0: Sa amin ni John this Sunday, mabilis ang pagbati kay Sir Ryan ng Pasig, Professor Gabby Lopez, Dr. Alex Tinsuan, at si Sir Zosimo Gasmin. Ma'am Lina ho, thank you! Maraming salamat kapamilya. Muli ako po si Christian Yusores.
1: At sorry, mabilis ang pagbati lang din sa aking Mama Mitch na nanonood dyan sa Antipolo. Happy watching, ma.
0: Hello po!
1: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: Saturday to Sunday po, 6 to 8 a.m. po dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa programang
1: Anong Ganap?
0: Susunod na dekalibring balita kasama si Bert Dizon.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balita, talakayan, at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa Dekalibreng Balita. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 8:03 na po ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Gawing espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita.
3: Dekalibreng Balita.
2: Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyung panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita. Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.

0: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ako po si Radyo Patrol Bert Bison, pansamantala pong humahalili kay Danny Puenape. Samahan niyo po kami sa programang Hihimay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news at mga success story ng ating mga kababayan saan man panig ng mundo. Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo sa 630 kHz sa inyo pong mga talapihitan. At sa bayan din po tayong napapanood sa DZMM Teleradyo at sa mga DZMM Teleradyo digital platforms. Ito po ang Dekalibreng Balita. Siyempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, para po sa ating mga Dekalibreng Balita at isyu ngayong linggo, grupong Piston magkakasapo ng transport strike sa susunod na linggo. National Center for Mental Health itinutulak ang paglulunsad ng isang caravan para tugunan ang dumaraming insidente ng karahasan at palakasin ng mental health awareness sa mga kabataan.
1: Dekalibreng Balita sa DZMM.
0: Mary Jane Beloso nakalaya na matapos mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mahigit 70 motorsiklo ipamamahagi po ng NCRPO para pabilisin ang emergency response. At sa aprobyan, isang grupo ng mga magkakaibigan gumawa ng isang application kung saan maaari po tayong matuto ng local languages. Yan ang inyong mga aabangan sa ating balitaan dito sa Dekalibreng.

0: Libreng balita.
1: Deka libreng balita sa DZMM.
0: Siyempre mga kapamit, mga kaserbisyo, huwag niyo pong kalimutang i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page para po kayo ay maging updated sa mga pinakamaiinit na balita at ating pagtutulungan. Siyempre huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo mga kaserbisyo, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at mga news update. Siyempre mga kapamilya, mahalaga po ang inyong reaksyon, suggestion, opinion para po sa ating mga isyong tinatalakay ngayong umaga. Pwede po kayo magpadala ng inyong pong mga komento sa ating Viber number sa 0919-278-3000. At syempre, pwede din po kayong magpadala dyan po sa mga comment section ng ating mga live streaming sa social media accounts po ng Teleradio at babasahin po namin yan maya-maya lamang. Kamusta po kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo? Ngayon po ay September 27, 2026, araw po ng Linggo at 89 days na lang po before Christmas. Nakapamili na po ba kayo ng inyo pong mga pandekorasyon, mga pangregalo? Ay, yung iba sa atin, nag-iipon na po paunti-unti ng kanilang panghanda para sa Noche Buena. Sana po, sumakto po o maging sufficient po ang inaating pong budget dahil nga po bukas ay inaasahan pong tataas na po ang pamasahe. At syempre bukod sa pamasahe, nagtataasan din po ang mga bilihin ngayon dahil po sa pagtaas pa rin po ng presyo ng mga produktong petrolyo. At syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, dahil nga nabanggit po natin kanina yung about po dun sa Carabao na ilulunsad ng National Mental Health Center, makakapanayam na po natin sa linya po ng komunikasyon through Zoom po si Dr. Goods Dozer Tancho ng clinical psychologist, isa pong clinical psychologist at clinical psychologist. Ayan. Opo. Sa Dr. Goods Dozer, good morning po, si Bert po ito.
2: Mga EQ, good morning. At usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Doc, good morning po, si Bert po ito. Welcome po to the program.
3: Salamat, Sir Bert. No? So, kumusta sa mga taga-subaybay natin? No? So, sana you're having a good weekend.
0: Opo.
3: Kahit medyo tataas yung mga pamasahe bilhin. No?
0: Ayan nga po. Medyo nakakadagdag din po yan sa isipin po ng ating mga kapamilya at mga kaservisyo. May iba po ako, Doc. Ang National Center for Mental Health po ay nagtutulak nga po na maglunsad ng isang caravan para po sa caravan sa mga paaralan para po tugunan yung madaming insidente po ng karahasan at malakasin po ang mental health awareness po ng mga kabataan. Sa inyo po nga palagay, Doc, makakatulong po ba ito? Mayroon po ba itong makaka-help po ba ito? May impact po ba ito para po matugunan ito nga pong dumadaming mga insidente po sa ating pong mga paaralan?
3: Yes, Sir Bert, actually napakaganda ng effort nito no mula sa end ng National Center for Mental Health at Department of Health no. Dahil ang National Center for Mental Health ay ang leading institution no na involved talaga sa pamamahala ng mental health ng mga tao no. And one would be yung sila yung pinaka-competent, I guess. One of the most competent institutions to do it. No, kaya para sa akin, napakagandang inisyatibo na ito, napakagandang simula. No, dahil una, aside doon sa may sila yung pinaka may kakayahang gawin nito, pangalawa would be na-appreciate natin dito, Sir Bert, yung sila na yung nag-re-reach out to community. No? Yung NCMH, yung DOH, yung bumababa sa komunidad na dinadala natin yung mga serbisyong mental health sa komunidad. No? Yung mga trainings and everything. No? And ito ay nakalinya doon sa may plano ng mental health do, no, na maging community based ang mga mental health na hindi na necessarily pupuntahan sa hospital, okay, sa clinic yung mga tao, no.
0: Mm-mm.
3: Kaya ayun, para sa akin positive, napaka-positive nito, sir.
0: Oh, Doc, syempre mas maganda din ito dahil nga pag sinabi kasing mental health, nandun pa rin po yung public perception, yung stigma, yung negative connotation kapag ikay nangangailangan ng ganitong serbisyo. Mas maganda ito, lalo na sa mga students, dahil nagiging parang ninonormalize natin yung pagsisik ng help sa mga healthcare professionals, as well as nagkakaroon tayo ng, nabibreak natin yung stigma at nagkakaroon tayo ng certain thinking na okay lang na lumapit, hindi kabawasan o hindi negative na lumapit. Eh Dok, sa inyo pong personal na palagay, saan po ba ang dapat pag-focus itong gagawing caravan? May certain dapat po bang pagtuunan ng pansin, especially po yung mental health po ng ating mga, in particular Dok, ano po ang nakikita nating dapat pagtuunan ng pansin dito sa gagawing caravan?
3: Yeah, pero sa akin yun, tama yun, maging parte dapat ang pag-break sa stigma, no, na ma-normalize ang pagtalakay sa mga isyong mental health, no, ma-normalize ang paghingi ng tulong. No. Aside from that, Sir Bert, ang mahalaga na matutukan dito ay maturuan, no, ang ating mga guro, ang ating mga magulang, no, ng mga estudyante, kung paano
0: i-address.
3: Magmamasid, no, ano yung mga pag nakita nila, teka, kailangan ko nang i-check ng estudyante or tong bata na ito, no, ano yung mga efforts na pwedeng gawin ng pamilya, ng paaralan upang pataasin yung mental health ng bata, no, kasi hindi naman siya dapat kung meron lang sakit doon lang tayo gagawin or may problema lang sa isip, eh dapat may mga active efforts din tayo para pabutihin yung mental health ng mga tao, no, lalo na yung mga kabataan natin, no.
0: Tsaka madagdag ko lang Dok, aside din dun sa mga kabataan, sa mga estudyante natin, maganda din yun na aside sa student, eh yung magkaroon din ng personal involvement yung mga magulang, kasi sila pinaka first line of defense if in case na may nararanasan yung kanilang anak na o may pinagdadaanan yung kanilang mga anak, eh yung mga signs, nabanggit nyo po kanina, yung mga maliit-liit na mga signs na hindi normal na inaakto ng kanilang mga anak, eh agad nilang malalaman at mapapaalam nila kung sa teacher o kung meron mang available na mga guidance counselor sa mga paaralan ng Dodo.
3: Tama, no? Tama yung Sir Bert. No? In fact, no, napapag-usapan niya namin ito ni Chang Ami, eh, no, na dapat ma-normalize. No? I'm giving emphasis sa dapat. Dapat ang mga magulang ay involved sa kanilang mga anak. No, regardless of the circumstances, kasi sila yung first line of defense, sila yung safe space ng bata, supposedly sila yung dapat magiging tawag dito, tao, pinakaunang tao na nakakilala sa kanila. At kailangan ng involvement.
0: Oo, at sana ano, pangalan nito Doc, itong mga caravan na ito ay magbunga siya at magkaroon talaga ng mental health literacy. At later on, eh maidagdag din sa curriculum din ng ating mga schools in particular. Dahil dahil itong caravan, eh, ano lang naman po ito eh. Kumbaga, parang intervention, panimulang intervention pa lang. Pero ang totoo niyan, eh, alam naman po natin, Dok, na talagang kulang na kulang ang ating mga guidance counselor sa mga paaralan. Eh, mas maganda na kung kulang, eh, isama na nila sa kanilang curriculum yung pagtuturo ng mental health literacy. In particular, Dok, ano po ba ang mga, like for instance, dahil caravan lang naman ito, hindi naman ito talaga yung parang matagalan na intervention. Sa mga nakikinig po natin sa ating mga guro, ano po ba ang dapat nilang tignan sa kanilang mga estudyante, mga early signs sa isang estudyante na dumaranas po o may pinagdadaanan po sa kanilang mental health?
3: May, siguro, dalawang bagay ako dyan, Sir Bert. So, yun nga, yung winibish ko nga, although ito ay panimula pa lamang, na gusto natin yung sustainability. No, gusto natin na ito ay hindi magiging one-time thing because of the recent incidents ng mga violence sa school. No? So gusto natin ma-train talaga, and in fact, it's aligned sa law na talagang magkaroon ng stable at malakas na mental health program sa mga paaralan, no? In collaboration with DOH and National Center for Mental Health. I guess nasa sa batas yan. Now, in terms of sa mga guro, no, at least mga magulang, no, matutunan ng ating mga guro at mga magulang yung early detection, no, na may nag-iiba sa pag-uugali ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral, ng ating mga anak, no. So, ilan sa mga tinitignan mo diyan yung mga performance sa school, dati okay naman yung pagpasok, no. Okay naman yung grades, until biglang makikita mo pala absent na lang, na bumababa yung grades, no. Pangalawa, makikita mo yung tahimik lang, dati pala kaibigan naman, no. Tapos medyo irritable kung sa bahay nagkukulong na lang sa kwarto, no. Hindi na sumasabay sa pagkain. Ito yung mga ano, ang mga bagay na gusto natin obserbahan pag may nakita tayong pagbabago na wala naman dati, no. Pag nakita niyo yung mga bagay na yun, no. So it's time to check on this kid, no? Kung kumustahin natin sila and all, no? And pangalawa, ang kadugtong nun ay dapat matutunan at least ng mga guro natin yung mga psychological first aid or psychological processing, no? Para kahit paano makabawas sila dun sa may pinagdadaanan ng bata or bigat ng nararamdaman ng bata kung meron man.
0: Ano ang pinaka, ano sir, pinaka madaling intervention kapag mag-a-address ng ganitong mga batang mayroong pinagdadaanan na mental health issues?
3: Tawag dyan, sir, but initially, hindi naman intervention kagad din talaga yung kailangan. So usually, yung response ay nga, through psychological first aid and psychological processing, no, na tinatawag natin, no? Yung guro, guidance counselor, well, yung guidance counselor tanay na sa counseling talaga, no? Pero at least yung guro, no, makapag-provide siya ng safe space dun sa may mag-aaral, no? Mm-hmm. Kung saan kaya niyang iproseso yung nararamdaman, yung naiisip ng bata, no? And kahit ano, makabawas dun sa may bigat ng pakiramdam ng bata. And after nun, kapag ka napunan niya na merong pangangailangan na medyo mas seryoso na, that time na dapat alam din ng ating mga guro, ating mga magulang, na pwede silang mag-refer, no, mm-hmm, sa mga professional na gumagawa ng counseling therapy or nagpe-prescribe ng dapat yung kailangan. Mm-hmm. Ilalapit sila sa counselor, sa psychologist, or sa may psychiatrist.
0: Mm-hmm.
3: So yun, I guess yun yung mga major steps, Sir Bert.
0: Tsaka dapat ano din talaga, inormalize na. Parang pag-usapan. Kasi usually sa pamilya din talaga, Doc, eh, no, medyo nagkakaroon din tayo ng kakulangan. Kasi pag pinag-uusapan yung mga ganito, laging sinasabi, lalo na may mga kilala po akong mga ibang mga sinasabi nila na, eh, drama lang yan. Ano lang yan, stage lang yan, pangalan nito, pinagdadaanan mo lang yan, malalagpasan mo din yan. Yung mga ganong, ano, doktor, mm-hmm, lalo na sa pamilya. Kasi parang lagi itong, ano eh, parang sinasantabi yung mga ganitong usapin. Sa pamilya, Doc, ano ang maipapayo natin sa mga magulang sa mga ganitong pagkakataon?
3: Sa mga pamilya, unang-una, pag nasa adolescent stage yung bata, no, yung tao, no, natural na medyo emotional yan, no? Natural na makulit yan, no? Natural na nag-eksperimento yung mga bagay na yan. Ng mga kung ano-ano, no? Ngayon, ang role ng magulang ay gabayan ang mga batang ito, no? Para matulungan silang mag-transition sa tinatawag nating adulthood sa may buhay matanda.
0: Mm-hmm.
3: So, ine-expect natin talaga na may mga emotional na problem yung mga bata. So, ina-expect natin na makakagawa ng pagkakamali itong mga bata. Ina-expect natin na medyo impulsive, no? At pabigla-bigla yung mga bata, no? And dun papasok yung role ng magulang para gabayan sila, para ituwid sila. Okay? And siguro, maging malinaw sa atin na ito ay parte ng adolescence, ng adolescent stage, no? Yung edad na yon, no, yung mga 11 pataas, mga 12 pataas, yung teen natin, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, ito yung common age niya, no, sa mga adolescents sa school, no. Normal sila na emotional. Mm-hmm. Okay? And not to judge them, no, we need to listen kung ano man yung pinagdadaanan nila, no. Kailangan nating maging present, no, before maging huli yung lahat na ayun, umabot na sa mga hindi magandang bagay, no. Mm-hmm. So, Ayun sa server.
0: Okay. Doc, panghuli na lang po, ano po ang mensahe natin, especially sa mga kabataan, hindi lang naman sa kabataan, sa lahat po na mayroong pinagdadaanan at dumadanas po ng mental health challenges. Ano po ang ating payo, Doc?
3: Yes, Sir Bert, no. Nasa panahon na tayo na bukas na ang isipan ng mga tao sa mental health, no. May konting stigma pa, no, pero yung tulong ay available na, no. May crisis hotline tayo na pwede niyong tawagan sa mga hospitals niyo, sa mga local hospitals, no. May mga accessible na gamot diyan, may mga doktor diyan na pwede niyong puntahan, no. Isipin natin na i-deal na natin yung ating mga pinagdadaanan habang hindi pa sila ganun katindi, no. Dahil ang mga mental health issues nagsisimula lagi yan sa maliit. No, pero pag nagkapatong-patong, pag nagkasabay-sabay, pag napabayaan, doon siya nagiging malaking problema. So, kung kailangan niyo ng tulong, may pinagdadaanan kayo, lumapit kayo sa mga professional, no? Counseling, psychotherapy, no, psychiatrist, no. Nasa panahon na tayo na normal na itong mga bagay na to. Para ka na lang nagpa-check up sa may doktor para sa ubo at sipon. No, hindi na siya masyadong kakaiba kagaya dati. No, so humingi kayo ng tulong kung meron kang pinagdadaanan, no, eh magiging better ang life para sa inyo.
0: And with that, Doc, maraming salamat po sa pagpapaulak ng panaya. Mag-iingat po kayo at happy Sunday, Doc.
3: Happy Sunday, Sir Bert. Maraming salamat po.
0: Ayan po si Dr. Goods Dozer Tancho, PhD, isa pong clinical psychologist at clinical psychologist. Ayan. Opo. Clinical psychology at isa pong clinical psychologist. Ayan po. Opo. Para po sa mga pamilya po nating mayroong pinagdadaan ng emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng NCMH o ang National Center for Mental Health na 1553 o 1-800-188-1553 para po sa Luzon-wide toll-free landline o sa 0917-899-8927. Ulitin ko po at 0917-899-8727 para po sa Globe at TM subscribers at 0905-71553 para naman po sa mga Smart subscribers. So sa mga pinagdadaanan pong mental challenges, hindi po kayo nag-iisa. Marami po kayong mga kasangga sa laban natin. Sa oras po na 8:22 po ng umaga, papasukin po muna natin ang isang balita. Ilang jeepney driver po sa Quezon City hindi muna maniningil ng pisong dagdag pasahe bukas. Bakit kaya? Alamin po natin. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Kelly Cordero. Kelly?
4: Bert, good morning. Hindi muna maniningil ng dagdag pasahe ng ilang jeepney driver sa Quezon City bukas, September 28, para pagbigyan muna ang ilang pasahero na hindi pa nababalitaan ang aprobadong pisong fare hike. Ayon kay Alfonso at Bobet, maging sila ay ngayong araw lang nalaman ng balita at wala pa silang natatanggap na updated fare guide na kailangan nilang ipaskil sa kanilang mga jeep. Anila pa, bagamat hindi nito masusulusunan ang epekto ng mataas na presyo ng diesel, kahit papaano ay makakadagdag naman to sa kita na may iuwi nila sa pang-araw-araw.
5: Wala pa lang ano lang din naman, tablado lang yun sa diesel. Wala pa lang para makakadagdag. Bagay maano din yun, okay na rin yung piso, sa paano na bawas-bawas lang yung sa diesel.
6: Wala pa sinasabi sa amin. Antay pa namin yung sinasabi nila. Okay na, anong problema yun, lalo na sa mga senior.
4: Ayon naman kay Rico, kapag natanggap na nila ang kopya ng updated fare, ay sisimulan din nila bukas na ipaliwanag muna sa mga pasahero na nagtaas na ang pamasahe.
7: Hindi kasi, depende po kung nandiyan na yung tarifa namin, okay lang. Okay lang kasi hindi naman nila alam eh. Pero ipaliwanag natin sa kanila.
8: Mm-hmm.
7: Ma'am po, nagtaas na po ang masaya ng piso.
4: Sa ilalim ng aprobadong fare adjustment, ang minimum fare para sa traditional jeepneys ay tataas ng piso. O mula 13 pesos ay magiging 14 pesos na sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 2 piso kada susunod na kilometro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BGN.
0: Kelly, mag-iingat. Thank yes. you.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya, ang oras po, 8:25 na po ng umaga.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Magbabalik po.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 09 119 278
8: 3,000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Balitang kumpirmado! Tata Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
12: Private Confessions.
11: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita!
0: Sa oras po na 8:28 po ng umaga, nagbabalik po ang programa, ang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon at mga kapamilya at mga kaserbisyo. Katulad nga po nung balita po noong Biyernes po, no, ay nabigyan po ng absolute pardon si ang OFW, ang dating OFW na si Mary Jane Veloso matapos po ang kanyang mahigit isang dekada ng pagkakakulong po, no. Eh makakausap po natin sa linya ng komunikasyon ang tatay po ni Mary Jane Veloso, si Tatay Cesar Veloso mula po dyan sa Nueva Ecija. Tatay Cesar, good morning po. Si Bert po ito.
13: Good morning po.
0: Opo. Tatay Cesar, kamusta po kayo? Unang-unang Sunday po, unang-unang linggo po, nakasama niyo po si Mary Jane. Kamusta po kayo, Cesar? Tatay Cesar.
13: Masaya-masaya po kami dahil nakapili na namin ang aming anak. Talaga pong masaya-masaya po kami. Halos hindi na kami makatulog. Puro kwentuhan.
0: Mm-mm. So Tatay Cesar, pangalan po nito nung simula po nung kayo po ay umuwi, simula po nung kayo po ay magkasama noong Sabado po ng Sabado po ng hating gabi, tama po, no, doon sa hotel. Eh kamusta po, ano po ang unang-una niyo pong napag-usapan ng inyo pong anak po?
13: Ala po kami napag-usapan dahil sa sobra po ng dami ng tao, talaga pong hindi kami makasingit, halos sa si Mary Jane na lang ay naakay kami po, sumusunod na lang, kaya ala po kami na pag-usapan.
0: Mm-mm. Eh kamusta po tatay yung una nyo pong gabi, nakasama nyo po matulog yung inyo pong anak? Eh ang narinig ko po sa mga balita, eh ang mas katabi po ni Mary Jane ay yung kanya pong nanay. Kamusta po ang unang gabi po, Tatay Cesar?
13: Opo, talaga pong hindi na po kami natulog kasi nasa hotel po kami. Eh talaga pong hindi na po kami nakatulog, alas 4 na, hindi pa kami tulog.
0: Eh balik, opo. Go ahead, Tatay.
13: Sa sobrang saya po namin.
0: Opo. Eh balikan po natin, Tatay Cesar, nung unang-una nyo pong malaman yung balita na binigyan po ng absolute pardon si Mary Jane. Paano nyo po nalaman, Tatay Cesar, yung balita po?
13: Nung Biyernes po ng tanghali, tumawag po yung attorney namin na si Mary Jane daw binigyan na ng absolute pardon ni Presidente Marcos natin. Kaya tuwan-tuwa po kami, sabi namin, kailan po lalabas? Ang sabi na attorney namin, hindi natin alam, tatay, kung ngayon o bukas. Kaya nung mag-alas 5 na, tumawag itong anak ko na, tatay, sunduin na ninyo ako at uuwi na ako. Ayun, tuwan-tuwa kami. Ala kaming naigayak na bisan namin. talagang maghapon hanggang dumating kami dito, yung pa rin ang suot namin, kaya biglaan po yung pagkuhan namin, pagsundo.
0: Eh Tatay Cesar, nung nandun na po kayo sa correctional po, alas 12:07 po kayo dumating, kasi nandun din po ako, nagko-cover po. Nung unang-una niyo pong makita si Mary Jane, paglabas po sa gate po ng correctional, ano po ang unang-una niyong naramdaman, Tatay Cesar?
13: Ang una-una ko pong naramdaman, talagang pumasok sa puso ko na talagang ito na, sobra na po akong saya. Ito na yung pinapangarap namin sa Panginoon na mabigyan na ng clemency ang aking anak para makapiling na namin. Ito na po.
4: Hello!
0: Ano pong... Opo, Tatay Cesar, katabi niyo po ba si Mary Jane ngayon?
13: Opo.
0: Opo, pwede po natin makakwentuhan, Tatay Cesar. Ano niyo po yung telepono sa kanya para po marinig.
13: Opo. Ayun na.
0: Mary. Hello po. Ate Mary Jane, si Bert po ito sa DZMM. Ate Mary Jane, kamusta po kayo ngayon? Unang-unang Sunday niyo po, nakasama niyo po, buo po ang pamilya niyo. Ano po ang nararamdaman niyo ngayon, Ate Mary Jane?
4: Ito po, hindi pa rin tayo makapaniwala kasi kanina po umaga pagising ko. Ay, nandito na pala ako sa bahay. O ngayon po, ito, busy po sa paglilinis. Ang dami ko po nilinis dito sa bahay nila nanay.
0: Opo.
4: Ito na po, pawis ako.
0: Opo, ano po ito? Nagsisink in na po ba sa inyo na talaga po lahat po ng mga nangyari po sa inyo, 16 years, almost 17 years, nagsisink in na po ba sa inyo na kayo po ay talaga nga malaya na ngayon?
4: Opo, ito po, kasama ko na po talaga yung pamilya ko Kaya, talagang sure na po talaga ako na nakalaya na po ako.
0: Opo, ano po ang una niyong naramdaman, Ate Mary Jane, nung una niyo pong nalaman yung balita po na kayo po ay nabigyan ng absolute pardon? Paano niyo po nalaman?
4: Sa TV po, sa totoo, hindi po ako naniniwala. Kasi po, hindi po talaga ako naniniwala na ano na nalalaya ako kasi po nung napunod sa TV yun yung po mga saman ko nagsisigawan. So sabi niya nila na mga biloso uwi ka na, sabi na gano'n. Doon sabi ko baka niloloko niya lang ako, totoo ba na uwi na ako, sabi ko. Tapos sabi na ito sa balita, nakabalita ka, pinirmahan na doon ni Presidente yung pardon mo, yung absolute pardon mo. Tapos hindi pa rin pag ako mapanawala. Sabi ko na nga, amen, sana nga, lalaya na ako, sabi ko po.
0: Kamusta po yun? Nung nalaman nyo po, dahil mabilis lang po lahat ng mga pangyayari, kami din po, nagulat din po kami, nung unang-una nyo pong makita yung mga magulang nyo nung gabi po ng Sabado, hating gabi po ng Biyernes, ano po ang una nyong naramdaman, ma'am?
4: Halo-halo po ang pakiramdam, din na po talaga ako napagsalita. Umiyak na lang po kami, nag-akapan kami. Kinis nila ako lahat. Sobrang saya.
0: Anong unang-una pong ginawa ninyo nung gabi po? Kasi po, kinover po namin kayo hanggang po dun sa hotel. Nung magkakasama na po kayo, nakikwento nga din po ni nanay na ang katabi po niya matulog, kayo po, ano po ang napag-usapan nyo ni nanay?
4: Wala po kami napag-usapan dahil nakasiksika ko sa hiling-hiling ni nanay.
0: Opo.
4: Opo, miso po si nanay. Tapos nga po, wala din kaming tulog dahil doon naman sa hotel na pinuntahan namin. Talaga sa isang kwarto, apat lang po na tao. Parang yung mga kapatid ko, yung mga anak ko, lahat sila, nandun sa isang kwarto, nakakamin lahat, kwentuhan kami ng kwentuhan. Ang dami po na naman napagkwentuhan.
0: Ano-ano po, pwede nyo po ibahagi, ano-ano po yung mga napagkwentuhan po ninyo?
4: Ayun po, sabi po ng mga kapatid ko na bungso, sabi niya, alam mo ba, no, nasa labas kami, pag naglilibos kami kung saan-saan, sabi nila, ang saya namin, pero may kulang pa rin kasi wala ka, sabi niya ay ngayon. Kapag kami labas na, pupunta ko saan-saan, kasama ka na namin, kasi sobrang saya namin, yung mga ganung bagay po ba?
0: Ano po ang nilook forward po ninyo na gagawin po ngayon? Natula, ito po ang inyong pong unang-unang Pasko, nakasama po ang inyong pamilya.
4: Opo, kung tungkol po dyan, kasi hindi ko pa po talaga alam, pero po, ito pong linggo po na to, ang plano po talaga namin ay magsimbang pamilya lang po. Buong pamilya po, magsisimba po kami mamaya po.
0: Yung ano po, pangalan po nito, napaghandaan na po ba kayo? Dahil nga po ang binabanggit nyo po lagi, gusto nyo po una-una makain yung favorite nyo pong adobo at saka pinakbit. Nakakain na po ba kayo ng favorite po ninyo?
4: Nakain ko na si adobo, kala lang, hindi pa luto ni nanay dun po sa Maynila.
0: Mm-hmm.
4: Eh, yung pasbet at saka po yung tilapia, inihan na tilapia. Eh, kahapon po pag-uwi namin dito sa bahay, yun na po ang nakahanda. Ang dami ko po nakahain.
0: Opo. Ay, yun po ay hinanda ng inyong hipag. Ano po?
4: Opo.
0: Opo. Eh, kamusta naman po ang reception o yung ano po ng inyo pong mga kapitbahay? Kasi nalaman po nila na nandyan na po kayo. Kamusta po ang emosyon po dyan po nung umuwi kayo?
4: Sobrang saya po kasi hindi ko po talaga ini-expect na ang daming mga kapitbahay ko dito ang pupunta kasi hindi naman po nila talaga akong lubos na kilala pero nagdatingan po talaga sila. Tapos yung mayor din po namin dito, nagpagawa din po siya ng banner sa akin.
0: Mm-mm.
4: Eh, may lobo-lobo pa yung ginawa ng mga pamangkin ko po dito. May cake pa po.
0: Mm-mm. Eh ano po ang nilook forward po ninyong moment kasama po ang inyong dalawang anak dahil matagal-tagal din po kayo nawalay po doon po sa inyo pong anak. Ano po ang nilook forward po ninyo?
4: Opo, ang talagang look forward po talaga siyempre po magabay ang dalawa kong anak dahil lumaki po sila na hindi ko po talaga sila nakasama. Kaya hindi ko din po alam kung paano pag-a-adjust din po ang kailangan kong gawin para po magabayan sila. At para naman po sa mga magulang ko, talaga po gusto ko po matutukan yung kalusugan nila.
0: Mm-hmm.
4: And gusto ko din po sana talaga na makabalik sa pag-aaral yung panganay ko.
0: Mm-hmm.
4: Kasi po yung bunso ko nag-aaral po siya, yung panganay yung dapat magka-college na siya dahil walang pera Aminto po talaga muna siya. Pero naniniwala po ako na may plano po ang Diyos para sa amin lahat.
0: Mm-mm. At kayo po ang patunay na talaga pong yung pananalig, pagtitiwala at paghihintay po talagang makakamit po basta magtiwala lang sa Panginoon. Nung kayo po ay nasa loob, ma'am, almost 16 years, ano po ang inyong pinangahawakan, ma'am, nung nasa loob po kayo na makakalaya po kayo? Ano po ang pinangahawakan at saan po kayo kumakapit, ma'am?
4: Una-una po, siyempre po sa Panginoon kasi po, nung po ibibitain po ako 20 minutes na lang po yun nung gagawin na sa akin yun niligtas po niya ako.
0: Mm-mm.
4: At dun po puro dun po ako naniwala na meron pa pong plano ang Panginoon sa akin dahil binigyan po niya ako ng pangalawang buhay. Mm-mm. Pangalawa po siyempre po yung pamilya ko, yung buong pamilya ko na sumusuporta, hindi ako iniiwan. Kasi kung mga sumusuporta sa akin sa buong bansa, halos sa buong bansa po, hindi ko pa sila naminit ang personal, pero sila po nakikipaglaban para po makamit po yung aking kalayaan. Sila po lahat ang nagpapalakas sa akin ng loob. Ganun din po kay Pangulo sa mga lawyer ko po na NUPL na palaging nandyan mula pa sa Indonesia po, sila po lahat talaga.
0: Mm-mm. At ma'am, bukod dun sa mga sumuporta, alam nyo po, high school pa lang po ako. 2010, nung una pong nabalita po na kayo po ay naaresto sa Indonesia at nung 2015 po kayo po ay nasa Detro. High school pa lang po ako noon, kayo po ang laman ng balita at hindi ko po makakalimutan nung gabi po na kayo ay dinala na doon sa Execution Island sa may Java po, no? Na, well, dahil wala ho kaming balita dito sa Pilipinas, ako po kasi mahiling magbasa ng dyaryo. Opo. Tapos, nung kinabukasan po, laman po ng headline na kayo po ay nabitay na. Tapos yung pala, kami din dito, nagulat kami na hindi pala natuloy. Pwede niyo mo, ma'am, ibahagi sa amin, ma'am, ano po yung vivid memory o yung mga naaalala niyo ba po noong gabi po na dinala kayo doon sa Execution Island at kayo po ay hinahanda na para po kayo ay bitayin. Pwede niyo po pang i-share sa amin, ma'am, ikwento sa amin, ma'am, kung ano po yung nararamdaman niyo.
4: Alala ko pa po nung araw po na sinundo po ako doon sa aming kulungan doon. Noong Friday po yun ng April 25 o 24 po yun ng gabi, alas 12 po ng gabi. Ginising po ako noon. Pero po nung ginising ako, may naramdaman po ako na parang may bumuhos na, parang binuhusan ako ng yelo. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin noon. Pero pagkatapos po noon, may naramdaman po ako sa sarili ko na kaya pa po yung loob na biklob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero po nung dinala ako doon sa isla po, kung saan ako bibitayin, wala po talaga ako nararamdaman na yung po pang sasabihin na natakot na bibitayin ako. Para po may nagbulo sa akin na hindi talaga ako bibitayin, ganun din po yung pamilya ko. Kaya po nung araw po na gagawin na po sa akin
14: yung firing squad ko na inihanda dahil po sa aking death row. Noong 20 minutes na nga lang po na yon, isa lang po talaga, dinasal ko sa Panginoon. Sabi ko po sa kanya na marami pong tao na naniniwala na may kasalanan ako. Marami din tao na naniniwala na wala akong kasalanan. Pero kayo lang po, Panginoon, na nakakaalam ng katotohanan kung may kasalanan po ako ay wala.
15: Mm-mm.
14: Kaya na, sana po ay iligtas niyo po ako, patunayan niyo po na wala akong kasalanan. At yun nga po, nangyari nga po doon na hindi po ako natuloy.
15: Mm-mm. Eh ma'am, nung nandun na po kayo sa detro po, sabi niyo kayo po iginisin, naramdaman niyo po na binuhusan po kayo ng yelo. Handa na po kayo noong mga panahon na iyon, tanggap niyo na po ba yung mangyayari pong kapalaran sa inyo noong mga panahon na iyon?
14: Hindi ko po alam kung handa na po ako kasi noong pong mga time na yun talagang payapa lang po naramdaman po. Pero po nung pagkatapos po akong ialis doon sa isla po na yun, ibinalik po ako sa kulungan, kinabukasan po ng umaga nung pagising po. Para po ba akong nagising sa panaginip dahil nung pong nagising ako, doon po pumasok yung trauma ko. Kasi po nung narinig ko yung pintuan binubuksan, yung ambulansya, may ambulansya ako narinig, sumisigaw daw po ako, sabi doon. Nasubisigaw ako na, bibitayin ako, ganun daw po. Kaya tatlong buwan akong inihiwalay sa mga kasama ko.
15: Mm-mm. Tapos ma'am, dahil nga po, ang naalala ko po noon, yung nanay niyo po ay hindi na sumama doon sa island, mga kapatid niyo na lang po ang sumama doon. Nakausap niyo po yung kapatid ninyo nung nandun po kayo sa island, nung hindi po natuloy yung execution.
14: Kasi po ilang araw po sila din eh, tatlo po ata o apat na araw bago po gawin yung, ano po, yung pagdedetro.
15: Nakausap niyo po, ano po ang, kung naaalala niyo pa po, ano po ang pag-uusap po ninyo noong mga panahon na yon?
14: Ayun nga po, sabi ko kasi yung buong pamilya ko talaga eh, ang pinag-uusapan talaga namin, nagkakantahan pa nga po sila noong mga time na yun eh, tapos sabay-sabay po na kaming kumain. Kaya nga po noong time na kailangan po namin pag-usapan yung tungkol doon sa huling habilin ko po,
15: mm-mm,
14: eh sabi nga po ng nanay at tatay ko na, huwag niyo na pag-usapan yung tungkol dyan sa bangkay na dadali na sa Pilipinas kasi wala tayong dadali na bangkay, hindi bibitayin ng anak ko, yun ang sagot ni nanay at tatay.
15: At ma'am, nung finally po, nung na-reprieve po kayo at nagkaroon po ng pag-uusap ang Indonesia at Pilipinas na kayo po ay dadaling dito sa Pilipinas, ano po ang naging reaction nyo no ma'am nung lumabas po yung desisyon na ililipat kayo dito sa Pilipinas?
14: Nung pong nalaman ko po na dadaling po ako sa Pilipinas, katotohanan po talaga sir ay ang sabi po kasi talaga sa akin na iuwi na ako sa amin. Ang sabi po, i-stay lang daw po muna kami sa isang lugar, hihintayin daw po yung papel ko na ayusin. Kaya po talaga, pagkakaalam ko po talaga ay makakauwi na po ako noon, noong December, nung nilipat po ako dito sa Pilipinas. Eh hindi ko na po akalain na abutin pa talaga ng magdadalawang taon po.
15: Mm-mm. Tapos nung nailipat po kayo, 2 years din po kayo tumagal dito sa Correctional Institution for Women. Kamusta po ang buhay nyo dun ma'am sa loob po ng correctional? Ano po ang mapinagkaabalahan nyo po ng panahon pong nandoon kayo?
14: Ay, nung unang dating ko po dito, talagang nahirapan po ako sa adjustment. Kasi nga po, 15 years po ako sa Indonesia. Passive na po ako sa pagsasalita po ng Indonesian language. Mm-mm. Yun po ang una na nahirapan ako. Nahirapan ako makipag-komunikasyon. Pangalawa po, siguro dahil nalibago din po ako sa klima po dito at sa doon. Tapos siguro sa sobrang tagal na din po ng mga higaan po sa correctional. Marami na po sang surob. Kaya po yun, nagkaroon po ako ng mga katigati sa katawan.
15: Mm-hmm.
14: Pero nung inilipat na po ako doon sa maximum, doon po sa pinakamalaking compound doon sa CIW, dito po ako nag-umpisang sumali sa mga programa, sa mga aktivitas. Ganun po.
15: Ano yun ma'am? Ang balita ko, marunong na ho kayong tumugtog eh.
14: Ayun po, yun po talaga pagtugtog ko ng keyboard. Doon ko po sa unang natutunan sa Indonesia. Tumutugtog po ako sa simbahan doon, pero hindi pa po ako ganun kagaling. Marunong lang po talaga. Tapos po, nung pagdating ko po sa CIW nga po, nung nilipat ako sa maximum, doon po ako na, sumali po ako sa Crossroad Band. Isa pong banda yung sa CIW. Ginagamit po siya pag mayroon po mga okasyon. Na, pagkatapos din po noon, sumali din po ako sa pagiging speech, yung nag-aaring po ng sports test po sa CIW. Okay. Ay, nung huli po, kinuha po ako na maging DIC. Ang ibig sabihin po noon, dorm in charge po. Talong po kasi ng maximum, may na ilang game po doon at nasa dorm po kami, lahat po ng drugs ay kailangan pong doon po muna dali ng 6 na buwan.
15: Mm-hmm.
14: Ako po ang namulo doon, 172 po ang tao kong hinawakan doon at naging maayos naman po ang lahat. At pagkatapos po noon, eh nag-aral din po ako sa ALS.
15: Mm-hmm. Tapos na po yung naging pag-aaral niyo sa ALS, ma'am?
14: Hindi pa po. Nag-umbisa lang po ako noong July o June po.
15: Mm-hmm. At yung ano pong subject kayo, ma'am, nahirapan? Kasi ba po yung ALS po, yung po yung pag hindi po kayo nakaano ng high school, eh yung po yung alternative. Ano po yung mga nahirapan kayo mga subject no nag-aaral kayo, ma'am, sa loob?
14: Ang sobra po talaga akong nahirapan ay sa English po. English sa Tagalog.
15: Mm-hmm. Kamusta naman po, ma'am, yung pag-aaral nyo doon mo? Maayos naman po.
14: Maayos naman po. Nakakasunod naman po ako. Lalo na po doon sa aking subject na LS6 sa computer po, sa math, at saka doon po sa science. Nag-enjoy po talaga ako ng sobra.
15: Mm-hmm. Eh ma'am, ano po ang dahil po ngayon ay nandito na po kayo, kapiling nyo na po yung pamilya po ninyo. Ano po ang gusto nyo pong sabihin para po doon sa mga taong sinuportahan po kayo, tumulong po sa inyo from day one hanggang pong sa araw na ito, ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon?
14: Para po sa lahat ng tao, sa lahat ng naniwala na wala po akong kasalanan, sa lahat ng nakipaglaban mula pa po sa Indonesia, sa Komnas Perempuan, sa Kabarbumi, at sa lahat po ng komunitas sa Indonesia, at sa buong bansa po, katulad po din sa atin sa Pilipinas, sa Imigrante, sa Gabriela Patilis, sa Karapatan, sa lahat-lahat po, sa aking mga lawyer, sa NUPL, na patuloy po nakipaglaban para po ako isuportahan, para po makauwi ako sa amin dito sa Pilipinas. Sobra po ako nagpapasalamat sa kanilang lahat. Dahil alam ko po na isa po sila sa naging dahilan kung bakit po ako napalaya. Ganon din po kay Pangulo. Alam ko po na ginamit din po si Pangulo ng Panginoon para po pinamahan ang aking absolute pardon. Hindi ko po may paliwanag ng lubos sa akin na naramdaman, pero alam ko po sa lahat po na nakakarinig at na buong puso po talaga ako nagpapasalamat na kumbaga ang buhay ko po eh sila po ang nagbigay sa ako ulit ang pangalawang buhay dahil sila po ang ginamit ang instrumento ng Panginoon.
15: Eh ngayon pong kasama niyo na po ang inyo pong pamilya, ano po ang message niyo o mensahe niyo po sa inyo pong pamilya na ngayon po ay kapiling niyo na?
14: Message ko naman po siguro sa pamilya ko naging matatag po tayo nung ako ay nawalay sa inyo. Hindi tayo bimitaw. Ngayon na magkakasama na tayo. Patuloy lang tayong magkakasama. Patuloy tayong lumaban. Kasi yung laban natin eh, hindi pa natatapos dito. Siyempre mahaba pang lalakar na aming buhay. Gusto ko po na sana ay ganito pa rin. Ang pamilya ko buo pa rin. Sa hirap o sa ginhawa, magkakasama. Kaya alam ko po na may plano ang Panginoon sa akin. Naniniwala po ako na magiging maayos po ang lahat. Kahit na po, alam ko po na mahirap ang buhay, pero sabi nga po, magtiwala lang sa Panginoon, ibibigay po niya kung ano po yung kailangan natin.
15: At kami po yung nagpapasalamat, Ma'am Mary Jane. At unang-una, nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil po yung ipinaglaban nyo po at yung panalangin nyo po ay natupad po. At kami po dito sa DZMM ay nagagalak po dahil kayo po ay nakalaya na. At kami po yung nananalangin na sana po ay makimit nyo na po yung hustisya dahil gumugulong pa rin po yung paglilitis doon po sa inyo pong mga recruiter. At sana po at magtuloy-tuloy po na makamtan nyo po yung minimithi po ng inyo pong puso para po sa inyong pamilya at para po sa inyo.
14: Opo, maraming salamat po, sir. God bless you po sa inyong lahat.
15: Si Tatay Cesar po nandiyan pa po sa tabi ninyo.
14: Opo, ito po si Tatay Cesar.
15: Opo, Tatay Cesar. Opo, Tatay Cesar. Ano po ang message nyo kay Mary Jane, Tatay Cesar?
16: Ang message ko po sa akin, anak, magkakuan ka lang, palakas ka, at sisimba tayo mamaya, at papasyal tayo kung saan-saan kung malakas ka na.
15: Tatay Cesar, maraming salamat po at bilib po ako sa tapang po ninyo at sa tapang po ng pamilya ninyo na hindi po kayo bumitaw.
13: Opo, talaga pong hindi po kami bindaw. Sumulat sa pool po.
15: Tatay Cesar, mag-iingat po kayo at si Mary Jane at ang inyo pong buong pamilya po. Happy Sunday po, tatay.
13: Opo, salamat po.
15: Ayan po si Tatay Cesar Veloso, ang ama po ni Mary Jane Veloso na nabigyan nga po ng absolute pardon. Parang pangalan nito, yung pakiramdam ay parang bagong panganak ka na sanggol, no? Dahil out of nowhere from 17 years kang nakulong, nakalabas ka, hindi mo alam kung paano ka magsisimula at ano-ano yung mga challenges na kakaharapin mo. At pero sana magtagumpay sa buhay si Mary Jane Veloso, dahil nga parang totally reset to, parang pangalawa na niyang buhay, nabanggit nga niya. At sa oras po na 8:51 po ng umaga, ayan po ay pasadahan po natin yung balita, dahil nga po nagbigay po ng namamahagi po ng mahigit 70 motorsiklo ang National Capital Region Police nga po para pabilisin yung emergency response po ng PNP dito po sa Metro Manila. Para po palalimin pa po ang talakayan natin dyan, makakasama po natin sa linya si Police Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Ma'am, good morning po, si Bert po ito.
2: Mga i-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
15: Hello po, ma'am.
17: Hi po, Sir Bert. Magandang umaga.
15: Opo. Ma'am, unang-una, saan-saan po itong mahigit po na 70 na motorsiklo? Saan-saan po ipapamahagi po ito?
17: Bali po, meron tayong 5 city dito sa Metro Manila na mabibigyan nung ating nasa 73 na motorsiklo. Sa Maynila ay meron tayong 18, sa Pasay 18, sa Quezon City 13, sa Taguig 14, at sa Pasig ay 10 motorsiklo yung ating ipapamahagi para ma-augment yung kanilang mga ginagamit na mobility para doon sa ating emergency response.
15: Mm-mm. Dahil nga po, ang pinaka-primary challenge po natin sa pag-respondi po sa mga insidente dito sa NCR in particular, yung traffic po, tsaka yung mga makikitid na kalsada. Tingin nyo, ma'am, paano po ang ano nito, gaano po ito makakatulong, lalo-lalo na may pinapatupad po tayo na 5 minutes response. Gaano po ito makakatulong po sa ating pag-responde sa Metro Manila, ma'am?
17: Malaki po ang matutulong nitong mga motorsiklo na ito, lalo doon sa mga congested at hard to access na mga lugar na hindi kayang puntahan ng ating mga four wheels or yung mga mobile patrols natin. So sa pamamagitan nitong mga bagong motorsiklo na ito, mas magiging mabilis yung pagpunta natin doon sa mga emergency na mga police assistance ng ating kababayan. At syempre, mas mapapalakas din nito yung ating community patrol, yung ating police visibility, at ang ating response sa mga tawag mula sa Unified 911.
15: Especially, ma'am, dahil bare month ngayon, may dalawang malaking event po tayo na binabantayan. Unang-una yung Todos Los Santos at yung Christmas rush. Ano po? Recently, ma'am, kamusta po ang crime rate po natin sa NCRPO in particular? Bumaba po ba?
17: Yes po, sa ating huling pagtitingin ng ating data, bumaba po yung ating 8 focus crimes, lalo yung ating pagdating sa ating robbery, mas bumaba siya kumpara sa nakaraang taon. At wala rin tayong noted na mga pagtaas naman, or bumaba nga talaga yung ating sa pagdating sa motorcycle at saka yung ating mga four wheels na carnapping.
15: At sabi ni, ang nireport ni Brigadier General Abrahano, 46% yung pagbaba doon sa mga key focus crimes. Ano nga po ba ulit, ma'am, yung mga key focus crimes natin? Carnapping
17: ng motorcycle and yung ating mga four wheels, yung ating physical injury, robbery, theft, murder, at saka yung ating homicide.
15: Doon, ma'am, sa 46% na bilang po, ano po yung pinakamataas, ma'am, na in particular sa focus crimes po natin na naitala? Ano po yung pinakamataas na natala po natin, ma'am?
17: Wala akong specific na data, pero ang binabantayan natin dyan na may pagtaas tayo is yung ating murder at homicide. So, yun yung ating pinagtutuunan ngayon ng pansin para mapababa natin yung nagaganap na pagtaas. Since nakikita natin na isa yun sa mga kailangang tutukan, lalo ng ating mga police stations, para mas malaman natin kung ano yung mga dapat pa natin gawin para ma-sustain natin yung patuloy na pagbaba ng ating crime incidents dito sa Metro Manila.
15: At sa pamamagitan po ng itong itong mga bagong mobility intervention po natin, eh mas magagamit po natin ito para po dun sa mabilis na pagresponde sa mga krimen, lalong-lalo na po ma'am ngayon pong ano, Todos Los Santos at Christmas season, dahil lahat po ng ating mga kapamilya ay mga nasa lansangan po.
17: Tama po. Actually, mas magagamit natin itong mga motorsiklo na ito, hindi lamang doon sa ating pagiging reactive para doon sa mga posibleng krimen, kundi maging proactive, since magagamit natin ito sa ating pagpapatrulya. So, mas malelesen natin or mapapreempt natin yung mga posibleng krimen na nangyayari sa kalsada, since magagamit nga natin ito sa pagpapatrulya. Mapupuntahan nila yung medyo masisikip na lugar, yung mga eskinita na hindi kayang pasukin ng mga mobile natin.
15: Mm. Meron ba ma'am na special, like for instance, special task force dito sa, like, ihiwalay pa ba yung mga personnel na nakamotor na mag-responde doon sa regular natin na pag-responde?
17: Hindi naman po. So, itong ating
15: or
17: mga motor
15: ito
17: na ito is ilalagay. Well, hindi po siya augment. Meron na tayo gaya ng ating TMRU, yung Tactical Motorcycle Riding Unit natin, kung saan sila yung nag-iikot. Makikita nyo sila, yun yung mga naka-black na may
15: dito
17: mga
15: mahabang
17: firearms. Yes.
15: Meron dito,
17: so, sila yung mga umiikot para mag-preempt ng ating mga posibleng krimen. Ganun din, sila din yung nagre-responde dun sa mga incidents na nangangailangan ng agarang police assistance.
15: Panghuli na lang po ma'am, ano po ang paalala po natin sa publiko, especially po ngayong dahil Bermant na po, marami na pong mga tao sa mga places of convergence, especially po yung mga pamilihang bayan, mga mall, mga simbahan. Ano po ang ating paalala sa ating pong mga kapamilya?
17: Opo, sa ating mga kapamilya, lalong-lalo na ngayon, alam naman po natin na pumasok na yung Bermans. Mas dagsa na yung tao, lalo dito sa Metro Manila, yung mga namimili, nagpupunta sa mga simbahan, sa mga malls. Ngayon po medyo kailangan nating dagdagan yung pagiging alerto po natin, maging mapagmatsag sa paligid, lalong-lalo na doon sa mga matataong lugar na posible po na magkaroon ng mga nananamantala doon sa mga siksikan, sa mga terminals po natin. So yung pagbabantay po natin sa ating mga kagamitan, sa ating mga personal na gamit na dinadala, is lalo po nating titingnan kung halimbawa naman po na mamimili tayo, na hindi naman po kailangan na cash talaga ang dalhin. Iwasan po natin ang magdala ng cash na pera. Pwede naman po yung mga online transactions para po maiwasan natin na mabiktima po ng mga pickpockets or ng mga salisi. Ganon din po yung pag-iwas po natin sa pagsusuot ng mga mamahaling alahas na maari po na maging matako or mainit po yung mata sa atin ng mga posible po mga kawatan na nagkalat lamang po sa paligid. Lagi po nating tatandaan na tuwing aalis po tayo ng bahay, i-secure po natin yung ating mga tahanan. Yung mga sasakyan po natin, kung ipapark po natin, ay dun sa mga secured na lugar, at iwasan po natin sa mga madidilim or mga wala pong mga dumadaan, para po maiwasan din naman po natin na mabiktima ng basag kotse. Lagi po nating tatandaan na nandyan lamang naman po ang 911 na maaari po ninyong tawagan in case po kailangan nyo ng agarang police assistance.
15: Colonel Hazel, maraming salamat po sa pakikipanayan po sa amin ngayong umaga. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang NCRPO.
17: Maraming salamat po.
15: Ayan po si Police Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office, hinggil nga po dito sa kanilang dagdag na measures po para po sa pagresponde po sa mga insidente dito po sa Kalakhang, Maynila. Sa oras po na 8:59 ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
18: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita.

0: Mga kapamilya, ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong Pilipinas, eksakto po, 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nakaranas ng minor strombolian activity ang Bulkang Mayon pasado alas 10 kagabi. Ayon sa FEVOCS, aabot hanggang 1,000 metro mula sa crater.

0: assessment, validation at pamamahagi ng mga binhi at ayuda sa mga magsasaka.
1: So we're taking this seriously. At saka yung mga may areas kaming nasa mga bundok, we would put rainwater collection, mga small farm reservoir, so that this could help storing. Hindi naman ganun kalaki yung tubig na ma-store, pero at least may water storage. At the same time, pwedeng lagyan namin ng it's a sort of a fish pond, so that it can also produce food for the community.
0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Bawal ang chismis! Bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita!

0: siempre en Palita.
1: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 9:04 ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon. At ating pong tatalakayin ito po, magagamit po ng sambayan ng Pilipino ito, dahil alam naman po natin na marami pong mga lingwahe at dialekto sa ating bansa, at marami sa ating mga kababayan, especially yung mga younger ones, gustong matuto ng iba't ibang mga lingwahe, lalo-lalo na yung mga mayroong mga ka-LDR sa ibang lugar. Gusto, di ba? Mayroong ka-LDR sa ibang lugar na gusto nilang makarelate sa salita o ma-express nila ang kanilang feelings sa kanilang mga ka-LDR. Syempre makakasama na po natin ang nasa likod po ng wika PH. Opo, ang mga kasama po, nandito po sa ating studio, live po sila sa ating studio. Mga kasama po natin, ang grupo po na gumawa nitong Wika PH. Unang-una po, babatiin po natin sila sa sarili-sarili nilang mga dialekto. Lahat ba kayo ay born and raised sa Metro Manila o meron kayong mga sariling mga province? Okay, pabatiin po natin sila sa kanilang mga sariling province. State your name and bati po kayo ng good morning doon po sa alam niyong dialect po. Sige, unahin natin kay ma'am. Go, ma'am.
2: From Bulacan po, pero through Wika PH, I've learned some phrases in Cebuano. So, daghang salamat sa imong suporta sa Wika PH.
1: At sa Cebu ay anong bati nung good morning? Maayong buntag ba? Maayong buntag, di ba? Maayong buntag. Sir?
3: Hello, I'm Jude Tabuzo and I live in Valenzuela City, but my parents is from Bicolano, and we can say maayong adlaw. It's magandang araw.
1: Magandang araw. Sir?
4: I'm Miko and I'm from Eastern Samar, and sa Samar we say maupay nga aga.
1: Mm-mm. And si Sir?
5: My name is David Memorando. I'm raised from Quezon Province. So, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Tagalog din eh, no?
6: Hello, since I came from an Ilocano family, naimbag-abig at DZMM. Maraming salamat sa pagsuporta sa wika.
7: And I am Alex, and since I was raised in Cavite, I'll just go with Tagalog. Magandang umaga sa inyo at salamat sa pagsuporta sa Wika PH.
1: Mm-mm. Si Kien, right, no? Kien, ikaw ang visionary o ikaw ang utak sa likod nitong Wika PH. Can you tell us about the background, how you conceptualize this app, at paano siya nagsimula? Go ahead.
6: Okay, so, ayun, we all know, like, everyone has read the stories online, on social media. So, I actually came from an Ilocano family. My single mother's entire family is from Ilocos. And when we go to family gatherings, no, they all speak Ilocano, like the tradition.

0: Bataan is really cool. And like, yun nga, kumakain kami ng mga alat, ng mga pagkain, sabi nila, oh, that's so Ilocano. Tapos, even despite that, I don't never like learned any kind of like word in Ilocano. Never ko natutunan yung kultura nila. So, ayun, way back 2025, I tried to start learning Ilocano na. Pero, nung pumunta ako sa Google, pumunta ako sa App Store, wala talaga ganung kadaming mga applications or tools para matulungan ako mag-aral ng Ilocano. So, eventually, I just decided, why keep finding the solution? But, I don't know, why not be the solution instead? So, yun, nagpatulong ako sa team ko, itong mga magagaling kong ka-teammates, na i-conceptualize at buuin ang Wika PH na ngayon nasa App Store na at libo-libo ang gumagamit. So, yun, sana natutulungan din nila, ay sarili nila, parang kung paano ako natulungan sarili ko.
1: Kayo ay mga student developers mula sa TUP, Technological University of the Philippines, Manila, at sa Mapua University sa Makati. Paano kayo nagsama-sama? I mean, different schools? Paano kayo nag-coin? Saan kayo unang-unang nagkita-kita?
0: Alright, so actually, kaming lima nila, Leonie, si Jude, si Miko, at si Alex ay schoolmates. And nagkakalala kami dahil sa mga tech organization namin. Lahat po kami ay student liderato sa TUP Manila. And eto si Jude ay university publication. Kami naman ay ako naman student council. So magkakaibigan po kami na developer na sumasali ng mga competition talaga. So eventually, nung nakuha namin yung idea ng Wika na tulungan ang Pilipinas para ma-preserve at maturo yung mga regional languages in the entire world, dinala namin siya sa isang competition pangalan Developer Camp Manila, kung saan isa siyang global hackathon, parang siyang Silicon Valley-like, na kung saan din namin nakilala si David, na nagkaroon ng interest and kagustuhan dun sa idea kasi siya ay isang parang student from Romblon and gusto rin niya maturo yung ASI sa Pilipinas. So eventually, nabuo namin yung product, yung prototype in limited time lang, and doon namin siya pinitch kung saan nanalo siya ng first runner-up. And since March, kung saan namin siya nabuo, until now, nalunch na namin siya sa App Store and sa mga learners natin ngayon.
1: Si David. Ako, si David, ikaw yung ng language dialect doon sa app.
2: Yes.
1: Ano-ano na yung mga app, ano-ano na yung mga language dialect na nandun sa app?
2: Currently, based from their databases, it's Hiligaynon, Ilocano, Cebuano, ASI, and Tagalog po. That's the current languages that we have po right now.
1: ASI sa Romblon?
2: Yes po.
1: ASI ang tawag sa dialekto ng
2: Romblon? Hindi lang po kasi ASI ang pinaka, pero yun lang po yung parang narinig ko during that time na nasa Ojongan po ako. Pero tatlo po yung languages na ginagamit nila. It's ASI, Onhan, and Ihi.
1: Gaano kahirap mag-create nung mga dialect sa app? Kasi syempre very diverse ang Filipino language, lalo na especially yung mga dialect natin. Gaano kahirap? Ano-ano yung mga challenges na kinaharap ninyo? Para especially ang pinakamahirap dito yung pagko-coin nung language nung dialect sa app
0: Alright, so ayun nga, since isa to sa naging maging problem ko sa pag aral ng mga regional languages sa Pilipinas, marami naman tayong accessible na online data, pero hindi, wala na talagang learning tools. So nagpatulong din kami afternoon sa pagbuo ng app sa mga native speakers natin para ma-make sure na yung mga courses at mga lessons ay up to par and translation yun. Marami lumalapit sa amin para tulungan kami. So ito ay parang bayanihan, parang Filipino spirit siya. So it's really good na may tumutulong sa amin para makakuha rin ng mga language data sets, mga learning books para matulungan din hindi lang kami, pati yung mga ibang kapwa Filipino natin.
1: So yung So meron kayong mga consultant, kung tawagin. Ano, mga professor?
0: Contributor, validator.
1: Validator. Tapos sila ang nagva-validate kung tama yung translation or tama yung pag-a-apply ng dialect sa app.
0: Yes, yes po, as of now.
1: Mm-mm. Tapos pangalan nito, kamusta naman yung reception ng app sa platform po natin? Ilan na ba ang downloads
0: nito? hindi ko alam kung pwede na to ma-release in public, but almost 5,000 downloads on the App Store for the beta test of the Google Play Store app. It's around almost
3: 160 or 200.
0: Yeah, I know, 300 kasi yun yung nasa groups.
1: More or less 300.
0: Yeah.
1: Tapos pangalan nito, yung reach niya, ano-ano ang mga country? Usually syempre Philippines, pero meron ba kayo nakikita na may mga iba ding mga bansa na nagda-download nung app?
0: Yes, actually, a lot of people reached out from us in different countries such as like United States, from the Bay Area, Japan, France, yung isang tiga-France pa ay I'm directly talking with them for feedback. So then a lot of people have been using it and downloading it to learn our regional languages in other countries. A lot, almost 500 to 1,000 right now.
1: Si Maria, ikaw ang in charge sa user experience and design ng app.
3: Yes po. Oo.
1: Kamusta naman ang ano, ang pagiging user friendly ng app? Madali lang ba? Can you walk us through kung paano i-download? May kailangan ba mag-sign up? Ano ang mga kailangan?
3: Yeah, definitely po. So, during August, we've had our beta test sa App Store. So, that's the version 1 po ng user experience ng Wika. So, from there, we received a lot of feedback. Tapos, we did a lot of iterations. And then, ngayon po, you can download Wika on the App Store and you can test the app sa Google Play Store, and it's in beta testing sa Google Play Store. So, you can just go to our website and then click the buttons there to download the app.
1: Mm-hmm. Tapos free lang siya, no? Libre, yes, siya, wala siyang bayad. Free of charge.
0: Yeah. Oh,
1: magsa-sign up pa pag punta sa app?
3: Yes po.
1: Mm-hmm. Tapos ano ang mga kailangan? Usually kasi yung mga app ngayon may mga ads eh. Yung sa inyo ba meron?
2: Wala.
1: Ayun ang maganda, wala. Kasi usually yung mga, lalo na yung mga hindi naman Pilipino, pero yung ibang mga language na gusto mong matutunan ng mga app, huwag din ako magbabanggit ko anong app. Mas marami pa yung ads kaysa doon sa time na i-spend mo na kada click mo doon sa ano, may lalabas na ad. Paano niyo nasusustain itong application?
0: To be honest po, since sumali kami doon at nanalo doon sa developer camp, we're still using our funds or the cash prize from that event. However, yeah, as of right now, it's still bootstrap. Ginagamit pa rin namin yung funds. And may ano naman po kami, like subscription model in the app, pero we're not directly pushing it to the people as of yet. However, there are actually people buying it right now. So we're using that money to sustain right now or maintain the application. So yeah, that's... right, what are you doing right now?
1: Mm-mm. And si John Dell?
4: Yeah.
1: Oo. Kamusta naman ang ano? Kamusta naman yung reception ng app? Especially ano yung age bracket na, kasi nakikita yan eh, 'di ba? Nakikita yan sa ano natin pag nagda-download ng, kung ilang age yung gumagamit. Ano-ano ang nakikita nyong age bracket nung gumagamit ng app?
4: So far, very wide yung demographic ng Wika. Kasi we see people from as young as students, and we also have testers and validators na professors, and we also have contributors na yung iba retiree na, mga matatanda na. And nakakatuwa kasi yung demographic ng mga they sign up for Wika as hindi lang siya Filipino, may mga people din abroad na interested sa different regional languages ng Pilipinas.
1: Mm-mm. And si Jude, no? Si Jude, ikaw ay in charge naman sa language validation and yung accuracy nga. Nagpa-plan pa ba kayo na magdagdag ng mga iba pang mga language? Ano yung mga nasa plate nyo ngayon?
5: So for our next update, pwede naman. So for our next update, we are looking forward to launch 5 more languages, which contains Waray, Kapampangan, Tabacano,
0: Pangasinense,
5: Bicolano, and Pangasinense. Pero yun nga po, hindi po natatapos lamang sa iilang lingwahe yung goal namin. Kasi sa hundreds of languages po, yun po yung parang pinaka-ultimate goal namin na mabigyan ng tamang plataforma yung yung mga lingway or wika natin sa Pilipinas.
1: Tsaka may mga language kasi na dying language na, yes, na wala nang gumagamit or hindi na prefer gamitin kasi nga hindi naman siya talaga ginagamit, lalo na yung mga nasa city. Diba? Hindi na nila prefer gamitin. Yung pangalan nito, yung doon sa app, ano siya, pangalan nito, papaano natin siya, sabi nyo nga, ginagamit kanina. Ano siya? Siya ba yung literal translation o tuturuan kanya kung papaano gumawa ng sentence? May mga ganun ba? Oh. Papaano siya? Papaano yung ano niya, yung konteksto niya? Papaano kanya tuturuan, kumbaga?
5: So, ilan po sa mga features ng apps namin is meron po kaming mga space repetition courses. So, it's like a quiz type of thing na pagsagot. like, you know, like you're answering, but you also having a great time, like parang naglalaro ka lang kasi it's gamified up nga po. And then we try to retain it by making it space repetition, so we hanggang sama ma-master mo siya, kumbaga. Also, we also have like practice sessions where you can review yung lesson na naaral mo, and as well as dictionary, so you can search for words that you wanted to know. And also, what's great about our app is meron kaming leaderboards where you can like somehow play with other people, so you can also see your ranking if it's, you know, like it's like a game, kumbaga po. Kana.
6: Si Alexander, kamusta naman, parang
1: si Alexander ay ano to, pangalan nito, yung app ay ginagamitan nyo rin ng AI. How accurate is it?
7: Yung accuracy po ng AI namin is dependent po sa how validated yung mga ginagamit namin resources, na which is binavalidate po siya ng mga native speakers and contributors na parte po ng application namin.
1: So na-integrate niyo yung AI sa loob ng platform.
7: Yes, po.
1: Oo. Kamusta naman yung reception ng AI? I mean, ano ang ano niya? Mas ano, convenient ba siya gamitin, or tunog tao ba kapag ginagamit?
7: We're continually working on po na mas mapa-accurate at mas mapaganda yung tono ng AI na ginagamit namin. And so far, okay naman po siya based on the feedbacks na nakukuha namin sa app.
1: Mm-hmm. And kay Kien? Oo. Kamusta naman, ano pa ang future natin na nakikita dito sa app? Like, ano ang ating future plans for the app?
0: Okay, so, ayun nga, as of right now, nandito kami sa validation phase. We want to validate and create more courses that are tangible and personalized for different people, kasi nga, the Philippines is very diverse. Hindi lang tayo nalilimit sa kung saan man tayo ngayon. At nandito tayo ngayon sa Pilipinas na madaming iba't ibang Pilipino gustong mag-aral ng iba't ibang lingwahe. So, as of right now, we're trying to finish and polish the app more, then use the data and use the languages or lessons that we created in the app to port it to like the websites and have not only students to the app, pero mapakita na siya sa mga institutions, sa mga schools, para hindi lang tayo through the app nag-aaral, pati na rin kung saan talaga tayo nag-aaral, kung saan sa second home natin tinuturing.
1: Magamit siyang instructional platform sa mga schools, especially sa mga public schools.
0: Hindi substitute. Yeah.
1: Oo. At dahil nga magandang initiative yan, mas maganda ay magkaroon din ng partnership with the departments like DepEd or CHED or sampa ba yung mga universities, no, na para nga magamit o magamit o maging part din siya ng ng instructional materials ng mga teachers o kaya ng mga professor. Okay, babalikan ko kayo guys, magpapadaan lang tayo ng ilang mga paalala. Mga kapamilya, sa oras po ng 9:19 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Express.

0: Macho Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Tatak Radio Patrol. Servisyong sigurado, Tatak DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Good news! Kwentong success at inspiring stories, aprove yan sa Dekalibreng Balita!
1: Sa oras po na 9:22 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radio Patrol Bert Dizon, at ito pa po ay fini-feature natin itong Wika PH na sana po ay makatulong sa kabataan. Pero bago po tayo natin sila pakawalan, hingian po natin sila ng mensahe para po sa mga gagamit ng app na to. Siguro invite na din natin sila. Pag ganun tayo, bawat isa para ano, para maganda. Oo, unang-una si Alexander. Oo. Ano ang message mo doon, ano ang message mo doon sa mga gumagamit at doon sa mga kabataan na gustong i-try itong inyong app?
2: Magagamit po ang app na to sa available po siya ngayon sa App Store. And currently, meron po kaming beta test sa Play Store. And sana po, if gusto siya matry sa Android, punta lang po kayo sa Facebook pages namin or sa mismong website namin para po ma-access nyo siya. And for...
3: Alright, so yun. Sabi ko nga, napakayaman ng Pilipinas sa ating kultura, sa tradition, tsaka sa languages. At nakita na, ang pinaka-main problem na nakita namin daw is bakit daw yung Tagalog hindi nakakaintindi ng isang Cebuano. So ayun yung naging mission at vision namin dito sa Wika, is kahit na iba't iba tayo ng lengguahe, ng kultura, or ng tradition, is pare-pareho tayong dugong Pilipino. So ayun, sana matulungan namin yung mga gagamit or yung mga magda-download at mag-aaral na matutunan talaga at ma-embody at ma-connect yung mga kultura natin sa Pilipinas. So yun, pa-download po ng app, tsaka tuloy-tuloy na pag-aaral.
1: I-rate ng 5 star.
4: Tama! Tama!
1: I-rate ng 5 star.
5: So sa part ko naman po, ever since yung nag-aaral po and then natapos po ako sa Romblon, nagusto ko po yung kultura pagdating sa Ojong. And napakabait po ng mga tao doon, napakatahimik. Pero may part po talaga sa akin na parang may kulang at kulang pa po. At may part na hindi ko talaga sila naiintindihan pag umiimik sila ng native language. So ayoko yung parang nalaleft out talaga po. At hindi, alam ko po sa sarili ko, hindi lang po ako yung parang ganun. So in a way, parang ginawa na din namin po yung Wika para hindi lang po makatulong para sa akin, makatulong din po sa iba, lalo na po sa mga gustong matuto talaga ng ating lingwahe. So download po, parate po ng 5 star, and maraming salamat po talaga.
4: Unang-una, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa lahat ng nakikilahok sa aming testing period dito sa Wika at sa pag-download ng aming po application. At sana maging kaisa po namin kayo sa hangarin namin na mabigyan pa ng platform ang iba't ibang mga regional languages dito sa Pilipinas. At sana maging instrumento ang Wika para mas matutunan pa natin at mas ma-appreciate pa yung mga lingwahe na meron sa ating bansa.
6: Ayun. Bilang scholar po ng bayan, ito po yung paraan namin bilang balik sa aming komunidad. Pero syempre, hindi lang po namin to kayang gawin mag-isa. Kailangan po namin ng tulong ninyong mga manonood at mga kapwa nating Pilipino upang mabigyan ng tamang platforma ang ating mga lengguwahe upang ito'y maituro, mapreserba, at ma-empower natin dito sa modernong panahon. Kaya naman, kung gusto nyo pong maging contributor, validator, maaari nyo pong bisitahin ang aming social media pages o kahit ang website po namin, and download the app now.
7: So, katulad po ng sabi ni Jude kanina, marami pong nagre-request sa amin na i-onboard yung lengguwahe nila. Gusto nilang makita itong lengguwahe sa Wika PH. So, we plan to onboard more languages sa Wika PH. So, abangan niyan sa social media pages namin. You can follow us sa Wika PH on everything. Ayun, and thank you for your support sa Wika PH. With Wika,
8: we can!
1: Ayan. Ano ulit? Ulit? Ano?
8: Wika Weekend.
1: Oh. At sana eh mayroong mga maka, dahil napapanood naman tayo ng iba't ibang mga government agencies, sana magkaroon sila ng interest na gamitin itong inyong app. Especially yung mga DepEd, CHED, at yung mga regional divisions ng DepEd sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ang sa gayon eh maging successful at ma-maximize natin itong app ninyo. At syempre ang payo ko lang, ipa-IPO nyo ito, ha?
3: Opo.
1: Ipa-trademark ninyo.
8: Yes.
1: Opo, para safe sa inyo yung app. Ayan. Anyway guys, ito po yung mga bumubuo ng Wika PH. Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock ng panayam ngayong umaga ng Linggo. At mabuhay ang Wika PH. Ayan.
3: Maraming salamat.
4: Maraming salamat
3: po. Thank you so much. Thank you so much, DZMM, for the invite.
1: Ayan po, o sa oras po na 9:27 po ng umaga, pasadahan po natin ang mga balitang pang-headline ngayong Linggo. Aabot sa 20 bahay na sunog sa Quezon City.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: 5 arestado sa paihimodo sa Quezon City.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: 60 pesos sa dagdag sahod sa National Capital Region, epektibo na.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: Dagdag pasahe sa ilang pampublikong sasakyan, epektibo na simula bukas, Setyembre a 28.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: Davao City Mayor Baste Duterte posibleng ipa-cite in contempt kung hindi sisipot sa impeachment trial bukas ayon sa prosecution.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: Pahayag ni Secretary Vince Dizon na walang ghost project sa Taguig, salungat umano sa ulat ng mga engineer sa DPWH.
0: Dekalibreng balita sa DZMM.
1: At sa balitang showbiz, Maris Racal muling bibita sa stage presentation ng award-winning na pelikula na Sunshine. Yan po ang mga balitang inyong aabangan ngayong Linggo sa oras po na 9:29 po ng umaga. At tutukan nyo po yung mga balitang iyan, lalong-lalo na po yung pag-appear ni Mayor Baste dyan sa Senado. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, 9:29 na po ng umaga. Sumapit na po tayo sa pagkatapos po ng ating programa. Magkita-kita po tayo sa susunod po na Linggo dito lang po sa programang Dekalibreng Balita. Sa ngalan po ni Danny Wenape, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon. Susunod na po mga kapamilya at mga kaserbisyo, ang panalong diskarte kasama po sina May Balya Sinisa at Salve Ibanez. Bye-bye mga kapamilya, mag-iingat po kayo. Happy Sunday!
0: Bawal ang chismis,
9: bawal ang fake news
0: sa Dekalibreng Balita. Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Seniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasay ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Ibañez Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez! Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!

0: masaganang araw at madiskarteng araw mga kapamilya. Ako po si May Valle Ceniza. Dito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Siyempre kailangan pag yan nagpaplano tayo, kailangan natin pagtibayin ang ating kaalaman sa pagmamanage ng mga perang iniipon at ating pinaghihirapan. Dahil dito sa programang ito, pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano yan lalago at para hindi tayo ma-scam at mauto o kaya mabudol.
1: Okay? Gusto kayo nauto.
0: Oo, yung mga nauuto sa pag-uutang, di ba?
1: At hindi lang yun. Kapag-ay. Grabe.
0: Nakapaw
1: siya. Balita natin.
0: Bakit sexy ang tawag dyan? Sexy Sunday.
1: Sakto lang.
0: At syempre, ano bang pagpaplano kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Beshi!
1: Good morning, Mami May! Sunny na naman! Shake off ang mga nega at bad vibes sa buhay. Parang baliktad. Dapat bad vibes and nega sa buhay. At smile! Kasi andito na naman ang makukulit ng mga beshies na si Tita May at Ate Salvin. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan, sabi nga ni Ate May. At tandaan, safe space ang alay ng mga lola ninyo kahit minsan tumataas ang kilay.
0: Pero pinipilit naman natin maging masayahin ang discussion natin, di ba?
1: Yes. Kaya wala nga absent, mga beshies. Ikaw man ay 30-hin, 40-hin, 50-hin o 60-hin. Pinakamaganda yung 60-hin. Tumatagos pa rin ang lagi natin sinasabi na everything will be alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshie ng Bayan Salve Ibanez.
0: Siyempre mga kapamilya, patuloy ang pagpapasalamat namin sa inyo sa pagtutok ninyo dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa Teleradyo Cable Channels. At siyempre sa buong mundo na favorite namin dahil nakakaabot tayo sa ating mga kapamilya all over the world through the Filipino Channel at iWant. At napapanood din tayo sa DZMM Teleradyo, siyempre online sa Teleradyo Facebook at YouTube.
1: Oo, bago magsimula, mag-hello muna ako sa mga teachers galing sa yung mga umaten ng Teachers Education Council Workshop with DepEd and BDO Foundation. Noong nakaraang linggo, kasi sabi ko sa kanila manood, baka yung iba dyan nanonood na habang nagluluto o gumagawa ng lesson plan. Para tomorrow, kakaway-kaway muna yung financial beshie.
0: Oo.
1: Baka naman sana sumali sila sa kwentuhan ngayong araw.
0: Oo nga. Sana lahat sila nanonood, yung mga pinunta, yung mga dinalaw mo sa Baguio.
1: Oo. Manggaling sila sa iba-ibang probinsya around Metro Manila, North, Luzon, ganon. Kasi parang ano yun, caravan na ginagawa ng DepEd at TEC para sa mga teachers na natutunan nila Ate May everything about being better teachers.
0: Yes.
1: Pero ang kagandahan nun, siningita, nalagyan natin ng
0: financial
1: content
0: education
1: on financial literacy.
0: Ayan. Alam nyo, di ba, ang financial literacy, hindi naman yan natatapos sa isang seminar.
1: Correct.
0: O sa isang kwento, na isang chikahan lang sa telepono.
1: Yeah.
0: Marami kasing nangyayari sa ating buhay na tayo ay naiisahan at saka may mga ways na kung iba't ibang paraan para ito ay tayo ay lumago, makaiwas sa maubusan ng pera o maloko tayo.
1: Napakarami ng pinagdadaanan ng mga teachers, Ate May. Kaya nga maganda sana ma-invite natin yung iba sa kanila dito para makapagkwentuhan sa atin.
0: Oo, pera. At yung experiences ng bawat isa sa problema sa pera ay kailangan i-share para naman makatulong tayo kung paano natin masusolusyonan. Diba?
1: Oo, tsaka nakakatuwa sila ng mga kwentong buhay nila kasi yun nga, from good news to yung minsan nakakaantig ng puso yung mga natapos na, nag-retire na as principal, sa sobrang dami ng utang, bumalik in the same school as janitor.
0: Oh.
1: May mga ganun talaga, shocking situations
0: naman,
1: na sana maiiwasan natin, pero unti-unti lang. One teacher at a time, one school at a time.
0: Yeah, tayo, kasi ang goal natin, syempre habang bata, tinuturuan mag-ipo, yun. Tapos pag habang tumatanda, tinutulungan na tinuturuan tayo na paano i-manage ang pera. Pero alam mo sa Pilipinas, parang kulang talaga ang ano, financial literacy.
1: Oh, sila mismo diba? Nagsabi sa akin, sana mamatagal nalaman na itong nangyari.
0: Oh.
1: Yung workshop. Kasi paano nga naman nila matuturuan yung mga kabataan kung sila mismo nahihirapan.
0: Oh. Ayan.
1: Kaya dito sa Panalong Diskarte, pera ang paksa.
0: Yeah.
1: At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi ninyo matanong-tanong kahit kanino. And we'll try to give you experts para masagot kung ano yung mga katanungan yan. Para minsan kasi nagtatanong lang tayo sa kapitbahay, kabilang bakod, or sa ka-office mate, di ba? Minsan nabibigyan tayo ng maling advice. Nakakatakot yan. Dito naman, walang judgment dito. Padala na ang mga katanungan sa DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin natin yan maya-maya lamang.
0: At syempre, dahil ito ay programa nating lahat at syempre, kailangan meron din kay participation, meron tayong segment para sa inyo. May say ka dito. May say ka dito. May say ka dito. O, diba? Ito ang ating question for today. Tinanong ko asawa ko papunta dito.
1: Ano daw?
0: Sagutin mo nga ito. Anong bagay ang kaya mong i-give up o ibenta kapag tayo ay kapusin
1: teka,
0: sa pera?
1: Teka, sana hindi yung pangalan mo yung sagot niya, no?
0: Ibebenta yung ang asawa. Di ba? Oo. Para ang tagal pag-isipan, hindi instantaneous ang
1: sacrifice.
0: Sagot eh.
1: Oo.
0: Hindi, ako pa rin, di ba? Kaya natin, depende ang sa sitwasyon mo sa buhay ang sagot dito. Kasi kung ikaw ay maraming kotse, bawasan mo ang kotse. Mag-iwan ka lang ng isa. Sabi ko, di ba? Sabi niya, kung marami kang sapatos, at ilan lang naman ang paa natin, mag-iwan ka na lang na siguro isang pang mall, o isang rubber shoes, isang pang magandang okasyon, pang special occasion.
1: Mm-mm.
0: Hindi yung ang dami-dami. Tsaka syempre, isang chinelas. Pero ikaw?
1: Magandang tanong kasi kung paano mo nga naman mababago yung buhay mo if you're not willing to change one thing.
0: Yeah.
1: So, naka-focus. Pag tinanong mo yung sarili mo, what can I sacrifice?
0: Yeah.
1: At parang tinatanggap mo na may kailangan magbago sa buhay mo. Diba?
0: Mm-mm. So,
1: para
0: yun ay isang sacrifice.
1: Something bigger.
0: Mm-hmm. Oo. Something you have to sacrifice. Okay. Yung mga andaming TV dyan.
1: Yan din. Yung maraming asawa dyan.
0: Maraming asawa. Kaya ikaw na pag pinag-chichismisan ka na online, lagi sila sabi. Naalala mo, nung isang linggo, parang may problema ka daw sa live.
1: Lumagpas na tayo dyan, mga besh. Kayo naman,
0: nag-move on na.
1: Happy na tayo ngayon.
0: Yeah.
1: Oh, happy to be free. No, di ba?
0: Oh, tsaka, who doesn't want to be free?
1: Bakit ba?
0: Sarap yata libre. Wala, bawal.
1: Meron din, ikaw naman. Pinababawalan natin ang sarili natin.
0: Oo, tayo at yung mga anak, mahal natin sa buhay lang. Na nakakakita ng gumagawa tayo ng mali.
1: Correct.
0: Bawal, don't.
1: Alright, okay, what's in, what's hot? Paano nga ba dapat? Okay, ngayon po, our first guest today is an old friend. Hindi ko po sinasabi,
0: hindi siya matanda. No.
1: Matagal na po tayong kaibigan natin itong tao na to, kasama natin sa education, sa financial education na trabaho, magmula nung, I don't know, 30 years ago. Pero I asked him to join us today dahil meron akong nakitang post sa Facebook na feeling ko delikado. Deliks ate ito.
0: Bigyan mo ng konting background. Okay. Ano tong nakita mo sa Facebook na kailangan natin i-share para medyo maintindihan nila? At yung mga nakikinig, kung relate match kayo, react na kayo, ha?
1: Oo nga. Pero wala ba tayong ano muna, stinger muna bago tayo pumunta
0: sa
1: ating segment?
0: What's hot?
2: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's hot?
1: Alright, balik na po tayo sa ating hot take for today. Because, kinukwento ko nga kanina, alam mo, nag-doomscroll ka paminsan, di ba? Pagka medyo pagod ka in life. Pagod in life! Marami kasi tayong mga racket. Nakita ko yung post na to. Sabi ko, delikado to kung may mga Pilipino na maniniwala na ganun yung tamang strategy. Titignan ko, wait lang. Teka lang. Nandito pala. So, yung post na nakita ko, sabi niya, One second. Nasaan na ba yun? Nakita ko yun dito sa notes natin kanina. Ayan. Sabi niya, okay, yung nanay bumili ng lupa. Okay? Tapos, maliit pa lang yung binayaran niya kasi noong unang panahon pa rin naman yon. Habang tumatagal, naging million yung worth ng lupa na yon.
0: O, syempre, nag-appreciate ng value.
1: So, kumita na. Pero, hindi naman niya ma-experience yung kita na yon kung hindi siya magbebenta. Dito sa Pilipinas, kung tinitirahan mo yung bahay, paano ka kikita dun sa bahay? So, ang sabi dun sa post, hindi niya binenta yung bahay. She borrowed against it instead.
0: Pinang-collateral
1: niya yung bahay niya. Ang dami kong nakikitang ganito. Kaya dapat turuan na, hindi naman, pag-usapan natin kung ano yung advantage and disadvantage. So, since yung kinita from the borrowing ay hindi income, hindi siya magbayad ng tax on it daw. Sabi, so she lives off the loan, nandun pa rin siya sa bahay niya. Yung loan niya, yun yung ginagamit niya for her monthly expenses. Okay?
0: Pang-araw-araw na gastos, hindi naman in-invest.
1: Okay. So, namatay siya, pag-aari niya pa rin yung lupa. So, ngayon, yung mga anak niya, in-inherit ngayon yung lupa
0: utang.
1: At bahay.
0: Pati yung utang.
1: Oo. They sell. Binenta nila yung in-inherit nila na bahay.
0: Para ma-pay off ang utang?
1: Hindi. They owe nothing to IRS kasi binenta nila yung lupa. Ito daw yung paraan para mag-build ng wealth ang mga tao. Okay? Ang problema ko lang dito, itatanong natin kay Efren, paano yung interest sa loan? So, papasukin na po natin sa ating show ang ating guest for today based on that context. Sa unang part po ng interview natin, pag-uusapan natin itong Facebook post na ito. At sa susunod is how to invest in the stock market. Dahil siya rin po ay expert sa investment.
0: Yes.
1: Ang guest natin today ay si Efren Cruz, Registered Financial Planner and President and Chairman and CEO ng Personal Finance Advisors Philippines Corporation. Welcome to Panalong Discarte Friendship, Efren L. Cruz.
0: Hi, Efren.
3: Maayong buntag. Maganda umaga po sa inyo lahat.
1: Wow, may maayong buntag tayo. Very nationwide.
0: Wala siyang video.
1: Oo,
0: Zoom
1: nga.
0: Tayo.
1: Nasaan ang video ni Efren?
3: Hindi po nakapagsuklay sa...
0: okay. Ayaw niyang magpakita ng pagwapuhan niya.
1: Alright. Okay, Efren, because you are not just a registered financial planner, nagtuturo siya ng pagiging RFP, and he is also the mathematician ng bayan.
0: Aha,
1: okay,
0: wow.
1: So pagdating sa mga ganitong katanungan, we run to Efren for solutions answers.
0: Mga kadiskarte, makinig. Okay? Yung mga lalo na yung mga nagmamana dyan, ng mga lupain. Okay.
1: Go ahead, Sir Efren. What do you think of that situation?
3: Okay po. Yung kaso kasi na yun, ay applicable lang yun sa Amerika. Kasi sa atin, iba naman ang batas, no? Ay kaya nila ginawa yun sa Amerika para mabawasan ang tinatawag na tax na i-apply sa dagdag na valuation o kita sa pagbenta ng lupa. Sa atin po hindi ganun eh. But in addition po, kung yun ay gagawin niyo sa atin, paano naman yung pagbayad ng utang? Merong interest, may principal. Kung walang kita yung may-ari ng bahay, unang-una, paano siya papautangin? Kahit po may collateral. Ang bangko po kasi, ayaw nila maging property owner. Gusto nila talaga mabawi yung pinautang nila. So, income repayment capability po una titingnan dyan.
1: So Efren, ang style ba dito sa Pilipinas, if you want to own a property, at yun ang pinakang initial, parang initial plan mo to grow wealthier, kasi ayaw mong, hindi ka marunong mag-invest, di ba? Marami mga tao, through real estate ownership, ang way para makapag-build sila ng asset. Puntahan natin yan, basic. That's possible.
3: Pwede yun. Kaya lang yan, kailangan ilinaw natin ano bang ibig sabihin ng wealthy. Kasi maaaring wealthy ka, kasi maganda yung bahay mo, malaki, pero hanggang doon lang ang enjoyment mo. Walang dagdag na balik na pera sa'yo. Pero namang wealthy, pero puro mga negosyo or assets na kumikita ang pag-aari. So kung depende po sa gusto mo eh. Kung ang goal mo ay magkaroon ng magandang bahay, di wealthy ka, pero non-earning asset yun.
0: Uh-huh.
3: Sabi nga ng sikat na investor, si Warren Buffett, kung gusto mong kahit tulog ka ay kumikita ka, ang ipunin mo ay yung asset na kumikita din para sa iyo kahit tulog ka pa.
0: Oo. So itong kasing scenario na kinuwento ni Salve, ginawang collateral yung bahay, tapos hindi naman niya ininvest o pinalago yung nakuha niyang pera, kundi inubos ginamit lang niya, ginamit lang niya sa kanyang pang-araw-araw, tapos nawala siya sa mundo, di ba? So dito sa atin sa Pilipinas, kung ganun, ininherit na rin nung mga anak yung ano, yung utang.
3: Legally po kasi, ang utang ay binabayaran nung naiwang yaman, o tawagin ng estate nung namatay. So, hindi mga heirs yan, yung estate. So, mangyari, o, talagang kailangan i-liquidate yung bahay para lang mabayaran yung utang.
0: Okay. So, hindi iba kasi yung scenario sa Amerika yan, di ba?
1: Oo, kaya everyone, pwede bang magbigay ka ng warning sa ating mga listeners and viewers na paminsan, pag may nakitang ganitong mga post sa Facebook, nag-iisip ng strategy, hindi pa nagre-research.
3: Opo. Unang-una, isipin niyo muna kung sino yung audience ng post na yon. Yung audience ng post na yun, para sa mga nakatira sa Amerika. Ang ating mong batas ay ibang-iba sa Amerika pagdating sa pagpapamana.
0: Mm-hmm.
3: Sa atin po, for example, pag ikay gusto mong magpamana, bebenta mo sa mga heirs mo, ang tax niya ay 6% capital gains tax, straight po yan. Ano?
0: Uh-huh.
3: Wala pong, hindi po binibilang yung ano yung cost nyo, tas ano yung value ngayon. Basta 6% nung halaga ngayon.
0: Uh-huh.
3: Pwede mo ito, Nate, pero 6% din yun.
1: Laki nun, ah. If you're talking of a 20 million property, for example, hindi joke yung 6% ng 20 million.
0: Ibabawas yun dun sa halaga. No?
1: Well, babayaran mo yun.
0: Babayaran yun nung ano.
3: Nung heirs. Oh, yung capital gains tax, walang deduction. Yung donation, pwede mong gawin pa konti-konti. Every year, may 250,000 peso deduction tayo bago i-tax. Pero kung iiwan niya lang para pamana, up to 15 million pesos of deduction na pwede maibawas muna bago siya, ano, bago siya lagyan ng tax. Kaya nga po tinatanong sa amin, ano maganda? Pamana ko ba? I-donate ko ba? O benta ko sa mga anak ko? Ang pinakamaganda po ay mamatay ka na lang. Kasi inheritance, estate tax yun, malaking deduction at 6% din naman. At wala pang documentary stamp tax.
1: Ah, wala. Wala. Walang DST yun. CGT wala. Lang.
3: Wala po. Ang meron yung donation, meron. Yung capital gains tax, meron din.
0: Mm-hmm. So, dalawang taxes ang kailangan ibawas. Tama ba, Efren?
3: Yes po. Yung 6%, whether it's capital or donor tax or state tax, tapos sa dalawa, donation at saka sale, DST or documentary stamp tax. Pero maidagdag ko lang po, ha?
0: Mm-hmm.
3: Kung magbebenta ng property at yung property ginagawa sa negosyo, ibang tax ang gagamitin dyan. Expanded withholding tax, hindi po final yun. Kumbaga, kung meron pang pwedeng i-tax sa property sa pagbenta kasi may kita, sa subject pa yun sa income tax ng corporation.
0: Oh, halimbawa ay ano, ang purpose ng pag-utang ay para ipangrenta o gamitin pangnegosyo yung property. Yun ba ibig mo sabihin, Efren?
3: Yes po, kung ganun po yun, kung yung pang-business yung property, pag yan ay binenta sa mga anak, hindi capital gains tax ay sa charge yan. Expanded withholding tax na 6% plus DST plus corporate income tax, yung meron pong pwedeng i-tax ng kita.
0: Oh, kami?
1: Edi hindi na lang nila i-declare.
0: Oo nga.
3: Hindi ko po sinabi yun.
0: Okay. Yun ang work around. Okay.
1: Ngayon naman, babalik tayo dun sa loan. Okay. Sir Efren, simplify please para sa mga nagbabalak na gamitin yung kanilang bahay as collateral for a loan. What is the best way and the right way to do it if you don't want to be stuck with high interest rates? Kasi hindi naman joke yung interest rate na yun, paakyat ng paakyat, di ba?
3: Totoo po yun. Paket-paket ang interest. Yun lang nga po. Pagdating sa loan na may collateral, mas mababa yung interest kumpara sa personal loan.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang punto pa rin dyan is, saan mo gagamitin?
0: Mm.
3: Kasi kailangan mong bayaran ulit yung utang eh.
0: Pati kailangan may panggalingan yung pambayad.
3: Yes. Kaya tama sinabi ni Ms. May na maganda kung gagamitin, kung utang ka, gamitin mo sa negosyo o isang asset na kikita para mabayaran yung utang.
0: Mabayaran yung utang at pagkakakitaan mo pa.
1: Ang nakakatakot lang, gamitin mo sa negosyo tapos yung negosyo mo hindi kumita, patay tayo dyan.
3: Totoo po yun. Kaya po, pag-uutang para sa negosyo, sigurado hindi lahat ng negosyo pinondoan ang utang. Mahirap yun. Kikita, matagal pa kumita yung negosyo, pero hahabunin ka na ng banko sa interest at principal.
1: O kaya may track record na kumikita siya, hindi yung magsa-start ka pa lang, tama ba?
3: Tama po yun. Kasi titignan din naman ang banko yun. Kung bago, startup ka pala, malamang hindi ka papautangan kahit may collateral ka.
0: At siguro yung halaga ng property, huwag mo naman ubusin na pinangutang mo yung buong halaga. Kung pang ninegosyo mo lang o pang dagdag investment, halimbawa, one-fourth, one-half lang. Para hindi ka naman mahirapan, hindi ba, Efren? Sir Efren?
3: Opo. Kaya lang po, ano eh, pag inutang mo na as collateral yung property, they may primary mortgage niya, may first mortgage.
0: Oh.
3: Pag utang ka ulit, edi kailangan second mortgage. Parang mahirap nang dagdagan yung utang sa property.
0: Inisip ko lang kasi para madaling bayaran.
1: Ito naman ang nakita ko na trending post at nakikita ko din nire-recommend ito ng ibang financial influencer, Sir Efren, sa Facebook. At alam ko nakikita mo din to. Bibili ka ng isang property, tapos ipaparent mo.
0: Para tapos, self-liquidating siya.
1: Supposedly. Tapos ngayon,
0: kung may re-renta.
1: Or, if you flip mo siya by buying another property. Di ba yung parang ini-stack yung tatlong property sabay-sabay? Mm-mm. Supposedly, ang understanding is, it's so easy to find somebody who will lease it.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung pera na kinikita mo dun sa pang-lease, yun yung pangbayad mo ng amortization. So, supposedly, ideally, everything goes well. At the end of the period, you have 3 properties that you own.
0: Mm-hmm.
1: Anong masasabi mo dito, Efren?
3: Eh, sa papel nga po, napakaganda.
1: Mm-hmm.
3: Kung lahat ay mag-fall into place, ano? Pero sa property market natin, medyo mahirap tayo.
1: Lalo na ngayon, ano?
0: Oo, ang real estate.
3: Mahirap, benta. Wala na masyadong bumibili,
0: yes.
3: At mataas pang interest rate. So mahirap pong i-apply yung strategy na yan. Kailangan po natin iisipin lagi, ang pamumuhunan, may kakambal yan na pagkatalo.
0: Mm-hmm.
3: Anong level ng pagkatalo willing kang i-take, no? Para pasukin yung negosyo na yan. At this point, hindi ko masyadong ma-recommenda yung ganong strategy na utang para bumili ng property or parenta, tapos ibenta, i-flip. Medyo mahirap po at this time.
0: Pero kung ano, Sir Efren, meron siyang, halimbawa, mag-asawa, meron akong kilalang ganyan sa Amerika eh. Mag-asawa silang nurse, so malakas kumita. Tapos bumili ng property. Tapos biniling property, may nagre-rent na. So parang in-assume na lang yung paupa, pero kanila yung properties. Bumili ulit ng property, pinaayos. Kasi may income na nagpo-flow within their marriage, aside from yung mga properties. Yun pwede. Kung sigurado ka naman, meron kang sariling income aside from the property that's self-liquidating.
1: You mean, at the way, hindi ka dependent
0: sa renta?
1: Sa renta.
3: Kung pinasalo nyo na po, di okay lang yun. Ang isipin nyo lang po talaga, yung renta, may tinatawag tayong rental yield eh. Kano ba kataas yun? Kumbaga sa Metro Manila ngayon, parang 6%, mataas na eh. 6% lang, tapos babawasan mo pa yan ng mga gastusin.
1: Maintenance.
3: Magkano na lang matitira? Baka kumpara sa interest, hindi kaya, hindi talaga kayanin.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga po, maraming OFW tayo na binibentahan, sinasabi, bumili ka ng property sa Manila, magiging self-liquidating to.
0: Mm-hmm.
3: Sa aming pong computation, naku, parang puro negative ang cash flow mo until dumating yung panahon na ibebenta mo na. Doon lang magpa-positive at doon lang magkakaroon ng magandang kita para sa'yo. Pero in the meantime, magdadagdag ka pa rin ng pondo.
0: Oo.
1: Dapat prepare ka, no?
0: Yan ang strategy ng mga nagbebenta ng mga condominium. Pwede mong iparenta habang naguhulog ka, habang ganyan. Pero, aside from the rent or the hulog mo, meron ka pang association dues pag condo.
1: Mm.
0: So, yes.
1: At yun, hindi yun mura.
0: Hindi mura. Per square meter yun. So, yung mga naaalukan ng condo, medyo mag-isip muna kayo, ha?
1: Meanwhile, habang walang nagre-renta, nagde-depreciate yung asset mo, yes, kung mapangit, hindi mo naaayos. Mm-hmm. By the time you rent it or you sell it, hindi mo mabenta ng magandang presyo.
0: No? Oo.
3: At saka po yung kwan, ha, yung utility, some of the high-end na condominium, isashare niya yung mga
0: yung common area.
3: Nako, may kilala kami, 50 mil nata yung sinisihan sa kuryente sa kanila. Eh, tatlong beses na tinirhan yung condo.
1: Oh my!
3: Bakit ganun? Eh, kasi kasama sila sa parang pinagsama-sama bill sa kuryente ng building.
1: Eto, meron... Ang naririnig ko na chismis, Sir Efren, lalo na dun sa area, sa Bay Area, kahit 15,000 na raw do yung renta ng condominium units, wala silang nakukuha na magre-rent. Kasi nag-oversell sila doon.
0: At saka marami tinayo na hindi pa naman tapos. Maraming nagbenta. Oh, yun.
1: bago natin tapusin itong segment na to at babalik ka pa, Sir Efren, para dun sa stock market investing naman natin na topic. Ano naman ang magandang strategy if what you want is real estate investment?
0: Okay. Sa REITs na tayo ngayon.
3: On average po talaga, kung gusto nyo mabilis kumita, it's either build and sell or buy and sell. Ano? Yung pagpaparenta, medyo long grind yan, mahabang panahon ang hihintayin mo. Kaya lang, isipin mo rin, gaano mo kabilis talaga mabibenta ngayon? You have to look at yung opportunity ngayon sa markado. Ang suggestion ko po, although pangit ang industry ngayon, may kasabihan eh, you buy when there's blood on the streets. Kung mahaba ang PC mo, pili ka ng magandang property, medyo bago-bago, na kaya mong hawakan for a long time. Pag nag-rebound dyan, bonanza ka. Pero kung mahaba ang PC mo, pwede ka mag-take na risk.
0: Malalim din ang balon.
1: And ngayon, dahil bad yung market, you can negotiate, no? It's a buyer's market, di ba, sir?
3: Yes.
1: Negotiate ka, makuha mo yung magandang property at a low price, and then wait. Tama ba, Efren? And
0: wait
1: then
0: for
1: wait for the right time to sell it at the right price.
3: Yes.
1: Oh, mamaya, but, parang ganito din ang magandang strategy in the stock market, pero papahingahin muna natin si Efren at magkape-kape ka muna dyan.
0: Kape-kape muna. Dahil almusal. Malapit na mag-lunch, almusal pa rin.
1: Ay, okay. Grabe ka naman. 10 o'clock pa lang. Matagal pa ang lunch. Okay, babalikan po natin ang si Efren L.L. Cruz, na isang registered financial planner, chairman and CEO ng Personal Finance Advisors Philippines Corporation, para pag-usapan natin paano magsimula ng pag-i-invest in the stock market.
0: At yung mga tanong ninyo, just let it come in. Magbabalik pa po ang
1: Panalong Diskarte!
2: Ito ang diskarteng malupit!
1: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, impunto alas 10 ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, arestado po ang dalawang hinihinalang miyembro ng robbery group sa magkiwalay na operasyon ng pulisya sa Zambales. Balitang kumpirmado, sigurado muna Zambales, Radyo Patrol, Rod Izon.
3: Sa San Antonio, arestado si alias Dags matapos makumpiskahan ng kalibre 38 revolver, granada at mga bala. Hindi naman naabutan ng mga polis ang sinasabing leader ng grupo na si alias Jack, pero nasamsam naman ang kanyang 5 baril at mga bala. Sa Kabanggan, nasakote rin si alias Cags sa anti-drug operation kung saan nasamsam ang 1.6 gramo ng hinihinalang shabu, 30 gramo ng marihuana, isang kalibre 38 na baril at 4 na bala. Sinabi ni Zambales Police Director Colonel Benjamin Ariola, maiugnay ang grupo sa serye ng robbery at cellphone snatching sa ilang bayan ng Zambales, kabilang ang robbery holdup sa isang gasolinahan.

0: Nor'easter sa northeastern United States. Ang nor'easter ay isang malakas na bagyo sa silangang bahagi ng Estados Unidos na nagdadala ng malakas na ulan, hangin at pagbaha, at kung taglamig naman ay matinding snowfall. Umabot sa mahigit 400 flights ang kinansela habang libo-libo pa ang naantala dahil sa masamang panahon. Nagbabala rin ang mga otoridad sa malakas na ulan, hangin at pagbaha sa baybayin mula mid-Atlantic hanggang New England. Nagdeklara na rin ang state of emergency sa ilang lugar sa New York at New Jersey.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita. Ako po, si Lee Cyril.
2: GZMM Balita! Balita! Ngayon!
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit!
5: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
3: Panalong Diskarte sa DZFM.
6: Woohoo! Ilang days na lang before Christmas. Ilang araw na lang.
7: Natatawa pa ako kay Lee Cyril kasi napatawa ko talaga. Eh, kasi inaabangan ko talaga yung ngiti niya pagkatapos
6: ng extra na niya, no?
7: Uh-oh. Eh, nakita niya na yata na nararamdaman niya na nakatitig ako sa kanya.
6: Na-conscious tuloy. Aha.
7: Pasko na!
6: Pasko na, ilang araw na lang. 90 plus, no? Mamaya, sasabihin natin. Hindi ako nagbibilang, ayokong bilangin kasi nakastress. Yeah. Oo. So, ito, balikan na natin ang ating guest na nasa Zoom.
7: Yes.
6: Efren L. Cruz.
7: Oo, love na love Cruz. Love na daw love. Tawag niya dyan. Efren, love na love Cruz. Oh, love na love naman talaga.
6: Oo,
7: si
6: naman,
7: Efren,
6: lovable.
7: Kanyang family and a lot of the financial advisors na natulungan niya over the years. Kasama na po tayo doon.
6: Oo, kasama na po tayo doon at kailangan po natin ng maraming Efren Cruz sa ating buhay para tayo magabayan.
7: Ikuplong natin si Beshi.
6: Para hindi naman tayo napapariwara o nagkakamali na mag-decide. Okay, hi Efren.
7: Yung sakit nung napariwara.
8: Good morning po ulit. Marami po Efren Cruz. Napaka-common ang pangalan.
7: Actually, paano yun? Hindi ka ba ever nagkaroon ng problema nung nagta-travel ka at baka napag kamalak. Siguro naman wala namang Efren Cruz na magnanakaw.
8: Well, nung una kong ginugol ang pangalan ko, ang lumabas ay isang taong convicted of murder sa California.
6: Yeah. Ang pangit.
7: Nakaka-stress naman yun, Efren.
8: Na-acquit naman siya.
6: Mabuti naman. O, yan yung pag may kapangalan ka, tapos may kaso, mahirapan ka pumasok sa makalusot sa immigration.
7: Oo.
6: Meron ako nakasama. Parang medyo Middle Eastern ng itsura. Ala, napagkamala. Ang tagal bago siya pinalusot.
7: Baka naman may discrimination. Minsan nakakairita din yun. Mm. Yung parang dahil sa itsura mo, Efren, di ba? Eh, paano yun? Hindi mo naman kasalanan kung saan parte ng mundo ka pinanganak. Anyway, balik na po tayo dun sa stock market investing na
6: tapos na tayo sa utang. Pag-usapan. Yung halimbaga, meeting mo collateral ang inyong properties.
7: Minaximize natin si Efren today. Efren, alam niyo po para sa mga nakikinig ngayon, ito si Efren in his past life. Tama ba, Efren? Parang katumbas ng mali-maletang pera ang ini-invest niya. Wow. Hindi ko naman sinabi yung maleta ay galing sa masama, di ba, Efren?
8: Ay, hindi naman.
7: Pero di ba, mali-malet, katumbas ng mali-maletang pera yung kanyang fund na pinapalago natin in his past life. Can we talk about that?
6: Oo.
8: Tama po yun.
6: Sa paanong paraan?
8: Depende po yan sa minamanage kong fund. No? Nung una, ang minamanage ko ay equity fund. So, yung pera mong in-trust sa amin ay nakalagay yan sa stock market.
6: Mm-hmm.
8: Talaga siniswerte kami nung nag-umpisa kami, nagkaroon ng Asian financial crisis.
7: Mm-hmm. Swerte mo nga. Bagsak.
8: Mm-hmm. So, anyway, tapos if you look at yung history po natin, tayo yung nagkaroon ng pinakamahabang bull run, kung tawagin, yung pagtaas ang presyo, from 2009 to 2013, no? Doon nga po nauso rin yung financial planning.
7: Yes.
8: Ang kasawian pa natin, from that time up to now, ay nako, crisis after crisis, parang hindi pa tayo nakakabalik sa dati nating level.
7: From 20-

0: 2013 to 2026, ano?
1: Yes.
0: Oo, parang natulog yung pera natin sa stock market in 13 years.
1: Medyo matagal. Para ka nagtanim ng ano, copra. Ang copra, matagal rin tayo.
2: Okay. So mula noon, hindi pa umangat ulit. Yeah. Ganun ba? Ang
1: umaangat po siya from time to time. Yeah. Pero yung absolute level ngayon, mas mababa pa kaysa nakaraan. Kaya so, po yung mga fund managers na malikot na magaling mag-trade, sila yung medyo kumita during that time.
0: Unless,
2: during that time, pero
0: unless
2: now,
0: nasa bond market ka, ano, Efren?
1: Sa bond market, okay din naman kasi especially na pataas ang interest rates. Kaya lang, isipin niyo po, pag kayo ay nag-invest sa fund, no? Sa mutual fund o kaya unit investment trust fund or even a variable unit link na naka-invest sa bond, may pinaglaanan na silang bond sa pera nyo na let's say lang 5%. Eh nasa 7% na interest rate ngayon eh. Mm-hmm. So anong gagawin noon? Pag binalyo nila yung iyong pondo, lugi. Mm-hmm. Kasi may mas mataas pa pala dapat silang pwede makuha. Ganun po yun.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ang payo po namin sa mga tao, ayaw naman maistorbo ng kung ano man nangyayari sa merkado, bumili ka na lang ng bond, ng diretso. Huwag ka nang bumili ng sa bond fund.
2: Mm-hmm. Okay, kasi maraming mga investment instruments na pwedeng paglagakan o paglagyan ng pera para kumita. Pero kung sa stock market, sabi mo nga, eh, hindi naman maganda ngayon. Bagsak. So, dun sa mga, kung ikaw ay isang beginner, ano ang dapat mong gawin bago ka mag-invest o saan o papaano, sino ba dapat ang lapitan? Syempre mga brokers, diba, if you're talking about stock market, mga stock brokers, tama po ba? Or in any other investment instrument, stock broker
1: ang,
2: ba?
1: Ang stock broker po kasi, sila yung enabler, sila yung mag-a-allow na makabili ka ng stock.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung desisyon na kung alin ang bibiliin, gano'ng makatagahahawakan, kailan mo ibebenta, nasa sa'yo pa rin yun.
2: Pero sila yung mag-i-explain sa'yo at magsasabi na currently, ito yung estado, ito yung kumikita, ikaw mamimili kung saan mo ilalagay ang pera mo. Ganun din.
1: Depende po kung gano'ng kalaki yung pondo nyo. Kung kayo yung nasa minimum na nang nilalagay, baka hindi ka masyadong bigyan ng information. Kailangan yung malaki-laki ng konti o regular, yun magbibigay ng information. So makakapag-design ka talaga.
0: Ganun nga yung life ni Efren dati. Siya dahil limpak-limpak yung pera
2: na-manage
0: na. Siya yung tinatawagan ng umaga. Alam mo yung Efren, iniisip ko yun yung mga ano, yung nasa movie, yung nag-golf-golf ka, tapos magri-ring yung telepono mo, tapos may kausap kang stockbroker. May magandang stock ngayon, bibili ka ba? Ilang million ilalagay mo? Na-experience mo ba yun, Efren?
2: Parang naririnig ko yung kapitbahay ko na, sabi ko, di ba, hindi ko muna, may kausap sa telepono. Oo. Di ba sabi ko, wag muna, pero sabihin mo sa akin kung kailan pinaka-best, ano, ganun ang mga usapan, di ba?
1: Okay.
2: Yun ang hinahandle mo. Pero magkano ba ang minimum? Kasi mamaya yung mga iba, sabi nila, yung sa maliit na halaga, pwede ka na mag-invest sa stocks, pero ikaw magmamanage on your own. Pero if you want a stock broker, tama ba, meron minimum? May minimum na kailangan...
1: Sa ibang stockbroker, ang minimum nila, I think, is ang lot nila is 500 pesos na pwedeng pag-invest. Pero to open, maybe a bigger amount.
2: Mm-hmm.
1: Pero tulad ng sabi ni Coach Salve, talagang yun ang umaga ko. Every morning, tatawag sa akin mga brokers, sasabihin, ito yung mga ano recommended namin, ito yung bibili ang iba naming kliyente.
0: Sarap ng pakiramdam.
1: Pag ikaw ay malaki ang pondo, mas marami kang alam na nangyayari sa merkado. In fact, pag meron pong chismis sa merkado, hindi yung chismis, totoo yun. Yun ang laman ng balita the next morning. Kaya yung mga malalaking investor, sila yung nauuna. Sila yung nakakaposisyon. Yung mga maliliit, sila yung, you know.
2: Kaya yung mas mayaman, mas yumayaman.
1: Well.
2: Kasi sila yung may kapasidad at sila yung inaalok.
0: Oo, pero Evren, lagi bang kailangan para kumita ka kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, okay? Kunwari, salaried individual, government worker, ang kinikita mo ay let's say 60,000 a month, sabihin na natin may isa kang anak. Is there a way to make money in the stock market at pwede ka bang kahit na medyo down yung market, tuloy-tuloy ka lang bumibili for your retirement? Let's say 40 years old ka ngayon.
1: Yes, meron. In fact, sabi ko nga, yung mga kumita sa stock market, yung mga nag-trade kasi wala masyadong ginagalaw.
0: Mm.
1: But there will come a time na mag-boom yan ulit. Okay. And I feel that now is a good time to invest. Pero huwag ibuhos lahat.
0: Paunti-unti lang.
1: Itinatag po tayong peso cost averaging.
0: Mm.
1: Kung may kaya mo ng 5,000 kada buwan, di 5,000.
0: Pwede kasi bang 1,000 lang? Kunwari, sige, yun lang ang kaya. Lang. Pwede
2: yun
0: ba?
2: Yun ang extra eh.
1: Tumawad si Aling Salve. O sige.
2: Tumawad.
1: Kasi 1,000 na lang.
0: Okay.
1: Pero, kasi pag 1,000 nilalagay nyo, kapag nagmumura yung stock, mas marami kang shares mabibili.
0: Okay.
1: Pag nagmamahal siya, 1,000 pa rin nilalagay mo, mas konting shares mo mabibili.
0: Mm.
1: Pero over time, tatalunin mo pa yung mga nagba-buy, buy in, buy out ng mga, sell out ng mga stocks, yung mga nagtitrade, no? Kasi yun, dumadami ang transaction na fees.
0: Uh-huh.
1: Ikaw, ano, regular ka lang eh.
0: But, bili ka lang ng bili, tapos hindi ka nagbibenta.
1: O, pwede po magbenta. Napatunayan na po namin yan kasi meron kami tinayong index. Nung kababaan nung stock market nung COVID, March 19, 2020.
0: Oo, 4,000 lang. 4,000 pa yung PSEI nun.
1: Kinumpara namin ang kita na hindi ka magbebenta, hinahawa ko mo lang yung binili mo nun, kinumpara namin kita sa Philippine Stock Exchange. Ang kita ng Stock Exchange nasa mga 7%, pero ano, yung sa amin 11%. Basta tama lang yung pagpili mo, hawakan mo lang yan, dagdagan mo pa, okay po yan, maganda. At saka kung pwede, ilagay mo sa isang account na tinatawag na pera. Mm-hmm. Yung di ba pang retirement?
2: Yes. Oo, nakikita ko yan.
1: Pag nilagay mo yan sa personal equity retirement account, walang income tax yan. Walang stock transaction tax. Walang final withholding tax on interest income.
2: So, ilan na interest naman dyan sa pera?
1: Depende po. Pipiliin nyo kung saan ilalagay.
0: Mm-hmm.
1: Ang pera ay vehikulo lang yan. Para pag na...
0: Clarify ko lang, Sir Efren, sorry to butt in. Ang pera account ay hindi isang deposit account.
1: Hindi.
0: Na kumikita ng interest. Hindi po yun.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Classification lang yan ng iyong pamumuhunan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nag-invest ka, sasabihin mo sa investment o stockbroker mo, o pang pera yan. Okay? So, ang gagawin nila, kakusapin nila yung administrator mo, para sabihin, walang ano yan, ha, walang taxes yan. At ang kinaganda pa sa pera, magko-contribute ka ng up to 200,000 a year, ano? Kung kaya mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung let's say na-contribute mo ng 200,000 in a year, next year, meron kang tax credit na 5% ng 200,000 or 10,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin nun, kung naman ang income tax liability mo the following year, babawasan ng 10,000.
0: Nice.
1: So, ang ganda.
0: Mm-hmm. Sa ngayon, if may 40 years old ngayon na magsisimula pa lang, market is now below 6,000, di ba? Ang sarado
1: yes.
0: Yata, Efren, kahapon, ano, below 6,000. Kung ngayon pala, kasi yung sinasabi mo kanina, nag-start COVID, di ba? So parang 4,000, below 5,000 din yung market noong time na yon. If they begin today, they keep on investing for 20 years, walang magbibenta. That good for their retirement?
1: Yes, kasi alam niyo po, prior to COVID, ang index natin nasa
0: 7,800.
1: Mm. O nasa ngayon, nasa 5,800. Just to go back to our previous index level, malaki na yung tatakbuhin mo. And a lot of people were saying before tumama ang COVID, na yung index natin papalo pa ka ng 10,000. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero at this point in time, magandang opportunity po yan talaga. At ilagay na ako kung pang retirement, kasi remember, pang retirement yan, mawi-withdraw mo lang at retirement age, gawin mo ng tax exemptions under pera.
0: Under pera.
2: Oo, iba paano kung near retirement age, pwede pa rin. Kasi baka yung mga nakikinig sa atin, meron silang extra na pwede naman silang magsimula at 50 years old o ano, na pwede ipasok sa pera. At saan itong pera, paano sila makakapaglagay ng pera dito sa pera?
1: Pwede po yun kasi ang sabi sa pera, para ma-withdraw mo yung funds mo, kailangan age 55 ka at least at nakalimang taong kang contribution.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kailangan magkakasunod, pwedeng magpalaktaw-laktaw, no?
0: Mm-hmm.
1: So kung ikay 56, eh di mag-contribute ka ng yearly hanggang ikay 61, then makukuha mo na yung pera mo.
2: Pwede or lang. Pwede rin ituloy.
1: Pwede rin ituloy. Mm-hmm. Pwede rin ituloy.
2: Okay. O yan ako meron. Anong minimum, Sir Efren? Para dun sa mga nakikinig na gusto mag-invest sa pera.
1: Ang pera po, mga 1,000, kaya rin niyang buksan eh. Pero siyempre, depende sa kung saan nilalagay yung eventual investment, no? Bonds and or stocks. Pero meron po tayong limang o pitong administrator lang na pwede kayo magbukas ng pera account. Alamin na lang po yun sa website ng Bangko Sentral.
0: Okay, nasa website ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Efren, habang nagsasalita ka, ang kulit-kulit nitong mga viewers natin sa YouTube, sabi nung isa, Merry Christmas, Efren Bata Cruz, billiard legend. Efren, the billiard magician. Marunong ka ba mag-bilyar?
2: Efren Bata Cruz.
1: Idol ko rin yan, pero hindi kami magkamukha.
2: Iba-ibang ano.
0: Sino kamukha mo?
2: Dinidribble niya pera.
0: Sino kamukha mo?
2: Bilyar.
1: Si pinsan ko kasi si Tom Cruise.
2: Kasi ang gwapo, kaya ang damot mo naman, hindi ka nagpakita.
0: Oo nga, sa susunod ka lang, nandito ka na sa studio. Yan po ang ating guest today. Thank you so much, Efren. Ang dami ko pa sanang tanong. Alam mo, pagkakwentuhan ko to si Efren, pwede kami mag-usap buong araw.
2: Oo. Basta pag pinag-usapan naman talaga ang pera at paano magpalago, walang katapusan. Endless yan.
0: Okay, please promote muna kung saan ka matatagpuan ng mga Pilipino na gusto pang maintindihan kung paano palalaguin ang kanilang simpleng kaperahan.
1: Ay, napakadali po. I-Google nyo na lang yung Ask a Friend, Ask a Friend.
0: Yon!
2: Wow, ang cute!
0: Superman!
2: Ask a Friend, Ask a Friend. Okay. Sa lahat ng social media account yan.
1: Mm-mm. Sa Google lang pa. Sa Google nyo, lalabas na yung contact details
2: na. Okay. Alright. Thank you so much. Thank you for joining us this Sunday.
0: Yan po si Efren, the billiard magician. Efren LL Cruz, RFP Chairman and CEO, Personal Finance Advisors Philippines. Pero ako po talaga ang tumawag sa kanyang matematisya ng bayan.
2: Oh, talaga right. Naman, tingnan mo. Any questions? Answer.
0: Thank you. Yes, thank you so much. Have a great day.
2: Okay. Mamaya po ipagpapatuloy natin ang mga usapan at magbabahagi rin tayo ng mga kaalaman sa pagninegosyo at magbibigay tayo ng mga tips kung paano mapapalago ang inyong mga at mai-improve ang inyong kabuhayan. Samantala, kumuha muna tayo ng balita sa ating Raja Patrol. Department of Agriculture at Hog Industry, isinusulong ang pagtaas ng taripa sa baboy kasabay ang pagbagsak ng farm gate price. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Come in, Kelly.
3: May sabi pinag-aaralan ng Department of Agriculture at Hog Industry ang pagbabalik ng mas mataas na taripa sa imported na baboy para mapigilan ang pagdami ng inaangkat na produkto at mabigyan ang mga lokal na magbababoy ng pagkakataong makabangon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Loro Jr., napag-usapan na rin nila ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang ibalik ang taripa ng baboy sa pre-African swine fever level. Inumungkahi ng ahensya ang 10% points na pagtaas ng taripa sa 2027 mula sa kasalukuyang 15% para sa in-quota import at 25% para sa out-quota import. Tungo sa 25% at 35%. Pagsapit naman ng 2028, ibabalik ang mga taripa sa 30% para sa in-quota imports at 40% para sa out-quota imports, ayon kay Tio Laurel. Ang phased approach o unti-unting pagtataas ng taripa ay inungkahi kasabay ng pagbaba ng farm gate price ng baboy mula 215 pesos kada kilo noong June 2025 hanggang 150 pesos kada kilo noong August 2026 na nagpapaliit sa kita ng mga magbababoy at nagpapahirap sa kanilang muling pagpaparami ng alagang hayop. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZNN.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
2: 22 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Teka lang muna.
2: Okay.
0: Anong tawag Miri nito? Merong nag-comment sa Facebook bigla, no? Kaka-exit. Kaka-exit? Kaka-exit lang ni Efren. Nagtatanong siya, saan daw po ba yung pera? O, di ba? Yung mga viewers natin talaga, mahilig matuto, no? Pagdating sa
2: karamihan.
0: So, ang ginawa ko, dahil sabi ni Efren, ihanapin sa BSP website, I did that for you. Mm-hmm. So, ito nakalagay sa bsp.gov.ph. Meron pong mga digital platform providers na accredited ng gobyerno. Atram, Pera by Atram, pwede ninyo
2: puntahan yan. What's Atram? It's an acronym.
0: ATR Kim Eng Asset Management.
2: Mm-hmm.
0: Company, yung Atram po, natatagpuan din po yan sa loob ng GCash. Mm-hmm. So, anybody can just go to GCash, hanapin yung G-Invest. Tapos makikita nyo po doon yung iba-ibang options. And Atram is a para market participant. BDO Unibank also. Tapos merong mga para administrators. Atram Trust Corporation, BDO Unibank, BPI Asset Management Trust Corporation. At mga SEC supervised entities, Dragonfly, Luna Securities, tsaka EM Zalamea Actuarial Services.
2: So, pero merong, these are online. Paano kung
0: Some are online.
2: Pero pwede
0: some
2: rin
0: are not.
2: Pwedeng tawagan, puntahan, yes, para magtanong at ma-explain further.
0: Yes.
2: Kasi medyo maganda yung explanation ni Efren tungkol dito sa pera na pwedeng paglagakan ng ating mga tagapakinig
0: up to 200,000 a year to maximize your tax credits.
2: Mm-hmm.
0: Pag lumagpas po dyan, hindi na pwede. Hanggang 200,000 lang. Pero na, 200 and below.
2: Oh, and below. Mm-hmm. Ibig mo sabihin sa tax credit ay hindi ka matataksan.
0: Yung in-explain ni Efren kanina, kung 200,000 nilagay mo, merong tax credit ka na 10,000 pesos. Ibig sabihin nun, sa next year, pag magbabayad ka na ng tax, pwede mong gamitin yung 10,000 pesos pang bawas dun sa ibabayad mo na tax. So, mababawasan yung tax mo. That's what tax credit
2: mean. Ayan.
0: Uh-oh.
2: O, kasi syempre yung mga bago pa lang na gustong matutunan pa paano magpalago ng pera, di ba?
0: Mm-hmm.
2: They will put in different baskets,
0: yes,
2: di ba? So para matutunan nila.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Pero kailangan mo na matag yung investment mo under pera. Otherwise, hindi mo makukuha yung tax credit.
2: O, so hindi maglagay.
0: So doon ka lang sa accredited ng government.
2: Yan. Okay, yes, yung mga friends natin dyan, Josie, yung extra mo dyan, ilagay mo, Josie Cruz.
0: Nang bubudol sa investment. Gusto ko yun.
2: Gusto ko lang. Yan ang pinaka gusto kong ibudol sa lahat ng nakikinig,
0: yes,
2: at nanonood sa atin worldwide. Dahil kayo ay ilang libo na ba ngayon ang nakikinig sa atin sa social media platform natin.
0: Uh-huh.
2: And
0: 4,000 plus.
2: Yes.
0: Okay.
2: Because that, yung 4,000 mag-multiply pa yan dahil mag-aayapa sila.
0: I mean, 4,000 yung nakikinig sa
2: atin. Nakikinig. Magyayaya pa sila na makikinig at matutulungan natin magpalago ng pera. Diba, Jo?
0: Okay. At may babalik
2: to Olive and Bobby Zamora.
0: Mamaya, babasahin natin yung message ni Nona Damian at Julius. Okay, magbabalik muna tayo sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano palaguin.
2: At yung ating Sadie Salve.
0: Yes.
2: Okay, we'll be back.
0: Sa inyong paboritong financial literacy and livelihood program. We'll be back. Babalik
2: we'll be back.
0: Ang panalong discount.
2: Mag-time check daw muna tayo. Okay. Inutusan ako ni My Labs. Okay, time check. 26 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Tatak Radio Patrol. Serbisyong sigurado, Tatak DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupet.
1: Malupet!
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa panalong diskarte sa DZMM. Say ni Salve. Salve.
2: Salve. Okay, mula kay Revy. May small business po ako, Miss Salve, na nagbebenta ng mga cute na mugs. Pero parang paulit-ulit po ako sa pagpapalit ng business. Nag-lip tint po ako nung pandemic. Sinundan ko ng beads making, ukay-ukay. At ngayon, cute mugs naman. Parang sumasabay lang din po ako sa uso at madalas ay nalalabas lang ang pera ko sa bagong business. Sa ganitong sitwasyon, paano ko po ba malalaman kung dapat ko nang pagtuunan at patagalin ang isang business? Maraming salamat po. Sumusulat, Revy.
3: Thank you so much, Revy, sa iyong katanungan. Medyo halika dito, kukuruting kita.
2: Bakit? Hindi nga sumusuko eh, panayang suko.
3: Oo,
2: diba?
3: Pero mahirap yung simula ka lang ng simula. Ibig sabihin, pag hindi ka tumatagal sa negosyo na yun, lagay ka lang ng lagay ng bagong kapital, hindi mo pa na ma-maximize yung negosyo. Because it takes time for businesses to grow. So, paglalagay ka ng negosyo, bibili ka ng 'di ba kakapitalan mo yung mga gamit,
2: materials mo,
3: kakapitalan mo yung
2: oras mo,
3: yung booth mo or something, tapos hindi mo pa pinagkakakitaan, nagpalit ka na agad ng negosyo, magsa-start ka na naman with more capital. So ang labas niyan, lugi ka sa lahat. So it will take time, tatandaan mo, it will take time to grow your business. Bigyan mo ng deadline yung sarili mo, pwedeng 1 to 2, 3 years, 4 years.
2: Tatanungin ko nga ganun.
3: One year too early pa yan, okay. Para sa nagsisimulang negosyo. 2, 3, 4, 5 years. Make sure na natututo ka muna. Okay? Tuition mo din yun eh. Capital mo, yun yung tuition mo. And then as you learn how to grow your business, that's when return should come in. I don't really mind that you like starting new business again and again. Kasi, kunwari, nag-grow na yung isang negosyo mo, pwede namang hindi ka mag-end there. In fact, ang tinuturo natin ngayon sa financial education, try multiple sources of income. So, kung mag-start ka ng negosyo, tapos kumikita na siya, gusto mo ba yung energy ka pa para mag-focus ng another business, why not? Choke not. That's a fun way to grow your wealth. Pero, bawat isa dapat pumapasa, bawat isang negosyo dapat pumapasa sa tinatawag ko na test. Okay, ano ba yung test?
2: Mm.
3: Sisimplihan ko lahat dahil napakabilis lang ng segment na ito. Sa bawat isang daan na kinikita mo, dapat 50 pesos doon mabubulsa mo ng malinis. Okay? Kung hindi ka kumikita ng 50, kung ang kita mo lang, kunwari sa isang daan na nabenta mo, okay, Ate May, sa isang daan na benta, tapos ang natira lang doon, pagkabawas mo ng raw material, pagkabawas mo ng kuryente,
2: renta.
3: Pagkabawas mo ng renta, ng bayad sa tao, kung ang natira lang doon ay 5 piso, that's not working. Either you change something within your business, you look for a better product, or you find ways to financially manage your business para mas efficient siya. Kung 5 piso lang out of 100, that's not worth it. Kung mahahanapan mo ng paraan na 50 pesos ang mabubulsa mo dun sa 100 na benta mo, then you can grow your business and continue. Okay?
2: Okay.
3: Alright, so sana klarong-klaro yan. Uulitin ko, number one, okay lang to start more businesses so long as pasado ka doon sa test na yon.
2: Mm-hmm.
3: Okay, thank you so much. I hope that answers your question, Revy. At para sa mga nakikinig sa atin, yung nagpo-prompter, yung nakikinig, ngayon na nangangailangan ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919 2783000. Minsan brutal ang nakasagutan, pero laging may karinyo ang beshi ninyo, di ba, Ate May? May karinyo naman. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibañez para sa Say ni Salve.
2: Okay, bago tayo dumako sa ating may kita,
3: yes,
2: dito,
3: yes.
2: Basahin natin yung comment sa ating may say ka dito.
3: Uh-huh.
2: Ang ating question, anong bagay ang kaya mong i-give up o ibenta kapag kapos ka na sa pera? Sabi ni Tita Nona.
3: Ano daw?
2: Sabi niya, isasakripisyo ko in case na emergencies. Siyempre, depende sa sitwasyon. Kaya kong isacrifice for my family ang aking savings sa bangko. Tita Nona, para, yung ibebenta
3: hindi
2: mo.
3: Hindi yata, ito ibebenta. Yung tanong natin.
2: Oh. Anong kaya mong ibenta, i-give up para magkapera ka? Ayun, Tita Nona. Si Julius.
3: Sabi ni Julius, happy Sunday. Ibenta ang alahas kung ako'y gipit. Salamat po, always listening from Camarin North.
2: Tama naman, Julius. Ayan, yung alahas, pwede naman tayong hindi mag-alahas. Okay. Uh-huh. Ngayon naman, dito na ang ating makita rito.
3: Yes.
0: Maliit na puhunan.
4: Maliit na puhunan.
0: Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
2: May kita rito mula sa isang simpleng weekend baking at 2,000 pesos na puhunan na buo ang No More Breads noong 2024. Nagsimula ito sa paggawa ng banana bread bilang bonding activity sa pamilya. Hanggang unti-unting lumago ang home-based business at ngayon ay nag-aalok na ng iba't ibang baked goodies at pastries habang pinaplanong makapag-supply din sa mga cafes at restaurants. Para mas makilala na at matulungan natin ang kanyang negosyo, makakasama natin ang owner ng No More Breads. No More Breads, puro cakes na lang. Si Chedric Oliver Angeles. Welcome to Panalong Discarte, Chedric.
5: Good morning. Welcome po, Miss May and Miss Salve.
3: Kanina, alam mo, habang nagsisay ni Salve, akong bilis ko magsalita. Kasi ang bango ng amoy, nagugutom ako. Iniisip ko, tapusin na natin.
2: Siguro ang bahay niyo ang bango. Amoy ginger, ang bakery.
3: Ganun ba? Pataba ako kung kapit ba. Mapapakain ako ng marami.
2: Pero mapapadami yung benta.
3: Okay. So, very nice ang kwento ng No More Breads, no? From 2,000 pesos na kapital. 2,000 kapital ngayon, kung kunwari ako sasabihin ko, Chedric, bilhin ko na lang yung negosyo mo. Magkano mo ibebenta sa akin yan? Yung entire business, akin na yung brand mo, akin lahat ng gamit mo, akin lahat ng recipe mo, magkano mo ibenta sa akin yan?
5: Pwede po bang tumanggi kung sakali?
3: Bawal tumanggi sa akin. Magkano?
2: Kunwari lang.
5: Kunwari
3: How
5: po.
3: Much would it take for you to give up this business?
5: I think, well, hindi prices po siya kasi baking is really passionate po ako since
3: sige, ganito na lang. Ayaw mo sagutin ang tanong ko.
2: Masilaw.
3: Magkano ang gusto mong kunin sa akin para maging majority owner ako ng negosyo mo?
2: Investor?
5: I think po enough na ang 2 million pesos.
3: Kaya yun ang strategy, di ba? Papag-isipin mo yung negosyante, from 2,000 pesos capital to now it's worth 2 million to be a major investor sa negosyo mo. Mm-hmm. Yan ang trajectory ng pagne-negosyo na gusto natin makita sa ating
2: mga kababayan. At syempre masisilaw din yung investor mo. Oh, mukhang lucrative ito. Diba?
3: Sige, kwentuhan mo ako para malaman ko kung worth 2 million nga ba yung ating business. What do you have?
5: Ngayon po, marami na kami. We na-widen na po namin yung menu and we started with banana
2: breads.
3: Cute ng
5: itsura. Several R&D spot to
2: come up with this. Parang may swirls pa yung banana bread niya.
5: And then followed by baked cookies. Unfortunately, wala pa akong dala nun. Pero I featured one of the viral pastries po that we have, yung Dubai Chewy Cookies po, na fortunately po na-feature din po ni Sir Mig sa May Puhunan.
3: Okay. Naka-ride ka sa trend.
2: Kaninong recipe ba yan? You started with banana bread. Sino ang masarap gumawa? Mami mo, kapatid mo, lola mo?
5: Ano po? Honestly, sa bahay po, ako lang mag-isang
3: nabibake
5: at mahilig sa baking. Opo, nag-start kasi siya nung high school.
2: Okay.
5: Tapos po, ito ay product po ng online recipe na unti-unti ko lang po na in-improve, inayos. Hanggang
3: ano yung pagkakaiba ng banana bread mo
2: sa mga banana bread?
3: Pero nakikita ko may banana talaga sa ibabaw.
5: Ano po? No.
2: Oo nga, no? Akala ko swirls ka.
3: Banana siya.
2: Bread.
3: Banana.
2: Slices ang nasa ibabaw. Okay.
5: Ang kaibahan po nito kaya pinangalanan ko siyang super moist kasi kahit galing po siyang ref or bagong bake, it's really super moist na banana bread. And isa po yun sa mga dahilan bakit po nagustuhan siya ng maraming tao. And wala siyang artificial flavorings. Lahat po talaga ay overripe na lakatan.
2: Okay.
5: Magustuhan niyo po siya.
2: So, parang gusto natin tikman. After the banana bread, you ventured into making cookies.
5: Yes po, baked cookies.
2: Baked cookies. Sa lahat yan, sa recipe mo or meron kang pinanood, tapos in-enhance mo.
5: Ano po, enhance po ng mga online recipes. Mm-hmm. Using po yung naging knowledge ko sa diploma ko sa baking and pastry arts po.
2: Ah, nag-aral ka rin naman talaga.
5: O formally, eventually po nakita ko po yung need na kailangan malaman ko yung technicalities.
2: Okay.
5: Fundamentals.
3: Teka, so curious ako like dun sa viral na Dubai Chewy.
2: Mm-hmm. Oo nga.
3: Sige nga,
2: Dubai Chewy.
5: Ito po, nakalagay na po sa aming upcoming Christmas packaging po.
3: Okay. Okay, bago pala yung Christmas packaging. Bakit siya nag-viral?
2: Bakit siya nag-viral? Anong ingredients na yan?
3: Ipakita mo nga kay Derek.
2: Hindi, hawakan mo.
3: Yan.
2: Oh, yan.
3: Okay. Maglabas ka ng viral.
5: Isang piraso. Dito na po ako.
3: Pareho lang pala yan.
2: Okay. Ay! Para siyang ano ba ito? May tawag.
5: Parang truffles po.
2: Truffles, yes.
5: Pero inside ay crispy na kataifi. Tapos pistachio sauce po. Yung nagpa-viral po ng feeling is yung chef na Filipino sa Dubai.
3: Sa
5: si
3: Dubai.
5: Chef Noel. Mm-hmm. Yung sikat po na pistachio, na Dubai chocolate bar.
2: Nakilala mo na si Chef Noel?
5: Hindi po.
2: Dapat tumunta ka ng Dubai. Papakita mo yan sa kanya. Okay. Ayun.
3: Sabi ni Romeo nonong, Mr. Tanangko, anong Tagalog ng cake mo?
2: Ano daw Tagalog
3: Wala
2: ng cake?
3: Wala nang tinapay.
2: Oo nga, no more breads.
5: Uh-huh.
3: Okay, so anong... Aside from that, may mango. Sige, explain mo muna lahat.
5: Ito po, bali may baked cookies kami, may brownies po, Dubai Chewy Cookies. Ngayon po, nag-venture na po ako to introduce ng mga different cakes. Unti-unti na kami nag-introduce sa market. Nag-start po kami with this one, Dubai Pistachio Chocolate Cake. And our mango tres leches. Meron na rin po kaming burnt past cheesecakes na different flavors. Pati po, soon, we will release po more flavors. Ube brulee, lamington cake.
2: Wow! Tignan mo nga naman ang ube.
3: Sarap ng pangalan. Ube brulee.
2: Brulee, okay. Magkano naman ang mga cakes mo? Napaka, mukha siyang kakaiba eh. Oo, lalo na itong may ano, Dubai truffles.
5: Nag-arrange po yung cakes namin ng 1,100 to 1,900 po. Mm-hmm. At dito sa current menu po that we have ngayon.
3: Mm-hmm. Yun na yung pinakamalaki, yung 1,900.
5: Yes po, yung 1,900. Mm-hmm. Like this one po, mango tres leches, 1,990. Mm-hmm. Also this one po, 1,990.
3: That's around the same level as ano, no? Very competitive yung pricing. Not super cheap, not super expensive.
5: Talagang binuhusan siya ng binuhusan ng premium ingredients po talaga kasi. And techniques para po ma-achieve yung texture, yung flavor.
2: Oo. And yung Dubai chocolates and what? Cookies?
5: Apo, Dubai,
2: what do you call it?
5: Dubai chewy cookies.
2: Oo. Magkano naman yan? Per piece or per box?
5: Per piece po.
2: Six or four?
5: Binibenta rin po namin siya ng per piece, 109 pesos. Pero mas makakatipid po kayo pag nag 12 pieces or 1,199 or 4 pieces, 390 pesos. Isa kami sa pinakamura po sa market na nagbebenta ng Dubai Chewy Cookies. And still, one of the best qualities na mahanap nyo. Matatry ninyo.
3: Yes, I love the confidence.
5: Yes po.
3: O, tingnan mo, meron na ditong nagmamind daw po
2: na?
3: Si Liway Amansek. Available ba yan for order online? Tumawag ka na ngayon. Tingin ko kung pwedeng mag-discount. Charing.
2: At saka yung mga banana bread. Yung mga banana bread mo, nakakaiba. Magkano naman yan? Kasi marami na bibiling banana loaf, yes. Banana slice, banana cakes.
5: Sobrang nga pong dami na ng nagbebenta na home baker, kapwa home bakers. Ito po 285, 500 grams po siya. Parehas. And then, yung dark chocolate po na flavor, 370 pesos.
2: Meron pa palang flavors, ano?
5: Yes po. Dalawa palang ordinary. Po siya as of now.
2: Mm-hmm. Okay. So, nung nag-start ka ng 2024, hanggang ngayon, syempre siguro naman na ROI na ang 2,000, di ba?
5: Yes.
2: Pero yung paano naging increase o yung benta mo at saka yung paano mo kinosting, kanina nagkakosting si Salve, pag may 100 pesos ka, dapat may ibubulsa kang 50, ikaw ba na pag-aralan mo to? At talagang sa simula pa lang ay kumita ka na, kaya ka lumago?
5: Yes po, Miss May.
2: Talagang serious.
5: Yes po, Miss May. Napag-aralan po, and then also po, gumagamit ako ngayon ng spreadsheet.
2: Kapag may naisip, may utang ka sa akin, beshing spreadsheet.
3: May utang ako.
2: Siya marunong mag-spreadsheet. Paano naman kami, di ba? Okay.
5: May ano po, online po may nabibiling templates.
2: Mm-hmm.
5: Tapos po, nandun na yun.
2: Nabibili pala ang spreadsheet.
5: Opo, may nabibiling template na siya kasi kung ako po gagawa, hindi po ako ganong knowledgeable.
2: Oo,
5: sa paggawa ng mga
2: i-input ka na lang.
5: Input na lang po ako ng ingredients, ilang timbang, ilan timbang ko rin siya binili, ilan yung kailangan sa recipe. Magkano mo siya gusto ibenta, adjust-adjust mo doon, makikita mo agad automatically how much you will earn po after ibenta per unit.
2: So,
5: malaking tulong po siya talaga na mag-proper costing ka at hindi magtanong sa market kasi iba-iba kayo ng gamit ingredients.
2: Oo. Mukhang namang marunong siya sa negosyo, Besh, no? Pero meron ka pa bang gustong gawin o i-konsulta na ihingi ng tulong para mas gumanda pa ang negosyo mo?
5: Siyempre po, we learn every day and
2: yes,
5: everything is a learning experience po and sobrang maswerte po ako to face these two lovely journalists po in front of me. And ang maitatanong ko po, ang aking burning question po para sa inyo ay paano ko po malalaman kung ano yung next step po sa aking business? How will I identify the next steps to expand and to go further with my humble baking business po?
2: 2 years pa lang, Besh, ang kanyang negosyo, no?
5: Opo.
3: So, ang kasagutan dyan, una, what are you already now? Diba? Para alamin mo, to define kung saan ka susunod pupunta, find out what you are now. Bibigyan kita ng analogy, yung ibang mga negosyante, pagka nagtatanong sa akin ng ganyan, tinatanong ko, ano ka na ba ngayon and ano yung hindi ikaw? So, meron ka munang introspection, ano?
2: Mm-hmm.
3: Para malaman mo kung saan yung strength na didiinan mo.
5: Opo.
3: At alam mo na hindi ka pupunta sa ibang mga bagay dahil hindi yun ang strength mo. So, balik ko muna sa'yo, tanong mo. Right now, what you have done, as I can see, is that you are very good at identifying products. unique eh. Tingnan mo yung banana bread. Wala pa akong nakitang ganyan. Tapos yung Dubai Chewy, nag-trending ka kasi marunong kang sumabay. Nag-viral ka kasi marunong kang sumabay sa trend.
5: Apo.
3: And what it looks like is you're very good at product development. Tama ba ako?
5: I think sagutin ko lang po siya ng thank you.
2: Oh, hindi, kakaiba kasi yung mga cakes mo. Marami na kami nag-guest ng mga gumagawa ng mga pastries.
3: Mm-mm.
5: Yun po yung gusto ko maging edge. And then, mind you po, ang gumawa ng lahat ng to, staff ko na po sa baking studio talaga. Pagkatapos po ng product development, na-finalize ko na lahat ng ingredients, costing, mag-set po ako ng schedule for training. Para po maturuan sila ng piping, layering.
2: Oh, nagte-train ka na ng staff.
3: Kasi, kasi po, kailangan mo maging consistent sa lahat ng produkto mo. Para sa susunod, kung repeat order siya, pagbalik sa kanya ng produkto, the same quality, the same taste.
5: Importante po talaga yung i-training. Tsaka po, ano po, parang freelance ko po kasi itong baking eh. Meron pa po talagang ongoing din na...
2: Meron kang 9 to 5 job?
5: Ano po, family business po.
2: Okay. Side hustle pala oh.
3: Oh, nga, eh.
2: Mula sa 2,000
3: piso,
2: income. Very good.
3: Meron na siyang main business, meron side business, at baka mamaya maging 10 yung negosyo mo katulad mo.
5: Let's pray for that po.
2: So, may bake shop kanina na ba? Or meron ka ng, ano lang to? Bahay lang? Order
5: ano po,
2: lang?
5: Commissary. Parang meron commissary ka po yung dating niya. Tapos, lahat po online orders.
3: Online order para dun sa nagtatanong, available po ba yan? How to order online mamaya bago tayo mag-end. Sabi mo, sabi pa nito, bakit wala siyang ube flavoring? Ay,
2: meron
3: nga.
5: Flavored po na. Meron po kami, upcoming po, ube brulee.
2: Ube brulee.
5: Lamington cake.
2: Wow.
3: Shoshani. Okay, so dahil very quick lang, malapit na tayo matapos ng show, what I see is that you're standardizing production. And that is very important in a business. For sustainability, kailangan, yun sinong ginagawa mo na nagtitrain ka na para lahat ng tao magagawa nila the way you do it para pare-pareho yung quality ng
2: negosyo. At hindi
3: mo
2: siya selfish din, no? Nagtitrain siya, tinuturo mo yung ano,
5: yes,
2: yung
5: po. From the start
2: recipes
5: po talaga nung
2: usually it's a secret.
5: Kung na-identify ko po na hindi ko to pwedeng gawin everyday kasi may iba pa po akong task sa dun nga po sa family business. So, yung una ko pong naging staff, train ko talaga. Alam niya lahat ng ingredients, alam niya yung sukat. From scratch po talaga lahat.
3: Yung pa naman, pag pastries and baking, it's so...
2: Oo.
3: Parang kailangan saktong-sakto lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng umikin
2: sobra kumulang.
3: Hindi pwedeng sobra kulang, kailangan saktong-sakto. So that's good for sustainability. Ang susunod, so your product development, you're already handling it because you're training people. So that consistency is the same. Your next is sales and marketing and finance. So for sustainability, it's very important. You keep, ito lang tatandaan mo, you resell. You keep selling the same product more and more so that your income grows. Diba? So if you focus, nakaka-focus ka doon, saan ko pa ito at paano ko pa mabebenta yung product na ito? You can work on collabs with other bakers para lumaki yung offering. Mm-hmm. You can work on supplying to coffee shops or hotels.
2: Yeah.
3: Or hotels.
2: Mm-hmm. No? Kasi baka mamaya pwede na siya mag-franchise. Mas malaki na 'yon. Ang hirap na, ang hirap
3: maybe
2: na niyan.
3: Maybe 2 to 3 years down the road, the franchising takes a little bit more because kailangan the entire system from product development to finance to sourcing, kailangan
2: ka na
3: standardize mo na 'yan bago ka makapag-franchise.
5: May mga manual na kami, handbooks.
2: Oh, yes.
3: Okay. So I hope that helps you.
5: Yes po, so
3: focus,
5: much.
3: Focus on those three things.
5: Yes po.
2: Okay, for those who want to order, magpapasko na rin, marami na mga parties, and yung mga pag-giveaways yan, di ba?
5: Correct
2: for Christmas,
5: po. Saan thank
2: sila
5: you for
2: pwede mag-order?
3: Oo, para magla-live sell na po siya in a while. Pero sabi po ni Emma 789, try having products for diabetics. Uy, that's a good market,
2: ah. Correct. Oo, tama.
3: That's a very good market.
5: Keto-friendly desserts as well.
3: Tsaka mga stevia. I went to Gypsy Cafe in Baguio. May mga cakes sila na super sarap. Walang sugar.
2: Oo, di ba? Yun ang next pipeline mo. Explore mo.
3: Dahil dumadami na ang mga may diabetes sa Pilipinas.
2: Totoo. Okay, where can we order?
5: Good morning po mga kapamilya. You can order po online sa aming Instagram, Facebook, or TikTok pages. At No More Breads.
2: No More Breads. Basta hanapin nyo yung No More Breads. Even our kapamilyas all over the world, they can order.
5: And ship po.
2: Ship sa Amerika.
5: May experience na po
2: para
5: kami.
2: Para sa mga kapamilya nila dito.
5: Opo, may mga naka-experience. Mm. Ilang beses na po namin na-experience na nagtatrabaho sa barko or OFW sila. Tapos gusto nila i-surprise yung anak nila, pamilya nila. Pwede po.
3: For ano pala? For Christmas gifts, yung Dubai Chewy Chocolate, pwede ba siyang... Like, does it stay outside the ref for how long?
5: Even up to two to three days
3: two
5: po.
3: Two to three days. Okay. Uh-oh.
5: Yes po.
3: Kasi baka mawag hindi ma-deliver agad. Diba?
2: Oo, nakaka-intriga.
3: Kunwari nag-order
2: kasi...
3: ka ng 50, hindi mo na-deliver agad.
2: Na-deliver agad. Oh,
3: pero okay. Kaya naman. Thank you so much and more power to you. We're rooting for you. Gusto namin lumaki yung negosyo mo para yung mga susunod na benta mo na negosyo mo, 5 million na para mag...
2: Tama ka dyan. 5
3: million na para maging majority shareholder. Alright, yeah, manifesting.
2: Thank you so much.
3: Thank you.
2: Maraming hindi lang kami nagkukwento. Thank you so much. Yan po ang ating owner ng No More Bread, si Chedric Oliver Angeles. Hindi lang po kami nagkukwento dito. We want to help you start your own business and improve your business. Gusto naming maging bahagi ng inyong pag-asenso at paglago. Dahil gaano man kaliit o kasimple, siguradong sa 2,000 may kita rito. At ito naman, just standby ka lang ha, dito lang tayo sa Push Mo Yan. Ang ating Push Mo Yan for the day, alam nyo ba na bago gumastos, may tatlong tanong na dapat kayo makatulong sa inyo para hindi mag-impulse buy. Kaya narito ang tatlong tanong na bago kayo mag-spend, itanungin ninyo. Number one, kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba talaga ito? Ayan yung mga budol finds na parang dapat pag-isipan mo muna. Tanungin ang sarili kung need ba talaga ito o gusto mo lang ito or uso lang dahil nakita mo sila. Number two,
3: kailangan ko talaga siya kasi gusto ko siya.
2: Justify. Number two, Beshi.
3: Kaya ko ba ito sa budget ko? Check muna kung may nakalaan ka para dito at hindi maapektuhan ang savings at ibang importanteng gastos.
2: Ayan. At number three, bibilhin ko ba ito kung walang makakakita? Parang nagtatago ka pa?
3: Hindi naman. Minsan kasi binibili lang kasi pangyabang.
2: Ah, okay. Yan. Kung ang dahilan lang ay para makapag ipa-impress o makasabay lang sa iba, ay baka pwedeng pag-isipan muna. Kaya bago mag-buy now, stop, think, and then spend. Mas okay ang gastos na may purpose kesa sa mag-regret ka na may receipt. Kaya push mo yan. Ayan. Ayan ang ating practical tips para sa makatulong sa inyong pagbabudget at para iwas stress at di tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, kung meron kayong mga tips, i-feature, i-share nyo na yan at i-feature namin dito yan sa ating push mo yan.
3: Yes! Thank you so
2: Ikaw
3: much!
2: Ba, na-stress ka ba nung simula ng negosyo mo?
5: Yes po.
2: Gaano katagal ang stress mo?
3: Ay, wala kang mic.
2: Ay, sorry. Okay. Oo. Hindi, meron ka ng mic.
5: Okay po. Yes po, definitely na-stress kasi ano po eh, parang hindi ko inaasahan na magbabalik ako sa baking. Kasi po, nag-start po ako mag-bake talaga sa bahay. For ano lang, for trial lang ng recipes online nung third year high school pa po.
2: Ah, nag-aaral ka pa?
5: Opo, nag-aaral
2: Banana
5: pa.
2: Banana bread pa rin ang sinimulan mo?
5: Hindi po. Cookies noon that time.
2: Cookies?
5: Opo. Yung sa TLE classes po. Doon talaga ako nag-start na mahilig. Sabi ko, kaya ko ba to? Tinry ko po. Ang una kong binake ay molten lava cake. Successful siya. Doon na siya nagpatuloy.
2: O, di ba? Parang bata ka. Lalaki siya eh. Parang iniisip ko, parang hindi mo akalain na siya yung magbe-bake.
3: Maraming chef na lalaki, Ate May. Maraming pastry makers
2: na lalaki. Pero nag-aaral pa siya, third year, talagang mahilig kang ng matatamis. Opo. Wala kang diabetes.
5: Wala pa naman.
2: Sa pamilya mo.
5: Wala naman po. Pero sabi si Papa, sa lahi daw ni Papa.
3: Meron. Ako, kaya ingat-ingat na lang.
2: Ingat.
3: Kaya siguro nga dapat, non-caloric sweetener. Oo, para
2: maganda yung suggestion ng ating listener.
3: Mas mahal na lang. Siguro magmamahal yung mga cakes pagkaganda.
5: Times two.
3: Okay.
2: E kung magtanim na lang ng stevia, gamitin niya yung mga pandecorin stevia plant.
3: Ipaprocess mo pa yan.
2: Marami yan. Kailangan ano, makahanap ka ng murang supplier para hindi masyado tumaas ang cost. Ayan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan, ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo. At dapat may action pag meron tayong mga ideas, yung aha moment, ituloy yan. At hindi dapat lang kumita ang ating isipin at kailangan pa i-share ang ating pagpapalang na datanggap. Ako po, ang inyong kapamilya, ang Practical Mom, si May Valle Sinisa.
3: Thank you so much for watching. Go Fabi, Tita Mirna. Thank you, Mami. Maraming salamat.
2: Ay, Mami Marcy!
3: Siguro nakikinig na yun or nagpe-prepare na naka-lipstick na siguro.
2: Oo, si magsisimba
3: Madam
2: na.
3: Oo, kasi magsisimba mamayang hapon. Mm-hmm. Pakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibañez, nagsasabing tandaan lagi, laban lang sa hamon ng buhay. Dahil si Liz Cirilla ay may
4: panalong diskarte!
2: Susunod na po ang iwas sakit, iwas gastos, kasama si Dr. Luisa.
3: The gorgeous Dr. Luisa. Yes. Susunod na! See you next week!
2: Bye!

0: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 10:59 na po ng umaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, iniikait ng National Water Regulatory Board ang publikong magtipid sa paggamit ng tubig. Sa parehas sa DZMM, sinabi ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na posibleng hindi maabot na Angat Dam ang target na 212 meters na antas bago matapos ang taon. Anya, pinaghahandaan nila ang posibleng epekto ng Super El Nino na maaaring magtagal hanggang 2027. Binawasan na rin anya ang alokasyon ng tubig na ibinibigay nila sa MWSS mula sa karaniwang 50 hanggang 52 cubic meters per second. Nakahanda na rin Anyang, Laguna Lake at Upper Wawa Dam bilang alternatibong mapagkukunan ng tubig.
3: Although kahit hindi naman po na wala sa direct control ng NWRB, no, yung other sources, no, bukod po sa Angat Dam, ay kasama po yan, no, sa pagpaplano natin, no. Yan po kasi yung unang-una nating concern, no, yung reliability ng supply, no, para po sa Metro Manila ay kumbaga hulop system na, no, at hulop government approach na po ang ginagawa natin, no.
2: Sa ibang balita naman, muling sinariwa ng dating OFW na si Mary Jane Veloso ang kanyang karanasan noong 2015 sa Indonesia kung saan nakatda siyang bitayin pero hindi natuloy. Sa panayam sa DZMM, ibinahagi ni Veloso na payapa ang kanyang loob nang dalhin siya sa isang isla dahil naramdaman niyang hindi siya bibitayin. Ayon kay Veloso, tila panaginip ang nangyari na magising sa kulungan kinabukasan at nakaranas din siya ng trauma pero nanaig ang kanyang paniniwalang binigyan siya ng pangalawang buhay.
4: Naramdaman po ako sarili ko na kaya pa po yung loob nag-loob ko. Pero po nung dinala ako doon sa isla po kung saan ako bibitayin, eh wala po talaga ako, nararamdaman na natakot na bibitayin ako. Para po may nagbulo sa akin na hindi talaga ako bibitayin. Noong 20 minutes na nga lang po na yon, isa lang po talaga ang dinasal ko sa Panginoon. At yun nga po, nangyari nga po doon na hindi po ako natuloy.
2: Todo pa salamat naman si Veloso sa lahat ng tumulong para siya'y mapauwi sa Pilipinas at kalaunay mapalaya.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita!

September is recognized globally and locally as Childhood Cancer Awareness Month and Blood Cancer Awareness Month. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw dito po sa ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Ayon po sa Department of Health, ang leukemia po ay nananatiling isa sa top 5 killer cancer sa Pilipinas at ika-siyam sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa bansa batay po sa mga huling ulat ng Global Cancer Observatory o GLOBOCAN. Sa kaso po ng chronic myeloid leukemia o CML na itala na mas bata ang average age ng mga pasyente sa Pilipinas edad 38 to 50 kumpara sa pangdaigdigang average na nasa edad 60 pataas. Bagamat itinuturing na rare cancer ang CML dahil kadalasang walang nararamdaman sakit sa simula, mahalagang gawing habit po ang pagpapa-blood check-up, as simple as CBC yearly, no? Para po malaman natin kung may problema. At kapag po tayo ay may napansin na karaniwang pagbabago sa katawan, huwag po tayo mag-atubiling magpa-check-up. Yan po. So pag-uusapan po natin ang leukemia na mas common po sa mga kabataan. Kaya makakasama po natin today ay isa pong pediatric oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center and doctor with a patch of PGH or also with PGH at mula rin po sa Philippine General Hospital. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa. Mga darling, wala akong radio, wala akong audio sa ano to, sa yan. Bumabalik na siya. Okay, so ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Telerado, Radio 630. Binabati ko po lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. At para po sa episode natin ngayon, pag-uusapan nga po natin ng leukemia. Okay? At ito po ay dahil nga po Childhood Cancer Awareness Month. Sali po kayo sa aming huntahan, mag-text lang po kayo sa 0919-278-3000 or mag-text po kayo or tumawag sa aming pong numero local 5671, 5672 at 5673. Kami rin po ay napapanood sa DZMM Telerado YouTube at sa Facebook. Like po at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok at X at Instagram. Okay, so pero bago ang lahat, ito gusto ko lang iulat na palabas natin ating video. Alam nyo po, matagumpay na nagtapos ang 5 araw na free clinic bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 69th National Medicine Week. Ginanap po nitong September 20 hanggang September 26, 2026. Ang tema po ay puhon. Ito po ay makabagong Philippine Medical Association para sa mas malusog na bukas o advancing medicine, empowering physicians, shaping a healthier tomorrow. Ang medical mission na ito ay pinangunahan po siyempre ng ating pong mother society po ng lahat ng doktor sa Pilipinas, ang Philippine Medical Association bilang bahagi nga po ng 69th National Medicine Week celebration. Nakiisa sa 5 araw na free clinic ang Philippine Dermatological Society, ang Lingkod Ear Foundation, kasama pa ng iba't ibang medical societies. Kaya po sa loob ng 5 araw, halos 900 na pasyente na bigyan ng libreng konsultasyon at libreng medical. Naging posible ito dahil sa sama-samang pagtutulungan ng ating pong mga doktor, medical specialists, volunteers, medical societies at partner organizations. Special din po ang National Medicine Week ngayon dahil ang overall chairperson natin ay aking kaibigan na si Dr. Maria May Jasmine Ramos Yason. Siya po ang Philippine Medical Association Governor for Quezon City Region

0: at isa ring board certified dermatologist ng Philippine Dermatological Society. Bilang po isang dermatologist, proud po tayo dahil ipinapakita nito ang papel ng isang dermatologist ay hindi lamang limitado sa pangangalaga sa balat, aktibo rin po tayo sa public health, medical education, organized medicine, physician advocacy at higit sa lahat sa paglilingkod po sa ating komunidad. Para naman po sa Lingkod ER, malaking karangalan at maging bahagi ng medical mission na ito dahil tugma ito sa aming layunin na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipinong nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa Philippine Medical Association, sa lahat po ng mga doktor, volunteers, organizers, medical societies, partner organizations na talaga pong nagbibigay ng kanilang oras for free ha at kaalaman, suporta para maging matagumpay ang ating pong free clinic. Ang salitang puhon ay nagpapaalala sa atin na patuloy tayong tumingin sa hinaharap ng may pag-asa at layunin at sama-sama po natin ipagpatuloy ang paglilingkod at paglalapit ng serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan para mas malusog ang kinabukasan ng bawat Pilipino. So maraming salamat po for all the doctors who volunteered sa medical mission at nagkaroon din po ng free lecture, no? Iba-iba on mental health, on dermatology, on ENT, iba-iba po. So nakakatuwa na sama-sama po ang mga medical societies po na nagbibigay ng free services po para makatulong po sa ating pong mga kababayan. Okay, so sali po kayo sa ating huntahan. Tayo po ay magko-commercial muna at sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan na nga po natin ang leukemia. Alam niyo po, madami hong signs na dapat bantayan, lalo na sa kabataan. Kasi ito ho ay nagagamot naman, no, Doc, no, lalo na for children. So it is important that we diagnose early, no? So magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
3: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Ba't nawawala yung aking audio sa tenga? Oo, hindi ko naririnig yung radyo. Ayan. So, ang leukemia po ay isang uri ng cancer sa dugo, sa bone marrow. Yun po yung ating pag-uusapan today. Ito po ay kabilang sa top 5 na sanhi ng pagkamatay dahil po sa cancer sa mga Pilipino. Ang paninigarilo, history ng chemotherapy at family history ay nakakapagpataas ng tsansa na magkaroon ng leukemia. Ngayon pong Blood Cancer Awareness Month, pag-uusapan natin ang leukemia, isa sa mga common na blood cancer sa mga Pilipino, lalo na po sa ating mga kabataan. At hindi madali ang laban sa leukemia, nakakapekto ito sa immune system at hindi lang sa katawan ng pasyente kundi pati sa buong pamilya na patuloy na nag-aalaga at sumusuporta. Kaya ngayon pong World Leukemia Awareness Month ay paalala na maging aware sa mga posibleng signs tulad ng palaging pagod, madalas na magkasakit at magkaroon ng infection at pagkakaroon ng mga unusual na pasa. Kasama po natin ngayon sa ating pong programang sa ating pong segment What's Up Doc, si Dr. Marcel Pedro, isa po siyang pediatric oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center, Quezon City at sa Philippine General Hospital. Siya po ang Executive Director ng Cancer Treatment and Support Foundation. Welcome po sa Iwas Sakit, Iwas Gastos, Doc. Go ahead, Doc. Ay, Doc, you press the red there.
4: Good morning po, Dr. Luisa, at maraming salamat po sa pag-imbita dito sa DZMM Teleradio.
3: Okay, Doc, so you practice in St. Luke's, Quezon City and in PGH?
4: Yes po, and sa National Children's Hospital.
3: Also?
4: In Rizal Medical
3: Center. Oo, lagi ako pumupunta dyan, Doc, sa National Children's Hospital.
4: Yes po.
3: I always go, isang floor magkasama po yung onco and hema patients, ha?
4: Yes po.
3: Nakakaawa sila. May mga batang malalaki tiyan, no? May mga bukol kung saan-saan. Nakakaawa po sila. At tuwang-tuwa sila pag nakakatanggap silang bisita. May mga laruan silang natatanggap o pagkain.
4: Yes.
3: Siyempre, may fear, no? Kahit sa mga kabataan na alam nilang may sakit sila. And they know it. Kasi balik sila ng balik sa ospital, para sa pagpapagamot. Okay, Doc. So, ngayon po ay pinag-uusapan nga natin ito dahil September ay globally and locally ay ating pong Childhood Cancer Awareness Month at Blood Cancer Awareness Month. So cancer, mga solid cancers at saka cancers sa dugo. Okay, Doc? So madami bang may cancer sa ating mga kabataang Pilipino, Doc?
4: Yun po yung sa datos po natin is sa worldwide, 400,000 per year ang bagong nadadiagnose na may cancer. Worldwide po. Sa Pilipinas po, although wala po kasi tayong national registry which you're working on right now, ang meron po tayong data is around 3,500 to 4,000 new cases per month ang nagkakaroon ng cancer sa Pilipinas. bata. But this
3: say
4: is
3: again,
4: under,
3: say
4: ano
3: again,
4: po?
3: 4,000?
4: 3,500 to 4,000 po. But under registered pa to.
3: Ito cases per month?
4: Per year.
3: Ah, per year.
4: Yes.
3: Okay, per year.
4: Mm-hmm.
3: Okay.
4: So, parang nagkakaroon ng mahigit 10 per month. Ito is coming from the biggest institutions pa po ha. Wala pa po sa ibang maliliit. So, it's under-registered pa siya.
3: In other words, kulang pa yung
4: yes
3: bilang.
4: Po. Yes po.
3: Okay, so sabi niyo po, mm-hmm, 4.5, ito nga po ay, ang sabi, ang leukemia is the top 5 cancer killer sa ating pong bansa. Okay?
4: Yes.
3: Ang sabi sa incidence, roughly 4.5 per 100,000 Filipinos develop the disease. So sabi sa local Globocan report, mga kung saan pag 7,026 cases, 5,416 ang namamatay, Doc.
4: Yes po.
3: Okay,
4: unfortunately,
3: so,
4: yun po yung nangyayari sa atin.
3: So halos ano, no, more than half ang namamatay.
4: Yes.
3: Okay,
4: po.
3: So doon po sa, I believe yung mas matatanda, yung chronic myeloid leukemia, CML, diagnosed in younger Filipinos, 38 to 50, more sa atin than the world?
4: Actually, sa children's leukemia po,
3: uh-oh,
4: iba po kasi ang datos niya sa adult leukemia.
3: Correct.
4: That's
3: uh-oh
4: why yung gamutan po natin, paraan ng diagnosis para sa adult and children is magkaiba po.
3: Okay. Uh-oh. So, sa children, ang pinaka-common itong tinatawag nila na lymphoblastic leukemia, acute.
4: Yes,
3: ALL,
4: po, po,
3: okay. 5-year survival rate ng ating mga kabataan sa Metro Manila, pero ang survival rate ay 34% kumpara sa 86% ng Amerika, Doc.
4: National sa ano po datos po ng high income countries, it's around 80 to 89% yung survivors na nila ng nadadiagnose ng acute lymphoblastic leukemia. Sa Pilipinas kasi, sa atin it's around, although tumataas naman nun ng konti. Yeah, we started with parang mga 40 something po yung survival rate, event-free survival. Pero ngayon po, habang nai-improve, kasi hindi lang po chemotherapy ang gamutan sa leukemia, marami pong factors na nakaka-apekto. Una po is yung supportive care, yung pagkakaroon ng availability ng dugo, kasi sa dugo yung ating ano, tina-target. Eh. So kailangan may available na dugo during the time of treatment. Pangalawa pong supportive care is yung sa kailangan po natin ng makontrol ang infection kasi bumababa po yung kanilang immune system kapag ganun. Pangatlo po is the nutrition po, yung mismong katawan po ng bata. Mm-hmm. Kailangan maganda po, masuportahan properly, which is unfortunately po medyo due to economic hindi ho natin na susuportahan kaya hindi po natin nabibigay yung talagang kailangan na malakas na gamot para sa mga pasyente natin.
3: Okay, Doc. So, kung sinasabi kasi dito, 86% ang survival ng acute lymphoid leukemia, na ito yung common sa kabataan, right?
4: Yes.
3: Compared sa ating bansa na 34%. May echo tayo dito sa studio. Fred?
5: May echo tayo.
3: So, ano po yung, are you saying na may problema, no? Yung economic issue.
4: Isa lang po yun.
3: Isa lang yun. And many others.
4: Yes,
3: pero availability
4: po
3: ng mga gamot ay...
4: Actually, yan din po yung ating problem. Globally kasi is nagkakaroon din ng scarcity ng medicine.
3: Nagkakaroon din ng...
4: Scarcity.
3: Pero yung mga gamot ba, Doc, na nasa abroad ay available na rin dito sa ating bansa? Or yung management?
4: Opo. Yung mga, yung conventional treatment is available po sa atin.
3: Oo.
4: Which is sinusupport.
3: All of it?
4: Some of it.
3: Ang kulang
4: po,
3: pa rin.
4: Kulang pa rin po. But yung mga kailangan natin na parang i-level up yung treatment, halimbawa nag-relapse or bumalik, kailangan natin ng immunotherapy.
3: Mm-hmm. Meron ba ho tayo yan dito?
4: Hindi po available sa Pilipinas. Uh-oh. That's what we're working on para paano natin ma-avail dito sa Pilipinas.
3: Para gumanda rin yung survival rate.
4: Yes,
3: no?
4: Po, uh-oh, para ma-provide natin yung ganun quality of care natin sa mga pasyente.
3: Actually, Doc, may isang bata, si Zoe Taberna, no, na openly naman, shinare nila Anthony Taberna yung pagkakasakit ng anak niya. Mm-hmm. Then, mas madaming na-educate about this disease.
4: Yes,
3: then nga, Doc, nadala pa sa Singapore. No?
4: Yes,
3: so, yun, because you're saying hindi kompleto ang management na sana na pwedeng maibigay sa atin. Sana ma, ano yun, no, Doc, maganda natin. No?
4: The society is working with the DOH po. We're trying to request kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangan, but of course, kailangan din yata ang paglaanan ng budget.
3: Correct. How sad.
4: Hindi po naman tumitigil po ang aming organisasyon para po ma-provide ang ganitong serbisyo. Kasi kung when it comes to manpower, kayang-kaya po ng mga doktor. Kasi nasa Singapore, mga Pinoy din po.
3: Oh, okay.
4: Nandoon.
3: It's more of the technology.
4: Yes po. Kailangan lang po natin talagang dalhin po dito.
3: Siguro. Oh, okay. So, yun yung ating target, no? So, pero at least, in terms of budget, di ba, nagkaroon, tumaas ang budget ng ating government for cancer. Natamaan ba o nahulugan ba tayo ng grasya ang mga pediatrician, mga pediatric patients natin?
4: Ang maganda po is nagkakaroon na po ng voice ang ating pediatric cancer dito sa Pilipinas. Before, parang pag pinag-uusapan ang cancer, parang cancer lang in general na yung mga childhood cancer, wherein majority of the budget, kasi mas marami pa rin adult ang nagkakaroon ng cancer. But now po, ang mandate ng DOH, it's at least 20% of the budget for the cancer sa mga pasyente, if I am correct po. It's dapat po nalalaan po sa childhood cancer po. So, kasama na siya separately sa budget po ng cancer.
3: Uh-huh.
4: So, may mga programa po para po ma-provide yung gobyerno natin, like yung availability po ng cancer drugs po, which is the CSP map. And then, meron din po tayong CAF po. Pinoprovide naman po to sa mga government DOH hospital, Cancer Assistance Fund po.
3: Okay.
4: Yan po yung pinoprovide ng gobyerno para sa mga pasyente natin, para mabilis pong ma-diagnose and then ma-provide po agad natin yung gamot para sa mga pasyente natin.
3: Okay, Doc. So, can we just, sa inyo pong pagbabasa at pagre-research, bakit ho nagkakaroon ng cancer yung mga kabataan, ang babata pa, no? Either solid cancer or cancer sa dugo.
4: Yes po. Yan din po yung madalas na tanong ng magulang sa atin. No? Bakit yung anak ko po nagkaroon ng leukemia, nagkaroon ng bukol? Ang ano po kasi dito, hindi siya katulad ng adult na na-expose sa mga radiation or lifestyle. Hindi ho kasi ganun ang dahilan ng pagkakaroon ng cancer ng isang bata. It's more of a genetic defect po.
3: Okay.
4: Na parang nung binubuo siya,
3: yes,
4: parang nagkaroon ng factory defect. So, wala pong may gusto. Hindi kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng bata, wala po sa pagkain, wala pong... It just really happened po. Although meron pong may mga malignancies na related na talagang namamana siya, na pwedeng dahil na sa lahi. But sobrang rare po yun sa mga kabataan may cancer. So we really don't know kung sino yung tatamaan po.
3: So parang unknown.
4: Yes po, madalas, kadalasan.
3: Pero meron ba, Doc, na kunyari may mga viral infection na dapat iwasan, or si pregnant mommy dapat may pinag-ingatan, lalo na on the first trimester ng pagbubuntis, may ganun ba, Doc, para hindi magkaroon ng defect sa kanyang chromosome, sabi mo?
4: Mm-hmm.
3: Pero hindi, no? Genetics, eh, no?
4: Yes po. It's parang nagkaroon ng glitch po doon habang ginagawa siya. But of course, makakatulong po kapag ang mommy is trying to conceive, even po yung dad is trying to conceive. Dapat maging healthy po yung lifestyle. Kung smoker po sila, kung alcoholic drinker po sila, of course, yung ipoproduce nilang eggs and nabubuo sa baby is parang contaminated din. Then, meron po talagang possible na maging side effect po doon sa bata. Kaya during pregnancy, bawal, generally, bawal ang smoking, bawal ang alcohol drinking.
3: Keep healthy.
4: Not just because to prevent cancer, but of course, other illnesses po na pwedeng makuha ng bata habang kinoconceive siya.
3: Okay. Okay, Doc. So, sa dugo, ang pinaka-common na cancer sa mga batang Pilipino ay
4: acute lymphoblastic leukemia.
3: Okay. Sa cancer naman po, anong pinaka-common sa batang cancer?
4: So generally po, ang most common malignancy childhood nationwide and sa Pilipinas is acute leukemia po, acute lymphoblastic leukemia. Ang number two po is brain tumor.
3: Oh, wow.
4: Surprising. But the brain national tumor. Data tells us brain tumor din po ang pangalawa.
3: Wow. So ano 'yan, Doc? Anong symptoms ng isang batang may brain tumor? Nakita ko 'yan, Doc, sa National Children's NCH Hospital. Ang lalaki ng bukol sa ulo, nakakaawa, Doc.
4: Yes po. Hindi po siya kasi constitutional eh. Parang minsan napapansin na lang po na nagsusuka yung bata.
3: Okay.
4: Kaya pag persistent yung pagsusuka, initially na ma-manage sila parang diarrhea or gastroenteritis.
3: Oh, akala na lang tatay lang.
4: Yes po. But pag persistent na po yung pagsusuka, baka hindi na po sa tiyan ang problem.
3: Tama.
4: Naiipit na po pala ng bukol yung utak, kaya tayo nagsusuka. Ayun po. Pangalawa po is parang merong yung normal na paglalakad ng bata, parang dati malakas, hindi natutumba or diretso maglakad, tumakbo yung bata. But and then, parang napapansin mo, bakit ngayon ayaw nang maglakad or natutumba towards the right or left po yung anak ko. Parang, so, kailangan i-evaluate din po. Pangatlo is yung sa eyes nila. Parang nagkakaroon ng deviation.
3: Parang naduduling.
4: Yes po. Or pamamanhid sa isang parte ng katawan that is persistent po.
3: Oo. Wow, parang hindi mo iisipin na nangyayari sa isang bata, no?
4: Yes.
3: So, dapat ka?
4: Kailangan maging observant po ang mga magulang kung ano yung nangyayari po doon sa anak nila. Especially pag mga toddlers po na hindi masabi kung ano yung masakit. Kasi it doesn't start with persistent headache. Eh. Yun din po yung isa pang sintomas. Yung matinding pananakit ng ulo, panalabo ng paningin na hindi nawawala po. Ayan po yung isa pa po na kailangang bantayan sa kanila.
3: I'm shocked, Doc. I'm so shocked na ang pinaka-common na solid cancer sa kabataan, sa ating pong mga kabataang Pilipino, ay brain tumor.
4: Yes.
3: Oo. So dapat pubantayan po natin yung mga symptoms na banggit ni Doc. Kasi pag-usapin naman talagang cancer, kapag nakuha mo ng maaga, mas maganda po ang prognosis. Tama, doktora?
4: Yes po. Okay. Tama po yun.
3: Oo. So mas better yung prognosis, meaning ayaw mong, pero not naman all the tumors are malignant. Correct, Doc? Meron din benign. Yes. Sige, go ahead, Doc.
4: Yes po. So hindi lahat ng bukol ay natatatak na cancer agad siya.
3: O malignancy.
4: Opo, o malignancy. So, ini-evaluate din po natin yan. Kaya nga may biopsy, may mga workups na ginagawa. Kasi kung bukol siya at natanggal siya, baka yun na lang po yung gamutan doon. Pero kung malignant siya, marami pa pong susunod na gamutan doon po.
3: Oo. So, yun po. So, dapat talaga ay maging very observant sa ating mga anak, no? We observe everything. Tsaka yung regular na pagpapacheck up,
4: yes,
3: ay dapat po natin ginagawa. Okay, so yun po yung mga nabanggit ni Doktora, yung mga aring sinyales sa isang batang merong bukol sa ulo. So balit ang pinaka-common na blood cancer ay leukemia, and I believe maganda po ang prognosis then kapag makuha natin ng maaga, no? At magagamot po natin. Doc, ano ho naman yung mga sinyales na dapat bantayan po ng ating pong mga kapamilya?
4: Sa cancer sa dugo or leukemia, hindi rin po natin masasabi agad na leukemia agad, na outright.
3: Correct.
4: But it has to be a constant observation. So, kailangan maging alisto rin dito yung mga ating general pediatricians na nakakakita sa mga pasyente. Unang-una po is pamumutla. Ito is persistent na pamumutla ng bata. Hindi lang simpleng iron deficiency anemia. Ayun po, that warrants investigation. Pangalawa po is pagkakaroon ng unusual na pasa sa katawan na hindi naman siya nababangga, pero bakit nagkakapasa yung anak ko? Isa pa po is yung pagdurugo ng gilagid or mabilis o hindi maampat yung pagdudugo niya. Kaya kailangan din po nating patignan agad kasi unusually na nagkakaroon ng spontaneous bleeding or kusang pagdurugo ang isang bata. Pangalawa is, ay yung isa pa po is yung pananakit po ng katawan, ng buto, na hindi nawawala kahit bigyan po natin ng gamot or persistent, binigyan mo na, tapos bumabalik ulit siya. Ilang linggo na ganito nangyayari sa anak mo, then kailangan mo na po siyang patignan. Kahit walang pamumutla, pero masakit yung mga buto-buto po niya. So, kailangan din po nating patignan yung anak natin. Ang isa pa po is yung parang unusually, parang lumalaki yung chan ng anak mo. Kasi minsan, pag may leukemia, natatamaan din yung spleen liver. At saka yung liver.
3: Okay.
4: Pwedeng yun din po yung makikita nating sintomas sa kanya. And then, slightly pamumutla. So, napaka-unusual, napakalawak po ng mga sintomas na kailangan nating bantayan. Mga kulani po na hindi siya gumagaling despite the antibiotics na ano. Lalo na kapag yung kulani is hindi po siya masakit. So, usually pag inflammation yan, sumasakit po yung kulani natin eh. Pero pag in mukhang leukemia, hindi natatanggal sa antibiotic o kaya naman ay persistent at lumalaki pa po siya.
3: Po. May nabasa ko, Doc, yung ano rin, fever na hindi nawawala.
4: Yes,
3: tuloy-tuloy. Tama po yun. Oo. Mm-hmm. Tsaka yung kalamot trangkaso, no? It could actually be, sige nga, Doc, how could be a flu-like symptom be a sign of leukemia?
4: Yes po. Kasi ang flu is usually parang 7 days lang yan eh. Pag ang leukemia, nagsususpect na kami, nare-refer na sa serbisyo namin kapag ang itsura ng pasyente natin is persistent yung fever, 2 linggo nang ginagamot, walang makitang focus, at saka pabalik-balik pa rin po yung kanyang lagnat. That's the time po na kailangan namin i-further i-investigate o evaluate kasi hindi po to nagre-respond sa pangkaraniwang gamutan na ordinaryong infection like flu or like yung iba na pagkakamalang dengue din, parang ganon. Kaya hindi naman dengue, pero bakit ang lagnat nito, tapos na yung course nung sinususpect natin na dapat nag-cause ng fever, but it's beyond that, meron pa din. So nare-refer na po sila sa amin.
3: Oo, iniisip na, no? Basta yung mga sintomas na nabanggit ni Doc ay kakaiba, no? Lalo na yung pagpapasa na hindi naman tumama. Di ba, mapapaisip ka, no? Hindi naman to nahulog, pero may mga pasa-pasa. Kahit hindi pasa, Doc, alam mo, meron akong kasi dermatologist po ako, may pasyente pong dinala sa akin, parang pitikya, Doc, ang dami, no, dito. So, usap ko inisip, baka dengue, bago ko isipin ang leukemia, you know, Doc, but unfortunately, it was leukemia.
4: Yes.
3: Kasi wala siyang lagnat, malakas yung bata, pero talagang ang daming dot. So, nirequest ko, Doc, lahat ng blood parameter, lahat pinirequest ko, CBC, etc. Yun nga ho, lumabas na leukemia siya. No? So,
4: yes,
3: dapat ay sinusuri ng mabuti. No? Doc, pero in general, we should say na maganda na makita ka agad yung symptoms at ma-diagnose ng leukemia. Kasi maaring mamaya pag-uusapan po natin, tayo po ay kukuha lang ng balita, ay maganda yung treatment at maaari silang mabuhay ng
4: yes po.
3: Correct na, Doc?
4: Yes po.
3: Kahit nagagamot ay normal, no? Pwedeng pumasok sa school. Tama po?
4: Yes po.
3: Okay, so mamaya pag-usapan po natin yan. Okay, samantala, tayo po muna ay kukuha ng balita mula kay Kelly Cordero, estudyanteng vlogger na nagmamaneho ng walang helmet, sinita po ng LTO. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Doc Luisa, kinailalim sa investigasyon ng Land Transportation Office o LTO ang isang estudyanteng vlogger matapos makita sa kanyang video ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Batay sa investigasyon ng LTO, nakumpirmang ang registered owner ng motorsiklo ay ang rider na nasa video. Pinadalihan siya ng show cause order at tinatasang humarap sa LTO sa October 2 para magpaliwanag sa umano yung paglabag sa mandatory use of motorcycle helmet. Preventively suspended naman ang 90 araw ang kanyang driver's license at isinailalim sa alarm status ng motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Paalala ng LTO, hindi dapat gawing content ang paglabag sa traffic laws at dapat gamitin ang online platforms sa pagbabahagi ng tamang impormasyon tungkol sa road safety. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Okay, Doc, nagbabaglit po tayo sa iwas sakit, iwas gastos. Okay, Doc, so kapag po kanina nabanggit natin na hindi available yung ibang treatment, no, na sana ay meron tayo katulad ng immunotherapy. Pero hindi naman lahat ay nangangailangan nito. Tama, Doc?
4: Yes po, hindi naman.
3: Hindi lahat. Okay. So, kahit na hindi ito nabigay sa isang bata, on general chemo and treatment that we give, kayang mabuhay ng isang batang may
4: yes,
3: tama.
4: Opo.
3: Okay, so, Doc, paano ba natin madadiagnose ang isang batang may leukemia?
4: Opo. Ang gold standard of diagnosis pa rin natin is through bone marrow aspiration, or kung masyadong mataas yung kaniyang WBC peripheral. So we send it for flow cytometry ang tawag natin doon, para matukoy natin kung anong specific type of leukemia meron po yung bata. Kasi meron tayong tatlong general classes ng leukemia. I think nabanggit po ni Dr. Luisa yung isa kanina. Yung pinaka-common po sa bata is yung acute lymphoblastic leukemia. And may dalawang klase pa po yan, B at saka T cell po. And then meron po tayong yung CML na sinasabi ni Doktora kanina, chronic myelogenous leukemia. Iba rin po yung gamutan doon. And then meron po tayo yung acute myelogenous leukemia, which is iba din pong klase ng gamutan ang ginagawa po doon. So lahat po sila nadi-differentiate po through bone marrow aspiration, and then we send the specimen for morphology at saka flow cytometry po.
3: Mm-mm. Okay, Doc. So yung depende kung ano yung but mas common yung ALL, no?
4: Yes,
3: and good prognosis po yan, eh, no?
4: Yeah, lalo na po yung B cell ALL na tinatawag natin.
3: Okay, so Doc, ang tanong is yung sa ano po ba gamutan, dun takot ang ating mga kapamilya, eh. Feeling nila, nako, parang death sentence na pag sinabing may leukemia, Doc. Wala nang magagawa dito, wala kaming pera. O, paano po yun?
4: Sa leukemia po kasi, it's ang gobyerno natin is meron po tayong tinatawag na Z package, which is halo po siya sa PhilHealth na package natin sa
3: malaki ang coverage, I believe, halos more than half a million pesos. Tama po?
4: Yes po.
3: Oh,
4: yan po yung willowork namin. Kasi malaki din talaga yung gastos initially doon. So, wag pong matakot. Alam ko naman po natin na nakakapagsinabi, and when we say it to the parents na that term na may cancer yung anak ninyo sa dugo, and then ang unang-unang tanong is, paano po namin masusuportahan yung anak namin? Good thing now, it's sa mga government hospital po, is sometimes we shoulder na rin po yung diagnosis kasi meron tayong assistance fund. Ayun po. So, we help them diagnose para masimulan agad-agad po. So, yung gamutan po kasi dito, it's chemotherapy purely po. Bihira lang po yung may iba pang management, like kakailanganin ng radiation. But it's purely chemotherapy po. Sa ano po, ang gamutan na to, sa induction phase po na tinatawag natin, kung saan i-eradicate po natin yung blast cells niya.
3: Paano ba yan, Doktora? So, matagal pala gamutan ng leukemia, no, Dok? Ang
4: yes,
3: tagal, no? So, may tinatawag tayong parang induction phase.
4: Opo.
3: Kung saan talagang pinapatay mo ng intensively yung, tama ba yun? Yung,
4: yes po, yung cancer cells.
3: Cancer cells, no? Tapos ay
4: consolidation phase.
3: Sige, Dok, let's go through it.
4: So, yung sa induction phase, tumatagal to ng isang buwan na gamutan. Intense po ito. Ito yung nangangailangan ng matinding supportive care. Kasi ang balak po natin dito is ma-eradicate totally lahat ng cancer cells sa katawan ng bata. So, remission ang habol po natin dito. And then pangalawa po is yung consolidation phase po. Na ano, depende sa protocol ng institution, but ito yung mga main phases. So, sa consolidation, it's parang lilinisin natin para hindi po patuloy na tumubo ulit yung mga cancer cells na ineradicate natin dun sa induction. Ang pinakamahabang phase po is yung maintenance phase. Aabot po yan ng 2 to 3 years. Kasi po, makulit din po yung leukemia cells natin. Kaya, tinutuloy-tuloy po ng gamutan hanggang 2 to 3 years po yon, which is maintenance phase po to. Pero, hindi siya kasing intense na katulad ng induction phase po.
3: So, sa induction phase, gano'ng kahaba po yon? And then, hindi makakapasok yung bata sa school? Tama po ba yun?
4: Yes po.
3: How long would that last?
4: All throughout po ng treatment, it's nasa 28 to 31 days or 32 days po yung induction. Depende sa
3: okay.
4: protocol.
3: Yung consolidation po.
4: Consolidation is marami pong, kasi may intensification.
3: Yes. Depende but po. But how long is that whole period na talagang hindi makakapasok sa eskwela ang bata?
4: Para aabutin po tayo ng 6 months po to mga 1 year. Parang ganun
3: Yung na talagang nagpapagamot lang yung bata, no?
4: Yes po. Okay. Kailangan pong pagtuunan ng pansin kasi dito po yung time na mababa yung pula ng dugo. Halos every day or every other day meron po tayong binibigay na gamot sa kanila, and then mababa po yung immune system ng mga bata sa time na to. Yung panlaban nila sa sakit is hindi katulad ng mga ordinaryong bata, so we don't want them to be exposed. Parang COVID season lang po na lahat nakamas, hand washing. So yun po talaga yung lifestyle ng mga pasyente po namin na ongoing treatment. So hindi na ho sila nanibago nung COVID season. Kung ano po yung inobserve ng ordinaryong tao nung COVID season, yun po talaga yung inoobserve po namin as of the moment.
3: Kasi prone sila sa infection.
4: Yes.
3: Okay, Doc. So so pagkatapos noon yung maintenance phase nila, makakapasok na sila sa school, ano?
4: Yung iba is inaalaw pumasok. Although pinapayagan naman namin silang pumasok module, kasi meron na tayong mga module or homeschooling
3: or, okay,
4: po. Even
3: correct.
4: During the intense treatment. Ang ayaw lang natin na
3: exposure.
4: Is the exposure po sa maraming bata. Kasi may flu ang isang bata sa school, mahawaan. Pag nahawaan po yung pasyente natin, nagkakaroon ng infection, nadidelay po yung treatment, naapektuhan po yung outcome ng treatment po natin.
3: Pero Doc, in general po, isang batang may leukemia, gaano katagal yung average na paggagamot sa isang bata bago siya mag-on remission?
4: Or sa induction po, remission na po talaga
3: remission
4: ang gusto namin.
3: Okay.
4: Opo. Kasi we cannot proceed.
3: So one year, mga 1 year.
4: Sa induction po, 1 month.
3: Okay. Doon magre-remission na siya.
4: Yes po.
3: Okay.
4: We can proceed sa next step pag hindi siya nag-remission.
3: Okay. Yung next is kung para gumaling, how long would that be? On an average, how long is the treatment?
4: Abutin po ng 2 to 3 years.
3: Ang tagal, no, Doc?
4: Opo.
3: But yet, at least for a parent, no, you pray, you hope that the kid will get healed, no?
4: Yes po. Yan naman po yung gusto natin.
3: You know, as we discuss this, sa totoo lang, kala mo, theoretical discussion, dalaw ho kayo dyan sa PCMC, sa PGH, sa National Children's Hospital. Ang dami ho nating mga kapamilya galing po sa iba't ibang probinsya, nakakaawa, nakakaiyak. Minsan sa isang kama, tatlong ulo ang nakahiga. Ulo lang ang nakahiga. Katawan hawak ng mga magulang. I've seen that, Doc, na talagang kulang sa spasyo.
4: Opo.
3: Oo. So, kasi ang layo ng kanilang mga pinanggagalingan, no, Doc?
4: Yes po.
3: So, okay, Doc, kayo ay may foundation. Kayo po ang Executive Director ng Cancer Treatment and Support Foundation. Tell us about it. Para sa ating po mga kapamilyang gustong tumulong sa mga batang may cancer o may leukemia, ay maka-reach out po sa inyo.
4: Opo. So, ang Cancer Treatment and Support Foundation po, it's been founded pa po 1980s po. It's a pong mag-asawang doktor na gumagamot sa may cancer. It started po with them helping out from their pocket na tulungan. Kasi po, ang hirap maggamot ng walang gamot.
3: That's
4: po.
3: Correct.
4: Alam mo, na-diagnose mo na lahat, pero wala kang mabigay na gamot.
3: Bakit walang gamot,
4: wala.
3: Doc?
4: That time po, wala pa po kasing masyadong suporta or walang pambili po ng gamot.
3: Okay. Sorry, Doc. So sabi niyo po sa PhilHealth, halos kalahating milyon ng coverage, pero hindi lahat ng may leukemia or cancer pasok dito?
4: Opo. Sa Z-package po, ang sakop po nito is yun pong good prognosis na lymphoblastic leukemia.
3: Good prognosis meaning may pag-asang
4: yes po.
3: Mabuhay.
4: Yes po.
3: Ah, okay. So pag hindi, hindi nila...
4: Parang hindi sa Z package po. But some sort of it covered pa rin po ng gobyerno natin. And even the medications po, provided pa rin po.
3: So, pero Doctor Foundation is also helping buying medicines.
4: Yes okay. po. Doon po tayo nagsimula pagbibigay ng gamot para po ma-start na po agad yung gamutan ng mga pasyente natin.
3: Oo, Doc, naiiyak ako. Kasi talagang pag if you go visit, ang dami ho dyan nag-aantay ng guarantee letter ng senador, ng congressman, ng PCSO, ng DSWD. So parang ano sila, no? Yung tranches, Doc, eh, hindi naman binibigay yung buo eh. So parang hinisip papel ulit, poproseso nila ulit yung papel, gagastos sila sa pamasahe, sa pagkain, sa titirhan nila. What a life, no?
4: Ang dami pong requirements.
3: Ang dami hong requirements.
4: So, kami rin din nag-fill up, parang mayat maya hingi nila. Sabi namin, nasa loan na to, bakit pa nila kailangan?
3: Oo, parang hindi ho, sa aking pagkakaalam, no? Dati ho kasi may parang naging issue, Doc, na lalo na sa PCSO, na parang may mga nag-claim, tapos namatay na pala yung pasyente, pero kinlame na ng buo, yung buong treatment. So parang siguro, dahil doon, ay ang
4: strict
3: sila, ang bigayan ay paunti-unti.
4: Yes, kaso, per cycle yung
3: bigayan. Per cycle, which is very, very difficult for patients and relatives. Kasi yung pagproseso ng papel, Doc, parang uulitin mo sa bawat cycle, di ba, Doc?
4: Opo. Dati po, pagkatapos ng cycle nila, poprovide na namin yung mga papers nila para po sa next cycle nila. Mm-hmm. Ayan po. But ngayon po kasi it's medyo ano na po yung gobyerno natin. Bibigay na po talaga. May supply na po.
3: Meron na po tayo.
4: Yes po. Oo. Kaya binibigay si, through CSP Map, nag-start na lang kami ng gamutan. Ng, ano, kung hindi lang available, yun lang po yung medyo nahihirapan
3: kami. Yes.
4: But most of the time, salamat sa ano natin, available naman.
3: Ngayon, no? Better, better ang ating program. Actually, Dr. Pedro, I'm so grateful. Kayo po ay nagpa-practice privately sa St. Luke's, pero talagang meron ka for government. No? Buti na may mga doktor tayo, katulad ni Dr. Pedro, who gives herself for indigent patients, for government hospitals. Kasi yun ang malaking problema din sa ating bansa. Ang mga doktor, nakudok paano naman yung ating mga may cancer na bata o leukemia or may solid cancer sa probinsya na walang mga specialista. Ilan ba ho ang mga pedya, hima, onko specialist po natin sa ating bansa?
4: Sa buong Pilipinas po, nasa 70 plus lang po ang pediatric oncologist po sa Pilipinas.
3: Can you imagine that? 70 plus lang ang hema-onco pediatrician sa ating bansa. Ilan ho ang may cancer at ilan ang may leukemia sa Pilipinas? So, ulitin nyo po.
4: Nasa 3,500 to 4,000 new cases per year po ang nasa buong Pilipinas. But that data, it's basically nasa siguro, nasa lusod lang siya.
3: Yes, and then 70 plus lang po kayo na maaring maggamot.
4: Yes,
3: Doc, what can we do about this? What is the response of your society with this call?
4: So ang ano namin, it's visible po ang mga pediatric oncologist natin. So yung society, it's trying to locate kung nasaan po ang mga doktor ng pediatric oncologist sa Pilipinas. So since konti lang kami, we know each other. So if we have a patient from the province, we coordinate, we navigate. Like kalimbawa po, galing sa isang probinsya kung kulang yung laboratories, imaging. So they send it to us. And when nakumpleto, na-diagnose, we bring it back to them. Parang may communication po ang mga doctors through shared care. Parang ganun po yung dating. We communicate, ito yung diagnosis. So ito yung possible treatment. And then we ask the parents to, you can go back to your province para doon ituloy ang gamot. Ire-refer ka namin kay Dr. Ganito. Siya po yung magpapatuloy ng gamutan.
3: Na pediatrician din, no?
4: Yes po. Same po as our specialty. Kasi okay, na-locate na namin kung saan. Kung meron po, limbawa po, it's galing Manila, meron sa Tuguegarao or sa Zamboanga or sa ano, mako-coordinate po namin sa Mindoro or ano. Sino kayo yung doktor?
3: Doc, may I ask, bakit kaunti lang po kayo? Bakit 70 plus lang po ang himaongko pediatrician sa Pilipinas? Oh, and knowing for a fact, halos 4,500 o ganyan, 4,000 plus na new cases of leukemia to, no? Leukemia.
4: And general cancer, cancer. But 50% of it is leukemia.
3: 50%. We're talking about pediatric.
4: Yes, only pediatric.
3: Sa a year sa ating pong bansa. Bakit, Doc? Ba't kaunti lang? Can't we train for more?
4: Yes, there are training institutions po na ano. Well, it's hindi lang po siguro. Yung nakikuha kong feedback and my experience, it's not just a profession po, but it's a calling po.
3: That's true.
4: Na ano, so hindi lahat po kayang maging pedia-onko. Kasi minsan tinatanong, bakit itong kinuha mong profession? Ayun yung sana na. Kung tansagot naman namin, kung hindi kami, sino po ang gagawa?
3: Parang oo, Doc. Po. Ano kayo? You are angels to our children, Doc.
4: Salamat. Oo. Instrument lang po kami.
3: Oo, Doc. Ako pag nakakakita akong batang may cancer, na iiyak talaga ako. Even for a mother or a parent. Ang daming may sakit, Doc. Meron tayo, share natin, may tinatawag tayong thalassemia na laging bina blood transfuse, Doc, yes, diba? So, can you mention that? Natatagpuan din sila sa ating mga hema ward, no, Doc?
4: Yes,
3: parang yung mga bata, sanay silang, yung kanilang red blood cells ay pumuputok ng maaga. Sanay na silang, tinatransfuse sila ng dugo for life. Doc, sayo magkakakilala sila doon sa ward eh. Sige, Doc, yes, share po natin yung thalassemia.
4: So, sila po is pangarang mga warriors na natin kasi it's a genetic condition po yung thalassemia eh. So, hindi natin mababago. Wala rin pong gamot. But we need to supply kasi nasisira nga po yung red blood cells nila. So, kailangan natin palitan every now and then. Depende kung sa severity po ng leukemia niya, kung every month ba, every 3 months ba yung transfusion niya. And yet, magkaka-classmate na po sila doon. Patapangan na nga po sa paglagay ng IV line.
3: That's true.
4: So, they are really strong kids po na ano, kailangan every now and then, kailangan ng dugo po.
3: Oo, nakakalungkot, no? Ito yung mga realities. Kaya alam mo, Doc, pag ano man pinagdadaanan ko sa buhay ko, o pinagdadaanan ng mga kaibigan ko, sinasabi ko, punta ka dun sa ward ng mga batang may cancer at leukemia at may mga sakit sa dugo. Oo, para maramdaman mo na yung problema mo ay wala sa problema ng mga bata o problema ng mga magulang at pamilyang sumusuporta sa kanila, no, Doc?
4: Sa management po kasi ng children with cancer, hindi lang po yung cancer ang pasyente, ang kalaban namin eh. Ang pasyente po namin, buong pamilya po.
3: That's
4: give
3: true.
4: Them support. Kasi lahat po, once merong may sakit sa isang may bahay po, and to think, sabi nga natin, mahaba yung gamutan, it's the whole family itself po ang susuportahan, tutulungan emotionally, psychosocially. Lahat po yun sakop po natin.
3: Doc, nakakaiyak ka for ano, Sunday, napapaiyak nyo po ako. Okay, meron tayong mga katanungan mula po kay Gerald Bilyon. Doc, paano po masisiguro ang magandang kalusugan ng mga senior citizen kahit walang check-up every 6 months pero regular bumibili at umiinom ng maintenance? Ay, sa akin na to, paano masisiguro magandang kalusugan, ano tayo, preventive, no? Talagang exercise at tamang pagkain. Pero pag naka-maintenance, ang recommended, every 3 months po talaga ang pagpapacheck ng dugo. Bakit ho? Para alam mo kung controlled. Kasi minsan, niisip mo, ay, may diabetes. Minum naman akong gamot eh. Kain ka pa rin ng kain na asukal. Hindi naman pala controlled, no? So, yun po. Dun po tayo madidisgrasya. Masisira po yung ating mga organs. O yung blood pressure po pala natin ay hindi controlled. Ayan na. Magkakaroon po tayo. We'll suffer from the complications of an uncontrolled blood pressure. No? So, dapat po ay monitor. Kung hindi man 3 months, every 6 months. No? Tsaka, I believe, ito po ay sakop sa ating pong yakap clinic. Kaya, dun po ay tayo po ay magpa-check up. Doc, mula kay Nona Damian, what is the difference of anemia and leukemia?
4: Ang anemia po ay isang condition kung saan bumababa po yung red blood cells po natin, yung hemoglobin po natin, na which is nare-reverse po siya kasi maraming dahilan po ng anemia. But ang leukemia po is isa po tong klase ng sakit kung saan yung white blood cells po natin is nagiging abnormal siya. at dumadami siya. Minsan mas mataas pa sa RBCs natin. Kaya pag dumami sila, nagkakaroon din ng anemia kasi napapalitan ng white blood cells yung sa buto natin, which is malignant po, cancer po ang leukemia. Anemia, pwedeng sintomas ng malignancy, but hindi po anemia per se is cancer po.
3: Pwede rin siya nutritional anemia, diba?
4: Yes.
3: Oo, dahil po sa kakulangan ng iron.
4: Yes.
3: Common din po sa mga bata.
4: Opo.
3: Oo. Doc, sabi naman po ni Ma'am Lina Ho, ano naman po daw ang pinagkaiba ng aplastic anemia sa leukemia?
4: Ang aplastic anemia po is hindi po siya cancer, but ito rin po ay problema doon sa factory ng ating buto, yung bone marrow natin, wherein meron po tayong tinatawag na autoimmune, ni sinisira po ng sarili nating dugo or sarili nating system yung bone cells po natin. Kaya po, nas hindi po nakakaproduce ng platelet, yung nakakaproduce ng WBCs or red blood cells po. Pero hindi ho siya cancer. Ang leukemia po, ang main pathology o ang pinakadahilan nito is yung abnormal proliferation po ng blast cells na tinatawag natin, or specifically kung sa ALL, yung tinatawag natin na lymphoblast. Sa aplastic anemia, nagkakaroon po tayo ng problem sa production po. Hindi ho nakakaproduce ng any of the cells na supposedly kailangan i-produce ng bone marrow natin, kasi meron pong insult doon sa loob ng bone marrow natin. Doon sa ibsa, overproduction ng abnormal cells naman po.
3: Okay, Doc. So, na-miss out ko. Sa inyo pong foundation, the Cancer Treatment and Support Foundation, what are your programs para alam nila kung sila po ay tutulong? Saan ho pupunta yung kanilang donasyon?
4: Opo. So, sa amin po, ang number one po, ang trust po ng foundation po namin is tumulong po, ngayon po, inano namin, tumulong po sa mga batang may cancer. Hindi lamang po sa paraan ng pagbibigay ng chemotherapy, but we also provide emotional, psychosocial, at saka supportive care po. So, ibig sabihin, yung nutrition, ina-address po natin. Yung well-being po ng mga bata, ina-address din po natin sa kanila by giving, meron tayong mga gift-giving, meron po tayong mga donors at mga ano na nagbibigay ng nutritional support sa mga pasyente natin, or para ma-boost yung immune system nila. And then, meron pong pangarap ang foundation namin, which is nasabi natin dito sa Pilipinas, parang konti pa lang yung nagagamot. Kasi ang mga factors is number one, economic. Number two, late diagnosis pa rin po. Kaya ang kadalasan sa mga pasyente natin na hindi natin nagagamot with the treatment, it's ano ang pwedeng mangyari sa kanila. So we dream of establishing of a palliative pediatric standalone pediatric palliative care center, kung saan yung mga pasyente natin na ang approach natin is hindi na towards treatment, but we wanted to improve the quality of life. Yung gusto lang natin mapagaan whatever it is na meron sila habang nandito pa sila, gusto nating i-provide yon at magkaroon ng center na ganun po dito sa Pilipinas.
3: Oo, Doc. I'm for that. Gusto ko nga magtayo ng parang, Doc, yung parang, sabi ko kay Dr. Ami D.
4: Opo.
3: Tinusuportahan ko siya. Kasali siya, no? Dito sa foundation
4: ito.
3: Yes po.
4: Siya po ang president.
3: Yes. I've been supporting your foundation, Doc.
4: Thank you so
3: much. For so long. Tuwing birthday ko, dyan ako. Nung lalo na ng COVID, Doc. Buong COVID. Pinadalo ko po yung mga bata. So, I wish parang merong parang may play area. No, may toys, Doc. Bakit na, if we can have a space, Doc, tutulungan ko po kayo mangulikta ng laruan.
4: Sige po.
3: Kasi after all, there's still just children, di ba? So, ayong maramdamang may sakit ka, di ba? Gusto
4: yes
3: mo lang maging
4: po
3: masayang bata.
4: Opo. So, kasi ngayon may maginagawa gobyerno natin when it comes to treatment. But gusto namin, ang foundation namin, gusto namin maramdaman na bawat bata po is hindi sila nag-iisa. Patuloy pa rin ang buhay, pwedeng mag maging masaya, pwedeng maglaro despite sa mga pinagdadaanan po nila.
3: Yes, so paano sila maaaring tumulong? Saan po sila tatawag o magkocontact po sa inyo?
4: May sarili po kaming website sa Cancer Treatment and Support Foundation. So, nandun po yung mga detalye kung paano po magbigay ng tulong, monetary or service, pwede po yun. Kahit anong paraan po na pwedeng mabigay at maitulong natin sa mga pasyente natin na may mga cancer po. Meron din pong Facebook account ang aming Cancer Treatment and Support Foundation. Makikita po nila doon yung mga activities po ng foundation natin na patuloy na nagbibigay po saya, nagbibigay ng galak sa mga activities ng mga pasyente po natin sa nabatang may cancer. So we are affiliated po. We have MOA po with the National Children's Hospital, with the Philippine General Hospital, sa PCMC, sa East Avenue, mga other institutions po na nagpo-provide din po ng treatment sa mga batang may cancer po. Yeah. So we give support din po sa kanila.
3: Yes, so maraming salamat po Dr. Maricel Pedro, ang ating pong pediatric oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Siya po Executive Director ng Cancer Treatment and Support Foundation at mula rin po siya sa PGH, sa National Children's Hospital,
4: Rizal Medical
3: Center. And Rizal Medical Center. So nakakatuwa, si Doc could be reached in the private and our government hospital. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan today. It was a teary, nakakaluhang araw. Mm-hmm. Pero kung meron ho kayong sobra, no, at gusto niyo mong maghanap ng benepisaryo ng sobrang blessings po na tatanggap ninyo sa Panginoon, i-share po natin sa mga batang may cancer, may leukemia, dito po sa ating pong mga nabanggit na ospital. Nandyan po ang ating 70 plus lang na pediatric hema-oncologist specialist dito po sa ating bansa. So, samahan niyo po ako mamaya sa aking pong susunod na programa, Connect Ka Dyan, from 1:30 to 3:30. Pag-uusapan po natin na alam niyo ba na for 13 straight years ang Pilipinas ay sinasabi na ang Pilipinas ay pinangalanan bilang deadliest country sa Asia para sa mga environmental defenders. So, ibig sabihin nun, deadliest country sa Asia. So, ibig sabihin madaming nadidisgrasyang mga environmental defenders sa ating bansa, no? So tayo po daw ay nangunguna for the last 13 years. O maganda bang reputasyon yan? Parang hindi, ano? Parang nakakahiya. So yun po ating pag-uusapan mamaya. Makakasama po natin mga environmentalist for 2 hours po. Sali po kayo sa aming huntahan. So maraming salamat everybody. Happy Sunday. Let's include kids with cancer and mga blood cancers katulad ng leukemia sa ating pong panalangin ngayong pong linggo. Thank you po. Bye. Happy Sunday.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, 10 Philippine Space Agency o PhilSA engineers ang sumasailalim sa advanced hands-on training sa South Korea katuwang ng space company na Perigee Aerospace para sa nakatakdang liquid-fueled sounding rocket test launch sa Cagayan sa susunod na taon. Bagay ito ng SICLAB project kung saan sinasani ang mga Pinoy engineers sa pag-assemble, pag-test at aktwal na operasyon ng liquid-fueled rocket. Pagkatapos ng pagsasanay, itutuloy sa Pilipinas ang paghanda para sa test launch sa Lalo, Cagayan sa 2027. Layan itong hindi lang makapagpalipad ng rocket, kundi makabuo ng sariling mga eksperto para sa susunod na space launch na maaaring magbukas din ng oportunidad sa teknolohiya, pamuhunan at trabaho. Sa ibang balita naman, sa kabila po ng ipatutubad na taas pasahe bukas, nanawagan ang Land Transport Group sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na itaas ang fuel discount para sa mga jeep at UV Express. Sinabi sa DZMM ni Altodoc President Melancho Vargas na mas maramdaman ng mga chuper kung gagawing 15 pesos ang ngayon 12 pesos kada liter fuel discount. Mungkay pa ng grupo si LTFRB, gumawa ng mekanismo kung saan agad tataas ang pamasahe kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. Muli ring hinimok na Altodap ang pamahalaang buwagin na ang old deregulation law at suspendihin din ang excise tax sa gasolina at diesel.
4: Andyan pa rin po yung 12 pesos na discount eh. Ito, kung maririg po ng gobyerno, wag sana pong tanggalin to. Kung mapag-aaralan po nila na dapat kung dadagdagan pa imbis sa 12 pesos, gawin po 15 pesos per liter, ay malaking, yun po yung talagang mararamdaman ng driver. Yung talagang tulong po ng gobyerno.
3: Rito naman po sa ibayong dagat, 6 ang nasawi matapos gumuho ang 2 palapag na gusali dahil sa malakas na pagsabog sa Central Athens sa Greece. Nangyari insidente sa sikat na tourist area malapit sa Acropolis. Napinsala rin ang mga kalapit na bahay, commercial center at mga sasakyan dahil sa lakas ng pagsabog. Iniimbestigan pa ang sanhi, bagaman sinabi ng lokal na pamahalaan na may posibleng may kaugnay nito sa gas infrastructure.
5: Po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na kadyay!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na kadyay!
0: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na kadyay!
0: Makinig! Manood! Now na!

0: isang magandang magandang tanghali mga kapamilya at mga kaserbisyo. 12:11 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ka-partner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si DJ Jaihel. September 27, 2026, 89 days before Christmas. Kayo po ay nakatutok syempre sa programa natin every Sunday pagpatak ng alas 12 ng tanghali hanggang 1:30 in the afternoon. Ito po ang Bongga Ka Jai. Na-miss ko kayo mga kapamilya. Parang pasensya na po, last Sunday wala po ang beshi ng bayan dahil tayo nga po ay mga pagana. Opo, di ba? Pasensya na. Pero ngayon, present na present tayo para maghatid ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Congratulations agad-agad. Unahin na natin ha. Gusto kong batiin and at the same time, gusto ko ring humingi ng pasensya, 'di ba? Meron talaga akong tickets. Meron akong 3 tickets kagabi. SVIP 'yun, te. Huwag kayong lolo ko loko, ya. Okay, lolo ko loko sabi. Meron akong SVIP tickets para sa Becoming concert, yung advocacy concert ng aking nakshi na si Crystal Mejes. Mula sa PBB, Pinoy Big Brother Gen 11 2.0. Inanap sa New Frontier Theater ang kanyang first ever major concert na sold out. Congratulations, kakaka-proud! As in! Opo, diba? Naaalala ko, i-share ko lang po, no? Nung ito po ay inilabas, agad-agad ako po ay tinawagan ng producer. I-shoutout ko po si Miss Dia Hilario. Miss Dia, ayan. Oo, ng ating kaibigan producer, ganyan. At sabi niya, DJ Jai, merong concert na gagawin for Crystal, ganyan. Oo, guess mo naman sa mga radio shows mo. Agad-agad, gines po natin siya sa mga programa natin mula sa FM hanggang sa Alam Na This dito sa DZMM. Tapos bilang malapit ko namang din kaibigan si Crystal, nagchikahan kami live on air. Sabi ko sa kanya, Nakshi, kung ngayon, parang start pa lang nung ticket selling that time. Hindi pa ganun ka, syempre dahil start pa lang, wala pang mga bumibili masyado, ganyan. Sabi ko talaga sa kanya, alam mo, because yung charm mo, yung pagiging totoo mo sa iyong mga fans, sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo, sasabihin ko talaga, masusold out ang concert na yan. Ate ko na manifest. Opo, di ba powerful talaga ang bawat mga salita? Dahil ilang gabi or ilang araw bago ang nasabing concert, ito talaga naman po, nag-sold out po. So, congratulations kay Crystal Mejes. And yung pagsusorry naman, kasi po tayo po ay may taping, may shooting kagabing ginawa. Actually, taping, kasi hindi naman tayo, shooting kasi pelikula, di ba? Ang art. Oh, may taping po tayong ginawa. Na late na ako natapos kagabi, parang mga 9:30 natapos yung ginawa kong trabaho kagabi. Parang nag-start ako ng mga ano, after lunch, ganyan, after lunch yesterday. Start na ng ganap. Oo, pero natapos kami ng late kagabi. Eh, ang concert magsisimula ng alas 8, sabi ko ganyan. Eh, after nung 9:30, nag-dinner muna, kumain, ganyan. Hindi na ako nakaabot. So, Crystal, congratulations, pero sorry, hindi ako nakasupport sa present. Ay, hindi ako naging present na pumunta sa New Frontier Theater. Nakita ko ha, parang ang saya-saya ng mga batchmates niya sa PBB, sina Lela. Lahat sila talaga namang full support. Oh, eto na muna, syempre, ayan, sa oras na 12:15. Naku, malungkot po na balita, oo, para sa ating mga kapamilya, lalong-lalo na po sa ating mga kamorkada mula sa MOR 101.9 for Life. Pumanaw na nga po ang isa sa mga pamilyar na boses ng Philippine FM Radio, ang veteran radio personality na si DJ Martin D. sa edad na 56. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Martin D. kaninang umaga. Hindi pa man inihahayag ang sanhi ng kanyang kamatayan at si Martin D. po ay naging bahagi ng DWRR 101.9 noong taong 1996 at kalaunan ay naging isa sa mga kilalang boses ng MOR 101.9 mula po sa lahat ng bumubuo ng DZMM at sa kanyang mga nakasama sa MOR. Taus-puso po kaming nakikiramay sa kanyang pamilya at mga naulila. Paalam po, Mr. DJ Martin D. for Life. Yan, ako talaga hindi ko talaga kinikere ang mga gantong mga balita. Oo, ako ay nalulungkot, naging emotional. Pero syempre, Chomarts, ayan, ang last chat pa lang, ang last chat ata namin ni Martin D. ay syempre si Martin D. po, mag-share lang ako ng chika. Sana hindi ako maiyak, no? Yan, okay, carry ko to. Yan, si Martin D. po ay nung nagsimula po ako sa MOR taong 2013, of course, siya si Martin D, 'di ba? As in Martin D po siya ng radyo ng Philippine FM Radio, ayan, ng 101.9. Naaalala ko parang isa siya kasama ni DJ Jasmine sa mga nag-train sa amin, si China Pops, ayan, si Kuya Chip Pops. So, sila ang maraming mga magagaling at veteranong mga DJs ang humasa sa amin kaya at nag-pave ng way kung bakit kami mga radio DJs ngayon. Ako po to, I'm speaking for myself. Tapos natatandaan ko na ang atake ay tinitrain kami ni Jasmine, tinitrain kami ni Martin D, at tinitrain din kami ni China Heart, ganyan, si Kuya Eric, ganyan. Nakasama rin natin dito sa DZMM. Tapos, parang nag-reunion pa kami. Oo, nakita nyo po yung nag-reunion pa kami. Ang unang-unang nagsalita doon, yung Mr. DJ Martin D. Ayan, oo, diba? So, sobrang ano yan, napaka father figure para sa aming mga bago, sa mga aming mga nagsisimula pa lang na radio DJ. Hanapin ko yung ano. Oo. Yan. Yung chat, oo, diba? Parang February, nagkakamusta si Chomarts. Tapos, parang, pag even yung birthday ng mama ko, binati niya pa noong June 26. Ayan. Tapos, parang, nakikita niya na ano, na may mga eksena sa mga kaganapan sa mga trabaho. Tapos, ayun, ang ending siya po ay kinuha na ng ating may kapal. Hindi ako makapag-chika kasi baka maluha si DJ Jaiho. Oo, di ba? Mali. Pero Martin D, maraming salamat po. Susunod, sa oras na 12:19, ako eto naman. Oh, Kuya Fred, ano nga yung laging nakikinig sa atin? Yung mga UV van, yung mga taxi driver, yung mga bus driver, yung mga electric vehicle. Oo, lagi daw sila nakatutok mula Baclaran to Alaba. Maraming salamat. Opo, 'di ba? Ayan. O sino ba 'tong mga nagcha-chat at mga nagte-text? Ayan, okay. Okay, go. Simulan na natin ating mga showbiz balita. Ang ating star for all season na si Miss Vilma Santos nagsalita matapos hindi mapasama sa bagong national artist. Ito na po, naniniwala po ang star for all seasons na si Miss Vilma Santos na mangyayari ang isang bagay kung nakatakdang mangyari. Ito po ang naging pahayag ng aktres matapos natanungin sa social media topic kung bakit hindi siya kasama sa mga bagong national artist. Say nga po ni Miss Vilma na mas dapat daw na nagpapasalamat na lamang siya sa mga blessings na natatanggap dahil sa ilang dekada ng karera sa pag-arte. Para nga sa veteranang aktres, napakaraming positibong bagay na dapat tutukan sa halip na mag-focus sa negativity. Sinabi rin ni Vilma na prioridad niya sa ngayon ang mga mahal sa buhay at ang pagprotekta sa kanyang kapayapaan. Miss you, Ate V. Alam nyo, diba, share ko lang si Ate V. Isa po yan na kapag kami-neses nyo po o kaya kinongratulate, pinapurihan ng bonggam-bongga sa mga kaganapan. Eh, agad-agad nagre-reply. Kahit siya ay star for all season. At busy-busy rin sa kanyang mga constituents. Dava, oo. Pero tama naman, in time, kung ito ay nakatakda na ibigay or igawad, eh mapupunta naman talaga yan sa ating mga deserving na mga Filipino artists. Ayun. Samantala, mga kapamilya, Christopher De Leon nagsalita na sa away ng dalawang anak. Nagdesisyon ang aktor na si Christopher De Leon na huwag pumili ng panig sa away ng mga anak na sina Lot-Lot at Ian De Leon. Sentro ng hindi pagkakaunawaan ang korporasyong binuo ni Ian na biological son ng superstar na si Nora Honor at Christopher. Sinabi ni Ian na sinabihan na niya ang mga adoptive siblings na sina Lot-Lot, Matet, Kenneth at Kiko hinggil sa korporasyon. Pero itinanggi ni Lot-Lot ang pahayag at naninindigan na hindi nila habol ang ari-arian ng yumaong ina. Bagamat nakausap na ang magkabilang panig, sinabi ni Christopher na hindi na niya kailangang isa publiko ang napag-uusapan or napag-usapan ng mga anak. Sa kabila nito, umaasa ang veteranong aktor na maayos pa rin ang relasyon ng magkakapatid. Susunod na balitang showbiz, Ann Curtis pumalag sa netizen na tinawag siyang retokada. Pumalag ang kapamilya, actress and host na si Ann Curtis sa pagtawag sa kanya bilang retokada. Sa post sa X, nag-reply si Ann sa tweet ng netizen at iginiit na hindi siya sumailalim sa anumang cosmetic surgery. Para sa aktres, pareho silang maganda ng babaeng anak na si Dahlia at sa huli, nagbigay pa si Ann ng virtual hug sa netizen sa kabila ng pambabatikos. Ay, naku, nakakaloka. Sana kung sino man yung unang-una sa lahat, diba, napaka-tsaka ng na mamabatikos ka ng physical na itsura ng isang tao. Lalo na, una, diba, mali na mambatikos ka ng itsura ng kapwa. Ganyan. Kasi aminin naman natin, 'di ba? Minsan talaga sa pagpapakatotoo natin, hindi naman mawawala 'yung mga ganun. Pero syempre, 'di ba, piliin nating maging kind, maging mabuti. Aba, ihinga na lang natin ang malalim tapos sabihin na lang natin 'yung mga ibang mga thoughts or intrusive thoughts natin, hindi na para mang okay pa. Second, naku day, sana bago mo inokray si Ann Curtis, kaya mong tapatan 'yung level ng kagandahan na nag-iisang diyosa, 'di ba? Una nga sa lahat, siya ay si Ann Curtis. Bukod sa maganda, may everyday ganap sa Showtime, may mga endorsements na million-million ang halaga, di ba? Magaling din na actress, nagbibigay ng happiness sa tuwing tanghali sa ating mga madlang people. Di ba? Oo, Ann Curtis na yan, te. Oo, baka kung hindi mo kayang tapatan ng kagandahan, ayun, sabi sa'yo, manahimik na lang, di ba? Samantala, naku, eto na. Si Aiko Melendez at Juan Migbondok nilinaw na pareho na silang annulled. Nilinaw po ni Aiko Melendez at Juan Migbondok na pareho na nga silang annulled na bago magkaroon ng relasyon. Sa panayam kay Tito Boy Abunda, sinabi ni Juan Mig na finalize ang kanyang annulment noong 2021. Sinabi din ng dalawa na maraming pinagdaanan ang kanilang love story bago mauwi sa happy ending. Umabot pa sa puntong gusto ni Aiko na makipag-date sa ibang tao pero na-realize na may feelings pa siya para kay Juan Mig. Kinumpirma ni Aiko at Juan Mig ang kailang relasyon na Pebrero nitong taon. Ay talaga, antaray! Pa-Valentine's, diba? Yun. Ay, taray, no? Congratulations pala, syempre, kay Carlos Yulo, diba? Naka-gold ulit siya sa Olympic. ngayon, 'di ba? Sabi natin yung mga ganyan, oh, nganger, ngangachi ang mga nagsabi na karma yung kanyang mga eksena, ganon. Ngayon, lahat tayo support-support. Dapat naman kasi talaga, piliin natin maging kind. Piliin natin yung mga salita na sinasabi natin. Hindi po porke kaya nating magtago sa mga picture ng mga cartoons o kaya yung walang picture minsan sa TikTok, sa Facebook, sa X. Eh, magiging matapang na tayo, di ba, ng bonggang-bongga. Sa paghahayag ng ating mga saloobin, kahit na ito ay mga negatibo, oo. Oras natin, 12:26 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, gusto ko lang kayong i-invite. Opo, merong ano, may pabazar dyan sa may Maple Grove The Tent. Hatid na nga CQ Events Bazaar. Opo, 3 p.m. to 12 midnight. September 6 to December 31. Ay, ang bongga. So ngayon, September, ng September 6 pa lang, dire-diretso na yun, October, November, hanggang December 31. Yan po ay sa CQ, ayan, CQ Events Bazaar at Maple Grove The Tent. Opo, dyan po yan sa mga taga Cavite, malapit sa Gentry at malapit sa Tanza. Oo, tama. Naku, sana kung ano, no, makapag-benta ko dyan ng mga ano, pre-love outfit. Oo, makikita nyo yung mga isang suutan lang ng mga damit. May ibenta natin dyan sa Maple Grove The Tent, sa CQ, hatid ng CQ Events. Ayan. Siyempre, sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang ating very, very special guest for today. Kaya tutok lang po, we'll pause for a break. Magbabalik po ang Bongga Ka Joy dito lang sa DZMA.
1: Bongga Ka Joy! Bongga Ka Joy! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Ka! Kaya ba ganyan?
3: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng,

0: para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
4: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
5: Pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan!
5: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Sa DZMM!
8: Bongga ka Jai!
9: Bongga!
10: Oras, mga kapamilya, 12:30 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos ng kalsada na partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho. Ako, tuloy-tuloy tayo sa ating mga chika about showbiz. Ito po, first time na itinanghal ng live ni SB19 member Josh Cullen ang kanyang bagong single na Like Me. Sa isang music showcase sa Taguig, kakulab niya sa bagong awit ang Korean-American rapper na si Jay Park. At ayon nga kay Josh, personal ang kanta dahil isinasalaysay nito ang kanyang paglalakbay bilang artist at kung paano niya natutunang mag mas kumpiyansa sa pagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng musika. Pinasaya rin ni Josh ang kanyang fans sa performance ng ilan pang kanta tulad ng Get Right at Yoko Na. Congratulations sa ating SB19 member na si Josh Cullen. Diba? Nakakatuwa. Ang taray no, diba meron ding mga solo songs na Justin, hindi mali. Oh. Diba, may solo song din si Justin, meron din si Stel, tapos meron din si Philip, ngayon si Josh Cullen. Alam ko hindi ito yung first time na magkaroon ng kanya-kanyang single itong SB19 natin. So talagang patuloy tayo yung ginagawang proud ng SB19 mga 18s, diba? So, congratulations, Josh Cullen! Samantala, uy, alam mo, nabalitaan ko ha, na parang hati pa rin, opo, ang reaksyon ng lahat sa social media dahil dun sa mga ginagawang pagbibenta at saka may nagtitrending kasi ngayon, Kuya Fred, na parang in-invite ata for maging speaker yung mommy ni the late Rene Baterbonia, oo, in-invite na maging speaker tapos parang ang reply nang naniningil ng 25,000 na parang talent fee. Opo, pero parang ayon sa chika, dininay ng magulang, oo, dininay ni Mami Roveline, dininay ni Mami Roveline Baterbonia na ito daw ay hindi totoo, ito ay fake news, gawa-gawa lamang, opo. Pero if ever ha, kung ako ang tatanungin, parang pakiramdam ko naman, siguro na sa shock lang yung mga tao dahil nga hindi naman artista or hindi naman content creator or social media influencer si Mrs. Baterbonya. Pero for me ha, sa bawat mga engagements na gagawin naman talaga, it's very important na kahit papaano ay talagang magbayad or magbigay ng kung tawagin, hindi man full talent fee talaga, pero magbigay ng honorarium. Kasi syempre aminin natin, no, time and effort yung binabayaran para mag-speaker. Mag-ayos ka, mag-makeup ka, 'di ba? May presyo 'yan. O kung ikaw ay mamamasahe pa, 'di ba? May panggas ba ganyan. So importante, pero yung 25,000 sa totoo lang sa panahon ngayon na ang hirap ng buhay, ate ko, no. Maliit pa nga 'yan. Naloloka naman ako din talaga na minsan kung sabi nga 'di ba, dahil hindi daw totoo, dininay na ni Mrs. Baterbonya. Pero kung ito man ay truly mali, ang mali dyan, alam mo kung ano, yung nag-screenshot tapos pinost. Diba? Yun ang mali, nag-screenshot tapos pinost, lalo na kung walang consent. Kasi aminin naman natin, dai, personal na usapan nyo yan, yung sa social media, tapos ipopost mo, tapos para ano, for the clout. Kasi feeling ko na dadagdag lang din. Dahil, di ba, parang ang siste, yun nga, sabi ko kanina, samot-sare at hati ang reaksyon ng mga tao dahil nga, bakit daw hanggang ngayon, nagbibenta pa rin ng mga merchandise ni Rene, masyado daw ginagatasan nung kanyang ina, yung pagpanaw ng kanyang anak. Pero alam ko, dati pa daw, hindi pa man din na sumasakabilang buhay itong si Rene, dahil nga magaling na player ata dun sa kanila sa Mindanao, opo, nagbibenta na sila ng mga pa-merch. Syempre bilang nanay, di ba, sa dami ng kanyang mga anak, parang nakitaan niya to ng opportunity, at saka kung hindi naman iba yung, kung at least hindi naman illegal yung binibenta, mga merch naman, di ba? Para sa akin, go lang, bilang madear, ganyan, bilang nanay, di ba? Opportunity yun para makatulong sa kanilang hanap buhay or sa kanilang masustain yung pang-araw-araw nila, kahit pa paano may sales, di ba? Ang nanay, di ba, lahat gagawin talaga para kumita ka ng pera, yes. But anyways, ito naman susunod na balitang showbiz natin. John Prats at Heart Evangelista nagbigay ng teaser para sa upcoming film. Ayun, ako maraming masaya dito. Nagbigay nga po ng teaser ang dating on-screen partners na sina John Prats at Heart Evangelista sa kanilang upcoming film. Sa media conference, sinabi ni John na ibibigay ng pelikula ang mga bagay na hindi daw nakita ng kanilang mga fans mula sa kanilang dalawa. Nang tanungin kung magkakaroon ng kissing scene sa pelikula, tumawa lang ang dalawa at hindi na nagbigay ng detalye. Para kay Heart, maituturing na National Closure Day ang pelikula dahil sa mga surprise at iba pang pasabog. Pero ngayon, wala pang pamagat ang movie na mapapanood sa February 2027.

ako. Excited ako dyan. Kasi di ba parang yung panahon natin ngayon talaga is yung ano, gustong-gusto natin yung mga may nostalgic feelings. Yung nostalgia, di ba yung sex bomb. Tapos recently nga, nakapanayam ko rin ang Maskulados. Na parang sabi ko, antara yung mga dating napapanood, eh talaga nagkakaroon sila ng ano, pa-show ngayon. Yun yung sinasabi natin na kung dati hindi pa afford na bumili ng ticket, manood ng concert, manood ng pelikula ng sarili mong pera, yung ginagastos mo, ginagamit mo. Ngayon, di ba itong mga ino-offer sa atin, abay pwedeng-pwede na. So yan, abangan po natin February 2027, mga kapamilya. Susunod na balitang showbiz. Ilang mga kapamilya stars magtatapatan, pati na rin ang mga creatives sa 42nd Star Awards for Movies. Nominado sa Movie of the Year ang Vice Ganda movie na Call Me Mother. Makakalaban ito sa kategorya ang ilan pang 2025 Metro Manila Film Festival entries, kabilang na po riyan ang Bar Boys After School, I'm Perfect, Manila's Finest at Unmarried. Nominado naman si Meme kasama sina Joshua Garcia, JM De Guzman, Baron Geisler, JC Santos, Jericho Rosales at Piola Pascual bilang Movie Actor of the Year. Mabigat din ang maglalaban-laban sa Movie Actress of the Year na pinangungunahan ng mga veteranong aktres na sina Charo Santos Concho at Maricel Soriano. Kasama sina Maylene Dizon, Bella Padilla, Nadine Lustre, Maris Racal at Angelica Panganiba. Gagawara naman ng Nora Honor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award sina Sharon Cuneta at Res Cortez. At itatalaga namang Hall of Famer sina Vilma Santos Recto, Ricky Lee at sound engineer na si Albert Michael Idioma. Congratulations sa lahat ng mga nominado para sa 42nd Star Awards for Movies. Alam ko meron ding PMPC ngayon na award giving bodies. Kailan kaya no? Dahil sa patapos ng September, mag-October na, hindi pa natin na nababalitaan kung kailan i-release yung last 4 remaining na Metro Manila Film Fest movies. Eto, susunod sa oras na 12:39. Ang tanong, nagpa-practice na po ba kayo ng sayaw para sa inyong mga Christmas party? Nako, hindi po dapat mawala sa playlist ang hits ng P-pop girl group na Baby Dolls. Lalo na, agad-agad, binigyan na po ito ng Christmas Remix. Mapapakinggan na sa streaming platforms ang mga kanta mula sa kanilang Zoom Baby Dolls Extended Play na mayroong holiday vibe. Maagang pamasko nga po ito para sa kanilang mga fans at wow, as in, ang kanilang first ever solo concert ay magaganap November 8 sa Skydo. Congratulations sa ating mga baby dolls, 'di ba? Nakakahappy mula sa Ulala at saka yung Ikembo, yung Ikembot mo. Kumembot ng ganito, yung gaano. Ganyan. Oh, so for sure, 'di ba? Yan ang magiging ano, song of the Christmas parties, mga kaliwat kanan na Christmas parties, 'di ba? Samantala, susunod na balitang showbiz, naglabas ng saloobin ang kapamilya actor na si Paolo Avellino. Kaugnay sa nangyayaring temporary ban sa communication app na Discord nitong Miyerkules. Ayon kay Pao na kilala rin gamer, Discord ban agad ang nakitang paraan ng bansa para matiyak ng gobyerno ang child safety online.
kumpara sa ibang progresibong bansa. Anya, malaki ang epekto ng Discord ban sa mga nagtatrabaho, estudyante at mga negosyante, habang madali lamang sa mga nananamantala sa mga kabataan na lumipat ng ibang platforms para mag-udyok ng karahasan. Naniniwala si Paolo na dapat tugunan ang seguridad ng mga bata, kaya dapat tutukan ng pamahalaan ang pinakaugat ng problema. At hindi pagtuon lamang ng Anya ay easy target. Actually, nung nasa Lyceum ako, nung ako ay nagtuturo pa for multimedia digital sound production, parang yung mga estudyante bukod sa Zoom, bukod sa Google, yung anong tawag doon, nakalimutan ko na, sa Word, yung para pag nag-online class, ganyan, oo, diba? Discord din yung ginagamit nila para mag-coordinate at para mag-catchikahan sila nung kanilang mga classmate for thesis, kapag sila ay may mga gagawing mga school activities, opo, diba?

Pero tama naman si Paolo Avellino, 'di ba, na dapat magtuon tayo sa ibang mga bagay-bagay. Hindi yung basta easy lang na, oh sige, shutdown na agad ito. Sarado na agad.

0: sa DZMM. Bongga ka Jai! Bongga ka Jai!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Sa DZMM! Bongga ka Jai! Bongga ka Jai! Bongga ka Jai!

0: 12:47 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kasama pa rin nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga latest chika. Ay, i-congratulate muna natin for landing top 10. Opo, diba? Nung una top 20, tapos nag-top 10 ang ating Mr. Philippines na si John Wayne Alba. Grabe trending na trending si John Wayne Alba, oo, sa mga social media post dahil talaga naman parang ang lakas ng dating, oo, pang malakasan din ang kanyang mga performances sa bawat mga appearance niya doon sa kanilang kompetisyon. Thank you, of course, for raising the flag of every Filipino para sa patimpalak na yan. Ayan, maraming nag-iintay sa kanya dito sa Pilipinas. I'm sure, sunod-sunod ang mga magiging endorsements, diba? Samantala, eto naman, ichika naman natin, oo, ibinida nga po ng ating kapamilya na si Liza Soberano at her ang pagiging mga proud Pinay nila sa isang major US television morning program para sa promotion ng kanilang pelikulang Forgotten Island. Ayon nga kay her, bukod sa nakaangkla sa kulturang Pinoy ang animated film, lumutang din dito ang tema ng pagkakaibigan at pamilya. Natyak-anyang makaka-relate kahit anong lahi. Hindi man napigilan o hindi naman napigilan ni Liza na maging emosyonal dahil nabigyan na anya ng focus ang ating kultura sa isang major animated movie. Nagbahagi rin siya ng kanyang karanasan sa pag-voice acting na ibang-ibaan niya ang atake kumpara sa pag-arte sa harap ng camera sa kanilang guesting. Ipinakilala ni Liza at her ang Pinoy favorite na halo-halo sa morning show host. Ako na, ako curious talaga ako. Excited ako mapanood yan. Sana nga magkaroon ako ng time na masaksihan itong pelikulang Forgotten Island, diba? Pero syempre, ito na mga si Liza ay talagang at least unti-unti nagkakaroon na siya ng puwang na achieve niya na ang kanyang slowly but surely ang kanyang Hollywood dreams, diba? Yung kanina pala, oo, segue natin, no, yung sinabi ko yung about kay John Wayne Alba, ang last na ang last reigning noon ay of course si Kirk Bondad. Ipinasa na nga po niya ang Mr. International title to Andres Briseño ng Mexico. Oh, yo. Susunod na balitang showbiz, mapapanood sa huling pagkakataon ang stage adaptation ng pelikulang About Us But Not About Us na pinagbibidahan ni Romnick Sermenta at Elijah Canlan. Sa Oktubre na ang final run ng play na tampok ang kwento ng isang literature professor at kanyang estudyante na magkakaroon ng tensyonadong psychological confrontation. Ito'y matapos ngang mabunyag ang mga sikretong bagay sa kanilang pagtatagpo. Gaganap sa nasabing play ang OG cast na sina Romnick Sermenta at Elijah Canla. Kasama rin sina Epi Quizon at Andoy Ranay. Diretso na tayo sa ating showbiz news. Sobrang proud daw ang aktres na si Maxine Magalona sa namayapang amang si Frances Magalona. Nang mapakinggan ang iconic song nito na Mga Kababayan bilang soundtrack ng animated film na Forgotten Island. Sa kanyang social media post, sinabi ni Maxine na hindi niya napigilang mapatayo ng patugtugin sa isang eksena sa pelikula ang Awitin ng Ama na binigyan ng bagong buhay ng Kings of P-Pop SB19. Nag-reminis din po si Maxine sa husay bilang artist at pagiging mababang loob ni Francis M. Binati niya rin ang SB19 sa kanilang magandang rendition ng Mga Kababayan. Mapapanood nga po ang Forgotten Island sa mga sinehan. Hanggang ngayon, showing pa rin po siya, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nakakuha rin po ito ng 100% score mula sa online film and TV review aggregation website na Rotten Tomatoes. Ilaban na natin yan. Oo. Sino kayang pwede nga makasama sa panonood ng Forgotten Island? JP, nanonood ka ba, JP? JP, alika, dali manood tayo ng si JP Lim kasi. Ay, nanonood si JP Lim. Ayan. JP, halika, tara, manood tayo ng Forgotten Island. Para ma-excite tayo sa boses ni Miss Dolly. Sa boses ni Liza. At sa boses ni her, ganyan. Sana pala nag-audition din tayo, no? Oo, di ba? Ang gawaw feeling, di ba? Akala mo talaga, papasa sa sa voice acting yung atake, ganyan. Eto na naman, excited naman ako dito sa pelikula ni Josh Lea, ni Joshua, tsaka ni Julia, ang Always Mine, Never Yours. Dahil alam nyo po ba, sa mga binisita nilang mga malls, sa kanilang mga pa-promo at sa mga pa-mall shows, abay mainit na sinalubong nga po mula sa Bulacan at pati na rin sa Zamboanga ang mga bida ng pelikulang Always Yours and Never Mine na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Busy sa promotion ang Josh Lea para sa nasabing proyekto. At lubos nga ang kanilang pasasalamat sa publiko at sa ipinapamalas na suporta dahil ayon kay Julia, marami pang eksena na dapat abangan sa nasabing movie na hindi pa nga po nakikita sa mga naunang inilabas na trailer. Babiyahe rin ang mga bida ng pelikula sa Laguna, sa Cavite, sa Vigan at pati na rin sa Bacolod. At maging sa ibang bansa para makahalubilo ang kanilang mga fan. Naku, showing na po sa September 30. Sa lahat ng mga sinehan sa buong bansa ang Always Yours, Never Mind. Ako, ito gusto kong itanong. Napanood na siya. Maganda daw. Oo. Ay, napanood na daw siya ni JP. Oo, diba? Pasabog. Agad-agad. Ang Forgotten Island. Ito gusto kong malaman, syempre. Sino dito sa inyo ang nanonood ng Someone Someday ni Catherine Bernardo at saka ni James Reed? Oo. In fairness, nasa sila? Sa Netflix episode 46 na po ang Someone Someday. Ang taray, di ba? With James Reed, Maha Salvador, Catherine Bernardo, Dimples Romana, at marami pang iba. Ako nakasubaybay talaga, pero kasi every Wednesday and Thursday walang upload. Pagpatak ng Friday and Saturday, ayan, meron na silang mga bagong upload tuloy-tuloy na. Kumbaga may break lang ng very, very light. Ang ganda, no? Parang wala masyadong karahasan yung ginagawa dun sa movie. Parang kalmado lang yung pagiging kontrabida, kalmado lang yung paggawa ng mga plot twist. Pero very interesting at saka nakaka-hook talaga. Yung parang sabi ko nga, yung ata-atake niya, parang kuri-kuriya yung approach nung pagiging kontrabida nitong si Maha Salvador na gumaganap sa role bilang si Bea at nagpapanggap bilang si Abby. Ngayon nga sa episode 46, pati ba naman si Rafael Rosell na ginagampanan ni Peter, ginagampanan niya yung role na Peter. Napakalaking investor sa love list ni na Billy Idol na ginagawa naman ni Catherine. Talagang blackmail ni Maha, ni Bea doon sa sering Someone Someday. Nakakainis. Oo, talagang kuwang-kuha ni Maha Salvador ang gigil ko, yeah. Oo nga, aabangan natin kung kailan yung revelation at malalaman ni Catherine Bernardo na sila ay may relate pala sa isa't isa nitong si Bea, dahil 'di ba kasi yung tatay naman kasi talaga parang ba't ganun ang mga hinahanap puro na lang sina Billy, si Oliver. Eh, 'di ba unang pamilya naman pala niya itong sila Rita Avila, 'di ba? Ayan, sana po ipanoorin niyo po ang Someone Someday. Sa Netflix, oo, episode 46 na siya. Pero sa I-Want, hindi ko alam kung mas delayed or mas nauuna ang I-Want. Basta ako sa Netflix, ako nakakatutok at nakakapanood kasi. I'm Perfect pala, nasa Netflix din. Panoorin nyo po mga kapamilya. Yes, diba? Ay, ang oras natin ay 12:58. We'll pause for a break at magkakaroon muna tayo ng balita, opo. Ating 1 p.m. news break. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Dito lang syempre sa Bongga Ka Diyan.
1: Bongga Ka Diyan sa DZMM.

0: MMM Número 1 sa Aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, maaari nang ipatupad ng mga PUV driver at operator ang taas pasay simula bukas kahit wala pa nakuhang fare matrix mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Paliwanag sa DZMM ni Acting LTFRB Chairman Greg Bua Jr., pwedeng i-download ng mga driver at operator ang fare guide sa website ng ahensya para maipaskil sa kanilang mga sasakyan. Ayon kay Bua, target ng ahensyang gawing online ang paglalabas ng fare matrix para hindi na kailangan pumunta sa kanilang tanggapan ang mga PUV driver at operator. Paalala na LTFRB sa mga chopper, huwag pagsamantahan ng mga commuter si patutupad na dapat pasahe.
2: Gagawa po tayo ng within the period of 6 months or 3 months po, i-implement din po natin na magkaroon ng fare matrix ang bawat pampublikong sasakyan para po mas plate number specific po at mas route specific po yung kanilang fare matrix. Gagawin po natin itong online para hindi na po kailangan pang pumunta ng ating po mga drivers operators sa ating opisina.
1: Sa ibang balita naman, humihiling ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawasan ang mga testigong iaharap sa plunder case nito. Sinabi sa DZMM na legal counsel ng kongresista si Attorney Aide Fajardo, ito ay para hindi lumampas sa 30 araw ang pagdinig alinsunod sa panuntunan ng continuous trial. Gid ni Fajardo, nirespeto nila ang paring ng prosekusyon lalo't kailangan subaybayan ang mga dokumento, pero mabigat pa rin anya ang mahigit 20 testigo na nakadakdang hiharap. Nananatili si Romualdez Infirmary ng Quezon City Jail sa Payatas at patuloy na minomonitor ang kanyang kalusugan.
3: But of course, dahil yan ay naordinan na ng korte at kumain na ang korte sa ganung numero ng mga testigo, we submit, no? We appreciate yung ruling ng korte dyan po sa bagay na yan.
1: Yan na po ang mga balita basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: DZMM Balita. Balita ngayon. Bongga kajay. Sa DZMM.

0: Balik po ang Bongga Ka Jai. Nako, eto na po sa oras na 1:04. Makakasama na natin at mas kikilalanin po natin ang isang drag queen and isa rin po siyang host at kanina nga off-air. Meron siyang chinika sa akin na before daw ay nagkaroon na ng moment na nagsama kami on stage para sa World Bazaar, diba? Ayan, i-welcome po natin live sa programa sa Bongga Ka Jai Sandarating. Hello-y!
1: Hello! What's up mga kapamilya? What's up madlang people?
0: Yes! Ayan, magandang Sunday! Ayan, una sa lahat, syempre, yung Sandara, i-assume ko na nanggaling ito sa pangalan ni 21 Sandara Park.
1: Ay, actually, mali po, DJ Jack.
0: Ay, hindi!
1: Okay. Kung mapapasin niyo yung pangalan ko, Sandarating, it's a play word of saan darating.
0: Ganun
1: siya. Because during the time I'm thinking about a drag name, naisip ko kasi, I don't know if you're able to watch my episode with Miss Q&A, but I was able to open up on the spot with my parents. On the spot nila nalaman na nagda-drag ako. Araw na Miss Q&A. That's August 28. That's why kaya pinangalan ko sa drag name ko saan darating, because I've been doing this for 2 years. Tinanong ko sarili ko saan darating yung journey ko.
0: Wow.
1: And the jury kasi na nag-iisip din ako ng name, bigla tumugtog yung kanta ng 4F Spade. Saan darating ang mga salita. Din ayun. Nagkaroon ako ng idea to have this as one of my journey.
0: Antare, pero aming natin, di ba, yung initial reaction talaga from the word Sandara kay Sandara Park.
1: Yes, actually. Tapos naisip ko rin, pag ang taon nakarinig ng pangalang Sandara, it's either Sandara Park lang naisip nila or Sandarating.
0: Correct, diba? Sandarating. Pero ang galing ha, saan darating? Yung pala, yes. Katanungan. Pero how was it? Kamusta na ngayon nung time na nag-miss Q&A ka?
1: Ayun, I'm very
0: right after that, of course, di ba, aminin natin, not every parents, di ba, mother or father, hindi agad-agad nila matatanggap kapag ka ang anak nila ay kasapi ng LGBT. Hindi lahat, pero marami din naman yung talagang mabilis na na-accept, di ba? Kamusta yung sayo?
1: Yes, actually, DJ Jayo, sobrang happy ko during that time because they were able to accept me on the spot. Kasi talagang,
0: sa showtime?
1: Yes, nagtrending yung episode namin na yun because my father was there and my mother, tapos na-interview sila ni Meme Vice on the spot. Kung anong naramdaman nila, noon nalaman nilang drag queen pala
0: ako. Ano pag-uwi nyo? Anong mga naging convo with your magulang?
1: Well, it's just the usual. Parang mas naging open. As a matter of fact, kasi before ako, pag nagdadrag ako, pag nagme-makeup ako usually, nagbubuka ako ng Sogo, ng motel, just to do my makeup. Pero now, I can now open
0: sa
1: free,
0: bahay.
1: Sa bahay, mag-makeup. And even yung mga wigs ko and mga costumes, nasa bahay na siya, nakabalandra na, dead man na si father, dead man na rin si mother.
0: Ano yung mga reaction ni father?
1: Nakita niya, pupunta dito, sabi niya, oh, saan ka pupunta? May guesting ka. Sabi ko, yes po kay DJ Jaiho.
0: Yes!
1: Ayun. Ganun sila ka-supportive and I love my father so much.
0: Pero aminin natin, di ba? Sabi kasi dun sa mga ibang mga nakapanayam ko, kapag yung drug parang ano nila yun ibang tao sila dun. Hindi sila yung kung sino sila. Kasi let's talk about yung sa personal mo. Sabi mo nga kanina, nag-host tayo pero hindi ka naka-drug nung tayo na nag-host sa World Bazaar. Malapit na,
1: yes.
0: Sir Mike, di ba?
1: Oh, Sir Mike.
0: Bakit naman, Sir Mike, di ba? Malapit na po ang World Bazaar Festival.
1: Okay. At ayan yung booth ni DJ Jaiho, lagi yan nasa gilid lang ng stage.
0: Ng stage, yes. Kailangan ganun, oo. Oh,
1: di ba?
0: Nasa gilid ng stage. Kaya salamat kay Sir Mike, of course, ang ating World Bazaar,
1: WSI, Public Services International.
0: Tama. Maraming salamat sa inyo. Pero kasi, in reality, sa tunay na boy, pag hindi ka naka-drag, ikaw ay senior marketing professional.
1: Yes, actually, I'm a senior marketing professional at a BPO company. So, I just onboarded lang last 2 weeks ago with Ingram Micro.
0: What?
1: So, ito, may Ingram Micro fam there. Hello.
0: Ayan, ang ganda ng outfit niya. Sabi ko, kaya kong suotin niya.
1: Diba? At ayan yung episode ko pala, pinapakita nila sa television.
0: Yes.
1: With Miss Q&A.
0: With Miss Q&A, totoo, pinapakita natin ang bonggang-bongge. Kailan mo na-discover na ikaw ay drag queen? Kasi parang, ba't noon time na yun, noong nandun tayo sa World Bazaar, hindi ka naka-drag?
1: Yes, ayun nga, DJ Jai. Yung start talaga yan, nung college pa ako.
0: Makeup-makeup lang.
1: Makeup-makeup lang. Tapos, sumali ako ng competition nung college ako.
0: Mm-hmm.
1: Like, nag-join ako ng parang isang competition sa school na, ayun nga, tapos nag-try ako mag-drag. That's the very first ever I did drag. Tapos nagulat ako na parang when I'm doing drag, parang it's like may escapade to the real world.
0: Yung ibang ikaw.
1: Ibang talaga ako. Parang okay, nakapag-perform pala ako in heels. Kaya ko palang mag-bending-bending without me knowing. Parang pag nakadrag ka kasi, there's an adrenaline na parang you need to give your best.
0: Oo.
1: Kaya ayun. Tapos, nagtuloy-tuloy siya.

0: go sa parents, kaya nabanggit ko kanina lahat ng costumes ko nakatago sa ilalim ng kama, lahat ng wigs ko nakapulupot talaga para hindi nila makita.
1: Oo.
0: Kaya ngayon I'm so happy that I was able like to show na all the costumes that I have.
1: Ayun. Uy, ang mahal ng mga wigs, oh.
0: Actually, mahal ang mga wigs.
2: Actually, ngayon lang nagmura na may 1,000, may 700 yes. Sa TikTok. Diba yung sa JB Select yun?
0: Yes, oh, so, yan. JB Select
2: for you, oh. Diba? Yun yung, ano, lagi nagla-live sila ate.
0: Kareko, palit-palit ng wig.
2: Palit-palit ng wig na with, parang 24 hours na madaling araw na. Nakikita ko talaga, ang dari nila, ang sipag nila. Talagang grind kung grind, live kung correct. Live.
0: Diba, oh, pasabog yan. Tsaka ngayon kasi, ayun nga, thanks to, ano, drag in this Philippine Drag Race Philippines because they were able to open the drag to the mainstream media.
2: Correct. Diba? Lalo na yung mga Lodi Cakes natin, ang Divine Divas.
0: Correct.
2: Sina Precious, Precious. Paula Nicole ang kauna-unahang Drag Race Philippines super winner.
0: Star. Yes.
2: Yes, diba? Kasama niya, of course, si Vinyas na napakaganda ng correct. Pangatawan ngayon. Diba? Diba?
0: Ang sexy ni Vinyas.
2: Ang sexy ni Vinyas.
0: Trade of the season.
2: At mag-play sila ni Max. Tuloy sila ni Maxi, diba? Para dun sa play na yes. Die Beautiful.
0: Die Beautiful. Las ano, Trisha.
2: Ah, nag-audition ka?
0: No, ma.
2: Sa mga ganyan.
0: Hindi po ako nag-audition. Actually, ayun nga, pero nagdadrag ako, pero hindi siya yung regular.
2: I mean, nag-perform ka na rin sa mga bars.
0: Sa mga bars, yes. Nag-perform ako ng competition.
2: Saan ka? Nag-perform ka na?
0: Yes, nag-perform na ako once sa may Esquinita, that's sa may Poblacion.
2: Mm-hmm.
0: I was able also to perform at Halishon.
2: Ayan.
0: Ayan, tapos ayun, I'm waiting lang din po sa mga gusto
2: mag- paano yan? Nag-ano ka na rin? Nagpapahire ka na rin as a performer sa mga events.
0: Aside from that kasi meron din kasi sila kailangan ng host. So, eh, host din naman ako.
2: Oo, totoo.
0: Nag-request sila, okay, we need the drag host. So, eto na, mag-drag na ako na nag-host, ganyan.
2: Kaya, ay talaga.
0: Correct, di ba? Pasabog.
2: Antaray.
0: Ang daming na-open ng opportunity, actually, DJ Jaiho ng, ano, ng showtime sa akin.
2: And, after nung Miss Q&A
0: after
2: ng mo.
0: Salang, yes. May natanggap kagad ako na hosting booking noon. After that salang. Tapos after that nga, yun, medyo nakilala na rin ako on social media because I'm doing live actually every now and then sa TikTok. Ayan, nagla-live ako. Tapos, pero nakapanlalaki ako dun. Tapos, nagtatransition din kasi ako sa TikTok. Yung parang from guy to drag, ganyan. Isa yun sa mga parang tinangkilik ng mga madla.
2: Correct.
0: Oo. Kasi ibang-iba talaga po yung itsura ko pag nakaano.
2: Totoo. Pinakita natin kanina sa screen. Sa mga nanonood sa atin, opo, nakita nyo po sa screen. Oo, i-follow nyo po siya sa kanyang TikTok account para siya po ay masubaybay nyo ng bonggam-bongga. Diba? But growing up, how are you? Kamusta yung paglaki talaga? Diba? Sabi mo, late na yung pagtanggap correct. And everything. Diba parang ano, masasabi natin na parang it's a typical story of Becky
0: correct.
2: Na dito sa Pilipinas. Minsan nga nagugulat ako na pag may nakakakwentuhan ako, sila, maswerte sila kasi parang hindi nila napagdaanan yung nagtago or whatsoever, correct. Ganyan. Pero correct. Sa'yo, kamusta?
0: Actually, growing up, Mama Jayo, to be honest, mahirap siya. Lalo na sa isang bakalang katulad ko. Kasi during time nung bagets ako, sumasali ako ng mga fiesta-fiesta, dance-dance. As in, bagets talaga. 7 years old. So, nagda-dance na ako sa mga stage sa fiesta, ganyan. Para sasabihin ko ng papa ko na parang, lalaki ka, ganyan. Sasabihin niya ako. Tapos, there are also times kasi na naalala ko, hindi ko makakalimutan yun sa father ko. Sabi niya sa akin, yung mga bakla kasi ng panahon namin, nak, iba yung ginagawa sa kanila. So, ayun yung tumatak sa akin because that was coming from my father. My father has a lot of gay friends. Sobrang dami niyang bakalang kaibigan. Pero coming that from him, di ba, na parang nung panahon namin, hindi ganyan yung mga bakala. Talagang grabe yung pagtingin sa mga bakala. Kaya napaka-question ko, to be honest, nung during my time, nagkaroon pa ako ng mga kalandiang babae, ganyan. Because I was suppressing the feeling of, you know, being gay. Tapos nung pagdating ko ng senior high school, na-open na siya. Hanggang sa nung nagwo-work na ako, nagulat na lang sila, nag-uwi ako ng boyfriend. That's the very first time nagpakilala ko ng person sa kanila. Tapos, nagulat sila pagkagising nila sa kwarto ko, may katabi akong guy. Kasi I was drunk that time, tapos pag-uwi ko, may katabi akong guy. Nagulat din sila, bakit sino katabi mo? Tapos ayun, and the rest was history.
2: So hindi ka dumaan dun sa mga moment na talagang may boogie wonderland na kwento ng maraming mga Becks?
0: Wala. Unfortunately, my father was very loving. Because you know, siguro that time kaya natatakot din ako because nabanggit niya sa akin ng father ko yun. And my father kasi wants what's the best lang naman for me. And
2: actually, lahat ng tatay. Actually, hindi ng tatay. Lahat ng magulang ganun talaga. At marirealize mo yan kapag nasa tamang edad ka na. Kasi syempre nung bata ka growing up, hinahanap, hindi mo naman naiintindihan din kung ano yung nangyayari sa iyo eh.
0: Correct.
2: 'Di ba? Bilang ano, bilang Becky, hindi mo alam na ah, mali ba tong pagiging ganito? Eh hindi ko naman to ginusto. Parang correct. Lumaki ako na ito talaga yung growing up, di ba, yung wala namang nagsabi sa akin, oy, maging bakla ka. Di ba, wala namang diba, nagsabing gano'n.
0: Yes. It's just the feeling na parang as growing up,
2: parang there is something
0: mo.
2: Different sa'yo talaga. Correct. Na parang akala mo, normal lang na ginagawa. Tapos slowly naiintindihan mo na, ah, okay, pag lalaki ganito, pag babae ganito, saan ako sa part na yun?
0: Di ba, parang alam mo yung, kasi yan niya pa yung peer natin, parang masama yung maging bakla, bawal maging bakla. Pag bakla ka, ganito ang gagawin sa'yo,
2: diba,
0: bubulihin ka.
2: Di ba, bubulihin.
0: Correct.
2: Eh, amin naman, like ako, hindi ako nabully kasi parang feeling ko nga hindi pa naman uso ang term na bully nung panahon.
0: Correct.
2: Parang dati ang term lang parang mapang-asar, kolokoy, makulit ka. Parang sa school nga dati, alam ko sa sarili ko na ako pa nga yung lagi akong bida-bida sa school talaga, 'di ba? Yung
0: kasi let's be honest, pag mga bakla talaga bida-bida yan sa school, 'di ba?
2: Nasa harapan ako ng cheer dance competition, ganon. Oo. Ganata, kaya ako tumatawa kanina habang pinapakinggan ko yung story mo. Kasi parang nakakarelate ako dun sa growing up, parang yung pagsali sa dance contest, hindi ko naman alam na pagiging bakla pala yun dahil magaslaw yung pagkilos ko. Eh, dahil na nag-uuwi ako ng pera dati, alam ng nanay ko at tatay ko yan na nananalo ko sa dance contest, na nanalo ko. Tapos parang, tapos may term sila na kembut ka pala ng kembut dun sa ganyan. Eh, hindi ko, akala ko ganyan. Ang sasabi niya, I like? Aha, that's the way I like. Yung parang gano'n, that's the way I like.
0: 2,000 yan,
2: mama. Di ba yung gano'n, yeah? Yun talaga sinasayaw ko dati. Tapos may ka-partner akong babae na nagsasayaw lang kami dalawa na kahit walang rehearse, nagka-grand champion kami.
0: Perfect.
2: Oo.
0: Ganun din ako sa school before.
2: Pero kasi hindi nga natin alam noon na,
0: correct, na bakla
2: kabaklaan pa yung ginagawa. Di ba? Don't get me wrong ha. Ano lang, usapan ng parehas na nakarelate. Oh, I'm sure may mga bata ngayon o kaya naman yung mga pinagdaanan na nakaka-relate din sa pinag-uusapan na may ganun. Tapos, nung nagkakaedad na, dun mo ma-realize na kaya ka pala pinapalo or kaya ka pala pinagsasabihan. Like ako personally, kasi natatakot yung magulang natin na baka dumating yung panahon na bulihin tayo, na yung pagsamantalan ka ng ibang tao na dahil nga dun sa pagiging Becky mo. Pero ako, like ako, pinakita ko talaga sa magulang ko na kahit hindi ganun naging madali, pinakita ko talaga ng bonggang-bongga na hindi, Becky ako, pero hindi ako yung kung ano man yung nasa isipan ninyo, di ba? Becky ako, pero ano, I will make you proud. Which ngayon, oh yeah, pinapanood nila ako. I will make you proud. Which ngayon, oh yeah, pinapanood nila ako, di ba? Araw-araw lang pinapanood, pinapakinggan. Kasi, kahit na Becky ka, di ba, ang daming Becky matagumpay.
0: Correct.
2: Imagine, kaya nga sinabi ko kagad kanina, aside from being a drag queen host, you are also a senior marketing professional.
0: Yes.
2: Diba? Correct. Na nasa tao naman yun eh. Diba? Kahit naman babae at lalaki, may kanya-kanya kayong mga kalokohan.
0: Correct.
2: Diba? May kanya-kanya kayong mga other sides.
0: Correct. Diba? Kung baga lahat tayo merong hidden agenda. And speaking of being successful, Mama DJ Jaiho, I just wanna share that I graduated last 2024 magna cum laude.
2: Diba?
0: Oh. And that's one of the things I make my parents
2: at tama ang pagkaka-pronounce ng magna cum laude. Diba? Yes, kasi it's magna. Oo, hindi talaga siya magna cum laude. Pero ewan ko pag may gumagraduate, yung nagbabanggit sa CCP yung magna cum laude. Pero ang alam ko talaga, magna cum laude.
0: It's magna cum laude.
2: Oh, yes. Oh, and saan ka graduate na?
0: I graduated from pamantasan ng lungsod ng Maynila.
2: Diba? Pagka pamantasan ng lungsod ng Maynila, bago ka makapasok dyan, dapat talagang brainy ka, dapat matalino ka, kasi pag hindi ka matalino, hindi ka pwede sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
0: PLN.
2: Kapitbahay! Diba? Lyceum ako
0: dahil. Ay, perfect! Oh, diba? Taga-Intramuros.
2: Yes, Intramuros babies. Uh-oh. Ganyan. Oo.
0: Ang hirap ng entrance exam sa PLM, dumugo talagang utak ko doon, pero fortunately, I was able to graduate then as mass communication pa.
2: Pero alam, same, mass communication. Diba? Diba, ramdam na ramdam yung happiness ngayon na nasa national television ka and of course, sa DZMM, sa ating mga radyo. Yan. Na nakaganyan, diba?
0: Correct.
2: Na pinapakita mo talaga who you really are.
0: Yes, kaya diba? Sobrang thankful ko. Actually, share ko lang, ano, Mama DJ Jaiho. The first time na lumabas ako na national television and nag-join ng competition is yung Miss Q&A. Kaya, sobrang overwhelmed pa rin talaga ako sa mga nangyayari. Kaya thank you very much to It's Showtime for opening doors to a lot of gay people, especially like me. And I hope na lahat ng bakla dito sa Philippines, not just in the Philippines, but to the whole world, merong bahay na matatawag nilang tahanan pag-uwi nila.
2: Totoo. Oras natin 1:18, magkabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Walang bibitaw. Oras 1:19.

0: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura
2: ang nahahot mula sa...
3: Critical na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
6: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
7: Tayo nagpapauto.
6: PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
7: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
6: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
0: Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
8: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawa?
9: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa anim ang bilang.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
5: Ako po si Naomi Tiburcio
6: sa PRTV Manila Channel 31.
10: Sa DZMM!

0: Oras, 1:21 sa buong kabuluan ng Pilipinas. Kapiling ka ba ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz? Ako po si Jai Ho. Kasama pa rin, of course, si Sandarating. Isa po siyang drag queen and host. Hello! Yan, isa pa ulitin natin yan.
1: Ayan. Hello, mga kapamilya. What's up, badlang people?
0: Totoo, diba? Nakaka-happy. Kasi syempre, ngayon, ang daming opportunities ang nagbukas right after joining Showtime. Yun yung tinatawag natin na sa buhay, kailangan mo talaga minsan na mag-take ng risk.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kasi at the end of the day, it's better to regret by doing something than to regret by doing nothing. Diba? Wala kasi mangyayari sa'yo if you're just waiting for destiny na kumilos. Kung walang action, wala talagang mangyayari sa'yo. Like for me, diba, parang I was scared that time na baka okay, baka di ako tanggapin ng parents ko. But tinik ko yung risk na yun to open up sa kanila in front of a lot of people on a national television.
0: And it buong turns out, mundo.
1: Diba? And it turns out that I can be a representation of a loving family.
0: Mm-hmm. Diba? And also a representation sa mga queer na mga nanunood na, kagaya nun, nung time na yon, nandun din sila sa moment ng buhay nila na akala nila hindi nila kaya na ipakilala kung sino sila. Pero diba, right after doing that, yun nga, na andyan pala yung mga magulang natin, end of the day, sila pa rin yung makakasama natin hanggang sa huli. Correct. Sila ang gagawin at susuporta sa atin, di ba? At saka nagiging matagumpay ang isang tao sa pagmamahal sa parents.
1: Correct. Saka aside from that, siguro din, nagiging matagumpay din ang isang tao kung meron siyang magandang support system.
0: Yes! That's diba? Very, very important.
1: Kaya sana sa lahat ng parents na may anak na bakla, hindi siya kabawasan ng pagiging pagkakaroon ng isang anak. No? Hindi kabawasan ng pagiging bakla ng inyong pong anak. Kaya sana tanggalin natin yung stigma, no, dito sa Philippines para pagbakaya.
0: To be honest naman, nakaka-happy kasi kahit pa paano, sabi ko nga, hindi pa talaga as in 100% fully accepted. But the fact that we are acknowledged, diba? The fact that we're here, diba? Is it Meme Vice, diba? Doing the representation for every LGBTQIA+ community. Yan, ikaw, diba? Mm-hmm. Na may, actually, this is not the first time nakasama na natin ang napakaraming mga drag queens na mga bisita natin. At diba dati parang hindi ka tanggap-tanggap na sino ba yung mga nasa TV na yan? Sino ba yung mga pinapakinggan natin na yan?
1: Correct. Tsaka ang maganda kasi ngayon, diba usually nakikita natin ang mga drag queens sa bars.
0: Yes.
1: Tuwing gabi.
0: Oo.
1: Diba? Pero ngayon nakikita natin sila sa television. On a broad daylight. And that's how
0: Khaled Karen, correct, hindi siya drag queen pero trans woman.
1: Trans woman, diba? Si Miss Iyamina was able to like win the best actress, the first trans woman, diba?
0: Correct. Si Iyamina na nasa Vice Comedy Club.
1: Yes.
0: I love you, Ate Iya. Yeah, Mamu, ayan, oo. Tapos si EJ Halorina, alam ko nominated siya para sa isang award-giving bodies, di ba? Yung nakshi-nakshi ni Iyamina dun sa Mamu.
1: Yes. Oo. Kaya pasabog ngayon mga ano ngayon mga bakla na talagang, let's be honest, no, karamihan sa mga namamayagpag ngayon sa industriya ay kabilang sa members ng LGBTQIA+ community.
0: Totoo naman yan talaga. Pero syempre, is it your dream? Kasi syempre pag-host ka talaga to be part of the industry, like itong broadcast industry, kasi graduate ka rin ng mass communications. Pag sa inyo ala sa PLM, wala kayong specialization, di ba?
1: Yes, wala kami.
0: Parang sa inyo mass comm, tas lahat JORN, adverb, broad. Sa amin kasi sa LPU, parang noong time ko, nung graduate ako, meron parang mass communication, specializing in broadcast communication, specializing in advertising, sa inyo, lahat.
1: Sa amin, broad na siya. As in, everything na talaga. Pero nagkaroon sila parang, I don't know kung kailan nila na-implement, pero meron na siya, silang ano, with specialization, specialization in public relation.
0: Ah, may PR na.
1: May PR na.
0: Sa amin dati ganun, parang kapag sa advert, doon naka-include yung PR. Pero gusto mo maging reporter?
1: Actually, before, yes, yeah. I dreamed to become a field reporter, broadcaster. Kaya naman nung nag-Worldbex ako before, because I was an employee for Worldbex before, kaya medyo nakapag-work na
0: talaga
1: tayo. Yes,
0: ba't ngayon wala na?
1: I've been working for Worldbex for 3 years. And of course, part of the career growth then, we need to like step up sa game natin,
0: yes,
1: sa marketing.
0: Oo.
1: So ayun, before, 3 years ako. So during, habang nag-aaral po ako, nagtatrabaho po kay Worldbex. So pinagsasabay ko po ang trabaho kasi sinusuport ko po yung college ko. So I need to pay for my JUSA, school, ganyan. Yung mga bayarin. Though kahit public kasi siya, marami ka rin babayaran talaga.
0: Tsaka magastos mag-mascom talaga sa totoong buhay. Kasi nga, di ba, nung panahon dati, anong year ka graduate?
1: 2024.
0: Ay, mas bagets ka talaga.
1: Oo, bago-bago lang.
0: Oo, bago-bago lang. Hindi, pero kasi nung kami kasi dat, ngayon kasi sa inyo, medyo mas madali, pero magastos pa rin. Kasi nga, correct, mahal talaga yung mga camera kung wala exactly ka namang camera. Lights, location, and everything. Tsaka hindi na uso masyado ngayon yung guerrilla shoot. Meron pa din, pero hindi na uso.
1: Correct.
0: Uso? May braces. Hindi na ganun kauso. Kasi nga, before, ngayon kasi everybody may camera na. Sanay na sa mga vlogging-vlogging. Nung panahon namin, nadadaya pa na, dyan, o shoot ka na mabilisan yung mga daylight effects lang ganyan-ganyan. Guerrilla ang tawag doon sa ganong shoot.
1: Yes.
0: Tapos dati kasi, dahil nga hindi pa ganong ka ganda yung mga phones. Ngayon kasi sa iPhone, pwede ka nang gumawa ng short film.
1: Actually, because of the mga bagong effects na. Kaya nagulat din ako sa mask, kung parang okay, ang dami nyo na palang pwedeng gawin sa phones nyo.
0: Pwede nang gawin, yes. So, sa amin dati talaga, dapat yung camera na ginagamit pang shooting, yes, talaga. DSLR na yung pinaka... Eh, Diyos ko dahil, hindi ko nga na-achieve magka-DSLR dati kasi nga maharlika, di ba?
1: Correct. Same tayo. Kaya nang hiram lang din ako sa classmates.
0: Ganun, hiram-hiram. Tapos yung editing namin dati sa Espanya, sa Pinoval, 600 per hour. Eh, ngayon, lahat marunong nang mag- edit. Yes.
1: Pwede na lahat sa phone. Kaya alam mo yun, nakakatawa rin na parang as mascom, no, pinangarap ko rin talaga to yung mga ganito. Kaya,
0: totoo,
1: thankful din ako na I was able like to work sa ganitong industry pa rin naman.
0: Nag-host ka. Paano ka nag-start mag-host sa Worldbex talaga?
1: Hindi po. Nag-start ako mag-host when I was 18. So, ginawa ko siyang part-time job.
0: Rocket!
1: Oo. Tapos, nag-host ako ng kasal, ng binyag, ng debut. So, imagine at the age of 18, ang nireregalo ko sa classmates kong magde-debut is hosting.
0: Ah,
1: so, give ko sa kanila yun may service. So, ultra wow, daldal lang ako, ganyan. Hanggang sa may kumuha sa akin for kasal, for binyag,
0: doon
1: for baby shower.
0: No?
1: Ganun. And hanggang ngayon, hanggang sa Worldbex, thanks to Worldbex, because they honed my skill sa pagsasalita. Kaya yun, nakatrabaho na kita, Mama Jai.
0: Yes.
1: Di ba meron kasi tayong tawag dito, comedy time sa sa World Buzzer Festival. Di ba? May comedy show tayong ganyan. So, ayun, nakasama ko na kayo sa stage.
0: Sila Naitar.
1: Yan, si Mama Tar Carlos,
0: Ruby,
1: Mama
0: Ruby. Yes.
1: Si The Legend, Jose Marichan, di ba?
0: Yes.
1: Because it's Berman. So, kasama ko na siya sa stage because of a lot of opportunities.
0: Ang inopen ng Worldbex talaga, correct, si Sir Mike. Correct. Di ba? Bonggang-bongga. O, syempre, anong ma-advise at gusto mong sabihin sa nakikinig at nanonood sa atin, of course, na ganyan din, pagdating sa pangarap talaga, kailangan mong ibigay yung moment for yourself na hindi makinig sa sinasabi ng community, ng mga tao.
1: Correct. Siguro, advice ko sa mga kagaya ko na takot nung una, you just need to take the leap of faith. Because wala pong mangyayari sa inyo if you're just going to wait there and wala kang gagawing action. Because at the end of the day, you'll never know the answers. No, ngayon, pag ginawa mo yan, wala ka ng what if sa buhay mo. Hindi ka makakatulog pag marami kang what ifs, to be honest. And to all the parents out there po na merong anak na bakla, gusto ko lang din pong i-remind na hindi po kabawasan ang pagiging bakla ng inyong anak. Because nakikita niyo na po sa television ninyo ang kung paano po nagda-dominate ang LGBTQIN+ community.
0: Yes.
1: Sa lahat ng uri ng larangan, meron sa television, meron sa newscasting, at si Mama DJ Jaiho, at sa lahat po ng industriya, siguro kailangan na natin bigay sa kanila ang tamang support system para growing up, alam po nila yung tama at sa mali.
0: Totoo. Kamusta yung showtime mo after, hindi ka nag-grand finalist, semifinal?
1: Hindi po grand finalist.
0: Kasi ang hirap nung ganun, yung una-unahan.
1: Natalo ako sa wait lang because, ayun nga, ang nakakatawa doon during that time is medical ko. So, pag hindi ako nakabot ng medical, wala akong work ngayon.
0: So, nag-ano yung utak
1: nag-ano
0: mo?
1: Nag-ano yung utak ko. Oo. Pero, nakapasok naman ako sa wait lang, yung talak, doon na medyo na-juggle yung utak
0: okay
1: ko.
0: Lang yan. Ito ang, alam mo, itong nangyari sa'yo ngayon, isipin mo na this is just the beginning.
1: Correct.
0: Ito ang simula. Alam mo, like ako, diba, before ako nagkaroon ng Monday to Sunday na program sa DZMM, I started as a guest.
1: Oh, perfect.
0: Yes, oo. So, kapag may pangarap ka, sipagan mo lang talaga. As in, kukunin lang talaga nito yung lahat ng time mo. Pero, alam ko naman tayo mga Beckies, ganyan, oo. Lahat tayo ay masisipag.
1: Correct.
0: Sobrang sipag natin talaga to the highest level na mas gusto, di ba, yung kahit na gustuin man nating umuwi kasama ang mga pamilya natin, pero napaka-importante sa atin ang trabaho kasi may gusto tayong marating.
1: Correct.
0: At ma-achieve, hindi ba, ganyan. Kaya tuloy-tuloy mo lang yan, Nakshi. And
1: thank
0: congratulations, Miss Sandarating.
1: Thank you very much, Mama Jaiho. I love you so much.
0: Love, love, love. Di ba? Siyempre, 1:31 na. Naku, nabitin kami. May iba pa naman tayong mga programang dapat yung pakatutukan. Monday to Friday, 9 PM to 10 PM ang Alam na Diz. Kasama ko pong aking ever lovable, Papa Owl Pass. The DZMM pa rin yan, siyempre. Alam na Diz po, 9 to 10 PM, Lunes hanggang Biyernes. Every Sunday, 12 noon to 1:30, ang Bongga Kajay. Susunod na programa, ang Connect Kajan kasama kasama sina Dr. Luisa at ating Amy Estareja. Ayoko nang kami lang dito sa studio ang bongga. Gusto ko ikaw. Tayong lahat dapat sabay-sabay sumigaw ng bongga ka dyan!

0: ZMM.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
3: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
4: Ngayon!
5: Maganda pa! Yeah. Oh, grabe!
6: Welcome to Carlo, nasa summit, National Summit ng Catholic Education Association of the Philippines. Nagsalita si Carlo Flores.
4: Hindi ba kasama ka rin doon?
6: Bumisita lang din ako.
4: Bumisita ka, tapos hindi kayo nagsasama, kami naiwan dito.
6: Pero ito nga, magkakasama na tayo ngayong linggo. Yeah. Kasi pagka Sunday, dapat nandito tayong lahat sa With Due Respect.
4: Correct.
6: Okay? Lahat. Siyempre, oh naman, diba?
7: Pwede, okay na nga.
6: Kaya maayong hapon po sa ating mga kababayan dyan sa Cebu at magandang hapon Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
4: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
8: Kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan ninyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Station. Available din tayo sa free-to-air digital TV at sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gahal.
9: Oh, congratulations sa National Secretariat ng CAAP. Tsaka may mga na-encounter na dito na kikinig at nanonood ng
6: With
9: You.
6: Wow!
4: Sila yung kasama sa limang pirasong nanonood ng With You Respect.
9: Boom! Isang piraso, oo. At para dumaming viewers, mapapanood din tayo sa Radyo Patrol sa Estrenta Facebook livestream at PRTV Manila YouTube livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat po yan, dito lang sa
4: With You Respect! Excited na tayo sa mga topics, ha? Igigil si Dream. Magigigil si Dream.
1: Richard Heydaria.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlo Flores.
9: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Clive Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
4: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
1: Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Jessica Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
1: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect.
6: Ay, namimiss ko ang sibuletsyon.
9: Actually, ako din.
4: Wala na lang.
9: Hindi niya ako nakapagsibuletsyon eh.
6: Ay, wala kang pasalubong, Carlo.
9: Ba't tayo nandil ako kaya kanina?
4: Hindi, bakit pa kayo buwi? Wala pala sibuletsyon.
6: Okay,
4: balik kayo.
6: Pero ito na nga. Para po makatakas na ako, umpisa na po natin ang ating mga talakayan. Pero kabilang po sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan mayorya ng Pilipino ang nagsasabing sila ay helpless o walang magawa sa korupsyon sa pamahalaan. Ano kayang dahilan kung bakit ganito ang nararamdaman ng ating mga kababayan?
4: Grabe. Grabe. Heartbreaking, no? Yung mga ganyan mga pananaw. Pero, hihimayin din natin ang pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May basihan ba ang naging aksyon ng Senado?
8: Ayan na nga, tatalakayin din natin ang hiling na subpoena kay dating Senador Antonio Trillanes para harapin o para humarap sa impeachment trial. Makakatulong nga ba ang testimonya ni Trillanes kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente?
9: At bubusisihin din natin ang issue sa 7 bilyong pisong flood control project sa Davao City. Totoo bang malapit sa pamilya Duterte ang nag-iisa? Biruin mo isang kontratista, 7 billion ang nakakopa ng kontrata. Maganda pag-usapan yan.
6: Napakaanghang po ng ating mga tatalakayin ngayong hapon. Kaya naman mawalang galang lang po. At simulan na natin ang
4: Vibe Check!
6: Let's 7 go. Billion isang kontrata.
1: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
6: Simula natin ang talakayan ngayong araw sa survey ng Social Weather Station o SWS noong Hunyo kung saan mayorya ng mga Pilipino ang aminadong wala silang magagawa hinggil sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
8: Tama ka, Cleve. 52% ng respondents ang sang-ayon sa pahayag na wala silang magagawa para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, habang 33% ang tutol at 17% ang undecided.
4: Bahagyang mas mataas yan, Ina, kumpara sa 51% ng mga Pilipino nagsasabing wala silang magagawa para pigilan ang malawakang korupsyon sa pamahalaan noong Marso. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects at pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
9: Kaya naman, Dino, ano kayang dahilan kung bakit sinasabi ng mga Pilipinong wala silang magawa sa isyu ng katiwalian? Ano rin ba ang dapat gawin ng pamahalaan para manumbalik ang tiwala ng publiko?
6: Ayan. Ayan. Ikaw sabi mo maganda pa. Sinasabi ka kaagad ni Dino na nag-uumpisa pa lang tayo na you feel parang heartbroken na marinig na 1 in 2 yan, ha? Isa sa bawat dalawang Pilipino nagsasabi na I feel powerless sa korupsyon sa pamahalaan.
4: Well, kasi syempre yung helplessness, yung talagang self-fulfilling prophecy yan sa isang demokrasya, di ba? Pag ang tingin ng sambayan ng Pilipino, wala na silang magagawa. Ang tingin nating lahat, wala ng pag-asa ng demokrasya natin. It becomes a self-fulfilling prophecy. Kasi sa isang demokrasya, para ito ay maging successful, dapat naniniwala tayong lahat na may kakayahan tayong baguhin ng sistema. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa publiko. Pag sinabi mong wala ka ng magagawa, ibig sabihin, tingin mo, wala nang kapangyarihan yung publiko, no? Pero actually, based on ano naman, historical data all over the world, di ba? Lagi namang it only takes a few to reignite, di ba, yung movement to believe once again in democracy. Pero right now, no, siguro para sa ating mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin, no, successful kasi yung mga despots, yung mga magnanakaw, yung mga walang hiya, yung mga sindikato na mga ito, na, na ganun yung iparamdam sa atin, eh. Kasi the moment na yun talaga yung gusto nila mangyari, the moment na mapagod tayo, mamamayagpag sila. So actually, the goal is to make sure na pagurin ang taong bayan para siguradong hindi na sila makikialam sa politika, tingin nila hindi powerless na sila para mamayagpag sila patuloy-tuloy. So sana wag tayong papayag na pagurin tayo ng mga walang hiyang ito.
6: Parang on the bright side of things, no, the way I also look at this survey results is that nakangahulugan din na kung dalawa po kayo diyan sa bahay nyo, o apat kayo dyan, di ba? Kalahati sa inyo sinasabi, tama na, suko na tayo. Kalahati naman sinasabi, laban pa tayo, kaya pa natin baguhin tong sistema sa ating bansa. And I think, it reflects na minsan kasi talaga nakakapagod naman.
8: Uh-oh.
6: But at the same time, kung may katabi ka dyan, katabi ko si Ina, na nagsasabi si Ina na,
9: o sino sa inyo hindi na
6: laban tayo, kaya pa, you also draw strength from your fellow Filipinos, di ba? So, kung mga komunidad kayo dyan at mga pamayanan, katok po kayo sa kabilang bahay kasi mataas yung chance na sila naman, naniniwala sila that they're still feeling empowered. Lalo na, may mga kaliwat kana naman tayo dyan na mga umuusad na kaso dyan sa manumalyang flood control projects, di ba? May mga malalaking mga pangalan, mga bigating personalidad na kumakaharap ng kaso. So, bagamat gugustuhin natin na makita agad talaga yung hustisya, nandoon naman tayo, nag-uumpisa naman tayo dun sa laban natin sa korupsyon din, di ba? Yan,
9: Carlo. So, hindi natin kakalimutan na meron tayong kapangyarihan na nangyayari once every 3 years at minsan once every 6 years, no? Na baguhin talaga ang tadhana. Ngayon, maaari kasi parang ang layo pa ng 2028. No, kasi parang ang layo pa ng itatawid natin. May kapangyarihan ng mga Pilipino na ilagay sa balota ang kanilang mga saloobin at mga pangarap para sa bayan. No, bagi dyan, yung mga tao, mga kandidato at mga politiko, mga naglilingkod bayan na talagang nagtutulak ng pagbabago. Kasi nasa sa atin din naman, kung sa mga panahon na ibibenta natin ang boto natin, ipagpapalit natin sa isang araw na ligaya, luluklok natin sa kapangyarihan yung mga ganid at mga magnanakaw din. So, nasa atin din. At ayoko naman magtunog victim blaming ito. Pero may mga realidad talaga nagtutulak dyan. Pero, sinasabi ko lang, sa other half ng mga Pilipino na nagsasabing wala ng pagbabago, siguro, pagtuloy lang natin na ilaban na eventually may mga taong mga magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan.
6: O hindi, tama ka nga, Carlo, din eh. Actually, kung titignan mo yung mga iba't iba pang mga numerong lumalabas din sa survey, ang nakakapagtaka dito is that, ito, 50%, no, halo, more than 52%, feeling helpless, no, about corruption in government. pagkatinignan mo din yung partisanship, yung maka-Duterte ka ba, maka-Marcos, oposisyon, kalahati din independent. Mm-hmm. Yung sa mga tanong ng may paki ka ba sa politika sa bansa, nakikinig ka ba ng balita, 50% nagsasabi hindi. So baka, alam mo actually, no, this is a very politically, parang malaki yung political potential, mm-hmm, na sino kaya yung makakakuha ng hearts and minds nitong ating mga kababayan na sa kasalukuyan, sinasabi ay, di ko na kaya, ayoko nang lumaban. I think, di ba, kagaya ng sinasabi ni Dino, maaari kailangan ng spark, no? Mm. And ano nga, lagi nga sinasabi, no, a single spark can start a fire, di ba? Mm. Baka yun yung inaantay din, no? Mga, may mga, tinitignan ba silang mga personalidad? Maaari ba kasi Dino ang inaantay nila?
9: Aba,
6: para magkaroon sila ng pag-asa, di ba?
9: Yung reaction nito, grabe.
4: Ako lang, ah, kung makikita nyo yung mga sa radyo, pasensya na kayo, ah. Pero ang mukha talagang senador ngayon, si Clive Arguelles. Ako nakati kung yung pananamit niya. Kita mo na ba kung sino talaga tunay na senador dito? Huwag ako kliba.
6: Hindi yan. Ang sabi sa akin kanina, para daw ako yung pulis ng sinaunang panahon. Huling dumadating sa eksena.
8: Well, maliban doon, sana kasi, ang gusto ko dun sa part ng discussion natin, yung idea ng nararamdaman ng mga tao powerless na sila sa katiwalian, sa mga pangyayari sa politika. At gusto ko i-highlight dito, saan nagmumula naman yung kapangyarihan ng mga taong bayan, di ba? Dito mo kasi nakikita yung diskarte, nung tumaas yung presyo ng petrolyo, tumaas yung presyo ng kuryente. Kanya-kanyang diskarte sa bawat tahanan yan eh. Nung flood control or nung kasagsagan ng pag-ulan, tapos ang daming baha, di na tumigil. Nakita mo yung mga tahanan na sila na mismo yung nag-barricade ng mga gate nila para hindi papasok yung baha. So yung ganitong mga diskarteng maliliit, sapat para protektahan, or halos sumasapat para protektahan yung interest ng bawat pamilya. Mm. So ang question ngayon ay sino sa mga pwedeng tumakbo or sino sa mga kasulukuyang nasa pamahalaan ang sumusuporta sa diskarte na to? Anong ambag mo sa kakayanan ng taong bayan na ma-make sure yung kanilang health, safety, well-being, love, lahat, di ba? Ano yung inaambag mo para magawa ng taong bayan yung kanya-kanyang mga aspirations,
6: tama,
8: and dreams?
6: Oo. Oo.
8: So sino dito, oo, sa dalawa? Ang nagbibigay ng ganong klaseng possibility.
6: At lagi ko nga sinasabi sa mga pamantasan natin na pinupuntahan natin, di ba? Kasi may mga talagang mga kabataan nagsasabi din, they feel hopeless and helpless na, well, ako, I think we don't have a choice, di ba? Kung sapat na tayo at masaya na tayo sa buhay natin ngayon, pwede na tayo mawala ng pag-asa. Mm-hmm. Pero dahil gusto nating gumanda yung buhay natin, we're not thinking about yung ano pa, hindi mo kailangan isipin yung ekonomiya natin, di ba? Yung mga economic indicators, your life, it will only be better if we can have a good and better government as well.
4: Gusto ko na sabihin na, yung mga sinagsasabi, di ba, yung... para bang wala na silang magawa sa korupsyon. Maintindihan naman natin yan eh, di ba? Pero yung mga politiko, nakakala ninyo, nanalo na kayo ha. Tandaan nyo yung mga taong yan, sila yung nawawala ng pag-asa ngayon, pero sila rin yung magsasabi ng dahilan na kaya sila nawawala ng pag-asa is because pagod na sila sa mga kagaya ninyo. So ibig sabihin, it will only just take one spark for them to be able to change you guys. At yan yung mga taong mismo, sa aking palagay, yung 51% na yan, sila mismo, balang araw magsasabing, ayoko na, pagod na ako, kailangan na kayong palitan. So hindi pa dapat kayo nagbubunyi ha, ito mga politikong mga corrupt. In fact, ito mga tao na ito, dahil sa kapaguran nila, dahil lagi na lang silang biktima, sila mismo magpapalit sa inyo balang araw.
6: Magugulat kayo. Parang ano yan, parang heartbreak eh. Ngayon, heartbroken pa yung ating mga kababayan kalahati. Pero makaka-move on yan, magpapahinga lang, lalakas ulit yan. Diba?
4: Tama. Okay. Tama.
6: Pero kayo po, ano kayang tingin nyo? Hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Samahan nyo po kami sa aming huntahan. Mag-comment po kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinakamaganda, pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect, na Take It or Leave It.
9: May bias ka! Malupit ang bias!
4: Excuse me po! Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang issue sa voting threshold sa impeachment trial sa pinakamahusay na segment dito sa With Due Respect, the PS Politics. Dito lang yan sa
0: With Due Respect!
6: Pinakamahusay na show.
13: May arte? May budget? Akala nyo

0: Kutis 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal,
3: Yes, Dieters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Yuwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron pa nito, wala kang talo.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Ayun.
6: Oh, pakatahimik natin ah. Nag-warm up ata tayo.
7: Nag-warm up natin yung pagod.
8: Nahawa tayo doon sa survey.
7: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pag-amyenda ng impeachment court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 13 senator judges ang pumabor na ang mga kakayahan at legal na makakaboto lang ang mabibilang sa botohan sa pag-convict o pag-acquit sa vice-presidente.
8: Hindi kasama sa 2/3 ang mga senador na nakakulong, mga pugante, suspendido, nagtatago, mga walang kwenta,
6: mga
8: karanas, physical o medical incapacity, at hindi mapepwersa ng senadong dumalo. Ibig sabihin, pananatiling 16 ang voting threshold kung makakadalo ang 24 na senador sa botohan.
9: Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang ang makadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction. Hindi sumali sa botohan ang 6 na miyembro ng minority bloc, pero bumoto pabor sa pagbaba ng threshold ang miyembro ng minoryang si Senator Mark Villar.
6: Oy, dino, i-correct ko lang sinabi mo, may mga senador na na-present sa impeachment trial, wala rin namang kwenta.
8: Tama.
6: Hindi mo kailangan maging absent para maging walang kwenta. Pwedeng both.
8: Oy, Robin Padilla!
6: Wala.
9: Hayaan nyo na yun, pogi naman daw, di ba? Sabi
6: na. Di bali na. Anyway, nagahin naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ng petisyon sa Supreme Court na humiling na magpalabas ng TRO o Temporary Restraining Order sa pag-amyenda sa voting threshold dahil sa sinasabing paglabag sa saligang batas. Kaya ang tanong ng bayan, libasen ba ang petisyon laban sa desisyon ng impeachment court? Lahat yan, tatalakayan natin dito sa
8: With You
6: Deep Dive!
8: Deep Dive!
6: Deep Dive!
8: Deep Dive!
6: Now you know!
1: Ready ka na ba? Deep Dive!
6: Sine-check lang namin kung nakikinig pa yung 1,000 nanonood pa ang 1,000 viewers natin. Good afternoon.
9: Pero bago natin pag-usapan ng voting threshold, okay ka lang ba, Dino?
8: With Jules!
6: Okay, pero simulan natin ah. Basagin na kagad ang sinasabi ng mga fake news at mga troll. Hindi binago yung threshold. Ang 2/3 ay 2/3.
8: Okay. So, ang nakalagay sa saligang batas, hindi 16. Ang nakalagay doon, 2/3. No? So, kung parang misnomer yung sinasabing binaba nila ang threshold. But the threshold is still 2/3. But the question is 2/3 of what? No? Ang nakalagay doon, all members of the Senate. And ang sinabi, anong actually apat ang nagsabi na hindi 16.
9: Mm.
8: Kahit si Justice Ascuna, hindi niya sinabi 16. Pag sinabi niya may nag-resign, pag sinabi niya namatay, hindi na member ng Senado, bababa rin. So, ibig sabihin, walang kahit na sinong legal mind na nagsasabi na fix tayo ng number na 16, no?
9: Eh, illegal mind.
6: Baka may illegal mind. Marami illegal mind.
8: So, lahat yan movable, no? Ang question na lang, magtatalo na lang, is sino yung kasama na sinasabi niya sa term ng miyembro, no? And yung two-thirds ng miyembro, ang sinabi, nag-desisyon na yung impeachment court, sang-ayon na rin sa rekomendasyon at saka sa pananaw ng tatlong chief justices na pagka legally or physically incapable ka na mag-participate, eh hindi ka kasama sa bilang. Oo nga naman, kung ikaw ay absentero, no, dahil nagtatago ka, papasok ka lang para magkandara pa at mamuliti ka, no, ikaw ay suspended na dahil sa plunder law, ibig sabihin, paano nangyari suspended ka kung kasama ka sa bilang? Di ba? Dapat hindi ka kasama sa bilang kung suspended ka. I'm talking to about Marcoleta and Jinggoy Estrada, no? And then at the same time, yung isa na nag medical leave, no, na hindi natin alam kung kailan babalik, eh kung naka-medical leave siya at outside of the coercive jurisdiction of the Senate, bakit nga ba kasama sa bilang? So, mukhang ngayon, mukhang batay doon sa mga desisyon or doon sa mga criteria or standards set out by the impeachment court, yung apat ay hindi makakasama sa bilang at 20 na lamang. I think this is a step towards the right direction to give meaning and to breathe life into the constitutional provision on accountability. Kasi hindi pwedeng, hindi mo babasahin yung provision na yon nang hindi ginagamit ang lens ng accountability. Bakit magiging balakid sa pananagutan yung mga ayaw mag-participate? Ibig sabihin, ang dali na lang i-hijack ng kung sino-sino man lang. Mag-abroad na lang yung mga ayaw.
9: It appears, diba? Alam mo, Dino, it appears na mukhang sa mata ng ating mga ordinaryong kababayan, mukhang hindi naman pala to controversial. Because I'm looking back at the survey that we did in Momentum Research na in a national survey, 64% ng mga Pilipino, sinasabi nila kapag ang senador ay nagtatago o nakakulong, hindi dapat mag-participate sa trial. So, kumbaga, I don't think yung ingay laban dito sa ginawang desisyon ng Supreme Court ay nanggagaling sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi mukhang para sa mga kababayan natin, malinaw sa kanila na hindi hustisya kapag kayong senator judge ay may sariling kaso, nagtatago, tas gusto mong bumoto, no? Mukhang yung ingay nanggagaling talaga sa mga maliit na kampo na maaaring hindi sila natutuwa dahil may pampolitikang interest sila na manatili na hindi abot kamay yung konsepto ng pananagutan doon sa ating saligang batas, no?
5: Correct.
9: And in fact, yung paulit-ulit nating sinasabi, pinalitan lang yung pinagdesisyunan ng Senate bilang impeachment court ay sino yung pagbobotohin. And I don't think merong konsepto kahit sa ampang sulok ng mundo na ang isang judge na hindi nakinig sa testigo, hindi sinuri ang ebidensya, hindi lumahok sa isang paglilitis ay makakapag-render ng judgment o makakapagbigay ng pasya sa dulo ng paglilitis. I think yun nga ang definition ng injustice, di ba? Hindi ka nakinig tapos may boto ka, di ba? At isa pa, kahit pasabihin nila, because you know, sometimes sinasabi nila na yung mga nasa kustudiya ng Sandigan Bayan, bakit daw hindi sulatan ng Senado para mag-participate? Even if i-allow sila ng Sandigan Bayan, and that's not within the jurisdiction of Senate, no? At may iba pang usapin dyan kasi ibang batas yan, no? Pero kung payagan sila, paano yung voluntarily hindi nagpa-participate? Si Senator Loren Legarda, for example, on a medical leave. Senator Bato de la Rosa, in hiding. Babalik pa din tayo dun sa usapin ng voting threshold. Kaya nga, nililinaw ngayon kung 24, edi 16. Kung 22, halimbawa, kasama si Senator Marcoleta at Senator Estrada, kung payagan sila, si Senator Jinggoy, edi 15 yung threshold ng conviction, di ba? So ngayon, meron na tayong mainam na guidance, no, kung paano nag-a-adjust based on sinong nakakalahok doon sa impeachment trial.
6: Cliff, buti nabanggit mo yung sa pinasabi ng mga sambayan ng Pilipino bali sa survey ng Momentum ay hindi issue ito. Alam niyo po, yun yung dapat maging issue? Yung mga hindi bumoto doon sa usapin ng threshold. Did not participate. Eh, paano sinasabi natin na wala sa coercive power na ng korte, ng Senate sitting as an impeachment court? Kasi hindi pa nag-participate? Hindi pa dapat mas yun ang controversial? Yung pagka hindi mo kasi nakuha yung gusto mo, hindi ka nalang sisipot? Tapos magpaparamda pa kayo na tipong, ay, baka hindi na kami sumipot bukas sa impeachment trial kasi hindi kami na papanigan. Mm-hmm. Di ba parang yun ang kontrobersya, hindi yung two-thirds.
9: Tama. Sabi dun sa isang comment, eh, ano daw, kamukha ko daw yung isa dun sa mga hindi bumoto.
6: Who wore it better?
7: Well.
9: Hindi ko po gagawin yun. Kung ako yun nandun, eh, magpa-participate po ako sa botohan. Diba? Dahil obligasyon ko yun bilang isang senator judge. Di ba? Oo.
7: Tsaka yung mga natin nakikita, di ba? Parang, ano yung posibilidad na ma-hijack yung impeachment sa pamamagitan ng pag-refuse na mag-participate. Mm. At yun yung iniiwasan natin eh. Kasi yung credibility ng impeachment court na isang special court para i-evaluate yung fitness ng isang leader para mamahala sa ating bansa. Tapos hindi ka lang magpa-participate kasi parang hindi mo nakuha yung gusto mo. Mm. Diba? Parang magiging brat ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mo at the expense of what?
9: Mm-mm.
7: At the expense of our democracy. Kita mo naman yung level of entitlement na meron yung mga taong yun. So the question then becomes, bakit senador pa kayo?
9: Mm.
7: Diba? Kung ayaw nyo panindigan yung expected ninyong mga responsibility sa taong bayan, mm-mm, sa demokrasya, bakit nakaupo pa kayo sa pwesto?
9: Kasi pogi.
7: Kasi, ay, where?
8: Saan banda? Saan
7: pag-ituro?
8: Pag-ituro?
7: Hindi, sa akin dahil,
8: binabayaran sila ng taong bayan para kahit na hindi sila sang-ayon at nasa minority sila.
9: Pwede naman mag-vote, mag-vote against eh.
8: Mag-vote against. Pwede
6: di ba dapat na manindigan ka lalo na ayaw ko?
8: In fact, kailangan i-air out nila yung rason kung bakit nag-no sila doon. In fact, kailangan lalong-lalo sila mag-participate para at least ma-scrutinize nila yung mga ebidensya at makita ng taong bayan. Kung tingin talaga nila hindi malakas yung ebidensya, it's because it was subjected to a test by the minority. In fact, ang role ng minority is to participate.
9: Alam
8: and
9: ko
8: make
9: na
8: sure na mag-aakto sila doon. So sa akin, very condemnable yan. Hindi pwedeng subject to the caprice, whim, and arbitrariness of the minority kung kahilan lamang sila gustong dumalo.
9: Oy, nako, ano, you've given me an idea the next survey. No? Itatanong ko kung anong tingin ng mga kababayan natin
7: sa mga hindi nagpa-participate.
9: Wait, diba? Mm. Parang yan ba ay dapat ginagawa? Sang-ayon ba? Katanggap-tanggap pa o hindi? Antabayan niyo yan sa susunod.
6: Di na ba kami reminder ko dun sa mga nagsasabing baka hindi na nila siputin yung impeachment nasa minorya kasi and, nagpapalutang ng ganun story.
9: Or in fact, isa nga ding worry ko ay eh kasi nga 'di ba may TRO sa may final si Vic Rodriguez sa Supreme Court. Alam niyo naman po ako, hindi ako masyadong fan ng ating Korte Suprema, ano? Eh kinakabahan ako, manghihimasok ba? Kasi malinaw naman dun sa mga amici curie, yung mga dating maestrado, na tingin nila, in consensus sila, na within the jurisdiction ng Senado bilang isang impeachment court, na pagdesisyonan nito.
6: Mm.
9: Magkakaroon kaya ng dahilan para yung Supreme Court ay manghimasok pa at i-derail yung buong impeachment
6: magiging
9: trial.
6: Magiging pangalawa na yan, if ever, no?
8: Sa akin, as a continuing student of the law, I think, no, hindi manghihimasok ang Supreme Court dito. Kasi, tandaan natin, sinabi ng tatlong chief justices that this is within the Supreme sphere of the impeachment court. The impeachment court is not subordinate to
9: it is
8: the,
9: not.
8: It is not under the Supreme Court. The Supreme Court is not a higher court in so far as the impeachment court is concerned. At ang pinagkatiwalaan ng ating konstitusyon sa ligang batas ay ang ating political organ na Senado. Bakit? Kasi political officer yung tatanggalin sa posisyon at ang pwede lamang magtanggal doon ay dapat yung ating mga hinalal na merong mandate from the people, ang House of Representatives at saka ang Senado. For the Supreme Court to intervene will actually make it look like the Supreme Court is participating in this political intramurals, no? Which is bad for the Supreme Court because ang pinaka what separates the Supreme Court from the political organs is the fact that it's not political.
9: Political intramurals, meaning kapag nakialam sila dito, parang nagmumukhang namumuliti kasi.
8: Correct. So hindi 'yon ang contemplation ng saligang batas. But lastly, based on the jurisdictions as well of the Supreme Court, pwede lang manghimasok sa Supreme Court doon sa pinakamaliit na puwang. At yung pinakamaliit na puwang na 'yon, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Grave ba? Kahit na may abuse of discretion, hindi pwede pumasok sa Supreme Court.
9: No? It must be grave.
8: It has to be grave. At pag sinabi mong grave, ito yung mga wanton, arbitrary, whimsical, capricious. Ibig sabihin,
6: walang basihan
8: at all. Para bang ayaw mo lang yung mukha ng tao, gusto mo nang mag-desisyon.
7: So, pwede bang kasuhan sa Supreme Court yung mga hindi nag-participate ng botohan?
9: Yan, kung grave abuse of discretion. Tama.
7: Dahil yun yung gusto
8: mo gawin. Dapat yun sa Senate Ethics Committee dapat talaga kasi hindi nagpapasok. Pero balik ko lang
9: yung tsaka ibig sabihin, dahil nga nagpatawag sila, nag-convince sila ng mga friends of the court.
8: Correct.
9: Yung legal advice mula sa mga dating maestrado, nakinig, nagtanong, denebate, bago sila bumoto at gumawa ng desisyon, it looks like that's not grave abuse of discretion. That's not arbitrary.
8: Hindi lang yun, Cliva. Hindi lang sila nagpatawag ng mga maestrado, mga constitutional framers. Dalawa doon, constitutional frameworks, no? Chief Justices. Actually, binigyan pa yung pagkabilang panig ng time.
6: Or an argument.
8: Their case.
9: Oo nga, or prosecution at defense.
8: Oo, talagang binigyan sila ng napakalaking due process. At in fact, kitang-kita na ang lakas ng constitutional legal basis dito, which means na mahihirapan kahit ng Supreme Court sa aking palagay na pumasok at sabihin, hep-hep, grave abuse of discretion yan, no? Hep-hep, hooray.
9: Siguro mahihirapan talaga yung Supreme Court.
6: Pero hep-hep, tayo muna. Dahil sa pagbabalik, samahan nyo kami sa meriendang puno ng bagaya. Dito lang sa With Due Respect!
9: Hep-hep,
6: hooray! Hooray!
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
5: May nagbago, may arte, may budget, akala

0: Kamusta po sa mga kahepeporay namin dyan? Na mga maestrado?
1: Wala po, wala po kami mga pamigay na jacket, ha?
0: Welcome pa rin po sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang po tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments, except Dino, sa unang personalidad na maaalala natin sa itatabok na pagkain. Kaya naman, alamin na ang aming menu for the day. Dito lang yan sa...
2: Mabait! Maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan!
3: Pasko!
0: Binubuksan po ang bag na merong pagka-orange. May mga highlight ng orange.
1: Ay, ano po? Oy! Dino!
3: Ang ganda ng bag yung pala.
1: Dina!
3: Ginagalit niyo ako, ha?
0: Naiintindihan ko na yung mga helpless na ano Pinoy sa survey.
1: Ito na po yung pinaka-bonggang mukbangayan natin. Oo, oh, for this, ha?
3: Diba, alam mo, may naalala ko dito, eh.
0: Diba? Bakit naman ito? Tignan nyo, ganito ang naka-plastic na sa agad na sa ba, at saka itlog.
3: Meron po tayo naka-plastic labo.
1: Labo, ha? Nilinaw yan.
3: Ibang lang, ano, ibang lang binalot na maayos. Plastic labo na merong... Saba.
0: Kaya
3: saba.
0: Pala nag-absent si Richard ngayon, natunog.
4: Ito lang daw.
3: Hard-boiled egg.
1: Malalaman natin pag kapitiyak natin.
0: So, sinong personalidad ang naaalala natin?
1: Ako palagay ko, ano, galit sa research. Mukhang galit sa research kung bakit. Tsaka ito nga yung pamilyang nakaligo na sa dagat na.
0: Bakit ito?
3: Eh,
1: balita ko kasi sa sobrang yaman nila dahil, tantsa ko lang, dahil nga may nasa poder sila nun.
0: Diba?
1: Napakayaman nila. Parang yumaman sila nung panahon ng Duterte administration. Tapos nung nakampanya daw, eh parang plastic labo tsaka saging tsaka
3: pinamigan.
1: Tapos, pang marami pang lagyan ng pangalan.
0: Mas marami pang pangalan nakasulat kaysa sa laman.
1: Na parang mas mahal pa yung papel kaysa dun sa laman.
0: Oo, parang laman.
1: Pero parang hindi ka kumakain. Hindi ka ba kumakain ng ano?
0: I think nag-enjoy kayo. Hindi bagay sa outfit ko. So
3: ay, basta ako. Masarap tong ano, masustansya tong hard.
1: Pero huwag kayong ganyan kasi ano, baka may umiyak.
4: Alam nyo, kailangan natin ng respect.
0: How do you feel, Ina, na the only millennial in the Senate we are represented kasi mga, or kayong mga millennials.
1: Yung mga boomer talaga. Gen Z.
0: Pero wala natin Gen Z na kaganito.
4: You're
0: represented by the wonderful Senator Camille Villar.
4: Salita, no?
1: Actually, silang magkapatid.
4: Hindi na lang siya magsalita. Medyo sablay pa.
1: Ako, you know, nire-reject ko yung idea na nire-represent niya yung mga millennials at yung youth sector in general. Dahil, una, bagay siya sa isa pinakamayaman na pamilya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yung karanasan niya at yung paraan ng paglaki niya, hindi niya sinishare sa karamihan ng mga kabataan at mga millennials. Kumbaga, napaka-privilege ng kanyang pananaw. In fact, di nga, parang, ewan ko lang, pag tinan natin na sa batas, ilang mga

0: mga pro-millennial at pro-youth na ba legislation ang naihapag ng ating senator na nagki-claim na nire-represent niya yung generation?
1: Sa bagay nga naman, no, the average Filipino millennial is struggling to be an adult nga, di ba? Para nga, bayad ka ng bahay, magbabayad ka ng mga bills, di ba? Kasi nga,
0: kung may pangbayad ka na ng bahay,
1: trabaho, yung nagbubuo ng bagong pamilya, di ba? Siyempre siya eh, hindi lang, may mga bahay, maraming bahay.
2: Oo, pero tayo ng ano, bahay sa Camellia Homes, tapos manonood tayo ng all day TV, bibili tayo doon sa
0: Olmo.
1: Kakain ako nito.
0: Pero yun nga.
1: Hindi, ang gusto kong sabihin lang, yung pag-iyak ni Senator Camille Villar, alam mo, karapatan niya naman. At bukas naman siguro ang Senado para maglabas ng emotion. Pero ako ang, what's disappointing for me, habang inuwiak ko sa akin na saba, ay,
3: sarap ba?
1: Ito yung bagay na iniyakan niya. Iniiyakan niya yung mga nakakulong na senador, ng mga may kaso ng pandarambong at pagnanakaw sa taong bayan.
0: Sabi pa na nga ni Sen.
1: Parang sa dami ng millennials na kakilala ko, eh iba po ang iniiyakan ng aking mga kaibigang millennials. Eh, kami po kapag nakakita na nakakulong na senador dahil sa pagnanakaw sa taong bayan, nag-cheers kami. Hindi kami naiiyak.
0: Tears of joy, pwede.
4: Tears of joy.
0: Pasalamat nga po kayo, Senator Camille, sa mata niyo may tumutulong luha eh. Eh, sa mga gripo po kaya ng mga private water, may tumutulong.
1: Kaya po naman ang patutok dito.
0: Iyak muna tayo.
4: Iyak muna tayo para mabigyan ng tubig.
2: Oo nga eh. Yung iyak naman ng mga sambayan ng Pilipino na hindi makakuha ng malinis na tubig. Mm. Yung mga sinasabing kinuhanan ng mga lupain, no? Na mga supposedly mga magsasaka, mga indigenous people. Yung mga taong niloko doon sa stock market dahil doon sa misdeclaration, no? Na sinasabi. At yung mga taong hindi genuinely nare-representa yung mga boses nila sa Senado kasi ginawa din yung family affair yung Senado. No? Na kayo na lang mga magkakamag-anak dyan ang ano ang magkakasama. At sa akin lang, hindi mo talaga nire-represent yung mga millennials at yung mga kabataan. Ang nire-represent itong si Camille Villar ay yung interest lamang ng pamilya niya. So tama si Ina kanina eh. Minsan ka na lang na magsalita tapos ang poprotektahan mo pa yung mga supposedly mandarambong. Bakit? Iyak-iyak ka sa lahat ng mga kadramahan mo, Camille Villar, na bakit sila tinatawag ng mga ganon? Respeto naman po. Sana po sabihin ninyo sa pamilya ninyo kasama na si Cynthia Villar na respetuhin niya yung mga nurses nung panahon ng pandemya na para bang sinasabi pagbutihin pa yung trabaho nila. Sabihin ninyo si Cynthia Villar at saka siguro yung tatay mo na bigyan ng respeto yung mga nagre-research para makakuha ng datos para inform ang ating mga desisyon pero galit sa research. Bakit kayo research sa research? Matalino ko, di ba? Siguro, sabihan mo yung pamilya mo na respetuhin ng taong bayan at respetuhin yung mga batas natin, lalong-lalo na doon sa mga investments na pinagagawa ninyo na misdeclared. So kung usapan ng respeto, Camille Villar, sa aking palagay, wala kang moral ascendancy to ask for respect and to actually preach that people should respect each other. Well, in fact, your family has not respected the Filipino people for the longest time.
1: Ako tuloy yung naiiyak. nung nilita niya ni Dino yung mga pinagagawa nung pagka nasa poder ikaw na lang yung maiiyak din talaga.
0: Painumin muna natin ng tubig to.
4: Si Camille Villar din, natuto siya dun sa Minority School of Acting. Kabisado na natin. Una, alam natin malambot ang puso ng mga Pilipino, di ba? So natutuwa tayo na may nakikita tayong some kind of emotion mula sa ating mga leader sa pinakamatataas na mga level ng gobyerno. Pero yung School of Acting natin na luluha, may moment. Tapos ang tanong ay, hindi ba natin nire-respeto ang isa't isa? Ganon, na parang pang primetime teleserye. Pagdagdag sa Senate Flix, kasi hindi siya naka-eksena nung Senate Flix nung May. So ngayon may
1: Rick
4: moment na
1: artists.
4: So ito na naman tayo sa mga senador natin na parang nagkamali ng pili ng profession. Pwede naman tayong mag-try talaga na umarte, diba? Pagdaanan natin yung buong proseso ng pag-audition, pag-casting, tapos baka magkaroon tayo ng breakthrough role, pero wag natin gamitin yung Senado para dito.
1: Uy.
2: Wala pa nakikitang ano.
1: Ayaw magtrabaho pero mag-acting gusto.
0: Trabaho din po tayo.
2: Wala pa ako na nakikitang talino dito kay Camille Villar, ha? Unfortunately, no? Hindi ko pa siya nakitang magaling sa debate, hindi ko pa siya nakitang magaling magaling mag-scrutinize sa mga ebidensya, hindi ko pa siya nakitang magaling, period.
1: No? Pero ang nakikita ko, direct paki-zoom in, ang nakaubos lang po nitong merienda eh si Dino. Ubus na lang ang saba at ubus na lang itlog agad.
2: Oh, yeah.
1: Nagulat ako.
5: Ikaw naman pilit na pilit ubusin yung merienda natin.
1: Diba?
2: Pag nagko-commute po ako, ang kinakain ko po talaga hard-boiled egg tsaka saba.
5: Si Camille Villar kaya nagko-commute.
1: Pag na-feeling ko, kung naabot ako, naboto mo yung mga bilya.
5: Community mean private jet?
2: Sige. So, yes na.
5: Hindi, last na.
2: Parang awa nila. Parang awa nyo pa sa mga kasama ko, mga kapatid ko, mga millennials tsaka Gen Z. We deserve better. Palitan na yung nag-iisang millennial na yan sa Senado. We don't deserve her.
5: Mm. Ah, okay. O, abangan! Sa aming pagbabalik, kakain pa kami dito. Alamin kung sino-sino ang mga lucky winners sa ating ruleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwento. Dito lang yan sa
2: With Jurisdiction!
1: Magpadala ko kayong pagkain.
6: Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
7: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
8: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
6: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
6: Kasama si Maan Makapagal.
1: Yes,
6: Peters at Sandro Ochona.
9: Siyempre.
6: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
5: Grabe.
1: Ayan, no? Sarap po ng saging na saba at itlog. Nag-enjoy ang mga kasama ko.
5: Sabihin ko pa lang, parang hindi mo naman kasi kinain eh.
1: Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli ako po si Clive Arguelles.
2: Agyaman ako Uday Kabsat. Ako po si Attorney Dino De Leon.
4: Yes, wala po akong balak maging artista. Ako po si Ina Gakar.
5: Ako naman po ay dating artista.
1: Wow!
5: Piling lang! Excited ako kayo malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati. Una, wala ng pag-asang matupad ang quick comments sa matatapatan ng maiwagang ruleta. Lalo na nandito si Dino at si Clive. Sa mga nanonood sa kinig, pwede rin kayo makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMRM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
2: Magic Ruleta!
1: Napunula na ng itlog!
6: It's time! Maikutin ang Magic Ruleta!
5: Huwag na natin patagalin pa!
2: Let's go! Go Ruleta!
1: Isahan agad!
5: Oo, hard-boiled
2: egg! Sino
5: yan? Natapitan sa ating ruleta, Mary, ang bagong laya. Si Mary Jane Veloso.
1: Yes.
5: Kakapirma lang ni PBBM.
1: Binigyan ng pardon ni Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane Veloso, no? Na nakilala natin in... 1 decade na, no? Around a decade ago na nahuli sa Indonesia sa sala na nagsasmuggle, no? Ng
5: drug trafficking,
1: no? At it turns out na siya ay na-recruit na illegally, hindi niya alam, di ba? Parang ito yung storya ni Mary Jane Veloso at ito ay storya ng marami nating mga kababayan na yung kanilang kahinaan, yung kanilang kahirapan, no, ay tinitake advantage at dahil nga doon ay nare-recruit para mag-traffic, no, para sa mga drug syndicate sa ibang bansa.
2: Tandaan natin na mayroong evidence bago nagdesisyon. May evidence siyang lumutang bago pumunta si President Pinoy mismo doon sa Indonesia. Broke protocol, ha? Mm-hmm. Hindi dapat nagpupunta ang head of state auna doon sa Secretary of Foreign Affairs kasi hindi sila magka-same level. Pero dahil compelling yung ebidensya na nakita, no, na ito si Mary Jane Veloso ay na-set up.
4: Mm-hmm.
2: No? At hindi niya alam at take advantage of para ipasok yung mga kung ano man yung mga bagay, yung mga droga na iyon. No? Si Pinoy mismo ang nakiusap.
1: Yes.
2: Kaya, actually, dapat bibitayin na to si Mary Jane.
1: Dapat, di ba? In fact, sa balita, may iba ng mga nakapaglabas, di ba, na ano na, patay na.
2: Napatay na.
1: Nabitay na.
2: Nabitay na, umiiyak na yung taong bayan kasi alam natin na merong ang ganung klaseng ebidensya, no, na na-take advantage siya, na hindi niya nga alam, actually. At merong nagsabi kung paano yung mga sirkumstansya, kung paano siya na-recruit. So, si Pinoy moved heaven and earth to make sure na mapigilan, no?
1: Yes, at,
2: mapigilan yung execution kay Mary Jane
1: Wilson. Yung mga ordinaryong mamamayan din yan. I remember, nandun kami sa labas ng Indonesian Embassy sa Makati, no, na vigil talaga nga ilang mga gabi yun na nakikiusap sa pamahalaan ng Indonesia na ipagpaliban yung pagbibitay, no, at bigyan pa ng susunod na tsansa. So parang ang makita mo, no, yung buong bayan talaga nga nagtulong-tulong, nagsama-sama para lamang hindi matuloy yung pagbitay kay Mary Jane Veloso, dahil lahat naman tayo may OFW sa pamilya, lahat tayo may makakilala na pagdating nila dun sa pinuntahan nilang bansa, hindi naman pala yung ipinangakong kontrata o trabaho yung ibibigay sa kanila.
2: Exactly what happened.
1: Nakita natin, nakikita natin si Mary Jane doon sa ganong klaseng istorya. Pero,
5: ang tema no ay,
1: pero,
4: yes.
1: Ayun na nga.
5: Noong panahon niya ni
1: President Aquino.
5: Nagtagumpay tayo na i-stay yung order ng execution at na-commute no, from execution, yes. Death penalty to a less here, grave.
2: Pero, at kaya na-commute yun dahil nga doon sa ebidensya, ha?
1: So,
2: ibig sabihin, imagine nyo kung hindi pumasok si Pinoy at ang gobyernong Aquino ng mga moment na yun, napatay. Kahit na may compelling evidence na sinasabi, hindi naman yung sirkumstansya ay ganun na talaga siya ay drug trafficker.
1: Paano yun? Yun nga, may ebidensya naman pala na biktima siya ng human trafficking. Meron akong kilalang presidente na ang sabi, patayin nyo na yan. Patayin nyo na yung Pilipino na yan. Diba? Tinanong siya, anong gagawin kay Mary Jane Veloso? Ang sabi niya sa Indonesian government, patayin nyo na yan.
2: Bahala na kayo dyan. Patayin nyo na yan. No? Walang pakialam dun sa kapwa niya Pilipino. Kahit na, again, may compelling evidence sa biktima. Bakit? Alam mo, may mga tinanong ako, bakit ka na naging stand ni Rodrigo Duterte noong mga oras na yun eh. Para lang daw consistent siya doon sa malawakang patayin niya na kampanya against sa war on drugs. Kasi magmumukha naman daw na pangit, no? Na droga yung ano, droga yung
1: kaso.
2: Tapos siya ulit yung magsasagip. Napakapangit nun, no? Kasi hindi na, again, walang pakialam sa hostisya. Again, walang pakialam sa ebidensya. Again, ang gusto lang nila, palabas at optics na I am tough on crime. I am tough on drugs. Na kung titinan mo naman talaga yung datos, sabi niya 3 to 6 months wala ng krimen. Sabi niya 3 to 6 months wala ng droga. Pero afterwards, no, the band-aid solution lang pala, nung a latter part of his term, tumaas, pati yung droga. Tumaas, pati yung krimen. And fake pala yung iniisip natin na feeling of safety, no? In fact, sabi ko nga, yung mga ordinaryong tao, natatakot na umabas ng bahay nila ng gabi, kasi baka mapatay. I don't know if you feel like that is good for public order. Kasi ako mismo, nung nakakita ko ng police car doon sa baba ng aking tinitirahan, doon sa may tough avenue, nakakita ko ng police car kahit na uhaw na uhaw ako, abogado pa ako, ha, uhaw na uhaw ako, hindi na lang ako tumawid para bumili ng tubig kasi may police . At yung police na yon dinidistrust ko kasi baka patayin ako. Hindi ba ganun ba yung gusto nating klaseng optics, no? So again, puro optics ang itong panahon ni Rodrigo Duterte.
1: At saka napakahirap nung panahon nga ni President Duterte na marinig mo yun mula sa isang pangulo. Hindi lamang para kay Mary Jane, hindi lamang para sa pamilya niya, pero sa lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bayan, na yung sarili mong pangulo, maaari kang ipahamak, maaari kang pabayaan sa isang lugar na dayuhan ka, sa isang lugar na minsan nga sobrang hirap na makakuha ng karapatan, di ba? Napakadami po nating mga migrant workers, no, manggagawa sa ibayong dagat na ganyan-ganyan yung problema. Pero sa halip na sasandigan mo yung sarili mong gobyerno, sa halip na makakahingi ka ng tulong sa pamahalaan mo, ang sasabihin pa ng mismong pangulo ay patayin nyo na yan.
2: Inconsistent naman eh. Di ba naalala din nyo nung pandemya, nung nagra-rally, nag-weld kayo ating mga jeepney driver na nawalan ng trabaho, ng hanap buhay, awang-awa ka sa kanila, nung nandiyan na sila namamalimot sa kalye. Nung nagra-rally sila, nung sinabi ni Rodrigo Duterte, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
5: Pero yung chief of police niya, nagmamanyanita.
2: Oo, yung chief of police niya, nagmamanyanita ng mga oras na yon, di ba? Sila pala yung bigla nag-gathering.
5: Nagpa-violate ng protocol.
2: Pero yung mga ordinary ordinaryong jeepney driver na hirap na hirap ng buhay, ang pwede niya, ang sinabi niya lang, wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo. Oh, sinabi yan ng Pangulo, ha? Oh. Sinabi yan ng Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Oh. Wala akong pakialam sa inyo, mamatay kayo.
1: Oh. Siya ngayon ang nasa ibang bansa at humaharap ng kaso. At ang, oh, anong then message po natin?
5: Ang message natin ay Gorola!
4: Gorola!
1: Isa naman pala na ang nasa sitwasyon na gano'n.
5: Kaya sa bilog din parang Proleta.
1: Bilog ang mundo.
5: Pero may inahalap, tong bilog eh. Oh. DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: May hanap ng bilog. Oh. Ano ba? Bakit pala dyan si John Vic?
5: Mukhang kung sa salita sa media ginagamit pa, nakuryente. Eh. Sabing, inanunsyo na kasi niya na na-deny ang asylum ni Harry Roque.
1: Okay.
5: Kaya yun naman pala ay hindi pa pala totoo.
1: Medyo may
4: Sabi ng ay purgatorio pala.
1: Diba? Parang the boy who cried wolf na nga itong si ano, si Sec John Vic. Kasi nga, ano na din, diba? Pati yung kay Congressman Zaldigo na nahuli na daw, pero hindi naman nahuli. Parang mahirap din siguro kung yung ating mga nasa gabinete eh nauuna po ang kuda bago ang gawa.
2: And pag nauuna siguro yung imahe, yung ganyang klaseng brush up, oh.
1: Oh.
2: Di ba? Tapos, di ba, porma-pormahan, showing the gods, di ba? Puro imahe naman pala. Nauuna kasi yung papogi. Na, alam mo, ang kinainisan ko rin dito kay Secretary John Vic nung panahon na bumabagyo at nagsususpend din ang mga klase at nagsususpend din ang government work. First time na DILG Secretary yung mga nagsususpend. Ang biglang sasabihin pa doon sa ano niya, doon sa status sa DILG Secretary, hoy mga pare ko, hoy. 'Di ba? Ganoon pa yung pakul. Na to begin with, hindi naman trabaho ng DILG Secretary na magsuspende at magtawag ng government suspension at saka magsuspende ng mga klase. Pero again, nangunguna para sila yung cool, no? So again, this is I think what we call yung nabubulok sa politika na ginagawa ang politika lahat. Puro papogi as opposed to real performance at tingnan kung ano talaga yung mandato ng ahensya. Kaya nakukuryente. So kung meron po kaming advice sa inyo, DILG Secretary John Vic Rimulya, bukod sa mag-resign ka na, hindi pala, bukod sa...
5: Hindi daw.
2: Bukod sa kailangan gawin mo yung trabaho mo, huwag tayo puro papogi. Huwag natin unahin yung pagpapapogi at huwag natin unahin yung pamumulitika. Alam, intindihan namin at hindi naman lingit sa kalaman ng maraming Pilipino na malaki pa ang ambisyon mo sa politika, pero makukuryente ka eh doon sa ambisyon mo sa politika pag inuuna mo yan rather than actually doing your job.
1: Matcha na lang ang kulang sa kanyang performative
5: masculinity. At kanyang canvas ba?
1: Appealing, di ba? Appealing ba itong performative masculinity ni Sec. John Vic Ina?
4: Yung performative masculinity niya is exactly yung traditional sense din naman ng pagiging macho. Di ba? Parang borta. Hindi siguro yung bago lang dun sa traditional sense ng pagiging macho, very clear yung skin ni Sec. Diba? Kasi usually yung mga macho wala namang pakialam sa pet. Pero itong si Secretary John Vic Rimulya, yun nga, parang nauna yung image kaysa yung trabaho, nauna yung image kaysa yung quality of work. So, hindi naman siya lumalayo sa traditional masculinity. Parang ganun din, di ba? Strong person, pala decision, pala salita, tapos ay, may kulang pala dun sa sinabi or may pagkakamali. And ang hindi natin nakikita, paano ka nag-walk back mula sa pagkakamali na yun? Paano mo inaamin na ikaw ay nagkamali at you will do better? Hindi ko pa siya narinig.
1: Ang daming artista sa politika natin.
5: Kaya alam mo, kaya minsan, ito yung mga halimbawa na yung mga nasa mataas na posisyon sa gobyerno, minsan nagkakamali pa sa galing. Hindi na ako nagugulat yung mga tao na nawawala ng pag-asa na mapapanagot natin yung mga taong dapat managot. So, kaya naiintindihan ko in a way yung 50% na parang wala na tayong chance eh. So,
1: at saka, di ba, completed, kailangan mong, yung obligasyon mo sa taong bayan sa publiko, dapat nagbibigay ka ng accurate, truthful information, timely updates, di ba? Hindi po kayo source ng chismis, no? Eh, kung yun po, vlogger ang kauwian, di ba? Kayo po ay, kalihim ng isang departamento. So, kailangan talaga punong yung maayos na impormasyon yung ibinabahagi nyo sa bayan. Otherwise, talagang masasabi na baka pamamulitika, baka nangangampanya, baka iba ang motibasyon imbis na paglilingkod lang sa ating taong bayan.
2: Ako ito talaga.
1: And with that,
2: I'd like to issue a challenge dito kay John Vic Rimulya. Oh, mag-resign ka.
4: Yes, Ek Dino.
2: Or oh. mahuli mo si Bato de la Rosa.
1: Ah.
2: Hanggat hindi mo nahuhuli si Bato de la Rosa, wala kaming bilib sa'yo, and siguro in the next 1.5 months, 2 months, no? Pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa, magkaroon ka naman ng kahihiyan, mag-resign ka, kasi ikaw ang Interior and Local Government Secretary. In fact, sa ilalim ng ilong mo, nakataka si Bato de la Rosa, supposedly, binabantayan mo yung buong Senado, supposedly, kinordon mo yon, pero nakatakas pa rin, ang kasama lang si Robin Padilla na action star. No? So, lahat ng mga kapulisan mo doon na supposedly, hindi na implement yung utos mo. So, tama na yung pagiging macho mo, no? Macho ka lang, kung totoo talaga siguro mahuli mo si Bato de la Rosa, pero other than that, please go resign. So, maybe, 1 month? 1 month, ha? Mag-resign ka pag hindi mo mahuli si Bato de la Rosa.
4: Oh, 1 month?
1: There's your challenge, Secretary John Vick. At go Ruleta!
5: Sino pa kaya kakabunin ni Dina today?
4: Okay. Uy!
5: Oh, yeah.
4: Ay, ito na to.
5: Spoke too soon. Lumabas atin sa Ruleta, isang trifecta. Mm. Si Lord Alan Velasco.
1: Dating Speaker of the House, Lord Alan Velasco.
5: Oo, si dating Presidente Rodrigo Duterte at ang kanyang...
1: At ang dating Vice President sa...
4: Ay!
1: Kala ko, ano na, tuloy na yung trial.
5: Eh, mag-ilabi.
1: Sabi, ha? Nakaupo pa naman. So, the Vice President, Sara Duterte.
5: Oo, may pasabog bago mag-weekend, di ba, na isang dating police, dating close-in security ni Lord Alan Velasco, na parang may pera yata na umikot at dineliver.
2: Maleta, bag-bag.
5: Ay, sino pa?
2: Pera. No, so, kayo pala may maleta. No, nabigyan ng maleta. Nabigyan ng bag-bag ng
1: maleta
2: pera.
1: Maleta comes home.
2: Specifically, sinabi si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte. No? Inabutan daw talaga ng bag-bag na pera. Ngayon, di ba? Again, itong mga kasama natin ng mga taga-suporta ng mga Duterte, no? Dati, sinabi ninyo, pinaniniwalaan ninyo yung 18 marriage just because they said so.
4: Ito ngayon.
2: No? Ay ngayon, meron naman pala nag-abot mismo dito kay Sara Duterte tsaka kay Rodrigo Duterte mismo ng maleta ng pera, no? Nakita din niyo yung pitfalls of immediately saying they are credible. No? Kaya ako, ang i-advocate ko dito is, let's go through the process. Let's assess whether that person is credible, no? At bago pa tayo lahat mag-akusa na lahat ng tao ay nabigyan ng baleta na kumbaga ang pinag-uusapan nga noon, kung maalala ninyo, ilan? 800 tonelada ng pera na umikot sa buong Pilipinas na walang nakadetect kung hindi sila lang, yung 18 marines lang. At makikita mo na kagad yung inconsistency. Dito sa pagkakataong ito, we don't necessarily judge na totoo. Pero ang mga tao, ang pinagkaiba nito, yung mga taong tinakbuhan nitong tao na ito ay hindi si la Mike Defensor, hindi yung mga namumulitika lamang, pero actually, mga religious groups, no? Supposedly, at mga taong mapagkakatiwalaan at may kredibilidad, at talagang nagtitika itong tao na to as opposed to nagpapalabas lamang. At there's nothing inconsistent with the testimony thus far.
5: Yung palang issue ng maleta ay projection, no? Kaya pinapahid sa kanilang mga kalahansin.
4: Inuna na sa iba para hindi mapansin yung kanila.
5: Ito halaga nung pagpapabigay diin sa ebidensya, di ba?
1: Oo. Mm-hmm. At saka ano din, di ba? At this point, di ba? Pagka sinasabi nila na yung... na sila lamang ang pinagkakaisahan, sila lamang ang inaape, di ba? Pero ako, ang nakikita ko, si Senator Jinggoy, si Senator Marculeta, nasa Piitan, kasi may kaso sa Sandigan Bayan. Si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, nakakulong, umaharap ng kaso. Ang nakikita ko, sila na lamang yung hindi naabot ng batas. Samantalang, yung iba't ibang mga puwersa sa politika, maka-administrasyon, maka-oposisyon, maka-Marcos, maka-ano.
2: Maka-Romualdez.
1: No? Eh, naabot naman ang batas. At nakikita natin na may paggulong yung kanilang mga kaso. Ang tanong natin ngayon ay, bakit sa mga Duterte, parang paborito, selective talaga, na hindi sila maaaring abutin ang batas. And in fact, mahawakan lang sila, matouch mo lang sila, mabanggit mo lang na may mga kaso sila, eh talagang sasabihin nilang aping-api kami.
0: I don't feel safe.
1: Yes. Diba? I don't feel safe. Samantalang lahat naman ng mga iba't ibang malalaking mga political na personalities, eh humaharap dun sa mga allegasyon. Basta may ebidensya, kailangan nilang harapin yung kaso nila.
2: Nakakatuwa lang no, na I don't feel safe. Tumanggap naman daw pala ng maleta sang ayon dito sa bagong witness. I don't feel safe, pero meron naman pala sa isang batalyon ng gwardya. I don't feel safe, pero halos 1 billion yung nagasto sa confidential funds. I don't feel safe, pero maraming negosyo. I don't feel safe, may army ng lawyers. I don't feel safe, supported ng kahit na ng napakaraming mga kababayan natin, kahit kung ano naman pinagagawa, no? Yung pa ba talaga I don't feel safe, no? O talaga naman na nagdadrama-drama ka lamang kasi ayaw maabot ng batas, no? So, malinaw dito ha, medyo consistent na itong mga allegation sa iyo, Vice President Sara Duterte. Hindi ka lang tumanggap ng maleta, gumasta ka pa ng confidential funds, nagnenegosyo ka pa bilang Vice President na hindi dapat ginagawa sang-ayon sa saligang batas, no? So, ang dami nito, super serious itong mga allegations. So, sana naman mamulat na yung taong bayan, no? Na dapat we will decide based on, again, evidence.
1: And what I remember kasi, bahagi ito ng mga ginawa kong pag-aaral dati, nagtitesis pa ata ako ng panahon na to, very close, diba, si dating Speaker Lord Alan Velasco kay Vice President, especially during this time. Because this was the Rodrigo Duterte administration. So, kumbaga, may pagka-whistleblowing talaga itong nangyayari na ito, itong revelation na ito, close sa administrasyon, close sa kanya, ngayon lumalabas. So titingnan natin.
2: Sobrang close kay Sara Duterte na siya ang handpick ni Sara Duterte na Speaker of the House. Kaya nga napalitan si Alan Peter Cayetano.
1: Diba?
2: So, talaga may relasyon itong dalawang itong close ally sa politika.
1: So hindi naman ito coming out of the blue na may parang random na kongresista na nagsasabi na nagbigay sila, no? So kumbaga inner circle ito, no? Sa loob na po mismo ito noong network, no, ng pamilya Duterte. So talagang malaking allegation ito, malaking ebidensya ito na dadagdag doon sa mga piling ng mga kaso na kailangan sagutin ng ating dating kasalukuyang ikalawang pangulo.
0: Tanong lang, nagpa-press ko na ba si dating Speaker Velasco? Nandito pa ba sa Pilipinas?
1: Ay, hindi natin.
0: Naabangan natin yan.
1: baka nasa ibang bansa kasama sa medical leave.
4: Hindi natin nakita eh. Kamusta naman ang ating mga trolls?
0: May pagpapalitan doon ng pagpapangalan doon ng anak. Ganun doon ka-close.
1: Pangalan ng anak ni Speaker Lord Alan ay Sara. How sweet, ah. Ano kayang masasabi naman ni Zulaika dyan, ah? Baka magtampo ang Zulaika. Okay.
0: Speaking of another Duterte, hindi ba pala tayo tapos? Si Congressman Polong Duterte na...
1: Ang pangalan daw ng anak ni Kong Polong, pinangalang Lord Alan. Hindi po yan totoo. Yan po ay fake news. Fake news po yan.
0: Pero ang hindi fake news ay lumawak yung investigasyon ng NBI, di ba? Na parang may isa lang daw kontratista na naka-corner ng 7 billion pesos of worth of flood control projects sa city ng Davao.
2: Tandaan natin na may 54 billion supposedly na
1: flood control projects
2: itong si Polong nung siya ay congressman, yes. Tapos ngayon na siya ay naisip ko pala si Baste, no? Si Baste na pupunta doon sa impeachment trial. Nakita niyo yung samot-sari na conflict of interest dito. Siya yung congressman, yung City of Davao yung mag-a-approve, no, nung lahat ng mga projects na yan, no, pati yung DPWH sa panahon ni Rodrigo Duterte. No, saan napunta yung kaperahan na yan? Pero imagine mo, 7 billion iisang kontratista, no? Ginagawa talaga nilang negosyo yung gobyerno. Kaya po sa akin pong mga minamahal na mga taga Davao, malinaw po na malala pa rin po ang bahan ninyo dyan. This despite the fact na sobrang daming perang inallocate for infrastructure projects sa Davao. No, dapat lamang na talagang investigahan yung mga angulo na ito, lalong-lalo na kung talaga nga namang iisang kontraktor lang yung ganitong kalaking project.
0: Nag-deliver ba? Kung isa lang kontraktor?
2: Well, nag-deliver ba? Yung number one, no?
1: Nag-deliver nga ng maleta. Ano ba gusto nyo i-deliver? Na-deliver ng maleta, nasa sal-in na nga.
2: Oo nga.
1: Nasa bank account na nga.
2: Wala, zero ang cash.
1: Ay, zero.
2: Mali ka.
5: Ano ba yan?
2: Mali ka, zero kayo sa sal-in. Ano pinagsasabi mo dyan?
1: Hindi nga lang na-deklara, nakalimutan lang. Pero na-deliver naman.
2: Pero dineklara, yung ari-arian doon sa mga kumpanya na may ari ng Jollibee.
1: Oh.
5: Yan, mamaya pa. Usapan yata natin mamaya yan.
4: Ang ganit ko lang convenient na isang pamilya lang din naman sila lahat, no? Na umikot dun sa posisyon sa Davao. So, alam mo rin sino talaga hahabulin, eh.
1: Oo. Tsaka, ibig sabihin...
4: Ganit pupunta, eh.
1: Yes. Tsaka, recipe for, ano talaga, recipe for corruption, for conflict of interest, na umiikot sa isang pamilya yung posisyon. Kaya, kesyo sa Davao, kesyo sa ibang lugar, mahirap talaga yun. Kung nagpapalit-palitan yung magkakamag-anak na congressman, mayor, vice mayor, eh, ang nangyayari po niya, yung mga kontrata, hindi nare-review ng maayos. Tingnan niyo po, 7 billion pesos isang kontratista. Sa isang normal, ordinaryong local government, susubukan mo yung hati-hatiin, maging competitive para maging lower yung risk, di ba? Yung good governance principles mo na hindi mo ilalagay yan sa isang basket, di ba? Para kapag may nangyaring problema, hindi po dama yung buong syudad. Pero dahil hindi naman interest ng mabuting pamamahala yung pinamamayani, pwedeng gawin na... isang kontratista, di ba? Pero gusto ko lang din sabihin, yung ganyang kalalaking mga allocation ng infrastructure projects, flood control projects, sa mga pag-aaral, lumalabas, di ba? Si dating Speaker Martin, malaki yung mga nailagak sa kanyang distrito. Sa mga Duterte din. Bakit hindi umuusad yung kaso? Di ba? Parang dapat kung patas talaga tayo at ang batayan natin ay ebidensya at pananagutan o accountability yung hinahanap natin, pagulungin natin ang sabay.
5: Para sa lahat.
1: Para sa lahat.
4: Para sa lahat.
1: Diba?
5: Okay, sige, tignan natin. May lalagsa ba?
4: Pagulungin ng ruleta.
1: Meron pang ruleta.
5: Meron
1: pang ruleta.
5: Meron pa. Kaya ko yan palang-palang.
1: Meron pa bang ruleta?
5: Ay, buti na lang humahabol. May mga nawawala.
2: Ganda naman ang mga picture.
5: Okay, isisay natin.
1: Dami naman ang ruleta na.
4: Ilawang lahat.
5: Senator in absence.
1: Okay.
5: Si Senator Jinggoy Estrada.
1: Okay.
5: Legal luminary Rodante Malcoleta. French resident Lauren Legarda. And where are you now?
1: Where are you now,
5: Senator Bato? Gio Dude. Ay, sorry, Bato de la Rosa.
1: Yun na nga. Tingnan mo yan. Ako, basta mainit ang ulo ko dun sa mga voluntary na absent na senator judges, ha. Kasi yung dalawa, wala na silang choice, eh. May kaso sila sa Sandigan Bayan. So, kahit pa maglumuhod sila dyan, kung hindi sila papayagan ng ating mga judges sa Sandigan Bayan, hindi talaga sila makakapag-participate sa impeachment trial. But, to willingly na ibinoto ka ng taong bayan, to willingly na i-let go mo yung obligasyon mo, to willingly na sabihin mo ay magbabakasyon ako sa ibang bansa, magtatago ako, eh parang talagang napakalaking pagtalikod doon sa obligasyon na ibinigay po at pinagkatiwala sa inyo ng ating mga kababayan.
4: Alam mo, kung pumasok naman tong dalawang to, mababawasan naman yung kaguluhan sa Senado kung ilan ba dapat yung boboto.
1: Tama.
4: Sila lang din naman yung pag hindi sila pumapasok tapos merong gustong ma-achieve yung minority, nagiging, kumbaga, vehicle pa sila para mamulitika yung minority. Diba? So parang patong-patong na hindi ka na pumasok, hindi mo na pinunan yung responsibility mo bilang senador, tapos ngayon ginagamit ka pa ng minority para politikahin yung impeachment trial.
1: So baka ini-instruct pala sila. Oh, wag ka papasok, ha, kasi
4: yun ang kasi nga yung isa pumasok lang nung magpapalit ng leadership sa
5: Senado, diba? Na biglang gusto nilang mag-report for work kasi meron silang political agenda. So klaro-klaro naman na hindi naman interest ng taong bayan at mga humalal sa kanya ang kanilang nire-represent. Kundi interest nung kanilang kung sino ba talagang tuloy nila pinaglilingkuran.
2: Ako, sa akin lang, no, nananawagan ulit ako sa Senado na yung dahil kayo naman nagpasa ng plunder law, eh. No? So dapat itong dalawang senators na si Jinggoy Estrada at si Rodante Marcoleta, dapat wini-withhold na yung budget ng opisina nila. Dapat dinidisiplina na itong si Bato de la Rosa kasi hindi naman nagpapasok without any kind of justification, no? Dapat ka tanggalin na yan, eh. And para sa kasakasakali sa 2028 elections, kung hindi naman pala nagpapasok, eh kailangan i-declare na yung opisina niya as vacant para makapag-elect na tayo ng bago na talagang irerepresenta yung interest ng sambayan ng Pilipino, hindi po yung absent. So again, we're calling on the Senate, actually take a look at itong si Bato de la Rosa specifically, at sana tanggalin na yan at sana tingnan na rin yan ng Committee on Ethics and Privileges. Oh,
1: sa ating pagbabalik magpipress ko ulit si Senator Marcoleta.
5: Baka may
6: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
10: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
6: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
11: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
6: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
12: umakyat sa anim ang bilang.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
12: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Manila Channel 31.
0: Tulme, sabi ko, may dalawa kasi nawawalang senador. May dalawang nagdadebate dito. Baka pwede niyong palitan
4: pa.
0: Just saying.
4: Wow.
0: Hindi ako kasali dyan. Parang nakasaktong-sakto yung bias ni Clive.
2: Correct. Yung naka-t-shirt.
0: Wala po kaming flood control sa tagig.
2: Palitan na.
0: Parang alam ko rin, sasuotin mo sa Halloween. Alam mo na yung costume mo.
1: O hindi, pero ano daw, 2.1K na daw ang ating
0: maraming
1: viewers.
0: Maraming salamat.
1: Salamat naman.
2: Okay. And welcome back to Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, ang pinakamagandang segment sa WDR with Due Respect, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Oh. Pag-usapan naman natin ang mga testigong ipinasang Pinas sa impeachment trial na nakatakdang ituloy bukas. Nood po kayo sa Congress TV para may nanonood po sa akin doon. Nakatakdang humarap si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng ating si VP Sara.
4: Yes, inaasahang tetestigo si Surfer ay si Mayor Baste sa mga kontratang nakuha ng GenCorp Industries na nakalista sa SALED ng Vice Presidente. Kabilang dito ang 35 million pesos na kontratang nakuha sa kumpanya mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Aminado si Mayor Baste na hindi alam ng LGU Mayor na walang alam na may interest sa GenCorp ang kapatid.
1: Sabi nga ni Atty. Kapunan, is that an admission or a confession?
4: Yes.
1: Pero iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na may contempt powers ang impeachment court sakaling hindi humarap ang alkalde sa paglilitis. Pero pakikinggan muna kung katanggap-tanggap ang dahilan ng alkalde, baka magsuserving, bago magpalabas ng contempt order.
0: Hiniling din ng prosecution na ipasumpina si dating Senador Antonio Trillan. Parang hindi ko dito kailangan hindi mo kailangan takutin ng contempt. No?
1: Okay.
0: Matatandaan na sinabi ni Trillanes na may higit 2.4 billion pesos ang pumasok sa joint account ni VP Sara at amang si Rodrigo Duterte mula noong 2003 hanggang 2016. Kaya naman ang tanong, makakatulong ba ang testimonyo ni Trillanes at Baste Duterte para maputunayang may illegal na yaman ang vice-presidente? Sasagutin natin yan dito lang sa
13: Balat Sibuyas!
0: With away kayo ng
1: away!
0: Ruleto na
6: lang! Pagod ang pigon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
0: Ruleta haba-haba.
2: Tingnan natin
1: ang ganda ng article. Gusto ko lang sabihin na so far dun sa lahat ng mga paratang mga articles of impeachment na na-present, ito yung genuinely I think talagang napaka-curious sa ano sa mata ng mga kababayan natin.
2: Kasi ang tanda natin dito si Sara Duterte sa unang SALED niya, sinabi niya 8 million lang ang kaperahan niya.
1: Okay.
2: Ang kaperahan ang total na yaman.
1: Okay.
2: Noong huling-huli niyang SALED, biglang naging 98 million na.
1: Okay.
2: So ang tinitututun lang natin, saan ang galing yung 90 million, assuming na yan lang talagang yaman mo.
1: Okay.
2: Kasi hindi ako naniniwala yan lang talagang yaman niya.
1: Eh syempre, 7 billion kayo na punta flood control.
2: Correct. So kung sabihin natin na 98 million, by your own declaration, you have to be able to justify and show where the 90 million came from. Because if you're going to compute, sa pagsusuma total natin ng lahat ng sweldo ni Sara Duterte mulat sa pool,
1: Vice Mayor,
2: lahat ng umuhay niya, Vice-Presidente, natin sa public office, eh hindi aabot ng 30 million.
1: Okay.
2: Hindi na siya gumastos ng singkong duling niyan.
1: Okay, no? Which is impossible.
2: Wala na, kahit na abroad siya ng abroad, i-assume natin wala siyang ginastos. Ibig sabihin, meron pa rin siyang kailangan explain na 60 million.
1: Okay.
2: No? So, based on sa sal-en niya, twice niyang dineclare as well. Magugulat ba kayo dito? Twice niyang dineclare na yung kanyang, na meron siyang ari-arian dito sa GenCorp. At meron doon sa yung isang Metro Chow. Ang nakakagalit diyan, abogado si Sara Duterte, alam niya na ipinagbabawal sa konstitusyon na meron kang shareholding sa mga kumpanya.
1: Yes.
2: Pag ikaw ay presidente at vice president,
1: yes,
2: mayor, gets ko pa. Uh-oh. Kasi hindi naman yung pinagbabawal, vice mayor, even congressman, senator. Pero pag presidente ka at may at vice president ka, very specific na you cannot directly or indirectly have an interest or engage in business, no, or participate in any undertaking,
1: yes,
2: or engaging in a contract with government.
1: Mm.
2: Lahat ito, tingin ko, dineklara niya not just once, but twice in her sal. And I think ito yung sinasabi natin, culture of impunity, na hindi naman ako matutunton.
1: Okay.
2: Remember, nanapak na yan ng sheriff, hindi naman natunton. Remember, nanakot na yan ng presidente ng Pilipinas, vice president, speaker of the house, ng kontrata na assassin, nagmumura-mura, tingin niya hindi siya matutunton. Remember, binaboy niya yung confidential funds, pinawithdraw niya, at saka nag-request siya ng kahit na walang wala namang justification kung ano yung request niya, tapos nilaro yung liquidation process kung ano ng mga pangalan, hindi pa rin matutuntod. So this culture of impunity, I think, tingin niya, pati yung sistema ng SALN, na i-declare niya na zero ang cash, i-declare niya na meron ako ari-arian sa mga kumpanya kahit na bawal, hindi niyo naman ako kayang tuntunin. No? So tingin kasi nila, they're always above the law.
1: Tsaka grabe, no? Kasi nga, sabi ko nga, na tawag ni Senator Ping ba, o Senator Irwin, na catch 22, 'di ba? Kasi either na kung tunay man na ari-arian niya yung mga kumpanyang iyon, eh una, bawal sa saligang batas, no? Hindi lang yan na regular na batas, bawal sa saligang batas na may ari-arian ng vice presidente na nagpa-participate sa mga negosyo. At pangalawa, bakit yung negosyo na yan ay ina-awardan ng kontrata ng mismong City Hall? Sarap naman pala dyan. Na nakakakuha, na inamin mismo ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Ngayon, kung hindi naman niya idideklara ito at sasabihin niya na nagkamali lang ako sa sal-en ko, wala talaga akong mga shares, hindi talaga ako board of directors, hindi ako owners na mga korporasyon na to, ang susunod na tanong ay, saan galing ang lumobong 60 million, di ba? Conservative estimate na yon na 60 million, di ba? Kaya katalagang pasok na pasok to bilang ebidensya doon sa question ng hindi maipaliwanag na yaman, no? And the presumption in this discussion on hindi maipaliwanag na yaman, kung hindi namin makita yung legal transactions, kung paano mo nakuha yung pera mo, ay illegal ito at ipinagbabawal ito, at ito ay pruweba na hindi ka maaaring mag-serve, no, in public office, di ba?
2: Damn if you do, damn if you don't.
1: Yes, wala na siyang palabasan.
2: Wala
1: ka diba?
2: Na palabasan.
1: Tapos, kaya pala hinuli ata.
2: Tsaka yung sinasabi mo na, meron pa akong ibang kita, bawal ka kumita. Di ba? At tsaka,
1: baka donation.
2: At pag iti-check mo, actually, yung mga audited financial statements ng mga kumpanya ito, hindi na ba para na-deklara ng dividendo?
1: Ay, nga lumalabas, walang dividendo.
2: Saan galing? So talaga wala kang kinita dyan. So talagang unjustified, no? And then, or nagsinungaling ka na paulit-ulit sa sal-ed mo.
4: Ayun,
2: ano
4: ko?
5: Tsaka wag nalang masabi-sabi na clerical error. Tandaan natin na lumabas din sa impeachment trial mismo na pwedeng i-correct nung mga nag-file nung sal-ed,
1: yes,
5: yung kanilang sal-ed. Hindi niya kinorek. Nag-correct na siya several times.
2: Pero hindi niya kinorek ito mga declaration niya sa kumpanya. In fact, in-affirm niya pa kasi nung nag-submit siya ulit ng sal-ed, nandun pa rin.
5: Exactly. So baka nila sasabihin din yung defense nila, baka clerical error.
1: Tsaka wala naman sigurong maniniwala kay Mayor Baste na ina-awardan yung ganong kalalaking mga kontrata sa City Hall, hindi nila alam na involved pala, magmamayari pala yun ang kanilang kapatid.
0: Eh, di ba ang taas din ng intelligence at confidential funds ng City of Davao?
2: Umabot ng 1 billion ha? Nung panahon ng mga Duterte, yung intelligence funds, kapatid mo lang, hindi mo pa alam.
1: Huwag nyo kami pinaglololo po.
4: Kailangan ng intelligence funds para mayaman.
1: Pero ngayon naman,
2: mayaman sa intelligence funds, pero kulang ka sa intelligence. Ano ba naman yan? Ito yung tinatawag natin dito, ha, Mayor Baste, na you should have known. Diba? Yung conduct mo ng due diligence, walang kwenta. You should have known, hindi yan excuse. Kung ganyang klase yung trabaho mo, talaga naman, hindi ka bagay sa pwesto.
1: Ngayon naman, babasahin na natin ang inyong mga komento dahil pag-usaping mga Sal-en ni Sara Duterte, di po kami matatapos. Babasahin na natin ang inyong komento sa ating talakayan ngayong araw at syempre, bilang mga best judges kami dito, magdidesisyon kami if we will either
13: take it or leave it!
0: Ito ba yung pinakamagandang segment?
14: Take it or leave it!
2: Nandito na po tayo sa pinakamagandang segment.
1: Ay, may nakalagay yun. May nakalagay kung sino magbabasa.
0: Ay, ano ba yan?
1: Umpisaan ko na kay Helena Punzalan X8I. May magagawa pa po tayo sa pamamagitan ng malinis na pagboto sa 2028. Huwag po tayo tumanggap ng bayad. Take it or leave it.
2: Take it. Pero gusto ko na sabihin, meron kasi mga ganito eh. Hindi nyo naman ginagamit.
4: Ayun naman.
2: Yan. Take it tayo ah. Pero gusto ko lang sabihin na hindi lang po pwede sa pagboto at hindi lang po pwede sa hindi pagtanggap ng pera. Sa akin palagay, kung gusto nating ipaglaban ang ating demokrasya, wag lamang po sa pagboto ng tama, sa magparehistro muna kayo, tapos bumoto ng tama, pero maging kampanyador tayo. Make sure na yung mga walang kwentang mga opisyales, tatanggalin na natin sa pwesto at iluluklok na natin yung mga malilinis, no? Yung mga walang, hindi galing sa political dynasty, walang track record ng pagnanakaw, no? Pag walang corrupt, walang mahirap talaga, di ba? Sabi nga ni Pinoy noon, no? Yung corruption ngayon, kaya ang hirap-hirap ng buhay, because grabe na yung mga yung talabak na yung pangungurap doon. So hopefully, mangampanya tayo against them.
4: Dadagdag ko lang doon, alam ko yung mga kababayan natin, minsan mas magaling, mas matalino, mas mahusay sa pagugobyerno, tumakbo rin po.
1: Correct.
4: Kasi kailangan na natin ng bagong mga tao sa iba't ibang levels.
1: Yes, ni Dino De Leon.
0: Mahusay kaya, at mabubuti diba? At magagaling.
1: Kung kaya naman pala ni Dino De Leon, let's go Dino De Leon. Yun, diba?
2: Ano pa utos niyo?
0: Ang utos ay basahin
4: mo
0: na
4: yun. Para sa'yo.
2: Okay, sabi ni Carcita Apa 6564, napakalinaw ng explanations ni CJ Artemio Panganiban na paano mag-judge ang senador judges kung wala sila sa impeachment trial at hindi nakikita at napakikinggan ang testimonies ng mga witness. Okay?
1: Take it or leave it.
0: Take it. Ako, take it, ha? Simple lang. Oo. Pag nag-outing yung barkada, pag di ka naman kasama sa outing, ba't ka buboto kung saan pupunta? Yan naman,
1: unfair, no? Unfair, diba? Hindi, tsaka yun nga, ang malinaw talaga dito, yung mga ordinaryong mga kababayan natin, kagaya nitong comment ni Carcita, madali naman pala intindihin, eh.
4: Kaya nga.
1: Nagkaintindihan naman pala tayo, eh. So meron lang talagang makukulit na puro pamumulitik ka, hindi naman ayaw pa bumoto ng maayos, na pinipilit tayo na magkagulo-gulo at malito. Pero sa paningin ng taong bayan, madali lang pala intindihin.
2: Correct.
4: At dahil dyan, sabi nga ni Mark Gonzalez, 5913, the DDS playbook na rules are applicable when they're convenient for their cohorts just shows the immaturity and lack of accountability of their kind. Ikulong na talaga yung mga kurakot.
1: Take it or leave it.
2: Take it. Gusto ko lang sabihin na parang nalalaos na yung EDS playbook. Laos na eh. No? Laos na, buking na sila. Kunyari, may hirap, pag nanakaw pala. Kunyari, tough on crime, sila pala mga kriminal.
4: Biglang hindi sila safe.
2: Biglang hindi sila safe. Dramatista na sila. Dati, tough eh. Pero ngayon, di ba, macho-macho. Ngayon, kawawa ako.
4: May sakit ako.
2: Hindi
4: nagbago
2: na. Nagbago ang hairstyle. Hindi na. Dati, sisipain yung ICC. Ngayon, di ba, iba na ang buhok. Alam mo yun?
1: Kaya, tsaka, paano naman palang hindi lolobo ang yaman at magiging billion-billion transaction sa bank account, eh, yung pagkain pala ng mga kinukuha ng City Hall, eh, galing pala sa fast food na pagmamayari nila.
2: Correct.
1: Ang galing. Ang galing ng negosyo.
0: Sa, ano to, sa developing world, tinasabi, hindi po ito yung ibig sabihin namin ng circular economy. Hindi po yung sa inyo lang umiikot yung pera, ha?
1: Uy, pero nag-viral si Prof. Ina. Yung sinasabi niya nga na, itong Duterte meet Correct.
2: Is done.
1: It's done.
2: Magpilang ang hell nawa. At sa aking palagay, no, sa aking mga nakausap, even sa mga taga Mindanao, ha, pagod na sila na Mindanao is equals to Duterte. Pagod na pagod na. Marami lang dyan ang kinakabahan pa na pumanig, no, at mag-declare openly dahilan sa makapangyarihan pa at popular pa itong si Sara Duterte. Pero I think the bubble is bursting.
1: Wow.
2: No? Okay. And hopefully we'll be able to move
1: galit,
2: on.
1: Nagalit na din sila at napagod na sila sa overtime.
0: Sabi naman, pero ito hindi galit. Si Carol talaga, 6541, I'm happy to see WDR family, ang aking kaligayahan kapag Sunday.
2: Grabe naman. Kinilig naman ako naman.
0: Thank you.
2: Kinilig po kami. Kinilig po kami.
0: Carol, salamat. Oh, ito pa.
4: Meron pa.
0: Hello. Sabi ni Roy's Cucina.
1: Naman nagpadala ng 15 Australian dollars.
0: Hello. My favorite Sunday show. John Wick, Remulia should resign or should be terminated for being incompetent. Sayang sahod mo. All the best sa show nyo. Show nino ni John Wick o nang
4: thanks,
0: Jure.
4: John Wick.
0: Ni John Wick.
4: Thanks, mate.
2: Salamat. Kinilig po kami doon. Gusto ko lang pala sa batiin din, ha, yung mga kasama ko dyan sa Jerry Rojas Leadership Awardees. Okay. Kahapon nagpunta kami, no? Ang dami niyang mga Jerry Rojas Leadership Awardees at ang dami niyang nanonood sa With Due Respect.
1: Wow.
2: So, mabuhay po ang mga Jerry Rojas Leadership
1: sino
2: Awardees.
1: Sino ating pipiliing manalo? Ako, gusto ko si Carol kasi kaligayahan niya daw tayo every Sunday.
2: Siyempre.
4: Oh, yeah.
0: Ay, gusto ko lang i-plug, no? Hindi lang po... hindi lang po every Sunday may content ang Team Pinas. Paki-follow naman po Facebook Team Pinas tayo.
1: Ay, tama.
0: May content po tayo.
1: May mga iba't ibang shows. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong talakayan.
2: Yes.
1: So, sino pa?
2: Gusto ko si Mark Gonzalez, 5913. The DDS playbook na rules are applicable.
1: Ayan.
0: Okay. At dahil wala tayo... Overtime time, wala pa akong ad-lib. Congrats sa ating mga napilan. Now let's watch this video.

0: sa'yo.
1: Yo! Diba? O natin kalimutan na napaka... Sabi, nag-adlib din talaga. Napakaganda ng ating bayan, 7,100 islands, high tide, low tide. Magkakahiwalay nga isla natin. Dapat tayo bilang isang lahi, hindi na maghiwa-hiwalay. At dyan po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan sa ating issue sa Pilipinas.
2: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naka-deep dive ngayong hapon.
3: Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag kayong mag-alala dahil makakasama niyo po kami ulit sa susunod na linggo.
4: And we're neither hopeless or powerless. Uh-huh. We're powerful and optimistic that we can change things for the better. Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Station sa TRTV, ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Sana maimbitahan kami dyan.
3: Kama tayo sa travel.
1: Gusto mong lumadari,
4: ah? Tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa...
2: With you respect!
1: Happy Sunday!
4: Happy Sunday, ah?

kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras natin. 3:04 na po ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama,

0: Boris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan. Connect ka dyan!
4: Connect ka dyan!
5: Nagbabalik po ang Connect ka dyan. Calling tayo. Alam mo, ang dami natin natutunan today. No? So, we really have to pray as a country. No? So makikita natin na yung mga ordinaryong taong nagre-report ng illegal logging.
6: Yes.
5: O yung maling pangingisda. Mm-hmm. Diba? Yung mga
6: bantay-dagat.
5: Oo. Sabihin, si, may mga katiwalian. Mm-hmm. Diba? So, masyadong mahirap, no? Para sa isang environmental defender ang magsalita. Hmm. Nang walang takot na masasaktan siya at ang kanyang pamilya.
6: Yeah.
5: 'Di ba? So ngayon, sa atin pong makakasama for today, aalamin natin paano ba yung proseso na legal mong gagawin na hindi ka pa madedemanda kasi yun ang nangyayari.
6: At pag ikaw ay nakipaglaban, meron kang proteksyon.
5: Oo. Mm-hmm. So how do we do this legally?
6: Yeah.
5: Safely, mm-hmm, na hindi ka naman matatakot, no? So ngayon po ay makakasama natin si Attorney Efraim Cortez, ang presidente po ng National Union of People's Lawyers, so NUPL. Magandang hapon po sa inyo.
6: Magandang hapon, Attorney.
7: Hi, magandang hapon po, Dr. Luisa, at sa inyong mga tagapakinig.
5: Mm-hmm. Oo. So, sir, umpisahan po natin dun sa aking katanungan, no? So, how do we know? How do we do it, no? Kasi madaming mga katiwalaan na nakikita, no? Yes. Mga ordinaryong tao, ordinaryong magsasaka, at ordinaryong mangingisa, narinig mo yun. Yan yung mga tinutulungan ng mga iba't ibang mga NGOs.
6: Alternative lawyers.
5: Oo, ng mga alternative lawyers group.
6: Yes, tsaka gagawang ka ng kaso, eh.
5: Oo, diba? So paano ba talaga yung, that's my question, how do we do this legally na magre-report ka na hindi naman babaliktad pa sa'yo?
6: Attorney?
7: Well, if we're talking about trap of poisons, maraming klase kasi yan. Siyempre, dun sa context ng environmental cases, na mga environmental activists, mm-hmm, na lumalaban, let's say, sa aggression, sa mga developments, ano? Involving ancestral domains, natural resources. Mm-mm. Usually, kinakasuhan sila. And under our rules on environment, ano, yung rate of kalikasan, merong tinatawag na SLAP o strategic law, legal action against public participation.
6: Mm-mm.
7: So, kinikilala na isang, isang counter suit for publicly participating in an activity that is contrary to a development project. And it can be assorted as a result in environmental cases.
6: Mm-hmm.
7: Ang isang question mark dyan ay, paano po sa environmental cases? So far, hindi yan applicable. Pero we still try to assert the default combat charges. At pakikita naman yung positive,
6: mm-mm,
7: based sa mga statements na nakapaloob, sa mga allegations against them. For example, isang napakasod na mga na-encounter namin ng mga ganyan mga charges against activists. Yung sabi, pinakuha ng financing terrorism kasi sabi nagbigay ng adobo sa mga NPA.
6: Okay.
7: At yung latest ay financing terrorism din kasi may

0: kawin niya bigas. Nabubukan ng dalawan, mahukay yung bigas na yung iba ay bulok na. Yung tao ay binigay sa MP kasi nagtuwan na financing service. So, ano po tayo sa third at Rudy Cruz?
1: Sir?
0: Madaling depensahan.
1: Attorney?
0: Pinakaharap natin dyan ay...
1: Attorney? Sandali lang po
0: ah. Minulusot sa...
1: Attorney? Medyo pangit po ang atin pong transmission. Saan po kayo ngayon?
2: Nasa Project 4.
3: Iyan umayos na.
2: Earphones.
1: Sir, can you make your microphone closer to your mouth po para marinig?
3: Mas klaro.
1: Yun po. Ngayon po.
2: Okay, sige po.
1: Yan, that's better. Kanina okay. Po kasi garbled na po yung narinig namin. Okay, so tuloy po natin.
2: So yan, may mga cases kaming mga involving financing terrorism na nagbigay ng adobo sa mga NPA. Yung latest ay may nahukay na bigas. At ang bigas na yon ay nabubulok na. Ipinaon daw ng 2019, nahukay ng 2026, ngayon ay financing terrorism na.
3: Mm-hmm.
2: So ganun siya ka-absurd.
1: Wow.
2: Oo.
1: Oh,
3: parang nakasukan dahil sa adobo.
2: Of course, using common sense, hindi yan papasa. Yung sa adobo na dismiss na yon, pero pending pa yung sa bigas. Pero in some cases ay pumapasa sa mga fiskal at naisasampas sa korte at nabibigyan ng warrant of arrest
3: yung
2: mga akusado.
3: Opo.
2: So ganito yung mga hinaharap natin.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Malaking depensa pa rin ay yung katotohanan.
3: Oo. Attorney, doon sa mga na-mention mo, di ba sabi mo nga, nagbigay lang ng adobo, nakasuhan, although na-dismiss. Pero anyway, parang ito ba masasabi mo ba na parang may sabwatan yung estado at saka yung mga nasa likod, itong mga sangkot, mga environmental destroyers para iharas itong ating mga environmental defenders?
2: Sa tingin ko ay ganito lang yan, no? Kung ang mag-imbestiga dyan, police, usually ang nag-initiate yan with the help of the police. So makikita na natin na simula niya. Ngayon, despite the crossness case, ay papasayan sa fiscal that there's something wrong there. Kasi dapat, doon sa level pa lang ng fiscal, na-dismiss na yan. Kasi malinaw naman ang directive ng Supreme Court sa fiscal pagdating sa preliminary investigation. At the earliest possible time, na alam nyo na that you cannot prove the guilt of the respondent, don't file it in court to dismiss it. Pero dito, kahit alam nilang Rudy Cruz, kahit alam nilang wala silang ebidensya, they will go into filing. Ang worst dyan kapag tinuloy ng court. Because there are certain courts, for example, sa RTC sa Batangas, RTC sa Malolos, although pumasa sa fiscal, pagdating sa kanila, dinidismiss sila for lack of probable cause. So may ganon. Now, if it went through, pumasa sa fiscal at pumasa yan sa court, then there's something wrong really there. Kasi it's obvious na Rudy Cruz yan, absurd, and there's no evidence at all, and yet pumapasa. So sa tingin natin, yung filing ng trump of charges ay medyo systematic at you cannot hindi magpo-prosper ang isang trump of charge kung walang complicity both ang police, ang prosecution service, and sometimes even the court.
3: Okay. So parang talagang ginagawa lang, alam naman nung kabilang panig na matatalo, pero ginagawa para maabala ka, kumbaga, o matigil ka doon sa pagpuprotesta mo, at tapos umatras ka dahil matatakot ka na ituloy yung pagde-defend doon sa issue, kumbaga.
2: Yun ang exactly ang purpose nila.
3: Okay.
2: For doing it. At there are instances siguro that they may be successful, pero yung iba naman, tuloy-tuloy pa rin naman.
1: Opo. Mm-hmm. Oo. Pero attorney, ano po yung inyong suggested mechanism, no? Mm-hmm. Kasi nga alam naman we don't speak the truth. No?
3: Binanggit niya yung pulis kapag sa pulis ka lumapit.
1: Sa pulis.
3: Kanino lalapit?
1: Oo. Pero yung one is ano yung mga karapatan mo, no? Yeah. Para naman sa mga nanonood at nakikinig nating mga kababayan na may nakikitang katiwalian, no? Pagdating sa ating environment. Ano ang advice mo sa kanya? What is the best mechanism that ano yung rights nila? Yeah. How do we go about this legally? Na yun na nga, maiiwasan yung tapos pag hinaras na sila, ito na po yung mga binabanggit nyo. Ano, saan sila pwede pumunta? Anong pwede nilang gawin, sir?
2: Importante pa rin, ano, yung unified na pagkilos. Sa tingin natin sa mga sa analysis namin, sa mga successful litigations at sa mga successful na kaso na hinawakan namin, importante talaga yung you make sure na itong incident na ito, itong kaso na ito ay known to the public. Ano yan? It's a counter pressure to both the prosecutors and the court. Kasi, obviously, sa isang environmental case involving the same mining company, kasabot niya ng police and even some government agencies, malakas ang pressure niya sa prosecutors and the judges. They have influence, they have power, they have money. Pero at the same time, tumatalima din itong mga ito sa public, ang mga officials ito, mga prosecutors and judges, sa public ano public sa gusto lang sa sinasabi ng publiko. So if they are exposed at alam ng tao yung nangyayari, it's a counter pressure. Minsan it equalizes the pressure, and sa tingin namin some of the cases that we handled involving not only environmental defenders but even human rights defenders, kunwari yung perjury case that we handled for several human rights defenders. Importante doon yung, ano, yung level ng campaign na naabot nito. Kung paano na-articulate sa public ang pagiging trump up ng charge against them. That even the judge
1: will be pressured.
2: Pressured, face to the wall. Eh? She cannot do anything but to acquit them. Mm-hmm. Because to do otherwise, mapuput on the spot siya sa publiko. May expose siya na knowing that it's a trump-up charge that you will go in for the week. May adverse implications on. And alam naman natin yung judges, pag nasa lower court yan, ang trajectory na is going up to the appellate court. Ang gusto nilang promotion. So it might affect yung kanilang promotion, for example. Yung napabalitang issuance ng mga warrant 2019 to 2020, yung tinatawag na factory of search warrant. Hanggang ngayon, hindi ma-appoint sa Court of Appeals. Because every time makita yung pangalan niya sa shortlisted siya, sa Court of Appeals sa Sandigan Bayan, the JBC is flooded with complaints in opposition to her nomination. So, may ganun na mga pressures that we can have that will keep prosecutors and the judges at bay. Uh-oh. At forward them. They should be impartial and independent as required by the Constitution.
1: Mm-mm.
2: And that is what is expected of them.
1: Mm-mm. Sir, actually, may ang laking katotohanan yan. Ah. Ang tawag nga dyan ng narinig ko, every time, parang public court.
3: Yes.
1: No? Yung kakampi mo yung malaking pressure din, di ba? Mm-hmm. So, syempre, mahihirapan sila, di ba, sa kanilang gumawa ng desisyon na hindi rin naayon dun sa sentimiento ng sambayanan, di ba? Yeah. On a certain issue. Pero sir, ang tanong ko po sa inyo, kasi madami sa ating mga nag-expose o nagsasalita ay nadedemanda ng cyberbullying
3: o cyber libel.
1: O so paano po 'yon? Kaya 'yon kasi tandaan niyo po, mga ordinaryong tao ang nagsasalita on illegal logging, on ano, 'di ba? Iba-iba. So paano po 'yon? Anong suggestion niyo sa kanila? Paano 'yung
2: tama? Well, kapag ang kalaban mo ay powerful, like a giant mining company, or even high official of government magsasampa sa'yo, hindi pwedeng sasalalay lang yan sa court. Playground nila yan. So you really have to play up with the public opinion.
1: Mm-hmm.
2: Importante po yun, kasi if you do it silently, walang mangyayari yan. Just like what happened to sa case ni Maria Ressa. It's so public, it's so high profile. At pagkabat nakakuha sila ng conviction sa lower court, it's not all dismissed at the appellate court. Weather the storm first until you reach the next administration. Ang problema doon, siyempre, tatagal.
1: Mm-hmm.
2: So, political climate is also kailangan ito rin mabuti. Even yung case namin for perjury sa officers ng Karapatan, sa Biela, at sa Royal Missionaries of the Philippines, it was filed under the Duterte that they got on a fatal during the time Marcos na yung president at wala na sa patangkarihan yung National Security Advisor. May mga ganong factor.
1: Mm-hmm. Sir, humihina po ulit, ah.
2: Okay. Pero ang pinawala talaga yan is the case should remain the public awareness.
1: So yun, okay. Mahirap.
2: Yung naku-focus ng tapos. Kasi as long as it remains in the public awareness yan, ayan, focus yung ating mga judges.
1: Wow. That's the reality that Attorney Efraim is saying. Ah.
3: Yes, oo.
1: Ito yung realidad. Ah. Kasi sabi nga, pag nademanda ka dito, sasamsamin ka rin eh. Diba? Ang tagal bago makuha mo yung justisyang gusto mo. Unfortunately.
3: Sabi nga, diba, justice delayed is justice denied.
1: Oo. Pero yun nga, malaking tulong if the public is aware of what's happening. And yun, at madaming make noise, yes. In other words.
3: Actually, doon pumapasok ang kahalagahan naman ng media sa mga ganitong usapin. Kasi tayo, pagkat sinuportahan natin ang boses ng maliliit, doon nag-amplify, tas doon nabibigyan ng pansin.
1: Oo. So, huwag matatakot. So, sir, ano ho nyo, bilang inyo pong huling mensahe, no? Para po sa ating mga environmental defenders na nagkakaroon ng judicial harassment. Oo, kasi hindi mo alam kung ito ay harassment para patahimikin.
3: Oo.
1: Or talagang, what do you advise?
2: Huwag manahimik. At essential din na magsama-sama. Usually, pag magkakasama yan, mas malapas. At mas ma-amplify yung voices.
1: Mm-hmm.
2: At pag-amplify yung voices, mas malaking pressure yan sa mga ating mga judges and prosecutors. And even those who are in power. So, sa tingin ko, madali nilang salingin yung mga nananahimik. Pero those who protest, those who are unified, mahirapan sila and turo na yan ang kasaysayan.
1: Galing. Okay, Attorney Efraim Cortez, ang ating pong presidente from the National Union of People's Lawyers. Actually, sir, being my last question, what is your opinion sa aming pinaka-main topic, no? Yes. Na ang Pilipinas ang deadliest country pagdating po sa mga environmental defenders for the last 13 years. So, ano masasabi natin dito?
2: Actually, you don't have to look back through since 13 years ago. Yung recent development na lang sa Nueva Vizcaya, sa Cebu, sa Dubac del Norte, those are indications how they treat you, environmental defenders. Ganun lang kabilis mag-issue ng warrant of arrest. Wala silang hesitancy to employ brute force against residents. You know, these are local residents preventing entry of mining companies into their communities. Pero yung brute force na ginagamit ng PNP ay nakatakot. So if they can do that and in full view yan, sa panahon ng social media, this happened while everything is on Facebook Live. Napapanood. Pero wala, hindi sila nag-slow down. And they, by brute force, kitang-kita mo gano'n nila arrestuin yung mga ordinaryong mamamayan na nandun sa barikada. At kung paano kabilis mo siya ng ating mga korte. Ganun siya kadelikado ang Pilipinas sa mga environmental defenders. And mind you, this case has happened in the southern areas like in Cebu and in Dubac del Norte, in Palawan, Surigao, more often than that ay wala sa public spotlight. Napupunta lang yan sa public awareness dahil sa mga incidents na ito. That's why mass grazing, mass blatant ng mga violations. Because this happened away from the center, the city center. So, yeah, you're right. Dating a place for environmental defenders at some activity natin ngayon ay yung nangyayari sa Nueva Vizcaya.
1: Okay. So maraming salamat po sa inyo. Yan po si Attorney Efraim Cortez, ang presidente po ng National Union of People's Lawyers, NUPL. Maraming salamat and happy Sunday po sa inyo.
2: Magandang hapon po sa lahat.
1: Thank you po.
3: Yes, ayan, ako narinig natin. Talagang ang hirap pagka ito yung calling mo. Sabi nga kanina ni Ms. Ochi, di ba? Ang hirap pag ito yung calling mo. Kailangan talaga. At salamat sa kanila na nagtatanggol kahit na deadliest country na tayo para sa kanila. Mm-hmm. Salamat din sa mga pamilya nila. Na sumusuporta dahil hindi madali ang magkaroon ng nanay o ng tatay na nandoon sa kalsada para isigaw yung karapatan natin para sa mas maayos na environment.
1: Oo, diba? Yung ating pong mga environmental defenders na pinapatay at saka pinatatahimik, no? Pa-tribute po natin sa kanila. Ito pong halos ilan? 318, no? Yeah. From 2012 to 2025, no? Para po sa inyo, maraming salamat, no? Kasi ito pong mga ating mga kababayang nagsalita ay nagmumulat din sa katotohanan, no? Sa marami sa atin. So madami tayong natutunan. Si Och mula po sa Zero Waste Campaigner Eco Waste Coalition, hindi natatakot.
3: Yes.
1: Magsabi ng katotohanan, lumaban,
3: yes,
1: sa tama. Mm-hmm. No? So sana maging inspirasyon po yan sa ating lahat. Huwag matakot.
3: Mm-hmm.
1: Speak up kahit hu kayo ay isang magsasaka lamang, isang mangingisda lamang. Dahil meron tayong mga kaibigan katulad nila Fritzeline Palmieri,
3: abogado.
1: Sila naman po ay mula sa Tanggol, Kalikasan. Yes. At meron silang grupo partner, ang
3: Alliance of Alternative Lawyers Group
1: na, yes, siya pong magtatanggol sa inyo, ha. So huwag kayong matatakot, mga abogado. i-represent kayo sa korte sakaling kayo po ay maharas o madimanda dahil po sa paglalaban niyo po ng katotohanan. At natutunan po natin din today mula kay Attorney Tony Lavinia, ating po environmental policy expert constitutionalist, at kay Attorney Efraim Cortez ng Presidente ng National Union of People's Lawyers. Ano man natutunan ko? Kailangan mag-ingay ang publiko.
3: Yes. Kailangan magsalita.
1: Magsalita.
3: Magkaisa.
1: Magkaisa. So sabi nga nila, speak up and join, diba? Kasi wag iiwan lang sa korte.
3: Yes.
1: Kasi kapag nakita po ng korte ang suporta po ng sambayanan tungkol po sa mga issues na ito, ay sila po ay
3: mabilitang kumilos.
1: Nagumawa ng tama.
3: Tama.
1: At magdesisyon ng tama para po sa kapakanan na ating pong sambayanan. At sana po ay may nakapanood mula po sa ating gobyerno.
3: Sa DNR.
1: Sa DNR, sa ating pong presidente. Sana po makarating na ang Pilipinas ay nire-report na deadliest country pagdating po sa mga environmental defenders. For the last 13 years, sana po ay magawan po ito ng solusyon.
3: Yes.
1: So, yun po.
3: Sana next year wala na tayo sa listahan.
1: Correct. Oo. So, maraming salamat po. Happy Sunday, everybody. Susunod na po sa ating programa, Travel ni Awa, kasama si Mr. Wright.
3: Yeah, si Mr. Yan. Wright.
1: So, thank you po. Ito po si Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service sa DZMM Teleradio, Radio 630.
3: At sa pangalan po ni Ginoong Frank Reyes, ito po ang inyong ating Aimee Estreja. Salamat po, mga kapamilya.
1: Bye!
3: Bye!
1: Happy Sunday!
5: Inyong kaagapay sa pagbangon. Ang programang may malasakit at puso sa serbisyo publiko. Connect ka dyan!

0: Pinoy.com/DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:32 na.
1: Calling all passengers of flight 784.
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe.
3: Usapang Biyahe.
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo.
3: Ganda ng mundo.
2: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.
1: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East Trenta. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: September 27, 2026. Ay, magandang magandang hapon ng Linggo sa iyo, kapamilya, kaserbisyo. Pansamantala muna, ha? Pansamantala tayong humahalili kay Papa Awel. Ako muna makasasama ninyo, ha? Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa travel ni Awel. Kaya naman, kapamilya, kaserbisyo, welcome all board, all aboard. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan, ha, sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band, at sa bayan po tayong napapanood nationwide yan, ha, sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo, ha, sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya ano pang hinihintay mo, kapamilya, kaserbisyo, ha? Like at subscribe na. O ikaw, ha, kumusta? Kumusta yung pagising mo kaninang umaga? Ay, matatapos na naman ang weekend. Na-enjoy mo ba? Naging quality ba yung mga oras mo at panahon kasama yung mga special someone? Ikaw ba'y kasalukuyang pa rin nagbabakasyon at nagre-relax-relax? Natupad na ba yung plano ng pamilya, ng barkada, ng mga kaibigan? Wala bang naging drawing ngayong linggong ito? Yung mga pangako nyo sa isa't isa na ay hindi, aalis tayo sa weekend. Mamamasyal tayo. O hindi masyadong maulan. Pwede na tayo ngayong magpunta kung saan-saan. O ikaw ba'y kasalukuyang nasa bakasyon, kapamilya? At maya-maya iniisip na nga umuwi uli sa Metro Manila. O baka naman nagtatrabaho ka, ha? Outside Metro Manila. Kaya mamaya siguro gabi, ikaw'y lalarga na, no? Para bukas na umaga, Lunes, ay hindi nagmamadali, di ba? O dapat gano'n, kapag tungtong ng Monday, ay dapat maligsi tayo. Diba? Punong-puno ng positivity. At sana, nung weekend, mula nung Sabado hanggang ngayon, Linggo, abay gamitin mo yung mga araw na yan dapat, ha? Para makapag-recharge. Kapag napapagod, magpahinga. O walang masama dun, ha? Eh, kagabi nga, diba, pinag-usapan natin. Kailangan, merong kang way at may mga tips na mga ibinigay ng ating mga kapamilya para naman makapag-relax ka. Napakahalaga niyan, ha? Dahil hindi nauubos ang obligasyon natin sa araw-araw. Kaya naman kung may pagkakataon, ha, napakasarap na relaxation, eh, yung nagta-travel ka, di ba? At speaking of travel, teka nga, tingnan nga natin kung nasaan ang ating kapamilya at kaserbisyo. Mula kaya saan ang babati sa atin ngayon? Pakinggan nga natin.
1: Mula Zagreb, Croatia, kayo po ay nanonood at nakikinig ng DZMM Teleradio. Libuti ng buong mundo, sumama na po kayo sa travel ni Awel.
0: Oh, talagang patunay lang yan na kahit saan panig ng mundo, abay, meron tayong naaabot na mga kapamilya at kaserbisyo. O, di ba, mula Pilipinas, nagpunta tayo ng Croatia. O, yung mga kapamilya at kaserbisyo natin dyan sa Croatia, ha? Ingat-ingat po kayo and enjoy, ha, yung mga nakatutok sa atin ngayon. At abangan naman natin next week. Saan naman kaya dadako ang Travel the Owl at sino ang kapamilya natin ang babati dito sa atin sa Pilipinas, ha, mula sa ibang bansa. O ya, kapamilya, kaserbisyo, maganda na namang kwentuhan ng ating pagsasaluhan ngayong episode na ito. Ayan, ha, dahil ngayon ang ating pag-uusapan ay yung mga local destination, ha. Eh bago tayo pumunta sa ibang bansa, eh maganda naman din talaga ron, di ba? Abi, kailangan muna nating explore yung magagandang lugar dito mismo sa Pilipinas. Marami tayong magandang lugar dito, baka mamaya kung saan-saan bansa ka na nakakapunta. Pero hindi mo pa nadadalaw yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. O malalaman natin yan maya-maya lang, ha? Aalamin natin kung saan tayo pwede pang pumunta, magbakasyon. Diba? Yung mga lugar na mamamangha ka. Maraming ganyan sa Pilipinas, eh. Yung mga hidden gems ng Pilipinas, yan ang ating aalamin kung saan lugar yung mga yan. O baka naman nakapunta ka na sa mga lugar na to, pero hindi mo alam na may mga ganito palang pwede pang dalawin. Kaya pwede mo pa rin balik-balikan. O kaya ready ka na ba? O wag mo kong iiwan, ha? hanggang mamaya tayong alas 5 magkukwentuhan. Siyempre, meron din tayong mga makakausap maya-maya lang ha, para mas bigyan tayo ng idea sa iba't ibang lugar na ating i-feature ngayong hapon na ito ha. Okay, sa lukuyang mga biyahe sa Metro at Mega Manila, kung ikay naiipit sa traffic at mahaba ang biyahe, huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita ha. Gawin mo akong background hawang ikaw ay nagmamaneho o ikaw mismo yung pasahero. O lamig ng ulo ha at mahabang pasensya, lalo-lalo na sa kakalsadahan. O iwasan ng hindi pagkakaunawaan dahil hindi maganda ang maidudulot niyan. TV at internet, habit mo ang eh syempre, huwag na natin patagalin pa ha. Ako excited ako dito. Ito yung mga masarap na kukwentuhan, di ba? Kasi mas ma-showcase, mas malalaman natin kung saan tungkol yung mga bagay-bagay dun sa ibang lugar. Mabibigyan tayo ng idea kung ano yung mga e-expect natin kung sakaling pumunta tayo dun sa lugar na yon. At syempre, para mapaghandaan din natin, ha? Di ba makagawa tayo ng itinerary para sulit na sulit yung bawat minuto, yung bawat segundo na gagawin natin kapag tayo ay nagbakasyon. Napakahalaga niyang kapamilya kaserbisyo, ha? Dapat ready ka, ha? Do minsan, may mga bumabiyahe dyan na parang, hindi, basta pupunta ako dun. Bahala na kung anong datnang ko. Okay din naman yun, di ba? Nakaka-excite yun. Pero mas maganda pa rin kapag planado, di ba? Para walang nasasayang. Para yung kada minuto at kada segundo na pupuntahan mo, abay, sulit na sulit, di ba? O ayan ha, kapamilya kaserbisyo. Maya-maya lang ha, makakausap na natin ang unang guest natin. Ang una natin nga makakausap maya-maya lang ha, para alamin ang ganda nitong lugar na to. Eh, suspense muna ha. Para hindi mo pa malalaman kung ano nga bang pag-uusapan natin para tumuto ka. At kapag ito napuntahan mo, ay sigurado sasabihin mo, ang saya-saya ng buhay. Ang happy-happy naman. O alamin natin niya sa ating pagbabalik ha, kung anong klaseng lugar ang masasabi nating, ay itong lugar na to, happy lang talaga. Dito lang yan sa Travel ni Owl kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Hi guys, ako po si River Joseph at kung ako ay bibigyan ng chance para makabiyahe, ang pipiliin kong country ay ang Iceland para makita ko yung mga Northern Lights.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Mundo'y libutin, sumama na kayo.
0: Travel ni Awel.
3: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Travel ni Owl. Kasama pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. O, para doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin, ha? Na ginagawang orasan ang radyo, oras muna natin, 3:46 na. O, ingat-ingat, ha? O, yung iba siguro kasalukuyan nagme-merienda. Inabot na ng merienda sa ganitong oras. Eh, habang ikaw ay ngumunguya, humihigop ng juice, ng kape, o kahit anuman yan, o, makisali ka sa kwentuhan, ha? At alam nyo ba, kapamilya, kaservisyo, na every last week of September, we celebrate National Tourism Week. Alinsunod ito sa Proclamation No. 894 na nilagdaan noong 1996 ni Noong Pangulong Fidel Ramos. Kasabay din ito ang World Tourism Day every September 27. Uy, ngayon yan, ha? Kaya perfect timing to para i-discover ang ganda ng sarili nating bansa. At aminin nyo, ha, hindi tayo mauubusan ng pupuntahan sa Pilipinas. Beach, mountains, culture, food, adventure. Aba, kahit ano pa, sabihin mo lang, meron tayo niyan. Uy, ha, oo nga, no, last week of September 27, huling Sunday na to ng September, no. Napakabilis talaga ng panahon at oras, kapamilya. Talagang pagtumungtong ang bare months, parang hinahatak na, no. Hindi mo na mamalaya, alam ba, Pasko na pala. Speaking of Pasko, ha, kapamilya, 89 days na lang, Christmas na. Oh, ayan, ha.
4: Merry Christmas!
3: May mga pinaplano-plano na ba kung saan pupunta? Or saktong-sakto pala itong usapan natin, ha? Kung kayo'y nagbabudget na para sa tour dito sa Philippines, sabay, ha, pakinggan mo to, ha? Dahil ang first stop natin, ito yung tinatawag na, sabi ko nga, diba? Ito yung lugar na kapag sinabi mo, ay, happy ang saya-saya. Ito ang tinatawag na Happy Island. Walang iba kundi ang Catanduanes. Matatagpuan sa southern portion of Luzon, off the coast of the Bicol region. Madalas nga raw itong maihalantulad sa Batanes dahil sa Instagrammable at breathtaking nitong landscapes. Tinatawag din itong the land of the howling winds dahil madalas dumaan dito ang malalakas na hangin at bagyo. Pero kahit ilang bagyo pa ang dumaan, hindi rin ito matitinag ang ganda ng isla. At hindi rin ito matitinag ang mga taga-Catanduanes dahil sa kabila ng mga pagsubok, may patuloy silang bumabangon kaya Happy Island pa rin. At kung hanap mo ay nature, adventure, at escape from the city life, aba, Catanduanes might just be your next destination. Sa Catanduanes din matatagpuan ang historic and culturally significant churches na noon ay naging evacuation centers din dahil sa bagyo. Hindi na ngayon daw coincidence na ang ibig sabihin ng Catanduangan ay a shelter of refuge. Sa Virac, pwede nating makilala ang history at culture ng isla sa Museo de Catanduanes, habang makikita rin ang mga makasaysayang simbahan gaya ng Bato Church, Immaculate Conception Cathedral, Batalay Shrine at marami pang iba. Pero kung gusto ng beach adventure, pwede nating puntahan ang Puraran sa Baras, Catanduanes. Kilala ito for its majestic waves, kaya kinilala rin itong surfing capital of Catanduanes. Perfect para sa surfing, swimming, o simply relaxing by the beach. At kung gusto naman ng konting exploration, nariyan ng Luyang Cave Park na may unique rock formations at underground river. Pero syempre, hindi complete ang Catanduanes trip kung hindi mapupuntahan ang Binurong Point. After a 20 to 30 minute trekking, worth it naman. Hindi ka mabuburyo sa Binurong Point dahil bubungad ang magandang tanawin na green hills, cliffs at ang malawak na Pacific Ocean. Uy, ang sarap siguro no, no? Ay, sino ba naman ang hindi magiging happy sa ganitong destination, di ba? Talagang happy ang punta sa Catanduanes when you also get to experience their vibrant festivals na sumasalamin sa people culture. History ng Catanduanes tulad na lang ng Abaca Festival na ginaganap tuwing May. Burak Festival tuwing December, Kinis Festival tuwing July, Manok-Manok Festival tuwing June, at marami pang iba. If you're up for adventure, pero bago tayo mag-book ng flight at mag-backpack ng bag, abay, ipapasyal muna tayo virtually ha, ng ating bisita ngayon. Abay, makakasama po natin via Zoom ang Governor ng Catanduanes. Walang iba kundi si Governor Patrick Azanza. Magandang hapon po, Governor, and welcome po sa Travel ni Awel.
4: Magandang hapon po, Mr. Wright, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay, magandang hapon mula dito sa Happy Island of Catanduanes.
3: Ayun, no? Gov, kumusta po dyan? Kumusta po kayo dyan?
4: Sa ngayon po, Mr. Wright, ako po ay nag-iikot ngayon. Tamang-tama, nagbibisita ako sa iba't ibang mga barangay. At maganda ang panahon, wala pong ulan sa ngayon, at perfect para sa pamamasyal at pagbibisita ng mga magagandang tanawin. Kanina, dinescribe po ninyo ang Catanduanes. At kung ako nga, pagka tinatanong ako, sa isang pangungusap, ang sinasabi ko para ma-describe ang Catanduanes, maliban doon sa nakasanayan na bagyuhin kami, ay madali lang tandaan dahil paghaluin niyo po ang Boracay doon sa magagandang beaches, at ihalo niyo yung Siargao doon naman sa lugar na kung saan merong maayos na surfing at majestic waves, at ihalo mo yung Batanes, yung greeneries, yung scenery na yon. Pag kinumbine mo yung tatlong iyon, meron kang Catanduanes, paliitin mo lang ng konti po.
3: Wow.
4: Perfect para sa mga gusto ng adventure at saka nature, and at the same time, meron na rin namang mga magagandang masasarap na restaurant dito at magagandang hotel na maaaring tirahan. Very safe, and in fact, within less than 10 hours, 8 to 10 hours, kaya mo nang ikutin ang buong isla dahil 360 po ay kaya sa loob ng halos 8 oras, at lahat po sementado yung dadaanan. Very safe po ang mga bakasyonista kung nais na dumalaw sa Catanduanes. At kung via airplane, 45 minutes lang po mula Manila. Araw-araw ang biyahe, at kung via land naman ay aabutin ng 15 hours by bus. Pagdating sa Tabaco, sasakay ng barko, mga 3 oras, nasa isla ng Catanduanes na po kayo. Pero meron din pong shortcut kung gusto nyo rin na pagkatapos sa Catanduanes ay pumunta sa Karamuan, kung saan ginaganap yung mga kumbaga pagbisita ng mga foreigners doon sa may bandang Camsur, ay 30 minutes lang po galing sa Katanduan Nation, Bayacodon.
3: Oh.
4: So, ito po ang ating probinsya ng Katanduanes, kilala bilang Abaca Capital of the Philippines dahil po endemic dito ang abaca, and we are supplying around 60-80% ng mga abaca products sa buong Pilipinas. Tayo rin po ang biggest supplier ng abaca sa buong mundo.
3: Nice, nice. And nakakatuwa, no, Gov, tamang-tama yung kung saan nakilala yung Katanduanes na tinatawag na Happy Island, kasi parang one-stop shop eh. Lahat ng gusto na hinahanap na isang turista, ng isang magbabakasyon, nandyan lahat sa lugar ng Katanduanes. So, Gov, pwede natin sabihin na kapag pumunta kayo dito, sulit na sulit yung bakasyon nyo, no?
4: Tama po yun, Mr. Wright. Pag kayo pumunta dito, hindi lamang yung magagandang tanawin ang inyong matutunghayan, malalasahan nyo rin yung culinary experience na meron dito sa Katanduanes.
3: Mm-hmm.
4: Napakasasarap ng pagkain, merong yung mga mahihilig sa kakanin, meron kaming latik.
3: Wow.
4: At yun po ay may kahalong minatamis na maaaring matikman, at marami pa pong mga fresh na isda, mga lobster, at mga kinis o crabs. Yun po ang usong-uso dito. At kung gusto naman nila ng mga pinangat, o kaya yung Bicol Express, meron din po
3: meron
4: yan
3: po
4: dito.
3: Sakto.
4: Masarap po ang pagkain dito, masarap subukan, at marami pa pong maaaring maging adventure, hindi lamang sa mga pagkain, maging simbahan, maging yung
3: mga festival po, no?
4: Falls. May mga falls po kami dito, mga tanawin, at yes, tama po kayo, may mga festivals din po dito, iba't ibang festivals na maaaring maranasan ng mga nais na bumisita. Katunayan nga po, Mr. Wright.
3: Yes, Gov.
4: Naglabas kami ngayon ng isang coffee table book, at yun po ay nilunsad namin specifically for mga tourists and guests, para wala na silang gagawin, hindi na sila mahihirapan. Doon sa coffee table book, nandoon na po lahat, history ng Katanduanes.
3: Nice.
4: Kung gusto nilang alamin, saan ba masarap na mamasyal, kung beaches ang gusto nila, nakalista na rin po doon. At kung hotel naman ang hahanapin, buong probinsya po nandoon din, pati na mga restaurant po, nakalista na rin doon. So, lahat ng maaari nilang makita, at meron po ng mga graphic
3: mga illustrations po
4: na makikita nila mismo kung alin yung nais nilang puntahan. Meron din po kaming mga lugar kagaya ng Face of Jesus, na doon sa mga gustong medyo may pagkareliyoso pero gustong mamangha, na ang halos ang bundok ay natural na nakaukit na kahawik,
3: kawangis
4: ng mukha mismo ni Jesus Christ. At hindi po man-made yon, natural po.
3: Wow.
4: Ay meron din pong makikitang ganon. At doon din po sa malapit na yon ay yung natural na habitat noong mga pinakakawalan naming mga turtles, no? Ang turtles kasi ay talagang kung saan daw sila pinanganak ay kusa din bumabalik doon.
3: Opo, opo.
4: Opo. So doon po, in fact, may mga 54 diplomats at mga families nila po ang bumisita sa amin lately. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, pinasyalan po ang Katanduanes, at nasabi nila, wow, hidden gem ito. Hindi namin alam na dito pala sa Kabikulan ay merong napakagandang lugar. Malaking discovery sa kanila yon. At magmula nung bumisita sila, naikwento na nila po sa iba't ibang mga
3: nakakilala po nila,
4: mga kababayan nila, at pumupunta na po dito sa Katanduanes. Ang turismo po ay isa sa mga pinagkukunan ng income ng Catanduanes po.
3: Mm-hmm. At kagandahan yun, Gov, no? Sabi nyo nga, naglabas kayo ng mga information para hindi na mahirapan yung mga turista na pupunta dyan sa Catanduanes. So, ang iintindihan na lang talaga nila ay makarating dyan sa Catanduanes dahil lahat pinapadali na nila dyan sa lugar. Talagang mag-i-enjoy kahit sino man ang pumunta dyan. Kasi ang dami pong options, eh, no? From the activities, doon sa mga bagay na pupuntahan para ma-relax ka, up to sa mga restaurants, di ba? Yung mga delicacies dyan sa Catanduanes. And ang sarap, Gov, no? This is the advantage of talking to someone na very knowledgeable doon sa lugar. We are happy na kayo yung nakausap namin para mas mabigyan tayo ng kompletong itsura ng Catanduanes, which is doon sa sinabi nyo mula pa kanina, nagkakaroon na rin ng idea ang ating mga kapamilya at kaservisyo. Even ako, Gov, ha? Kasi hindi pa ako nakakapunta sa Catanduanes, pero the way you describe yung Catanduanes, parang walang reason para hindi mo dalawin, eh. Talagang dapat,
4: Pasyal po kayo, Mr. Wright, dito sa Catanduanes. More than the sceneries, more than the food experience, what we really love about the place are the people, no? Mm-hmm. Kaya Happy Island of Catanduanes, kasi kahit bagyuhin po kami, yes, after mawala ang bagyo, wala po kayong makikita na within the day, na hindi kikilos, lilinisin agad. Hindi po kami naghihintay yung kumbaga ilang araw darating ang gobyerno para linisin. Kanya-kanya pong linis yun. In fact, after 2 or 3 days, pagkatapos ng kahit super typhoon pa yan, magugulat ang lahat na, oh,
3: recovered na po agad. Wow, nice.
4: Kasi malinis na po agad. At yung attitude ng mga tao, masayahin po talaga.
3: Nice.
4: Kung ano man yung kahirapan, yung problemang dumarating, ito ay hinaharap ng mga Catanduanon na may positivity, no? Positibo ang pananaw niya at hindi siya nagpapakalugmok doon sa kahirapang nadadaanan kahit na maya't maya ay may bagyo. Halos 10 bagyo sa isang taon ang dumadalaw, pero 2 or 3 lang naman ang nagiging super typhoon. At yung spirit na yon, yung resilience ng Catanduanon, yun po ang bumubuhay talaga sa bawat isa, nagpapalakas ng loob ng bawat isa. At yung pagiging masayahin, yun ang ikinatutuwa ng mga nakakarating dito po.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nafe-feel nila yung sincerity, yung positibong aura ng mga Catanduanon, na pati sila infectious po. Pati sila ay kumbaga,
3: nakahawa yung mga turista.
4: Gusto mong mawala yung stress.
3: Mm-hmm.
4: Pero pag nakausap mo yung mga Catanduanon, happy people po, ay nagiging masayahin na rin po sila. Nakakalimot doon sa mga problema kanilang pinakaharap.
3: Uh-huh.
4: At magagandang memories ang kanilang dala naman pabalik sa kanilang mga lugar.
3: Which is good, no, Gova? Kasi yun yung mga kailangan natin, lalo na ngayon, di ba? Napakadaming issues sa paligid, whether it's personal, about sa society natin. Ito yung mga kailangan natin na pamputol ng cycle ng stress, eh, no? Kumbaga, marerefine ka, marirecharge ka whenever you are planning na pumunta doon sa Catanduanes para magbakasyon. And sabi nyo nga kanina, no? Sabi nyo nga kanina, Gov, daanan ng bagyo, kahit pasabihin natin na 2 to 3 lang yung nagiging super typhoon doon. Alam naman natin na kapag medyo nature at tumapik sa ating mga tao, medyo ramdam natin, no? But the positive attitude towards any sakuna na nangyayari, ang maganda rin, nakakabangon po agad, no? And may tulungan ang nangyayari between the government and the people of Catanduanes. Pero ano yung pinaka-challenging dito, Gov, dyan sa lugar ninyo na na-experience na nila, kahit pasabihin natin na, yes, magtutulungan kami rito, positive dito yung mga tao, may help ang government dito. Pero ano yung pinaka-challenge na hinakaharap nyo?
4: Well, ito mga nakarang araw, syempre yung kuryente, dahil nga nagkaroon ng problema sa Middle East, no? At tumaas yung presyo ng langis, syempre apektado rin kami. Nagka-problema sa supply ng kuryente, tumaas ang singil ng kuryente. Ngunit na solusyon na po, nawala na yung rotational brownout, yung load shedding, at na-restore na po yon sa tulong ng ating pamahalaan. Ang ngayon na lang po ang hinaharap natin ay yung pagbaba ng presyo ng gasolina, kasi genset based po ang ating power dito, at unti-unti na rin po nating ini-introduce yung solar power. May mga bahay na po rito, mga hotel na equipped with solar power na nagiging supply ng kanilang enerhiya. At yung internet, maayos naman po. Nagkaroon ng programa ang DICT rito at nagkaroon na ng mga low earth orbit units, Starlink. Kaya medyo na-improve na rin talaga yung ating connectivity. Mm-hmm. And syempre yung tubig. Yung tubig po, well, El Nino naman po sa buong Pilipinas. Pero dito po, pinaghahandaan din po namin yung problema sa tubig. Mm-hmm. Kahit na kami ay isla po, no? At syempre, maaaring magkaroon ng mga desalination plant, pero mahal po yun. At meron kami ngayon ng mga paghahanda na ginagawa para doon sa El Nino. Yun po yung mga basic challenges ng isang isla na kagaya namin. Pero lahat naman ito ay positibo naming kinakaharap at tinutugunan ng ating administrasyon, ng ating probinsya, yung mga potensyal na problemang ito. At sa gitna ng mga bagay na ito, meron tayong nakatutuwang attitude.

0: Ani Soledad at saka si Manay Gina de Venecia, dito po ang roots nila. Si John Arcilia na batikang artista at saka si Dindo Fernando. Ang yumaong Dindo Fernando ay dito po, napakausay na artista. Dito galing po sa Catanduanes yun. At meron na rin pong mga ilan pang kilalang siyentipiko, no, ang sikat na scientist sa nuclear research, si Dr. Carlo Arcilia, galing po yun dito. At marami pang iba na halimbawa si Bernabe Concepcion, dating boxingero na nakaabot sa world title na belter. At kumbaga eh meron na ring mga kilalang tao na nanggaling dito at siguro mas madaling ma-associate yung lugar, pero more than that, it's really the yung pagkatao po ng mga Katandunganon. Ayaw niya pong mahiwalay sa nature. Kaya yung amin pong development plan, kaya nga ang sabi namin doon sa coffee table book, Catanduanes, the story of hope and progress. Ang definition po namin ng progress dito, hindi yung gagawing modern jungle na punong-puno ng mga sementadong gusali at kung ano-ano pa. Gusto po namin may mag-commune with nature, balanced na development, sustainable po, na hindi sisirain ang aming mga karagatan, ang aming mga natural na tanawin, para lamang umunlad, no? So nakita namin na mas maganda na maayos ang ating pakikisalamuha, pakikipag-interact sa ating kapaligiran. Kumbaga, blue economy, gusto namin ma-push yun, dahil kami nga ay isla. At kumbaga, ang pakinabang natin sa ating kalikasan ay hindi para abusuhin ito, kundi manatili sa mga susunod pang henerasyon.
1: Kaya dapat talaga alagaan natin, Gov, and very positive yung mga sinasabi nyo nga, yung progress, diba, yung mga challenges na nararanasan ninyo. Instead na yun yung maging dahilan para mapanghinaan ng loob yung mga tao, yun yung ginagamit para mas mag-improve pa. And nako, nakaka-excite yan, Gov, and hopefully makabisita talaga ako dyan sa inyo. Siguro, Gov, no, this is the right time para invite natin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na punta kayo na Catanduanes, kasi hindi kayo magsisisi at baka ulit-ulitin nyo pa ipagpunta. Go ahead, Gov.
0: Yes po, sa ating mga kababayan, mga lokal na turista at kahit na yung mga nasa ibang bansa, yung mga Pilipino na gustong bumalik sa Pilipinas at muling masilayan ang ating bayan, punta po kayo dito sa Catanduanes. Napakasarap ng magiging experience, hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga tanawin, sa kultura, sa mga festivals na inyong mararanasan dito, at higit sa lahat, yung mga taong makakasalamuha na magbibigay sa inyo ng mga positibong memories ng pakikipagkapwa-tao at pagkilala sa kulturang Pilipino. At pasyal po kayo dito, mura lang ang mga bilihin. Meron din pong mga abaca products na maaari ninyong maiuwi. Naririyan ang mga handicrafts, furniture, o kaya mga damit na abaca, nayari sa abaca, at kung ano-ano pang mga pagkain na very affordable at safe po kayo dito.
1: Yun.
0: Ang Catanduanes ang isa sa pinakamababa ang kriminalidad, ang crime rate sa buong Pilipinas.
1: Nice.
0: At natutuwa po tayo dahil kamakailan lang dineklarang free from insurgency ang Catanduanes.
1: Wow.
0: At ang ating bayan din ang isa sa mga interesting na puntahan. Alam niyo po kung bakit? Sa buong Pilipinas, dito lang po negative ang growth rate ng mga populasyon.
1: I see.
0: Sa 11 out of 11 towns, lahat po bumababa ng konti ang aming population for two reasons. Ang isa ay out-migration, pero ang isa pa ay medyo nagbabago yung mga lifestyle ng mga

0: taga rito, mm-hmm. pinopospon ng iba yung pag-aanak at iba rin yung kultura na unti-unting nag-i-evolve dito sa ating isla. So, kung interesado po kayong malaman ang kwento, ang history ng Catanduanes at maging ang mga present development na defined in terms of progress with nature, pasyal po kayo dito.
1: Yun.
0: At sana ay magkita-kita tayo dito. Kayo rin po, Mr. Wright.
1: Yes, yes, Gov. Yes, Gov. Hopefully, looking forward ako, Gov, na makabisita po talaga ako dyan.
0: October 26 po, meron tayong kinatawag na Catandungan Festival.
1: Yun.
0: At yun po ay maliban doon sa ating binanggit niyo kanina, Abaca Festival, sa May po yun. Sa October po, Catandungan Festival at masayang pagtitipon po ito. Marami kayong mararanasan, maraming turista na pumupunta at maraming pagsayaw sa kalsada at maraming mga mahalagang experiences na baka gusto ninyong matunghayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na ngayon po dahil kami ay pumipila, nag-a-apply para sa world record po sa Abaca.
1: Nice, nice.
0: Guinness World Records po. Nag-apply po kami. And hopefully, by next year, ay makamit natin ito para sa ating probinsya.
1: Yun.
0: So, yan po, dagdag na naman na rason para makita ninyo kung ano ba itong ina-apply ng Catanduanes for World Record, no? Guinness World Record in terms of Abaca. Ang Abaca po ay katulad ng saging, kung nakakita na kayo ng halaman na saging, pero hindi po ito namumunga. Instead, yung kanilang yung trunk po ay ginagawang yung fiber at
1: yung
0: ubad
1: po.
0: Naman edible po ang ubad at nakakagawa rin po ng Abaca wine, Abaca perfume, Abaca alcohol, marami pang produkto.
1: Nako. Nakaka-excite talaga, Gov, no? And yun nga, siguro narinig na ng ating mga kapamilya at kaserbisyo and for sure marami ang excited at gusto makita lahat ng sinabi ninyo. Nako, Gov, hopefully soon nakadalaw dyan. Sana makapagkwentuhan din tayo ng personal at makapag-tour tayo dyan sa Catanduanes. Governor Patrick Azanza, maraming salamat po sa panahon, no? And hopefully, sir, see you soon.
0: Maraming salamat din po, Mr. Wright.
1: Salamat po.
0: See you soon dito sa Catanduanes, the happy island of Catanduanes.
1: Maraming salamat po, ha. Ingat po kayo dyan. Kapamilya kaserbisyo, yan si Governor Patrick Azanza ng Catanduanes, the happy island. O ayan, ha. Abay, meron pa tayong susunod na pupuntahan mula sa Catanduanes. Meron pa tayong isang lugar na bibisitahin. Kaya dyan ka lang, kapamilya kaserbisyo. Magbabalik tayo dito lang yan sa Travel ni Owl kasama ang Hugotero at ang Mr. Right po.
2: Next destination. Maybe local. Parang we were shooting in Singapore last week and I was speaking to a fellow Filipina who works there. Parang sabi niya, parang tinanong, taga saan ka? Taga Surigao. Oh, maganda ng mga beach yun. Oh, sir. Parang pinenta niya. So parang laking ganyo lalo mag-travel dito sa atin dahil ang daming hidden gems na hindi pa natin nadidiscovery.
3: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kapamilya, oras muna natin. 4:17 na.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Mundo'y libutin.
5: Sumama na kayo.
0: Travel ni Owl.
2: Nagbabalik tayo dito sa Travel ni Owl. Abay, huwag na nating patagalin pa, ha. Ipunta na agad tayo sa ating passenger 2. Kaya kapamilya, break muna sa city life, ha. Kaya what if pasyal tayo sa beach, cave at falls? Tingin mo, ha? Samahan nyo kaming mag-travel from your home, from here sa studio to Sikihor. Kaya, edi tara na, di ba? Sikitour muna tayo sa Sikihor. Ang Sikihor ay matatagpuan sa Visayas at kilala bilang the Mystic Island of Central Visayas. Dahil sa natural beauty nito, perfect ito para sa mga gustong mag-relax, mag-adventure at mag-reconnect with nature. Kung perfect spot for sunset, Paliton Beach is the place to be. At para sa mga gustong dumayo para sa aesthetic photos dito, hindi kayo mabibigo dahil ma-experience nyo magpakuha ng photos and videos sa human drones. Next, sa Lagdoong Beach, isa sa mga popular na beach sa Sikihor. Dito, pwedeng ma-experience yung mga bagay-bagay tulad ng swimming, kayaking at subukan ang cliff diving. Bukod sa mga beach na may puting pinong buhangin at asul na dagat, mapo-fall in love dito sa tayo sa falls na dito ay matatagpuan. Isa na ang Kabughay Falls sa Lazi. Bago makarating sa falls, kailangan munang buwaba sa mga hagdan. Pero sulit naman dahil ilang kembot lang bubungad sa iyo ang malinaw na tubig ng multi-tier falls. At kakaiba rin ang human drone dito. Nagmamala Tarzan habang lumalambitin sa swing para makuha ang buong view ng iyong experience. Pwede rin idagdag sa itinerary ang century-old Balete Tree. Bukod sa picture spot, pwede ka rin mag-fish spa sa naturang spring sa ilalim nito. Pero kung naghahanap ka ng unique at underrated na experience, try the Sambulawan Underground River. Sa entrance, parang ordinaryong cave lang ito, pero habang bumababa ka sa dilim, maririnig mo ang agos ng tubig. Isuot ang life jacket at mag-ready na lumangoy sa loob ng underground river. Around 150 meters ang swimming portion at sa loob ng cave, makikita mo ang stalactites, stalagmites, paniki at iba pang unique rock formations. At pagod ka na after a long day of adventure? Abay, visit Book Cafe. Located ito sa gilid ng cliff, kaya perfect dito ang pag-relax habang pinapanood ang sunset at tinatanaw ang dagat. Pwede ka rin mag-order ng foods at drinks, ha? Pero yun na ba talaga ang lahat? Abay, syempre hindi, ha? Absolutely not. Marami pa rin hidden gems at adventures na naghihintay sa Sikihor para mas complete ang ating Sikitour. Kaya naman kapamilya, kaservisyo, kasama natin ngayon ang Tourism Operations Officer ng Sikihor. Walang iba kundi si Mr. Luis Nathaniel Borongan. Sir, magandang hapon po. Welcome sa Travel ni Owl.
6: Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. And yeah, mabuhay.
2: Kumusta po
6: dyan,
2: sir? Wow, kumusta po dyan sa Sikihor ngayon?
6: Well, okay naman. Maganda yung weather natin. Wala naman tayong sama ng panahon. Medyo umulan kanina ng umaga. Pero otherwise, lahat is in place naman. And lahat ng mga destinations natin na nabanggit and even yung mga hindi nabanggit are open naman and in very perfect condition po.
2: Mm-hmm. And sir, no, sa dami nung sinabi natin kanina, I know hindi lang yun yung pwedeng expect ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na kung nagpaplano man silang pumunta sa Sikihor. But if there's one sentence or one word na pwedeng mag-describe sa Sikihor, ano yun, sir?
6: Well, Sikihor the Healing Island, no? Kasi yun yung pinaka tagline natin, Sikihor the Healing Island. Well, we are known kasi with our mysticism, especially with our healing traditions, no? Mm-hmm. Pero the thing is, hindi lang po yun yung ano. Actually, well, that is the kind of branding that we have. And when you say like healing, it's not just about the healers, the healing tradition, but also the people and I mean yung lugar mismo. Kasi yung pag pumunta ka sa Sikihor kasi parang mafe-feel mo na gusto mong bumalik or mamimiss mo talaga siya or you feel like being healed talaga ba? Kasi all five senses kasi ng ano, ma-experience po sa Sikihor with your all five senses, no? Mm-hmm. Sa ganda ng tanawin, you can feel the vibe talaga, kung ano mang hanap na nyo. Kasi Sikihor is very, very diverse, no? We have waterfalls, caves, yun, yung kambugahe nga, which is, yun, nandun po yung ating si Miss Ann Curtis na ferry walk.
2: Yun.
6: Mm-hmm. Yeah, and then we have the Salagdong Beach, and then the Secret Beach. Maraming beaches kasi yung 102 kilometer shoreline kasi natin, maliit lang siya, pero mostly dun, kasama na po si Palitan Beach. Mga white sand po yun. White sand beaches po tayo. Meron tayong mga majestic reformations, mga mangrove forest. And, you know, other than that, we have our cultural destinations like the San Isidro Labrador Church and the Convento. Mm-hmm. And we also have our healers, no? So that you can experience po.
2: Mm-hmm. And siguro, no, Sir Luis, yung sinasabi natin na healing, it's not just about the physical aspect ng isang tao, no? Kundi yung kapag nagbabakasyon ka kasi, the reason why you want to go to other places, para ma-enjoy mo naman yung ibang lugar outside your area na kung saan laging nandun ka. Siguro isa rito yung sinasabi natin na healing is yung inner peace mo, no? Magiging stress-free ka for a while and then ma-appreciate mo yung nature, which is yun yung hindi na-appreciate minsan kapag nandun ka sa city. So malaking bagay na makabisita ka sa isang lugar na ang main feature ng lugar ay para doon sa healing mo as a whole, no? Hindi lang sa physical.
6: Ah, yeah, totoo po 'yun kasi yung Sikihor kasi we are not only offering ano. We're not offering kasi our eco-tourism destinations. Our culture is healing, wellness, kasama na po yun dun. Mm-hmm. And lahat po yan is intact po lahat talaga yun. And you can experience them all. And yun, pagdating mo kasi sa Sikihor, like for example, itong background natin is nakikita mo na ano, this is the Holy Mountain, no? Okay. When you come here, nandito po, magmumutor-mutor ka dito and you can talaga experience the peace, especially walang tao, hindi siya crowded to the point that you are in a different dimension pag nandito ka. So yun, parang healing na din, destination and then our healing traditions po.
2: Mm-hmm. And ang sarap, no? Ang sarap, sir, makapunta sa isang bagong lugar na hindi mo pa talaga napupuntahan. Tapos yung effect kasi nun, kakaiba, di ba? Yun yung masasabi mo na, wow, buti na lang, nagpunta ako sa lugar na yon. And talking about the places, sir, na mapupuntahan dyan sa may Sikihor, if there's two places, sir, na ma-recommend mo talaga, na parang pag pumunta ka ng Sikihor, hindi pwedeng hindi mo ito puntahan, ha? What are those two places na ma-recommend nyo talaga na dapat, it's a must, kailangan makapunta kayo dito?
6: Well, we are going to mix na lang, and if you want to relax for sightseeing and then with the aesthetic value, for me yung favorite ko is especially pag hindi siya crowded, best to visit in the morning, no? Itong Kambugahe Falls, itong three-tiered waterfalls natin. Mm-hmm. Ito to sa mga pinupuntahan talaga, and yan makikita natin sa ano,
2: yes,
6: sa screen. And yun, sobrang ganda kasi niya, and then napaka-relaxing yung water niya. Pwede kang mag-adventure, mag Tarzan swing ka. Mm-hmm. Marami siyang mga pwedeng gawin. And then secondly is yung healing natin. If I must, I will go with the Bolo-Bolo healing kasi this is a dying practice, no? Mm-hmm. Ito po yung try naming nire-revive talaga, and yun, pagdating mo sa Sikihor and nag-Bolo-Bolo healing ka, parang makiklense mo yung vibe mo ba na parang mafe-feel mo na...
2: Naririnyo ka.
6: Yeah, yung parang tatanggalin talaga ng mga bad vibes and then pwede kang bumili ng something like protection, ganun. So yun, kasi yun yung identity ng secure talaga. Pag pumunta ka talaga is marami kang pwedeng gawin. Kaya nga pag one day ka lang dito, kulang-kulang po
2: biten,
6: yun.
2: So, mabibitin, no? And yung about the people around the Sikihor, no? Ano yung i-expect, for example, first time na magtutour dyan sa Sikihor, sir? About the people naman na may expect ko pag pumunta ako dyan, madali ba ako kung makausap ng tao and they will accommodate me, hindi ba ako magdadalawang isip na lumapit and to ask places or ask something na makakatulong sa akin?
6: Ang kagandahan kasi sa Sikihor, although we are quite ano talaga, hindi masyadong napupuntahan in the past, pero ngayon parang marami tayong mga professional guides na mag-guide sa inyo. And then yung ating mga crew sa ating mga hotel and restaurants, napaka-trained na po natin yan lahat, thanks to the Department of Tourism talaga. And na-train na po lahat na yung Filipino brand of service and excellence, no? And also, super warm po yung mga tao dito. Kaya nga, this is one of the safest place for you to visit. Kasi crime rate natin dito is generally peaceful. Sobrang napaka-safe. Yung motor mo nga, kahit i-park mo lang yan sa gilid ng kalsada na may susik, walang mangyayari dyan. So parang ganun, mga bahay natin, walang mga gates, halos, kaya napaka-safe po talaga ng secure. And we are thankful na na-preserve po yung ating mga culture kung ano talaga yung Sikihor, at least in the past.
2: And napakalaking factor no, no sir, yung alam nila na kapag pumunta sa isang lugar, wala silang aalalahanin, hindi sila matatakot, hindi sila magdadalawang isip to go different places kasi alam nilang safe sila. And good thing yun sir no, na maintain natin yung ganung klaseng safety doon sa bawat lugar na pupuntahan. And with regard naman sir, syempre kapag nag-iikot-ikot ka na, kapag namamasyal ka, minsan nakakagutom talaga eh, no? Anong delicacy ang pwede nating offer doon sa mga turista na papasyal sa Sikihor?
6: Well, we have a lot of mga delicacy din dito. Pero hindi talaga siya parang unique sa Sikihor kasi Sikihor is a very small island and most of our food is fully influenced by some other islands surrounding us, especially like in Mindanao, in Cebu, Negros, Bohol. So yun, if you gusto mo yung ano, yung ulam natin dito, yung pinaka ano, like kahapon we had that ginataang manok, tawag namin doon lauya, no? That is one of our comfort food. And it's a very simple dish, pero ang ano kasi niyan is yung pagkaluto niya is parang it's cooked with the heart, ganon. Yung pork humba, pwede mo ding i-ano yun. And then yung kinilaw ng Sikihor, yun yung pinaka-ano ko talaga, pinaka-favorito kong gawin at pinatitikim ko sa mga bisita natin dito. We are using, alam niyo yung siniguelas?
2: Yes, yung butas sa bilog, yun ba yun?
6: Yes, pero hindi po yun. Yung bark niya, kinukuha namin yung katas nun. Parang inaano namin, parang yun yung ginagamit namin na suka, no?
2: Okay.
6: Kasi parang mafe-feel mo talaga yung taste nung isda pag yun yung kinain mo kasi yung umami flavor niya mag-maintain and then may konting pakla, may konting asin, tapos lagyan mo nang ng sobrang daming sili, ganyan. Kasi sa suka, kasi pwedeng maluto yan eh.
2: Yes.
6: So yun, for ano naman, is for yung pag gusto mo naman ng snacks, meron tayong mga panbisaya. Native din po yung ating pagluto ng bread, no? Nasa Pugun po yan, no? Yung ganyan. Yung torta natin, yun yung pinakasikat. Yun yung pinakasikat.
2: Yes,
6: kasi dati, nung wala pang turista, matitikman mo lang yan pag may piyasta. Oo, parang kinagawang dessert eh.
2: Ngayon, available na siya lagi.
6: Ngayon, nakikita mo na siya sa mga bakery. Kaya nga, it's tourism is one of, yun yung pinaka-driver ng economy ng Sikihor. Kasi ngayon, meron nang nagtitinda ng mga native chicken, mayroon parami nang nagtitinda ng mga native bread, ganun yung mga guides natin. Sobrang daming natulungan ba yung turismo. Kaya we are proud talaga na ngayon is we are in the top, I don't know, but we are one of the top province destination in the Philippines.
2: And Sir Luis, sa dami ng probinsya dito sa Pilipinas na pwedeng puntahan ng ating mga kapamilya at kaserbisyo, ano yung meron sa Sikihor na dito nyo lang matatagpuan to? Ito lang yon at hindi nyo pwedeng ma-miss tong lugar na to kasi hindi nyo ito makikita sa kahit na anong lugar dito sa Pilipinas.
6: Well, lahat naman is, kaya nga yung branding natin, we cannot go, well, we cannot compete naman with some other, ano, but other destinations. Pero yung Sikihir kasi is we have our own beauty talaga. Na we cannot claim to be a beach destination or waterfalls destination, but we really are proud to be parang unique na destination. It's Sikihir as a whole, no? Pero sa akin yung para dapat hindi mo ma-miss is itong mga healing destination natin. Kasi marami kasi yan eh. So kailangan mo at least you can do like palm reading, bolo-bolo healing, tuob. Si Ann Curtis nagpatuob na nasa it's all over nga ng ano. We've been to CNN nga for some other ano para na feature po yung mga ano natin in some other media outlets. It's nothing new. Nakita na naman ng mga ano ng mga travelers natin. Pero yung iba kasi ini-skip nila yon. So meaning hindi nakuha yung buong identity ng Sikihir talaga. Yes, kasi yung identity kasi natin is yung mga practice na ganun eh, yung heritage natin. Parang pinaka-dessert na lang po yung ating destination like the Kabugahay Falls, the Salandong Beach and some other beaches po.
2: And para masulit no, sir, dapat siguro ma-experience nila yon, no? And don't skip, 'di ba? And yung mga bagay na hindi mo siguro panghihinayangan naman na tinry mo, and for the experience, for something new, especially kung hindi ka aware sa ganung klaseng mga bagay, magandang ma-experience mo talaga siya and maikukwento mo rin sa iba.
6: Yes, tama. Kasi it's not just about you experiencing it and you know, experiencing wellness here in Sikihir, but also this is a way to help preserve the yung tradisyon natin, no? Yes. Kasi some other islands, it existed in some other islands before, right? Pero ngayon parang nawala na kasi parang kinalimutan. Yung iba is parang they feel ashamed to show it to everyone, pero tayo is parang pinipreserve mo yung Sikihir, parang kasama siya sa responsible tourism talaga kasi well, sustainable na din kasi yun yung identity din natin, no? So ngayon yun, pag nag-visit ka talaga, maraming magkaka-encourage, lalo na yung mga bata, sabi na eh meron pa lang pwede pa lang ako mag-healer kasi katulad ni nanay kasi pinupuntahan ako ng mga bisita, no? Pero yung healing natin is this is not a livelihood, no? Okay. This is a livelihood. Kasi ano siya eh, yung parang donation lang naman yung ibibigay mo. Yun yung tradisyon talaga ng Sikihir. Yun lang, yung parang show lang ng hospitality. Yung mga healer kasi natin, pag napuntahan mo sila, parang they would say like, we feel honored when you visit them. Like for us in Sikihir overall, pag maraming bisitang pumupunta, feel namin that we are special. Yung parang ano ba, yung parang it is something rooted in our heart na we feel proud na pumupunta yung mga tao dito. Kaya ngayon nga is tulad ngayon, yung foreign tourists natin, sobrang dami na nila. Number one nga natin na tourist dito is yung mga French.
2: Nice.
6: Yung mga French kasi, they wanna go and experience something new. Kaya I believe yun yung dahilan kung bakit sila yung number one natin dito. Followed by yung mga Americans natin, kasama na po yun yung ating, may mga Chinese, and then meron din namang pakunti-kunting Koreans. Pero mostly Europeans po yung mga...
2: And ang sarap ng ganyan, no sir, especially concerning tourism, na may mga talagang foreigner, may mga ibang lahi na bumibisita sa ating bansa, not specifically lang sa Sikihir but all over the Philippines, kasi it will really really help yung provinces, yung livelihood ng mga tao, and the province itself, di ba, na mas mag-improve, ma-develop, and kapag na-develop naman yung isang lugar, di ba, nakikinabang lahat eh, di ba, even the tourists na pupunta ron, kasi they will enjoy something new galing doon sa mga turismo rin na nangyayari doon sa isang lugar.
6: Yes, tama. Nakaka-proud. Kaya nga we are so proud that we take part with the success of tourism and the whole Philippines talaga. Kaya we are doing our best para at least pag may like last two days ago, we have our heritage trail para ano, we have our wellness trail. Ginagamit na namin, parang ginagawa na nating high value yung ating mga tour packages ba. Para at least yung mga pumupunta, yung parang in place talaga lahat.
2: Yes.
6: And yun yung ano talaga, nakaka-help talaga siya ng ekonomiya natin kasi these are high value visitors yung mga targets natin with this. Pero to the point na hindi siya mahal. Kasi sa Sikihir, well, compared to some other places, meron din mga places na mahal pero maraming options na mura, no? From accommodations, from sa food. Mm-hmm. Marami talagang options, no?
2: And which is good, no? Meron tayong mga pagpipilian. So, syempre, aminin naman natin na every time na magta-travel tayo, kailangan meron din tayong budget. And it's good thing na meron nga pwedeng mag-match doon sa budget na meron ka talaga. And you'll still enjoy the beauty of Sikihor, di ba? And sir, siguro, no, this is the right time para sa mga kapamilya at ka-servisyo rin natin na ma-invite na bisitahin ang Sikihor. Go ahead, sir.
6: Well, I am inviting everyone to please come and visit our island of Sikihor, the healing island, no? Hindi kayo talaga magsasawa. Pag pumunta ka dito, babalik-balikan mo talaga siya kasi sabi nga na most of our guests na sabi, ay, marami pala akong hindi pa napuntahan. Mm-hmm. No? Kaya I would invite everyone to come and stay longer para ma-experience natin si Sikihor as a whole. And yun, basta punta lang kayo dito and dayon ka mo sa among islang gamay. Mm-hmm. We are a very small island but we have a lot of things to offer to everyone.
2: Maraming salamat, sir, and sana mabisita ko yung multi-tier ninyo na yes. Falls dyan, no? And very enchanting kasi yung itsura niya, no? Parang kapag nandiyan ka, nasa ibang dimension ka talaga ng mundo.
6: Para siyang fairy, diba? Fairy paradise. Parang dimension na iba ba?
2: And hindi mo yan makikita, hindi mo yan matatagpuan kahit na anong gawin mo dito sa city.
6: Yes, sir.
2: And hopefully nga makabisita kami dyan and together with other kapamilya and kaservisyo. Again, sir, maraming salamat, Sir Luis Nathaniel Borongan. And hopefully marami pang turista ang pumunta sa Sikihor and looking forward sa mas marami pang madedevelop na lugar dyan pero hindi nasisira ang nature.
6: Thank you, Paul.
2: Maraming salamat, Sir Luis Nathaniel Borongan.
6: Bye, mabuhay.
2: Ingat po kayo. Ayan na si Mr. Borongan, Tourism Operations Officer ng Sikihor. Diba? Yung sinasabi ko, kapamilya kaservisyo, napakaraming lugar dito sa Pilipinas na minsan hindi lang natin nabibigyan ng atensyon ng panahon, pero yung pala dapat natin binibisita, diba? E bago tayo lumabas ng bansa, kailangan bisitahin muna natin itong mga lugar na to, diba? Mas masarap mag-enjoy at makukwento mo sa iba't ibang tao kapag pumunta ka rin sa ibang lugar, doon sa mga makikilala mo outside the country, pwede mo sabihin sa kanila na, ay may parang ganito kami dito. I-try ninyo, di ba? Sa ganung pamamaraan, nakakatulong ka na rin sa ating turismo. Ay, kapamilya kaservisyo, oras muna natin. 4:40 na.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: Ayan ha, aba hindi pa natatapos dyan ha. Kanina nasa Catanduanes tayo, pumunta tayo ng Sikihor. Merong isang panlugar tayong dapat napuntahan. Pero bago yan, alamin muna natin ang ating lengua de viaje.
0: Mga lengguaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa lengua de viaje. Lengua de viaje.
2: Kapamilya, para sa ating lengua de viaje ngayong episode na ito, ay maganda to, no? Kasi yun yung talagang sinasabi natin kapag pumunta tayo sa isang lugar na komportable tayo. Ito yun, ha? There's no place like home. O, diba? Kapag pumunta ka dyan, ay, ang ganda nito, no? Pero pag uwi mo sa bahay, ay, iba pa rin talaga ang bahay. Iba yung comfort na nararamdaman ko. So, ano ito sa Bisaya? Oy, ngayon pa lang, humihingi na uli ako ng paumanhin. Baka mamaya, mali yung pronunciation ko. Pero pipilitin ko sa abot na aking makakaya, kapamilya. There's no place like home. Sa Bisaya, ayan ha, walay lugar pareha sa atong Pinoy anan. Okay, isa pa ulitin natin ha. Sa Bisaya ng there's no place like home, walay lugar pareha sa atong Pinoy anan. Oh, ayan na. Kaya talaga naman kapag ikaw ay nasa iyong sariling bahay, nasa iyong tahanan, ramdam na rampan mo na yun ang comfort zone mo. At yan ang ating lengua de viaje ngayong episode na to.
0: Mga lengguaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa lengua de viaje. Lengua de viaje.
2: Ay, oras muna natin, kapamilya kaservisyo, 4:41 na.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: At syempre, every time na ikaw ay magta-travel, pupunta ka sa ibang lugar, aba kailangan ay meron kang baon-baon na mga tips na kailangan hinding-hindi mo malilimutan, ha?
0: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip Pin Tips!
2: Ito ha, may iniwan na tips, Trip Pin Tips si Papa Awel para sa mas wise na travel. Mga kapamilya at kaserbisyo ha, natakam na po ba kayo sa mga local destinations na ibinahagi namin sa inyo pero meron pang natitirang isa? Abay, kung pupunta po kayo rito, ito po ang payo ni Papa Awel. Una, mag-book at magpa-reserve ng maaga lalo na kapag peak season. Ayaw natin yung nakahanda na ang gamit, ang budget, pero fully booked na pala. Nako, ayaw natin ng ganyan, di ba? Medyo nakakasama ng loob yan, ready-ready ka na tapos hindi matutuloy. I-check din po natin ang weather conditions. Mahalaga po ito para ligtas din tayo sa ating biyahe at masulit natin ang local destinations na gusto nating bisitahin dahil maayos ang weather. Pack wisely ha, magbaon ng tubig, sunscreen, ekstrang damit at dry bag. Dahil kung trip natin mag-beach is island hopping, dalawang bagay lang ang sigurado. Mabibilad ka sa araw at mababasa ka sa tubig. Kung mag-island hopping at cave adventures naman, makinig sa tour guide at sa mga boat operator ha. Sila po ang mas may alam sa lugar. Matuto na tayo, magiging ligtas pa. Kung mag-explore naman sa caving sites, magsuot ng life vest, helmet at sumunod sa mga paalala ng local guide. Ha? Ang goal natin ay hindi maging kwento. Nako, ang hirap niya, pinag-uusapan ka na lang pero hindi ka nakasama sa kwentuhan. Hindi magbaon ng kwento na isishare natin sa iba pag uwi. Paalala rin po na huwag mag-iwan ng kalat. Simple lang po ang rule ha. Kung ano ang dinala mo, iuwi mo rin. Kailangan nating respetuhin ang kalikasan. Always dapat yan. At dahil Instagramable ang mga tanawin na pupuntahan natin, siguraduhin charge ang cellphone o camera mo para more pictures, more memories. Sa mga sabik sa paglangoy, making sa local guides, laging makikinig ha. Huwag lumangoy sa malayo para hindi mahagip ng rip current at maiwasan ang pagkalunod. At syempre, suportahan natin ang mga local businesses, tikman ang local dishes at bumili ng mga produktong gawa ng mga taga-roon. At dahil po tayo ay nasa isla, baka po walang cashless transactions at baka hindi gumana ang card. Huwag kalilimutang magdala ng cash. At yan ang payo ni Awel.
0: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip Pin Tips!
2: O ayan ha, abaya, kanina galing tayo ng Catanduanes, dumako tayo ng Sikihor. Aba, punta naman tayo dito ha. Ilang days na lang po ay October na mga kapamilya. Ibig sabihin, panibagong buwan na naman ng festivals na ating aabangan. Tulad na lamang ng taunang festival na ginaganap sa Bacolod City, Negros Occidental, ang Mascara Festival. Balikan po natin ha, paano nga ba nagsimula ang kanilang selebrasyon? Nagsimula ang pangalan ng festival sa salitang Ingles na mas ng ibig sabihin ay marami at kara ng ibig sabihin ay mukha sa wikang Espanyol. Tuwing October talagang inaabangan ang mga ng mga lokal at maging mga bisita mula pa sa iba't ibang lugar ang Mascara Festival. Pero bakit nga ba ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga taga Bacolod sa Mascara Festival at bakit ito kaabang-abang? Ang Bacolod ay tinagurian ding City of Smiles. At ang Mascara Festival ay nag-ugat din sa hirap at pait na pinagdaanan ng mga taga-Bacolod. Paano yun, Papa Awel? May mga nagtanong kay Papa Awel yun noong nakaraan. City of Smiles pero mahirap ang pinagdaraanan. Ang kasiyahan kasi na to sa Bacolod ay hindi natinag kahit na may mapait silang nakaraan. Dekada 80 noon nang makaranas sila ng krisis sa asukal na pangunahing ikinabubuhay nila doon dahil sa pagpasok ng ilang mga bansa sa Pinas. Napilitan silang ibaba ang presyo ng mga asukal. At parehas na taon din naganap ang trahedya ng MS Don Juan na may sakay noong 1,000 pasahero at batay sa ulan na sa 700 ang nasawi, ang ilan ay hindi na muling nakita. Sa kabila ng mga pinagdaanang ito, pinili ng mga taga-Bacolod na harapin ang pagsubok ng may tapang, pag-asa at ngiti. At ito ang imahe ng Mascara Festival ha, ang pagdiriwang na nagpapaalala sa pagiging masiyahin ng mga negrense sa kabila ng paghihirap. Na may dahilan pa rin para ngumiti, magpatuloy at magmahal. Kaya naman ngayong October 2026, ha, muling bubuhayin ng Bacolod ang makulay na selebrasyong ito. At ngayong taon, mas marami pang activities, ha, ang naghihintay para sa mga taga-Bacolod at mga bisita. Tampok dito ang iba't ibang programa para sa mga barangay, paaralan, artists, families at buong komunidad. At syempre, para kwentuhan pa po tayo at mabigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Bacolod, kasama po natin ngayong hapon, Bacolod City Mayor, walang iba kundi si Mayor Greg Gasataya. Magandang hapon po, Mayor. Welcome po sa Travel ni Awel.
5: Ay, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood, no. Welcome po dito from the City of Smiles po.
2: Maraming salamat po, Mayor, no, sa time na inyong ibinigay para po sa kwentuhan natin tungkol sa Bacolod City. Habang binabasa ko po kanina, no, kung saan nag-ugat yung Mascara Festival. Nakakatuwa dahil alam natin na yung mga taga Bacolod, base doon sa mga kwento na ating narinig kanina, malalakas ang doob, no? Malalakas ang doob at very positive pagdating doon sa mga challenges na kinakaharap nila. Likas po ba to talaga? At talagang ganito ang mga taga Bacolod City?
5: Actually, yun yung traits namin, no? Ng mga taga Bacolod at buong Negros, na instead of sulking or sasamang loob at mawawala ng hope sa buhay because of the challenges, we turn these challenges and trials into something positive, no? And later on, isang world-class na festival yung nangyari, no? So it's really the innate character of Bacolod noon sa Negrosanos.
2: And ang sarap marinig, no, Mayor, na yung attitude na yan ng mga Bacolod noon na ating mga kapamilya at kaserbisyo na minemaintain nila, malaki ang naitutulong sa tourism. Malaki po ba talaga ang ambag ng ganitong klaseng attitude towards tourism dyan sa Bacolod?
5: Well, one example, no, aside from the usual na nalalaman ng mga tao, yung nangyari sa sugar industry in the early 80s, yung nangyari sa Don Juan, of the latest, last year, no, before we had the Mascara Festival, naka-experience kami ng maraming instances na tumama yung bagyo sa amin dito sa Bacolod. And then, I think weeks before that, merong isang barangay at about 300 yung bahay na nasunog. So we're going towards, I think, a couple of days towards the opening of the Mascara Festival. So ito yung pinapakita namin na tama, we have problems, we have challenges, but we have to think of ways and means, no, kung paano makabangon muli, no. And indeed, Mascara Festival is a product of this character of Bacolod doon sa Negrosanos.
2: And very inspiring to, no, Mayor, no? Especially doon sa mga tao na pupunta sa Bacolod, para alam nila na kapag tumuntong sila sa Bacolod, alam nila yung attitude dito ng tao na very resilient, diba? Na hindi ito basta-basta nagpapatalo sa kung ano man challenges ang dumarating sa buhay. And hopefully, yung mga turista na pupunta doon sa Bacolod, madadala nila yon pag-uwi sa kanilang mga lugar.
5: Yeah, hopefully we'll be able to share to them, no, the experience of not just the Mascara Festival, but kung anong klase ng hospitality, yung warmth namin, at siguro the way we speak, no, na pag pinakinggan mo, akala mo masyadong malambing.
2: Napakalambing.
5: Pero minsan galit na yun.
2: pero kalmado pa rin, no, Mayor, no?
5: Yes, kalmado pa rin, no? So, in the period na makakapunta sila dito for the Mascara Festival, no, we hope that kahit pa paano, may experience na yun yung mga ginagawa namin dito sa Bacolod.
2: And with regard, Mayor, doon sa tourism dyan sa Bacolod, kumusta ang tourism industry dyan sa inyo?
5: We're trying to adapt to the situation, to the present times, no. That's why when we entered last year, no, as local chief executive of Bacolod, I made it a point, no, yung food definitely beyond compare yung Bacolod, no. Basta pagkain, chicken inasal, what have you, ano na yan, all in na yan, basta Bacolod City. But tinignan namin, ano pa yung pwede namin gawin, no, aside from mascara, aside from our Bacolod Jet Festival, aside from the chicken inasal festival. We tried to think of ways and means kung ano bang nangyayari all over the world or kahit dito sa atin sa Philippines na pwedeng mag-invest, no, yung City of Bacolod. So we've worked on towards sports tourism.
2: Nice.
5: No, we have the food. And then pag wala kang gagawin, yung mga tao definitely will not or yung number of people going here will just be the usual. If i-trigger mo yung isang activity, no, just like as I said, yung sports tourism, maraming pumupunta at pupunta sa Bacolod. So last year we started preparing tinrabaho namin, and we'll be hosting the Batang Pinoy by December of 2026. We're expecting about 25,000 to 30,000 athletes, as well as their parents, who will be coming to Bacolod. So, ito yung maginagawa namin sa tourism, plus the support of the locals, the support of the private sector, those in the different fields of tourism, while simultaneously we are attracting, also inviting other conventions, meetings, and iba't ibang gatherings dito for Bacolod City.
2: And nakakatuwa, Mayor, no, kasi sabi niyo nga kailangan may magti-trigger, eh, 'di ba? You need to do something para yun yung magiging way ng mga turista na bisitahin yung Bacolod, and from there, kapag nakabisita na sila, mararamdaman na nila ngayon na, "Uy, ganito pala ang Bacolod. Meron pa lang ganito ang Bacolod." Until that they enjoy the area, the location, and makukwento na nila yon doon sa mga kakilala nila na possibly maging turista rin doon sa Bacolod soon.
5: Yeah, that's correct, no? Kasi, as I said, hindi naman kami makakompete sa other areas in terms of the natural tourism, like beach and stuff like that, no? But since we are a highly urbanized city, although Bacolod is a mixture of areas, may mga mountain parts pa yung Bacolod City, no? So, yung pinagbigyan namin ng pansin na as long as makapunta lang yung tao sa Bacolod, makatry nung pagkain namin dito, definitely they will come back. So by having that sports tourism, maraming makaka-experience, and it's going to be a word of mouth na campaign for our tourism dito sa Bacolod.
2: And I agree, Mayor, no? Kasi I've been to a Bacolod before. Yung lugar, I forgot the name ng eksaktong lugar, pero yung yung nagbebenta ng yung isang hilera, yung isang hana, yung isang line, puro chicken inasal. Alam ko malapit siya sa isang mall, eh.
5: Manukan.
2: Yeah, the Manukan. Yeah, Manukan. Yes, nakakain ako doon, Mayor, and I really appreciate kasi talaga ang layo ng lasa. Ang layo ng lasa nung yung mismong galing diyan sa Bacolod. Also, nagpunta rin kami doon sa The Ruins. And very, very enchanting din yung lugar, especially yung buong paligid na kapag nakapunta ko roon for the first time, wow talaga, masasabi mo, wow, di ba? And hindi pwedeng hindi ka mag-picture.
5: Yeah, that's correct, no? And we don't just limit ourselves now, no, to the chicken and asal. Although, yun talaga yung pinaka. But since Negros is a sugar-producing economy, yung pastries namin dito, yung mga local delicacies, if you can experience, yun talaga yung pwede namin, no? And then the usual na other food na we are offering for the people. And just last year, no, side by side with 2 years ago rather, side by side with the private sector, we partnered to bring snow food here in Bacolod City. Although a big chunk talaga is coming from the private sector, the Department of Tourism. But last year we're the host of the Slow Food Festival, and this year it's back in Italy, and by next year it's here in Bacolod City again. So we focus on these things, no, para we will have a variety of food na pwedeng mapuntahan ng mga tao.
2: Yes, and my experience. And the mayor, no, and siguro this is the right time, invite natin ating mga kapamilya servisyo na halika kayo dito sa Bacolod, bisita kayo.
5: Well, we're inviting everyone. I'd like to thank you for giving us also this opportunity. Mm-hmm. October 1 to 18, we'll have 3 weeks of celebration of the Mascara Festival. Not just yung the usual na ginagawa in the past, the street dance, the electric mascara. We ensured na different sectors will have their own activity. And then the usual concerts, the usual artists. But side by side with it also yung mga local artists namin, kaya ito yung naging focus ng Mascara Festival for this year, which is anchored on not just on our smiles but in the love, in we call it gugma,
7: no?
5: The love of Bacoleños, which we're trying to have those who are visiting us experience also not just our smiles but our gugma as well. So we're inviting everyone, and we thank you, no, for giving us also thank this opportunity.
2: Maraming salamat, Mayor, and hopefully makabisita po ulit ako dyan sa Bacolod soon.
5: Yes, please, do visit us.
2: Maraming salamat, Mayor Greg Casataya from Bacolod City. Ingat po kayo dyan. Kapag may kaservisyo, ayan ha, narinig natin, bisita kayo sa Bacolod, promise. Maganda ang lugar na yan. At maraming salamat sa iyo sa sumama sa akin mula pa kaninang alas 3 hanggang ngayon, may magkasama tayo. At gusto ko rin sanang hingin muna ang pagkakataong ito na magpasalamat sa isang tao na naging bahagi ni Mr. Wright. Kaninang umaga, nawala na ang nag-iisang matinding Martindi. Chumart, maraming salamat sa iyo. Thank you. Hindi ka namin malilimutan, marami ka napasaya. Maraming salamat. DJ Martindi, your favorite DJ. Kapamilya, kaserbisyo, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang pagdalakbay sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan na makakasama namin kayo sa biyaheng ito. Sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Sweet Margin, Annika Ensho, Jay Yabut, Charles Delphine, Charlotte Dizon, at mga flight attendants sa sina Hannah Alcuazar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Carlo Martinez. Ito po ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo hanggang sa muli nating pagbiyahe sa travel ni Awel. Sabi nga ni Martin D, minsan lang sa isang araw, isang linggo ito, by pagbigyan mo na, ibigay mo naman ang araw ng linggo sa kanya. Huwag mong kalimutan ang magsimba.

0: din sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pag-aaral.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Mary Jane Veloso binalikan ang kanyang buhay sa probinsya matapos ang 16 na taong pagkakakulong.
3: Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
2: Veloso inamin sa ABS-CBN News na muntik na siyang bumitaw sa gitna ng pagsubok.
3: Ang tatlong buwan ako hindi makausap. Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako.
2: Sa pool sa video, minibus sumalpok sa tricycle sa Batangas. Dalawa patay, tatlo sugatan. Rider sugatan matapos sumemplang dahil sa lubak sa kalsada sa EDSA Caloocan. Dating House Speaker Lord Alan Velasco, sinabing gawa-gawa lamang ang salaysay ng umano'y kanyang bagman at sinibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Vice President Sara Duterte, hindi pa kinukumpirma kung dadalo sa kanyang impeachment trial kasunod ng manifestasyon ng prosekusyon na isalang siya sa witness stand. Alex Ayala, nasa Japan na para sa Asian Games. Todo ensayo na kasama ang Philippine Tennis Team. At Regine Velasquez Alcacid, tuluyan na bang iiwan ang industriya kasunod ng kanyang finale concert? Kapamilya, nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang gobyerno sa pamilya ni Mary Jane Veloso habang inaayos din ang pangkabuhayang ayuda para sa kanyang pamilya. Sa mga unang araw niya sa pagbabalik sa probinsya, kinasabikan niya ang simpleng buhay at gawain bago siya napiit ng halos 2 dekada. Kaugnay niyan, live mula sa Kabanatuan City sa Nueva Ecija, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, ano pa ang mga planong gawin ni Mary Jane?
4: Adrian, dito tayo sa isang simbahan sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan dadalo sa Thanksgiving Mass si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya mamayang alas 5:30 ng hapon. No? Sa buong panahon na nakapiit si Mary Jane, naging sandalan niya ang pananampalataya para hindi siya mawalan ng pag-asa.
5: Maggagabi ng Sabado nang dumating si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya sa kanilang bahay sa Nueva Ecija matapos lumabas sa piitan sa Mandaluyong City. Sa wakas, nakauwi siya sa probinsya makalipas ang mahigit 16 na taong pagkakakulong dulot ng kasong drug smuggling sa Indonesia. Pagod man sa biyahe, pero bakas sa mukha ni Mary Jane ang tuwa, lalo na't maraming kapamilya at kababayan na masayang nag-abang sa kanyang pagbabalik probinsya. Sa hapagkainan, muli ring nabuo ang pamilya. Pinagsaluhan nila ang inihandang pagkain kay Mary Jane, gaya ng paborito nitong pinakbet. Bagamat lubhang pagod sa biyahe at mga panayam sa media, alas 4:30 pa lang ng umaga gising na si Mary Jane. Kwento niya, ito ang pinakamasarap niyang pagbangon sa higaan dahil hindi na sa loob ng rehas, kundi nakapagpahinga siya sa sariling bahay.
6: Siyempre, payapa na. Pero noong gising ko talaga, yung parang pagising ko, ay, nasa bahay na pala ako, ganun.
5: Hinanap niya ang nakagawian, gaya ng pagtabi sa kanyang nanay.
6: Pero kasi noong gali, namalit pa lang ako, sumisiksik ako sa kilikili ng nanay ko. Kahit may asawa na ako, may anak na ako. Eh kagabi, kinukulit ko siya, nay, sabi ko, gusto ko sumisiksik dyan sa kilikili mo, wag na, sabi niya, matanda ka na. Tapos, wag na, ganun, sumisiksik pa rin ako.
5: Sinimulan niya ang umaga sa paglilinis ng mga kwarto, sala ng bahay at kusina gaya ng gawain sa piitan bilang dorm in charge. Sa mga susunod na araw naman, aasikasuhin ang mga dokumento at valid IDs dahil wala siya maski birth certificate. Pero hindi pa rin maiwasan ni Mary Jane na maging emosyonal tuwing iniisip ang mga nasayang na oras kasama sana ang kanyang mga anak. Kaya kahit grade 10 student na ang 19-anyos na bunsong lalaki na si Mark Darren, gusto niyang maranasan ang maihatid siya sa eskwelahan.
6: Una kay Darren, siguro parang gusto ko sumama sa school, yung bang
7: maihatid
6: siya para kahit paano, kahit na malaki na siya, mm-hmm. yung mga classmate niya malalaman niya na, oh, ito yung nanay mo.
7: Opo.
6: Yun kasi, iyak tuloy ako. Hindi ko akong sinigampanan yun eh.
5: Inalala niya ang unang liham na natanggap niya sa anak noong bago pa lamang siya sa piitan sa Indonesia.
6: Yung sulat ng anak ko, yun talagang yung unang sulat niya. Naiyak din ako dun. Kasi sabi ko, dapat ako yung kamay na nakahawak sa kamay ng anak ko nun. Yung magtuturo sa kanya magsulat.
5: Samantala, bumisita rin ang DSWD Region 3 sa bahay ni na Mary Jane para magpaabot ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 50,000 pesos sa ilalim ng AIX program.

0: nakakapagod itong homecoming ni Mary Jane, pero ngayon pa lang, bukod doon sa pang-ayuda, pang-negosyo, ano pa yung ibang plano ni Mary Jane?
1: Adrian, kanina nung tinanong natin siya kung ano pa yung mga plano niya nga kasama yung kanyang pamilya, ang pinakagusto niya talagang gawin ay yung makabawi siya sa kanyang mga anak. Kung kanina napakinggan natin yung kanyang sinabi na gusto niya nga maihatid din sa eskwelahan yung kanyang anak na grade 10 student na si Mark Darren Veloso Candelaria, kasi nga sa mahabang panahon hindi niya yun nagawa. Pero bukod doon, marami pa siyang gustong asikasuhin eh, yung pangang ibibigay na tulong din na livelihood program ng DSWD para makapagpatay ng maliit na negosyo doon sa kanilang lugar. At bukod dyan, yung nakaraang sinabi din ng Department of Migrant Workers na reintegration support na ibibigay nga doon sa yung kailangan na reintegration program ng pamilya, kasi nga matagal na panahon na nawala si Mary Jane doon, pati na yung iba pang assistance na manggagaling sa iba pang agencies ng gobyerno. Adrian,
0: maraming salamat. Francis Orso.
2: Mula sa death row hanggang sa kanyang paglaya, ikinuwento ni Mary Jane Veloso kung paano gumuho ang kanyang mundo nang siya'y maaresto sa Indonesia at kung paano siya muling nakahanap ng pag-asa. Narito ang ilang bahagi ng ating one-on-one interview sa kanya. So yun nga, nung nakarating na Indonesia, sinabi, ay teka muna, eto na, may laman.
3: Ano po ba yan? Siyempre, sinagot ko pa, hari na po ba yan? Ano po ba yan? Ba't may hari na dyan? May sinagot sa akin, drugs. Siyempre, automatic, drugs. Doon ako hindi lang kapagsalita. Nanginig na ako na, ayun, parang gumuho na yung mundo ko na wala. 5 years po ako na-stress. 5 years ako nagsubok na tapusin na yung buhay ko.
2: Ikaw, habang nasa biyahe, papunta doon sa alam mong execution, anong mga nasa utak mo?
3: Payapa po talaga yung paharandam ko. As in, total na payapa. Hindi ko siya maintindihan, hindi ko siya maipalawanan kung anong paharamdam yun. Hanggang sa dinala ko doon, sa isla, at 20 minutes na lang, isasalang na ako. Pero, yun nga po, sabi ko parang may bulong na kalma. Parang okay lang yan. Kasi hindi mangyayari sa'yo yan.
2: And from what I know and remember, natuloy eh yung execution ng iba.
3: Isa-isa na nagdadatingan ang ambulansya ngayon. As in, nakita ko talaga na talagang natuloy sila. Tapos, doon ako nag-ubisan 3 buwan ako hindi makausap. Pag narinig ko yung pintuan bubuksan, sumisigaw ako. Na, dadalhin ako, bibitayin ako, ganun. Pag nakakarinig ako ng ambulansya.
2: Paano ka nakarecover doon?
3: Padre siya na German, pero Indonesian na siya. Siya ang palaging bumibisita sa akin. Binabasa niya ako ng Bible. Tumayo siyang parang tatay sa akin noong nasa Indonesia ako.
2: Tinanggap mo yung sitwasyon mo, pero at some point, nabalitaan mo na iuwi ka na ng Pilipinas. Paano mo naman tinanggap yung balitang yon?
3: Noong pong sinabi iuwi ako ng 2024, ang expected ko talaga, uwi ako sa pamilya ko. Kasi yun ang pagkakasabi. Kaya po nung unang uwi ko dito sa Pilipinas, sa CIW, na-stress ako. Hindi makatulog, syempre, iyak na iyak, gano'n na naman, parang sa una. Pero nakabawi ako nung inilipat na ako sa maximum.
2: Kamusta ang buhay sa maximum?
3: Siguro, nung una-una medyo mahirap. Pero nung nagkaroon ako ng mga activities, okay na ako.
2: Kailan mo nalaman na mukhang totoo na lalaya ka na?
3: Nung nanonood yung mga kasamahan ko po doon, bigla sila naghiyawan. Sabi, oh Mama Veloso, sabi na ako na dyan sa TV, lalaya ka na, ganon. Tapos ako naman, para bang nabingi ko na hindi ko alam, ganon. Sabi, totoo, talaga, hindi ba ako naloko? Sabi ko, lalaya na ako. Oo, oh, totoo, kasi si President, pinirmahan na yung pardon mo, sabi ganon.
2: Eh, nung nangyari na, nung talagang lumalakad ka na, lumalabas ka na.
3: Talagang miracle talaga po siya. Hindi ko talaga siya inaasahan na yung mismong araw na yun.
2: Pero Mary Jane, balik ka. Pero andyan pa rin yung hirap ng buhay.
3: Alam ko po makakaya ko siya.
2: Kasi nandito ka na.
3: Kasi kasama ko ang aking pamilya. Yun po yun.

0: mapapanood ang buong panayam kay Mary Jane Veloso sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol Weekend. Samantala, dalawa ang patay at tatlo ang sugatan sa banggaan ng isang modern jeep at tricycle sa San Pascual, Batangas itong Sabado ng hapon. Sa dashcam footage, matulin ang takbo ng modern jeep at biglang lumihis patungo sa kabilang linya bago bumalik sa sarili nitong linya at bumangga sa tricycle na nakahinto noon para magsakay ng mga pasahero. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan pero nasawi ang driver ng tricycle at isang pasahero nito. Nasa kustodiya naman ng PNP ang PUV driver na maharap sa kaukulang kaso. Hiniling naman ng LGU sa LTO na bawiin ang lisensya ng driver at silipin kung may iba pang paglabag din sa prangkisa ng modern jeep.
1: Sugatan ang isang motorcycle rider matapos sumemplang dahil sa malalim na lubak sa bahagi ng EDSA sa Caloocan City. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
2: Nakandusay na lang ang rider na ito nang datna ng mga tauhan ng barangay 94 sa bahagi ng EDSA sa Caloocan City itong linggo na madaling araw. Hindi makagalaw ang biktima dahil sa mga sugat at galos sa paa, braso at muka dahil sa malakas na pagbagsak. Sa pool ng CCTV ng barangay ang pagsemplang niya.
3: Bigla akong kumalampag. Yung motor natali hapon dito pero siya doon. Yung helmet niya natanggal. Kaya yung ano niya rito, basag dito. Pagbagsak niya, hilo na siya eh. Inuwanan ko ng ano, yung damit na itim. Nagay ko sa ano yung noon niya. Tapos ayun, tumawag ng barangay.
2: Ang malalim na lubak sa lugar na posibleng manong dulot ng mga pag-ulan noong nakarang mga buwan ang itinuturong sanhi ng insidente.
4: Siguro mga isang bote ng soft drinks, mga ganun. Ganun ang lalim. Saka medyo malaki. Kaya pagdaan mo, hindi ka. Palibasa, nasa gitna, pagka nadaan ka ron, lalo na kung single na motor, magano, magwiwigil yung...
3: Pag umuulan, grabe. Siguro ilang beses na tambak niyan.
2: Nananawagan ngayon sa MMDA at DPWH ang mga motoristang madalas dumaan sa lugar ng permanente solusyon sa mga lubak.
5: Kahit tapalan lang ng asfalto, pangsamantagal sana po yung asfalto para hindi rin ma-affect yung mga lalo na mga nagmomotor kasi pagdating ng rush hour, puro mga motor na po yung madalas na nasa kalsada.
4: Yung kalsada dyan sa ano, yung dapat maayos yun. Kasi hanggat na rin yun, marami pang madidisgrasya kung hindi maayos.
2: Bukod sa paalalang mag-ingat sa pagmamaneho, pagtapos ng insidente ay minarkahan na lang muna ng barangay ng traffic po ng mga lubak upang maalerto ang mga motorista. Ilang oras matapos ang insidente, agad na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dison ang agarang pag-asaayos ng nasabing lubak sa EDSA. Agad namang naglagay ng aspalto ang mga kawanin ng ahensya. Bukod sa pagkukumpuni, nangako rin ng DPWH na magbibigay ng tulong para sa pagpapagamot ng rider. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Pumanaw na po sa edad na 56 ang veteranong radio personality na si Martin Oliver Solis Di Pasupil o mas kilala bilang DJ Martin D. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang malungkot na balita sa social media. Hindi binanggit ng pamilya ang dahilan ng kanyang pagpanaw pero humingi sila ng pang-unawa habang pinoproseso pa nila ang matinding pighati. Lubos din ang pasasalamat ng pamilya sa lahat ng nanalangin at nakiramay kabilang dito ang mga nakatrabaho niya sa radyo na sina DJ Chacha, Laila Chikadora, DJ Jaiho at iba pa. Si DJ Martin D ay nakilala bilang isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na boses sa FM radio, partikular sa kanyang mahabang panahon sa WRR 101.9, Tambayan 101.9 at MOR 101.9 ng ABS-CBN. Nakikiramay po ang ABS-CBN News sa mga naulila ni DJ Martin D.
0: pamilya, isang I Want Micro Drama series ang hatid na Bianca De Vera, Esmir at Brent Manalo sa Half Sisters. Samantala, agaw eksena naman si Sasa Girl sa premiere ng kanyang pelikula. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Ganiel Christian.
6: Mula sa bahay ni Kuya, tuloy ang barkadahan ni Esmir, Bianca De Vera at Brent Manalo na Sunny Bersa para sa bagong I Want Vertical Series na Half Sisters, kung saan gaganap bilang magkapatid na manananggal si Esmir at Bianca.
7: Grabe, we are super grateful po kasi sa amin po ipinagkatiwala itong first ever Star Creatives na vertical drama. Of course, wala pong pressure kasi sobrang fun at sobrang ganda ng material.
6: Dahil matagal na magkaibigan, natural na natural ang chemistry nila sa set.
8: We've been friends for more than 5 years.
7: Yes,
8: 6 years na ata before showbiz pa.
9: Since nga naging natural na yung chemistry namin since marami pinagsamahan sa Hotel 88, hindi siya naging hirap. Andali, kuwela yung mga eksena.
6: Twinning bilang manananggalang dalawa sa serye, pero hindi lang pala katawan ang paghahatian nila. Ang sentro ng kanilang pag-aagawan, si Pancho, nagagampanan ni Brent Manalo. Ang Half-Sisters ay may 30 episodes at dinisenyo para sa mobile viewing.
8: I think it's nice na patuloy na kumbaga nag-explore yung media these days.
10: Especially
8: kasi,
10: I Want.
8: Yes, especially I Want.
6: Mula naman sa mga manananggal, isang multo naman ang nanggulat sa premiere night ng Multwa, Patay na Patay Sa'yo. Agaw eksena si Sasa Girl nang humiga mismo sa loob ng isang totoong kabaong sa premiere ng pelikula sa Quezon City. At syempre, may pabuloy pa.
11: May magbigay kayo abuloy pang inom namin mamaya ng mga umaten.
6: Sa pelikula, hatid pa rin ni Sasa ang kanyang signature comedy. Pero may kasamang supernatural at romantic twist.
11: Atake natin ay medyo sweet girl na multo. So kung hindi pa kayo nakakita ng multong bakla, ako na yon.
6: Halos isang taon ding umanong binuno ng team ang proyekto.
12: Binuhos namin yung lahat ng kaya naming maibigay sa pelikulang ito. Dahil masarap ang umibig.
6: Mapapanood ang Mukwa, Patay na Patay Sa'yo hanggang October 4 sa mga sinihan. Ganiel Krishna, EBS-CBN News.
0: Susunod, LTFRB nagbabala sa mga operator at driver na lalahok sa Tigil Pasada. At Alex Ayala makakaharap ang Thai tennis player sa unang laban sa Asian Games. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
5: Nagbabala ang LTFRB sa mga transport operator na maaari silang patawan ng multa o kaya naman ay makansela ang kanilang prangkisa kung patuloy silang magtitigil pasada. Ito ay sa gitna ng inaasahan na namang transport strike para kondenahin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Allison Ko.
6: Namomroblema ang ilang commuter tulad ng senior citizen na si Nanay Olive at BPO worker na si John sa papasok na Lunes. Bukod kasi sa dagdag pamasahe, magtitigil pasada ang ilang tsuper sa Metro Manila.
7: Paano na kami? Kasi mahal-mahal ng bilihin tapos tataas pang pamasahe.
8: Nakakagulat lang po, parang short notice po yung pagsabi nila lang. Kung may alternative naman po, like for hailing apps, nakaka-ano lang, dagdag pamasahe lang, mas mataas yung ngayon, nakakapagod lang.
6: Tatlong araw ang ikinasang transport strike simula Lunes ng mga tsuper at operators ng mga pampasaherong jeepney sa Metro Manila na pangungunahan ng grupong manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Susunod naman sa Martes at Miyerkules ang grupong piston. Ayon sa manibela, hindi na sapat ang subsidiya sa petrolyo at nananawagan sa pamahalaan ng pangmatagalang solusyon. Pero nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng makompromiso ang kanilang prangkisa kung magpapatuloy ang tigil pasada. Sinabi ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., kapag 60% ng isang fleet ay hindi pumasada, maaaring maharap sa kaso ng abandonment ang isang operator, lalo na kung lalabag ito sa mga kondisyong nakasaad sa prangkisa. Sa first offense, kailangan magbayad ng 5,000 pisong multa habang sususpendihin ang prangkisa sa second offense, pero sa pangatlong offense, tuluyan ng kakanselahin ang prangkisa. Nanindigan si Piston President Modi Floranda na karapatan nila ang magwelga. Hindi anya sapat ang pisong dagdag pasahe na sisingilin simula ngayong Lunes.
9: Ang piso po ay bahagi yan ng tagumpay ng laban ng mga driver at mga operator, bagamat ito ay kulang. Kung nakaka-200 passenger kami, ay madadagdagan lamang ng 200 pesos yung aming kita sa Lugan 12 to 18 hours. At alam naman natin, sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo, mataas din yung mga bilhin.
6: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, good news naman sa mga manggagawa sa Central Visayas dahil inanunsyo ng Department of Labor and Employment ang pagtaas ng minimum wage sa 42 pesos ng mga private workers na magsisimula sa October 14. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines, kulang ang dagdag sweldo dahil mas mataas umano ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya. Allison Ko, ABS-CBN News.
10: Tumanggi si Vice President Sara Duterte na kumpirmahin kung dadalo siya sa kinakaharap na impeachment trial. Samantala, tuloy ang pagpapatawag ng impeachment court kina Davao City Mayor Baste Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Hindi pa kinukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa impeachment trial. Unang naghain ng manifestation ang prosecution na gusto nilang humarap sa witness stand ang bise para personal na sagutin ang mga bintang sa articles of impeachment pagkatapos nilang ilatag ang mga testigo at ebidensya.
12: Depende. Wala pa namang pagpapatawag sa akin eh. At yun, sabi ko nga, ang impeachment ay isang legal na process at yung pagpunta ng aking mga abogado doon ay yun yung aking appearance at participation doon sa proseso na yun.
11: Git niya, hindi naman naapektuhan ng paglilitis ang kanyang trabaho.
12: Yung legal na mga problema ko tulad ng impeachment at iba't iba pang kaso, binigay ko sa mga abogado na para at sikasuhin nila. And kami sa Office of the Vice President ay tuloy-tuloy lang sa trabaho namin.
11: Tumanggi na rin si Duterte na magkomento sa pagbabago ng bilang ng mga senador na boboto para mahatulan siya sa impeachment trial. Para sa Malacanang, tanging Senado ang may poder sa takbo ng impeachment trial. Pero mawawalan anila ng saysay ang saligang batas kung dedepensahan ng mga taga-suporta ang umano'y korupsyon ng kanilang iniidolong politiko. Nanindigan ng prosecution na bagamat nagdesisyon na ang Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para ma-convict ng bise, hindi pa rin naman ibinababa ang conviction threshold dahil 2/3 na boto pa rin ng Senado ang kailangan na alinsunod sa Constitution. Ayon sa prosecution, tuloy ang pagpapatawag ng impeachment court kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Inutusan na rin siya ng impeachment court na dalhin ang mga record na may kinalaman sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp ay isa sa mga kumpanyang idineklara ng vice-presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong 2024 at 2025.
13: Kung ako ang abogado, halimbawa ng Mayor Baste, I would really advise him that to heed the subpoena of the court. Kasi naiintindihan naman niya yun as a public official.
14: Kung hindi dumating, the prosecution can consider moving for citing him in contempt, no? Pwede din naman, motu proprio, i-exercise ng honorable impeachment court. Whatever action they wish to take, pwedeng another subpoena.
11: Sakaling ngang hindi dumating si Mayor Duterte, hindi naman adila maapektuhan ng paghahain ng kaso.
13: Lahat yan may sariling storya at may sariling kwento. It's just a matter of bubuuin mo the whole picture para makita po ng korte at ng taong bayan kung ano yung allegation dyan sa unexplained wealth.
11: Hiniling na rin ang prosecution na ipasampina si dating Senador Antonio Trillanes IV. Inaasahang dadalo rin siya sa papasok na 13th linggo ng paglilitis. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Sinita sa radyo ng Philippine Coast Guard ang isang China Coast Guard vessel na namataan 36 nautical miles northwest ng Cabra Island sa lubang Occidental Mindoro sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG. Sa radio challenge ng PCG, ipinarating sa Chinese vessel na wala itong otoridad na mag-operate sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at dapat na agad umalis sa lugar. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, ang naturang barko ay ang CCG 33-03 na nakadeploy sa Bajo de Masinloc. Nagtungo na ang BRP Teresa Magbanwa para kumpirmahin ang paglapit ng Chinese vessel sa Occidental Mindoro.
15: China Coast Guard 33-03 is one of the usual China Coast Guard vessels that were deployed in Bajo de Masinloc. Kung maaalala nyo, this vessel is the one who used water cannon against BRP Dato Kabaylo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong nakaraang Hulyo lamang.
10: Dumating na sa Nagoya, Japan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para lumahok sa 20th Asian Games. Sabado ng gabi nang lumapag sa Chubu Centrair International Airport ang eroplanong sinasakyan ni Ayala. Sinalubong siya ng delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Wala rin sinayang na oras si Ayala na agad ding nagsanay bago pa ang kanyang laban. Dahil sa kanyang world ranking number 18, itinuturing siyang top seed sa women's singles event. Lalampasan niya ang unang round at otomatikong uusad sa round of 16. Sisimula ni Ayala ang kanyang kampanya ngayong Lunes, September 28. Makakaharap niya ang tennis player mula Thailand. Bukod sa singles, sasabak din si Ayala sa women's doubles, katuwang si Shaira Hope Rivera.
5: Dating House Speaker Lord Alan Velasco, itinanggang nagpa-deliver siya ng malemaletang pera sa kanya umanong bagman na si Rodulfo Gracioso Jr. At mga karapatan at tungkulin ng home owners sa subdivision maging sa mga kondo sa ilalim ng batas, alamin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
17: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM.
10: Inihayag ng Maritime Industry Authority o Marina na natapos na ang imbestigasyon sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan na ikinamatay ng 77 sakay nito. Sa panayam sa DZMM Teleradyo, kay Marina Region 4 Regional Director Attorney Maximo Bañares Jr. natukoy na posibleng pinagmula ng sunog ang mga kargamentong madaling magliyab at ang maling paraan ng pagkakasalansan ng mga ito. Gayunpaman, tumanggi si Bañares na idetalye kung ano ang mga materyales na ito. Inaasahang ilalabas ng Marina ang resulta ng investigasyon nito sa mga susunod na araw. Hiwalay pa ito sa mga investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Samantala, nakipagpulong na rin ang mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng barko, Insurance Commission at ang Marina sa mga pamilya ng mga biktima kaugnay ng danyos at tulong pinansyal. Ang mga pasaherong nasugatan at mga nakaligtas ay makatatanggap ng tig 50,000 piso, habang ang mga pamilya ng mga nasawi ay makatatanggap ng 250,000 pesos. Sa ngayon, 8 pa ang nawawala sa nasunog na barko at patuloy na hinahanap.
5: Usap-usapan sa mga homeowners association ang pinakabagong desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa ilang parusang ipinapataw ng asosasyon kapag hindi nabayaran ng isang homeowner ang kanyang monthly dues. Kung ikaw ay nakatira sa isang subdivision o kaya ay sa isang condominium, nako, dapat mong alamin ang batas kaugnay rito. Para sa mga nakatira sa mga subdivision, tahimik ang buhay kapag maayos ang relasyon ng mga residente at mga opisyal ng Homeowners Association. Pero isang kaso nang nagbangga ang opisyal ng Homeowners Association at mag-asawang homeowners ang umabot sa Korte Suprema. Ang kanilang issue, hindi na bayarang monthly dues. Paliwanag ni Attorney Irene Aguila ng University of Batangas, hindi pinaboran ng Korte Suprema ang mga opisyal ng asosasyon dahil bagamat may karapatan silang magpataw ng sanction o parusa sa kanilang mga miyembro, dapat naayon ito sa Republic Act No. 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association.
19: Ang kahalagahan kasing na may Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association para malinawan sa mga karapatan ng mga may-ari ng mga bahay, no, ang homeowners at syempre yung asosasyon na kinabibilangan nila.
5: Binigyang diin ng Korte Suprema na ayon sa batas, dalawa ang karapatan ng mga homeowner. Una ay ang magamit, maranasan at ma-enjoy ang mga pangunahing serbisyo sa komunidad. At pangalawa, ang karapatang gamitin ang mga common area. Kasama sa basic community services ang seguridad, ilaw sa kalsada, paglilinis sa paligid at pagkolekta ng basura. Ang common area naman ay ang mga kalsada, parke at iba pang open spaces. Pero tungkulin din ng homeowners na magbayad ng karampatang membership fees at ibang bayarin batay sa napagkasunduan sa bylaws ng asosasyon.
19: So ang pinaka main point ng Supreme Court ay pwedeng mag-impose ng sanctions ang Homeowners Association sa mga delinquenteng homeowners. Pero may limitasyon ito, may hangganan ang sanctions. Hindi nito pwedeng matanggal ng pagkakataong ma-enjoy ng property owner yung kanyang property.
5: Sinabi ng Korte Suprema na maaaring patawan ng sanction ang basic community services tulad ng pagputol ng damo malapit sa bahay ng miyembro o kaya ay pagbawas sa dalas ng pagkolekta ng basura. Pero iginit ng Korte Suprema, hindi pwedeng limitahan ang paggamit ng homeowners sa common areas tulad ng mga kalsada. Ang binibigyang halaga ng Korte Suprema ay ang karapatan para sa malayang paggamit ng kalsada dahil daanan ito ng pinakapangunahing mga pangangailangan ng mga tao o mga homeowner. Iginit din ng Korte na ang mga kalsada ay ginagamit sa mahalagang bagay tulad ng pag-deliver ng mga pangunahing pangangailangan ng mga homeowner tulad ng pagkain, LPG, pati na ang pagpasok ng mga taxi at sasakyan para sumundo sa homeowners.
19: Basically, like the roads, maaaring may marami pang ibang common areas na hindi ka pwedeng unduly i-restrict. Kailangan accessible pa rin yung common area. So kaya hindi porket delinquente ka, bawal ka na pumasok at bawal ka na magpadala ng food delivery service o ride hailing apps, 'di ba? Yung ganyan magpasundo sa mga whether it's motorcycle or car.
5: Ang desisyon ng Korte Suprema ay partikular sa isang kaso sa isang subdivision, pero pwede rin ba itong mag-apply sa mga nasa condominium? Paliwanag ni Aguila, ang Republic Act No. 4726 o ang Condominium Act ang may saklaw dito. May iba-ibang panuntunan o bylaws na dapat ding sundin ang may-ari ng unit at ang asosasyon, lalo na sa hindi pagbabayad ng dues. Pero tulad sa mga subdivision, may limitasyon din ang mga sanksyon na pwedeng ipataw sa mga may-ari ng condo units.
19: Pwede bang pagbawalin na lumangoy sa swimming pool ang delinquent na homeowner, no? Sa tingin ko sa condo, oo. Kasi the Supreme Court actually already upheld that rule. Pero syempre, access to your unit, hindi talaga pwede. Hindi ka pwede sabihin, bawal ka mag-elevator pocket kasi nyan, nasa 15th floor ka. Sabihin, hindi ka na pwedeng gumamit. Mahirap naman atang i-impose yun.
5: Sa huli, mas maganda kung maayos ang samahan ng mga homeowner at ng mga opisyal ng asosasyon. Makaligtaan man o sadyang hindi bayaran ang monthly dues, pinakamainam na daanin ito sa usapan para hindi na humantong pa sa korte. Kaya kapamilya, palaging tandaan, mabuting alamin ang batas.
10: Asia songbird Regine Velasquez Alcacid naiyak nang unang makita ang posters ng kanyang finale concert. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
17: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi natin gawin ang 4Ts. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Pinabulaan na ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang akusasyong nagpadala umano siya ng mali-maletang pera sa mag-aamang Duterte. Ayon naman sa isang mambabatas, bagamat hindi dapat agad tanggapin lang ang akusasyon, dapat itong seryosohin. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
0: Matapos itanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong tumanggap siya ng mali-maletang pera, nagsalita na rin si dating House Speaker Lord Alan Velasco para pabulaanan ang mga isiniwalat ng nagpakilalang dati umano niyang security officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa social media post ng tagapagsalita ng dating speaker na si Attorney Ruel Ilagan ng Atanante and Ilagan Law, walang basihan ang ibinabato kay Velasco. Wala rin aniyang bahid ng korupsyon ang serbisyo ng dating kongresista at marami ang nakakaalam ng kabutihan ng kanyang asawa. Dagdag niya, ang may dungis sa personal at professional records ay si Gracioso na tinanggal sa Philippine National Police dahil sa iba-ibang krimen. Bukod sa bise, sinabi ni Gracioso na naghatid siya ng pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ng dating speaker. Una nang iginiit ng bise, hindi niya kilala si Gracioso at wala siyang natanggap na pera mula sa kanya. Isa aniyang media stunt ito na tangkang buhayin ng aniyay humihinang impeachment case. Desperado anya ang administrasyong pabagsakin siya. Mabigat din ang paratang ni VP Duterte na bahagi umano ito ng planong isulong ang charter change para hindi matuloy ang halalan sa 2028 para manatili sa pwesto. Pero buwelta ni Communications Undersecretary Claire Castro, sagutin na lang ng bise nang may pruweba ang mga akusasyon laban sa kanya bago magturo ng iba. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng prosekusyon at Lanao del Sur Representative Zia Adyong na hindi magkaugnay ang isiniwalat na akusasyon at ang impeachment trial. Para kay Adyong, bagamat hindi dapat agad tanggapin lang ang akusasyon, dapat itong seryosohin.
13: I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, individuals who have been receiving these suitcases of maleta.
0: Hinimok naman ni Prosecution Advisor at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang ombudsman na imbestigahan ang salaysay ni Gracioso. Paliwanag niya, pwedeng nakonsensya si Gracioso kaya inilantad ang kanyang nalaman at hindi ibig sabihing prosekusyon ang nasa likod nito dahil tsumempo kasabay ng paglilitis sa bise. Sabi ni VP Duterte, hinihintay ng kanyang mga abogado ang kopya ng affidavit ni Gracioso para makabuo ng reklamo laban sa dating pulis. Tiwala si Duterte na mababasura ang mga paratang ng dating security aide. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
10: Nagpasiklab ng live performance si Josh Cullen ng SB19 sa kanyang solo music showcase. Tampok dito ang kanyang bagong kantang Like Me na collab nila ng international rapper na si Jay Park. Samantala, ibinahagi ni Regine Velasquez Alcacid ang dahilan ng kanyang finale concert na magmamarka sa pagtatapos ng isang mahalagang bahagi ng kanyang karera. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
21: Ito ang naging reaksyon ni Regine Velasquez Alcacid nung nakita niya sa unang pagkakataon ang posters ng kanyang finale concert sa October 17, 18 at 19.
22: But it's the fact that I should be giving up something that I had been doing for 20 years. I started doing bombs for years. Okay, God. I was never home. And it's like giving a part.
21: Nilinaw ng Asia Songbird na hindi pa siya tuluyang magre-retiro sa industriya, kundi ito lamang ang kanyang huling major concert. Ipinaliwanag ni Regina, kailangan niya ng maghinay-hinay dahil sa epekto ng menopause sa kanya.
22: One day, I woke up and it's like... Nasusitulado ako. And I don't experience that.
21: Nangako naman si Regine sa mga manonood ng kanyang finale concert na sulit ang magiging experience nila. Dahil nasa 20 kanta ang itatanghal niya bawat gabi. Maglalabas din ng bagong album ang OPM Icon sa susunod na buwan. Original songs at exciting covers naman ang inihanda ni Myros para sa kanyang comeback concert sa Music Museum sa October 9. Panandali ang lumayo sa limelight si Myros para bigyang prioridad ang kanyang mental health.
1: 100%. Like from song selections, pati sa script, and pati yung mga ibang song production side.
21: Samantala, napanood na ng live ng 18 at mga DBQ ang bagong single ni Josh Cullen ng SB19 na Like Me sa kanyang music showcase nitong Sabado ng gabi sa Taguig City. Tampok sa original hip-hop track ang global star na si Jay Park. Core memory din para sa mga dumalo ang ibang performance ni Soap tulad ng opening niyang Get Right kung saan may pa-abs pang ayuda si Josh. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin ng pamahalaan ang suporta nito para sa mga kumpanyang gumagamit ng mga Industry 4.0 technologies. Inihayag ito ng Pangulo matapos niyang inspeksyonin ang Steel Processing Center sa Binyan City, Laguna nitong Sabado. Ang pasilidad ay isang robotics-driven manufacturing plant na tinulungan ng Department of Science and Technology o DOST. Binigyang diin ng Pangulo na ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST ay patunay kung paano magkatuwang ang gobyerno at pribadong sektor para mahikayat ang mga local manufacturer tungo sa state-of-the-art na teknolohiya at makasabay sa pandaigdigang kompetisyon.
3: Damay din. The products that are coming out of here are already of international standards that are acceptable, thus like they are acceptable and admired for the major companies. It is government and private sector working hand in hand to help private sector to the state of the art so that we can compete on international level.
5: Ipinagpapalaki ng mga Kapampangan ang kanilang pagkaing tunay namang masarap. Bahagi ito ng kanilang kultura at pagkakakilanlan na ngayon ay binibigyan ng bagong anyo ng mga batang chef. Ito ang tampok sa kauna-unahang One Pampanga Culinary Cup. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
4: Sa kusina, nagtagpo ang tradisyonal na lutuing Kapampangan at makabagong konsepto ng mga batang chef mula sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Mayroong 8 kategorya gaya ng modern Kapampangan cuisine, creative breakfast, young chef challenge, quick fire pasta, modern Filipino kakanin, dress the cake, celebration cakes, at modern Kapampangan plated dessert.
23: Whether or not we have the declaration from any government agency, as we don't probably need it, because everybody who comes to Pampanga comes for one best reason, which is I want to eat and taste that Kapampanga food.
4: Hindi lang sa Pampanga, kinikilala ang mga pagkaing bahagi ng kulturang Kapampangan. Maging ang ube, patok na rin sa ibang bansa.
24: I have to tell you that ube, and your ube, is a bestseller in Israel now. With every restaurants wanting more and more ube.
4: Tampok rin ang paghahanda ng humigit kumulang 1,500 piraso ng puto na may plain, ube at cheese flavors mula sa tradisyonal na kakanin at modernong plated dishes. Ipinakita ng mga batang chef kung paano maaaring pagsamahin ang pamana at pagkamalikhain.
25: Let the creativity begin and let the next 5 days be a celebration of food, people, purpose and hope. Mabuhay ang Filipino Culinary Excellence. Mabuhay ang Kapampangan Culinary Excellence. Mabuhay ang Pampanga.
4: sa bawat bagong interpretasyon na nanatiling buhay ang mga lasa at tradisyong bahagi ng pagkakakilanlang Kapampangan.
6: Sa unang One Pampanga Culinary Cup, pinatunayan ng mga batang chef na ang culinary heritage ng Pampanga ay hindi lang minamana, kundi patuloy itong nililikha at pinauunlad ng bagong henerasyon. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
5: Nagutom ako dun sa report ni Gracie Rutao.
10: Sakto sa mga naghahapunan, di ba?
5: Nagluluto ng hapunan.
10: Or nagluluto ay mga pagkain Kapampangan talaga eh.
5: Oo, masarap. Kanyaman, di ba?
10: Oo, sobrang sarap. Magaling kasi magluto talaga yung mga Kapampangan.
5: Ayun, talagang naabangan natin. Speaking of, aabangan pa rin natin siyempre si Mary Jane Veloso ngayong darating na linggo. No? Ano bang mga na-miss niyang pagkain? Na
10: sabi nga, oo, kasi na-miss niya daw yung pakbet. Tapos paborito niya daw yung ano, adobo.
5: Ayun.
10: Yan. So yan yung mga pinapaluto niya sa nanay niya. Napaka simple lang ng mga gustong matikman ulit, di ba? Iba talaga yung nalayo ka sa pamilya, tapos yung nilimit yung liberty mo. Kasi kung nakita niyo dun sa storya ni Jesse Cruzat nung kami ay nag-interview, yung puno lang ha, tuwang-tuwa siyang makakita ulit ng puno.
5: Na-miss niya.
10: Alam mo, dahil wala siyang nakikita sa
5: ano. Deserve na deserve ni Mary Jane na lasapin yung mga nawala sa kanya sa nakalipas na ilang taon. Pero nasagi kaya sa isip niya ngayon yung balak ba niyang magsilbi para sa kapakanan ng mga OFW na maging tagapagsalita halimbawa, tumulong para sa mga distressed OFW?
10: For one, I think kailangan nating ipaalala na mayroon pa siyang kaso na naka-file laban doon sa kanyang recruiters.
5: Uh-oh.
10: Yung recruiters ay dati na pong na-convict, no, for illegal recruitment ng iba pang complainant. Pero this time, ito yung kasong si Mary Jane talaga yung nag-file para malinis din yung kanyang pangalan. So, ano yun? Qualified human trafficking, illegal recruitment, at may kasama pang estafa. So, ang sabi niya sa akin, tutuloy-tuloy niya yung laban sa kasong yan kasi importante sa kanya na mapatunayan yung sinasabi niya, yung kwento niya.
5: Oo. Nagtestigo siya dyan, di ba? Pinayagan nga ng Korte Suprema yan eh, na doon niya gawin yung kanyang testimony sa loob ng correctional, di ba?
10: Yes, oo. So, panoorin niyo po ah. Meron kaming full interview one-on-one with Mary J. Ito po yung una niyang pag-upo na talagang one-on-one with media. At may mga na-share nga siya na parang sabi niya dati sa pamilya niya lang na-share. At I think ha, maraming kapupulutan ding aral kasi yung nangyari kay Mary Jane, hindi po siya rare. Rare siguro yung dami ng hamon, pero yung dahilan niya sa pag-alis ng Pilipinas, yung kahirapan, yung pangarap lang na magkabahay, pangarap lang na mapag-aral yung mga anak, parehong-pareho po sa karamihan nating mga kababayan.
5: Salamin siya. Kumbaga sinasalamin ito yung kalagayan din ng iba pang mga OFW.
10: At di lahat siniswerte. So parang marami po tayong mapupulot at inspirasyon din dun sa kanyang kwento ng paglaban.
5: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
10: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:00 PM.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
1: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo,
3: aray!
1: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang paghihina, sa puyat, sa stress, sa pagod.
4: Kakapagod.
1: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena ang programang tututok at magbabantay sa inyo. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
5: Nine days before Christmas, isang maganda, makabuluhan at malusog na gabi po ang aming pagbati sa inyo. Merry Christmas! Kumusta po kayo mga kaherbena, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Sana po ay nasa maayos kayong kondisyon at sitwasyon sa mga sandaling ito. Muli pong sumasahim papawid ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga kwentuhan, talakayan, na kapupulutan po ninyo ng aral at inspirasyon sa inyong buhay. And of course, mga kwentuhan na may kinaalaman naman hinggil sa ating mga kalusugan. Ayan, ako po, magpapakilala muna ako. Ako po, si Kuya R. Vargas. At hindi na po natin patatagalin pa para mas masaya po ang ating kwentuhan sa gabing ito. Tawagin na natin, ipakilala na natin ang aking katandem. Wala pong iba kundi si Ma'am Shizara. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Shizara.
0: Magandang gabi din sa iyo, Kuya R. At syempre sa lahat ng ating mga kaherbena, kapamilya at kaserbisyo, ako po ang inyong lingkod, Sara Arsenio, your Ma'am Shizara Arsenio. Makakasama nyo ngayong araw na ito para sa ating isang oras na kwentuhan patungkol sa kalusugan. O, kumusta naman ang ating mga kaherbena? Ano ba ang inyong pinagkakaabalahan ngayong chill Sunday evening?
5: Ayan.
0: Ikaw ba, Kuya R., kumusta ang iyong Sunday?
5: Ay, maayos naman. Ano? Napakainit ng panahon. Although paiba-iba yung weather condition natin, kaya ingat yung ating mga kapamilya, ha? Mga kaservisyo. Mm-hmm. Dahil talaga naman marami yung nagkakasakit kapag ganitong panahon.
0: Eh.
5: So, ingat po sa kalusugan. Dapat po natin yan.
0: At bukod dyan, Kuya R., damang-dama ko talaga, no, na per months na. Kasi kanina nung papunta kami dito, Kuya R., sobrang traffic, nahirapan kami bahagya, no?
5: Ayan.
0: So, September pa lang, ganyan na.
5: Wala pa yung matinding rush hour, Christmas rush na tinatawag natin, ano?
0: Iba talaga ang Pasko sa Pinas, Kuya R.
5: Yes. Ay, by the way, Ma'am Shizara, ha, gusto rin nating batiin ang magandang gabi, yung mga kasamahan natin dito sa himpilang DZMM, yung mga nasa technical side, mga nasa production side, mga nasa news and information center, and of course, yung mga masisipag din nating kasamahan sa lahat ng Herbena stores. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi na namin patatagalin pa ni Ma'am Shizara. Welcome po sa palatuntunang Buhay at Kalusugan sa DZMM.
1: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
5: Ayan, ngayon po ay ano bang date natin ngayon? September 27, 2026. Ayan, dama po ako. At may good news po tayo. September 27 po ngayon, Ma'am Shizara, 27. Tomorrow,
0: yes.
5: 28. Mag-start na po ang ating good news, ang promo kung saan ay pwede kayong magregalo sa inyong mga sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, para sa inyong kalusugan. Ito yung ating tinatawag na Burbest Sulit Sale Promo.
0: Aha.
5: Mag-start yan, Ma'am Shizara, tomorrow. tomorrow na nga, September 28 hanggang October 3, 6 na araw po yung promo na yan.
0: Ay, tama ka dyan, Kuya R. And tama yung sinabi mo, no? Maganda tong panregalo sa ating mga kapamilya at kasalitisyo.
5: Lalo na Bear Months na ngayon.
0: Correct. At for sure, maraming curious sa atin, ano ba yung mga produkto na yan ng Herbena? Ano ba yung mga resista na yan? Digesta na yan? Kung ano-ano pang mga products na
5: binabanggit natin. Mamaya, babanggitin natin lahat yan.
0: Yes, nung para mga nakaraan. Nila. Oo. At ang kagandahan dito, no, Kuya R, meron tayong buy one, get one, buy two, get one, buy three, get one, at mga discounts, no? Kaya sa ating mga kapamilya at kaservisyo, abang-abang na dahil bukas na ang simula niyan hanggang October 3 sa ating mga Herbena stores.
5: At malaking katipiran po ito, ha. Mamaya po, correct, babanggitin namin yung detalye ng promo na yan. Pero ngayong gabing ito, maganda yung ating topic na pag-uusapan, Ma'am Kizara.
0: Gusto ko to.
5: Ito yung mga taong umiiwas na sa matatamis. Actually, hindi na kumakain ng mga cake, hindi na umiinom ng soft drinks. Pero nagtataka, bakit tumataas pa rin yung kanilang blood sugar?
0: Alam mo, maganda to. Kasi nga, pag Pasko, maraming handaan. At kapag may handaan, talaga namang may temptation din dyan.
5: At maraming matatamis na handa.
0: Maraming. Ano bang paborito mong matamis na handa nung wala ka pang diabetes, Kuya
5: Art? Ay, talagang binisto mo pa ako, ha? On air, ha? On
0: sorry
5: nationwide
0: na
5: radio.
0: Pero ako, ha? Okay. Ako, ang paborito ko talagang pagkain na doon na matamis is yung mango grea.
5: Ako, ube halea. Leche flan.
0: Ay, ayan, talaga. Diba? Nung wala ka pang diabetes.
5: Inulit niya pa talaga. Di ba, alin nandiyan si Doktora. Anyway, lahat ng yan, pag-uusapan natin, ano ba yung culprit? Bakit bakit ganyan nga umiiwas sa matatamis, tumataas pa rin yung blood sugar? Pero bago yan, diretso muna tayo sa isang kwentong pangkalusugan ng isa nating kaherbena. Narito na po ang inaabangang kwentong buhay at kalusugan.
1: Bawat liham may buhay. Bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang kwentong buhay at kalusugan.
0: Mga kaherbena, kapamilya at kaservisyo, ang atin pong letter sender ngayon ay mula kay Nanay Delia Mejia. Siya po ay 52 years old mula sa Labangon, Cebu City. Shoutout po sa mga Cebuano na nakatutok sa atin ngayon. Kagaya po na

0: makapamilya at kaservisyo, narito po ang kanyang kwento. Hello, buhay at kalusugan. Ma'am, si Sarah at Kuya R. May reklamo po ako. Ay nako, ito na. Parang hindi fair ang blood sugar ko. Ilang linggo na akong nagpapakabait. Kape, walang asukal. Soft drinks, iwas na. Cake, hindi ako kumukuha. May nag-aalok pa nga ng donut eh. At ang sabi ko eh, layuan mo ako, o tukso. Ay nako, talaga naman. Pero nung magpa-check ako, eh mataas pa rin ang blood sugar ko. Ha? Eh hindi na nga ako nag-aasukal, ang sabi ko. Ito na, pag-uwi ko para akong investigador. Binuksan ko ang ref, wala namang soft drinks. Tinignan ko ang mesa, walang cake. Tapos sa patingin ako sa rice cooker, nako, tahimik lang siya. Pero tila may alam. Sa hapagan, sabi ng anak ko, ma, ilang basong kanin po ito? Sabi ko, eh, isa lang. Tinignan niya ang plato ko, eh, ma, parang gabundok po yung isa ninyo. Nako po, talaga bang isa lang, Nanay Delia? Nako po, eh, wala namang asukal ang kanin, sabi ni Nanay Delia. Sabi naman ng anak ko, eh, mama, sigurado ka ba? Ayun, at nadamay pa nga ang kanin sa investigasyon. Doon ko binalikan ang isang ordinaryong araw ko. Sa umaga, kape na walang asukal, pero may pandesal. Sa tanghali, ulam at kanin. Hapon, biskwit o kakanin. At sa gabi, kanin ulit. Minsan nga eh, may noodles pa. O diba, carbs on carbs talaga. Bigla akong napaisip, baka mali ang binabantayan ko. Akala ko kasi kapag hindi matamis sa dila, hindi na gaanong nakaka-apekto sa blood sugar. Kaya Ma'am si Sarah at Kuya R, gusto ko pong itanong sa inyong eksperto. Kung walang idinadagdag na asukal sa kanin, bakit pwede pa rin itong maka-apekto sa blood sugar? Ano ang pwedeng pamalit sa ordinaryong asukal? At paano malalaman ang tamang portion nang hindi naman parang lahat ng pagkain e tila bawal? Dahil sa ganitong pangyayari, eh may napagtanto ako. Ang pagkain pala eh parang budget din ng pamilya. Hindi lang isang gastos ang binibilang dahil kapag pinagsama-sama ang lahat sa buong araw, may kabuuan pa rin. Kaya hindi lang pala, matamis ba? Mahalaga rin sigurong tanungin, ano at gaano karami? At may aaminin pa po ako, ito na Kuya R. Noong araw, bago ako magpa-check, sabi ko sa anak ko, hindi na ako magdi-dessert, healthy na si mama. Ang hindi ko sinabi, eh nagdagdag ako ng kanin. Dalawang beses pa. Ayan na nga bang sinasabi ko, Nanay Delia. Kaya siguro hindi blood sugar ko ang unfair. Kulang lang pala ang alam ko. At mas gusto ko pang matuto kesa matakot sa pagkain. Kasi naniniwala ako na hindi kailangang alisin ang saya sa hapag para alagaan ang kalusugan. Matuto lang tayong maglagay ng tamang dami sa plato para mas marami pang hapunang pagsasalu-saluhan ng pamilya. Maraming salamat po Ma'am si Sarah, Kuya R at sa programang Buhay at Kalusugan. At sa rice cooker namin, sorry na, ikaw agad ang pinaghinalaan ko. Maraming salamat po uli at pagpalain po kayong lahat.
1: Alright, ating pong natunghayan ang kwentong pangkalusugan nitong si Delia, 52 years old, ano ha? At ang kanyang concern, umiwas na nga sa matatamis na pagkain, pero tumataas pa rin yung kanyang blood sugar. Pero kung mapapansin natin doon sa kanyang karanasan niya, sandamakmak yung nilalanta kanyang kanin, ano
0: carbs
1: ha?
0: Carbs on carbs pa,
1: yes,
0: noodles at rice.
1: Pandesal.
0: Yes.
1: Pero alamin po natin, ano po ba yung sanhi talaga nung kanyang pagtaas, nung kanyang asukal sa kanyang dugo. At dire-diretso na po tayo para mas maliwanagan yung mga bagay na yan sa ating guest doctor, sa ating eksperto mismo. Narito na po ang ating Expert Connect.
2: Mula sa kwento, kumonekta tayo sa eksperto.
3: Expert Connect.
4: Expert Connect.
0: At para po dito sa ating expert tunek, pag-uusapan po natin ang sugar, carbohydrates, calories, at portion sizing, at ano ba ang connection nito sa pagtaas ng ating blood sugar. At para mas maintindihan natin yan, no, mga kapamilya at kaservisyo, mga

0: kasama natin ang ating health expert. Let us welcome Dr. Pat Dalisay. Hello po, Doc!
1: Magandang gabi po sa inyo, Kuya R and Ma'am Shisar, and of course sa ating mga kaherbena, no, na nanonood ngayong gabi.
2: Ayan, oo, doktora, at tutumbukin na natin itong concern ni Delia.
0: Yes.
2: Eh, umiwas na siya sa matatamis na pagkain, even sa mga cake, sa mga soft drinks. Yung kape niya, hindi na niya tinatamisan, pero tumataas yung kanyang blood sugar. Teka, parang sarili kong kalusugan niya. Yung kinukonsult.
1: Parang nagkayo po ata yung writer eh.
2: Parang sarili ko yata.
0: Itago natin sa pangalan, Kuya R.
2: Hindi ako yan, ha? Yes. Hindi po, host lang po ako dito. Pero ayan, alamin natin, doktora, ano ba talaga yung sanhi nung pagtaas nung kanyang blood sugar?
1: Okay. Alam nyo, no? Marami akong nakaka-interact, no, sa clinic ko. Lagi nilang sinasabi, pag binabasa ko na yung kanilang laboratory results, sabi ko, ma'am, ang taas ng inyong HbA1c and fasting blood sugar. By the way, yun usually ang tinitingnan natin to diagnose diabetes. No?
2: Okay? Ito yung 3 months.
1: Yes, yun po yung HbA1c natin, yan po ang average ng sugar na kinain nyo for the past 3 months. No? And of course, yung fasting blood sugar, dalawa yan na pinagko-correlate natin. Okay? So yun. Doc, sabi niya sa akin, bakit tumataas yung sugar ko? Hindi man ako mahilig sa matamis. Yan lagi. Actually, marami pong hindi alam na hindi lang matamis ang cause ng pagtaas ng ating blood sugar. Okay? And lalong-lalo na, no, yung nabanggit kanina ni ma'am, no, malakas siya sa kanin. Okay? So, kailangan kasi natin tingnan yung total carbohydrates. No? Ano bang meron sa mga total carbohydrates natin? Of course, yung sugar. Yung sugar mismo, yung table sugar, yung simple sugar, no, starch. Yan yung kanin. Okay? Kanin, bread, no, noodles, or mga pansit. Okay? Yan po ay pag na-digest ng inyong digestive system, nagiging glucose po ito.
2: Okay?
1: Bukod sa simple sugar, no, na na-i-intake natin yung mga matatamis na pagkain, yan din po ay na-digest into sugars. Okay? So, yan din po ay nagpapataas ng ating blood sugar, pero mas mabagal compare sa simple sugar. Okay? Kaya malaki talaga ang contribution ng pagkain ni ma'am ng sobra-sobrang kanin, okay, doon sa pagtaas ng blood sugar niya kahit hindi siya mahilig
2: pero
1: sa matataas.
2: Ang hirap naman ng doktora, no? Kung so magda-diet ba? Kasi ang hirap naman kung gugutumin mo yung diabetic na tao.
1: Oo. Yes, no. Lalong-lalo na kapag may mga maintenance medication sila, no? Kasi ang tendency niyan kahit na yung mga time na hindi sila kumakain, pababa pa rin ang pababa ang blood sugar nila. Kaya nagkakaroon ng mabilis silang magutom, parang nahihila, hypoglycemia. Yes, no. Yun lang yung ano dahil may maintenance medication sila. So dito naman, syempre ang pinakakailangan, carbohydrates, kailangan natin yan. Isa sa mga macronutrients natin yan, at yan po ay source of energy natin din. Okay? Bukod sa protina, syempre, no, yung fats, okay? Actually, source of energy natin yan. Part yan ng macronutrients na kailangan natin araw-araw. Kaya hindi natin sila completely pwedeng tanggalin. Okay? Ang kailangan natin gawin ay portion control. Okay? Dun lang sa pwede, no, or yung dami ang kailangan nating bawasan.
2: Ayan. Okay? Ma'am Chisara, gusto kong i-follow up kay doktora. Sabi niya kasi, yung carbs mako-convert sa glucose.
1: Yung mismong starch.
2: Yung mismong,
1: no?
2: Starch.
1: Kasi may fiber din ang ating carbohydrates.
2: But is there such thing as healthy carbs or safe carbs, doktora?
1: Yes. Actually, naman ng mga greens natin, no, kanin naman, healthy naman yung mga yan, no? It's just that, kung masyadong marami, doon siya hindi nagiging healthy. Okay?
0: Ito, Kuya R, no, and Doktora Pat, ibibisto ko na rin yung asawa ko. Diabetic din kasi yun. Okay. Ang sabi sa kanya ng doktor, it's okay to eat, pero small portions but frequent. Every 2 hours, yun yung sinabi sa kanya.
1: Parang sa acid reflux, no? Yes. Ganyan ang lagi kong...
0: Actually, may acid reflux din siya. Pero... meron din kasing nabanggit kanina yung tinatawag na sugar rush tsaka sugar crash. Ano ibig sabihin nito, Doc? At bakit parang kapag kumain ka ng sugars, di ba parang tumataas yung energy mo, pero ang bilis mo din bumagsak ng energy.
1: Yan yung mga simple sugar. No, kunyari kumain tayo ng chocolate. Okay? Sa ano kasi natin, yan yung mga unang biniburn nila. No? Kasi yan yung unang-una, yan yung mabilis masipsip ng ating mga ang bloodstream. No? Yan yung mabilis masipsip. So, yun yung unang ginagamit nating sugar. So, initially, no, pag kumain tayo, okay, lalong-lalo na kapag mga chocolates, yung mga mabibilis sipsipin ng bloodstream, nagsaspike agad yung ating insulin. No? So, yun yung tinatawag nating sugar rush. Okay? Tapos mamaya-maya, pag bumagsak yan, para kang lantang-lanta. Yes, ganun.
0: Nabanggit mo kanina, Doc, yung tinatawag na portion sizing. Meron tayong tinatawag na pagkaing Pinoy.
1: Yeah, pinggang Pinoy.
0: Oo, pinggang Pinoy pala. Oh. Ano ba tong pinggang Pinoy na to, Doc? At advisable din ba to kahit sa mga diabetic friends natin dyan?
1: Okay. So, sa bawat tao, bawat sakit, meron po kasi tayong meal plan. No? Hindi lahat applicable. No? Pero yan ang generic na pwede nating gawin kung lalo na kung wala tayong advice by experts, no? Or wala tayong mga dietitian. Okay? Yung pinggang Pinoy, no? Explain ko lang na mabilis. Usually, no? Kalahati dapat ng pinggan mo ay non-starchy vegetables. Ibig sabihin, mga yung mga green leafy vegetables, kalahati. Ha? Ngayon, 1/4 dyan yung carbs, 1/4 ang protina. Or hahatiin mo pa, tapos alagin mo ng konting-konting portion, siguro yung mga fats. Okay? So, ganun siya. Okay,
0: but this varies pa rin, Doc, no? Yes, depende sa condition ng katawan.
1: Generic pa lang, sobrang generic lang yun, pwedeng pangkalahatan. Pero syempre, hindi dapat lahat, lalong-lalo na may mga diabetes, may high blood, iba-iba ang mga meal plan dyan. Tsaka syempre, ganun din sa may mga chronic kidney diseases. Okay? So, iba-iba ang ano, it varies talaga.
2: Doktora, yung doktor ko, sinasabi niya, sugar-free nga o zero sugar nga yung kinakain mo, pero ang taas naman ng calories. Kaya baliwala rin. So, gano'ng kahalaga yung calorie count na sinasabi?
1: Okay. So, para maintindihan ng iba, no, kasi yung iba tinitingnan lang, ano ba, calories, kala nila, isa rin yan sa nakaka-cause ng mataas na blood sugar. Well, hindi directly, no. Ang calories, yan yung measure ng energy natin, no, measure ng energy na nakukuha natin sa pagkain. Okay? Yan yung binibilang natin per day. Ilang calories ba ang pwede sa atin per day? And bawat tao, no, meron din pong parang maintenance requirement, no, para sa pang buong araw na calories na kailangan mo. No, kasi energy yan. Okay? Basically, yun yung energy na nakukuha mo sa mga pagkain.
2: So, importante siya?
1: Yes, importante siya. Kasi sabi natin sa carbs, no, carbs po ay may calories din yan. Every gram of carbs, may calories yan. Ganon din sa protina, ganon din sa fats. Okay? So, ngayon, no, sabihin natin, for example lang to, ha, no? So, sa isang tao, kanyari, 2,000 to 2,200 ang calories na pwede sa kanya maintenance, no? Yung hindi siya tataba, hindi siya papayat. Okay? Kapag ka mga 1/6 lang ang nakain niya sa araw na yun, tuloy-tuloy yun for at least a week. Okay? Pwede siyang mag-weight loss. Ngayon, kung dumagdag yan, sabihin natin 3,000 calories ang kinakain niya na tuloy-tuloy for 3 weeks, no? Tataas ang timbang niya. And ang pagtaas ng timbang po ay nakaka-cause po ng insulin resistance. Ang sobra-sobrang calories, no?
2: Ayan po, ah, tandaan po yan ang ating mga kaherbena, mga kapamilya at kaserbisyo. Mahalaga yan, lalo na yung mga tumataas ng blood sugar kahit umiiwas na sa matamis. Maraming salamat, Dr. Dalisay.
1: Yes, thank you so much.
2: Opo, at maya-maya po, makakasama pa natin si Dr. Dalisay para sa iba pang mga concern at katanungan ninyo. Pero bago po yan, mga kaherbena, narito muna ang ilang mahalagang good news para po sa inyo.
0: Pero Kuya R, bago tayo dumako sa ating good news, mahalagang paalala sa ating mga kapamilya at kaserbisyo ang Resista, May Marvel Tahibo Tea Capsule and Pure Source, Gen C Vitamin C, Gen C Vitamin C Plus Zinc, Vegatrol 4G Artisin Digesta Optin, Elea Vitamin E, Liver Aid Silymarin, Liver Aid Pro, Plemex Forte at Plemex for Kids ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan ha, malinaw na malinaw yan Kuya R.
2: Ayan, and
0: at syempre, ito na Kuya R, ang pinakahihintay na good news ng ating mga kapamilya at kaserbisyo sa ating mga kaherbena dahil simula po bukas,
2: ayan,
0: September 28, simula na po ang ating Burbest Sulit Promo Sale. Kaya naman sa ating mga kapamilya at kaserbisyo dyan, mag-avail na po kayo ng ating mga Herbena products dahil meron tayong buy 1 get 1, buy 2 get 1, buy 3 get 1 at marami pang discounts. At ano-ano ba yung mga ngayon, Kuya Ars.
2: Ayan, malaking katipiran po ito. Again, ito po ay magsisimula tomorrow, September 28 hanggang October 3. At samantalahin po, sugod na sa mga Herbena stores, yung ating pong buy one, get one. Ito po, Menala Conditioner. Mm. Kung bibili kayo ng Menala Conditioner, meron na po kayong libreng isa. Ito po ay regalo na po sa inyo ng Herbena.
0: At meron din tayong buy two, get one. Kapag bumili ka ng dalawa, may regalo ang Herbena na isa, no? So, kasama dyan sa buy two, get one, ang Resista, My Marvel Ayun. Tahibo Capsule, Tea and Pure Source, Gen C Vitamin C at Gen C Plus Zinc, Vegatrol, Artrisin, 4G Antioxidant, Digesta, Nature's Mist Tahibo Soap, Nature's Mist Tahibo Soap with Papaya, Menala Herbal Gugo Shampoo at Menala Herbal Gugo Shampoo Bar.
2: Ayan, meron din po tayong buy 3, get 1. Ayan, halimbawa, bibili po kayo ng Ilea Vitamin E, abay, meron po kayong tatlong bibiling Herbena, meron kayong libreng isa na regalo na sa inyo ng Herbena. Kaya nga po na nga Ilea Vitamin E, Liver Aid, Liver Aid Pro at Optin. Again, yan po ay buy 3, get 1.
0: At para naman po sa ating 15% discount, meron po tayong discount sa atin pong Plemex Forte Capsule and Syrup at Plemex for Kids. Kaya sa mga mamshies dyan na kagaya ko na may mga ubo si po ng anak, lalo na ngayon sa panahon ngayon, sumugod na kayo sa atin pong Herbena stores.
2: Ayan,
0: no? And speaking of Herbena stores, no, baka nalilito po kayo, saan ba yung mga Herbena stores na yun? Saan ba ako pwedeng pumunta? Narito po ang atin pong mga Herbena stores. Kaya naman, isulat na para po malaman ang pinakamalapit na store sa inyong lugar. Meron po tayong Herbena Quiapo Main na makikita sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Kontakin lang po ang mga numerong 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda, malapit sa Mercury Drug. Sa mga taga Guadalupe, meron din po tayong Herbena Guadalupe sa second floor ng GA Building, Mangaan Street, Guadalupe, Makati City. Kontakin lang po mga numerong 0919-079-8170. Malapit po ito sa Guadalupe Public Market sa kanto ng Mangaan Street at Ramon Magsaysay Avenue. Para naman sa mga taga North Caloocan, makikita po ito sa second floor ng Caroline Building, Kiko Area, Camarin, North Caloocan City. Kontakin po ang number 0930-846-2221. Sa Caroline Building Area po ito, sa taas ng Don C. Lechon Manok. At sa mga taga Muñoz, EDSA, meron po tayong stall 90 EDSA C Plaza, Congressional Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Kontakin po ang mga numerong 0906-455-0099. Sa loob po ito ng EDSA C Plaza, malapit sa Muñoz Market.
2: At kung mas convenient po sa inyong online shopping, wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan dahil lahat po ng Herbena products available po sa Shopee at Lazada.
0: At hindi pa natatapos dyan ang ating good news dahil po ngayong araw may 15% discount po tayo sa ating Sovita Sweetener. Kaya naman po, check out na sa ating pong mga online shops.
2: Another good news, eto pa po ha. Nako, available na po yung ating sa mga Herbena stores po natin. Ito po nga Gen C Plus for Kids Syrup. Again, Gen C Plus for Kids Syrup. Kaya lahat ng mommies dyan, mag-avail na po para sa inyong mga chikiting.
0: At para po sa inyong mga tanong, pagbati, komento at kwentong buhay at kalusugan, mag-text at tumawag lang sa ating pong mga numerong 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
2: Di pa po kami na po. Susunod na po ang Sangkap Insider kasama si Miss Weng Bravo, ang ating pharmacist at product specialist sa pagbabalik ng Buhay at Kalusugan sa DZMM.
3: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated. Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
7: Isa Kalzado po! Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
0: Nagbabalik po ang buhay at kalusugan sa DZMM at para po sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan po natin ang suvita at pwede ba itong i-substitute sa ating pangkaraniwang asukal. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito at makakasama po natin ang ating pharmacist at product specialist. Let us all welcome, Ms. Weng Bravo. Hello, Ms. Weng.
13: Hi, Mami Sana and Kuya Ed. Tara sa lahat po ng
2: ayan, Ms. Weng, pinag-uusapan natin ngayon yung mga tumataas ang asukal sa dugo. Ano bang nabanggit ni Ma'am Cesara yung Suvita? Sa paanong paraan na yung Suvita makakatulong sa mga diabetic?
13: Ayan, hindi natin ano ha, Kuya R, ha, talagang i-ano natin na ang sugar, hindi siya yung talagang pang-araw-araw na ginagamit kung hindi ka naman talaga matimpla ng kung ano-ano. Okay, but kasi marami nga nang pinanggagalingan ng ano eh, ng tamis, 'di ba, ng mga pagkain. Nandiyan ang gulay, andiyan ang kanin, andiyan ang mga tinapay, pasta, etc. So, kung ikaw naman is hindi mo maiiwasan magtimpla lalo na ng kape sa umaga, mga Pilipino, 'di ba? Ganon. kumain ng mga pagkain, pastries. Mm-hmm. Ayan. So, ganito, meron tayong sugar substitute. Mm-hmm. Ayan. O table sugar substitute. Pero actually, hindi naman talaga siya substitute na maituturing eh. Mm-hmm. Kasi yung ating Suvita is natural sweetener. Kung ang ating ordinary table sugar ay galing sa tubo or sa sugar cane, mm-hmm, ito ding ating Suvita ay galing din sa sugar cane. But with some technology na ginawa dito sa ating Suvita, ang nangyari is pinatamis niya. Mm. 5 times sweeter than ordinary table sugar. Mm. And at the same time, yung ang kagandahan nito, kung yung ordinary table sugar, may carbohydrates, may calorie, may cholesterol, may trans fat. Ayan, ito yung mga, yung kanina pinag-uusapan nyo nila, doktora, ito yung mga sanhi kung bakit nag-i-spike ang blood sugar ng isang tao. Mm. Dito sa ating Suvita, inalis nating lahat. Ayan. So, very ano, very practical and at the same time healthy way. Mm-mm. Na ito yung pag ano mo eh, pag gamit mo ng asukal. Mm-mm. Okay?
2: Mm-mm. So halimbawa, Miss Weng, sa isang pangkaraniwang laki ng mug, mm-hmm, na magkakape, gaano karaming Suvita ang pwede mong ilagay doon?
13: Okay, so 1 gram is equal to 5 grams. Yun ang ating ratio.
2: Okay.
13: So, kung yung ating 1 gram na Suvita, kunyari, 1 teaspoon, yun na lang. Yung 1 teaspoon is equivalent to 5 teaspoons ng ordinary table sugar. Pero ako, Kuya Ara, pag nagkakape ako, ang akin lang kasi maliit lang talaga na tasa eh. Talagang common. Na pangkape, 1 sachet lang, which is 1 gram. But, yung iba, matataas kasi yung sweetness na level na gusto nila eh. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na mataas yung tamis sa kanilang dila. Mm-hmm. So, ang ginagawa nila, kahit 2 sachet,
2: still
13: okay
2: safe.
13: Na. Mm-hmm. Still safe. Mm-hmm. And, sabi nga natin, low calorie, mm-hmm, 0 cholesterol, 0 trans fat, and 0 etc.
0: Mm-hmm. Ayun, since nabanggit na rin ni Miss Weng yung 0 trans fat, 0 calorie, nabanggit din na tasteless and odorless itong Suvita. Ano ba ibig sabihin nito?
13: Tasteless.
2: Tasteless, wala nang tamis yun.
13: No. Hindi siya tasteless, Ma'am si Sarah, but no aftertaste. Baka yun ang ibig sabihin.
0: No aftertaste.
13: And ano siya, odorless, of course, wala naman talagang amoy. Hindi siya katulad ng ibang sugar substitute na may stingy presence pagka isinama mo sa iyong kinakain, mm-hmm, or sa iyong iniinom.
2: Well, what's the difference sa ibang ginagamit ngayon ng diabetic na stevia?
13: Okay. Actually, same lang naman. Mm-hmm. Same lang naman. But ang taste profile kasi nung ating Suvita is napakasarap. Mm-hmm. Hindi mo siya malalaman na iba yung ginagamit mo.
0: Kumbaga, hindi mo ma-figure out na ito yung table sugar, ito
13: yes, ito yung Suvita. Yun ang kagandahan. But lesser yung mga benefit na pwede mong makuha doon sa Suvita compared doon sa ordinary table sugar. Mm-hmm. Mas maganda yung mga benefits.
0: Mm-hmm. Eh, ito naman, Miss Weng, ano po yung pwede nating product ng Herbena na pwede nating itambal dito sa Suvita?
13: Ayan, kasi kung ikaw ay makape, i-ano natin, palesen natin yung kape. Sabihin, ano na lang natin, ibigyan na lang natin siya ng ating May Marble Tahibo Pure Source. Ayan, yung ating May Marble Tahibo Pure Source, ito yung nilalaga, Kuya R. Kung ayaw nila, gusto mo na lang may konting tamis sa maha nila ng ating Suvita.
0: Mm-hmm. Ang ano pala, Kuya R, ang tasteless at odorless na sinasabi ko kanina, ay
13: digesta! Nagkakahalo.
0: So, ano partner, halimbawa, ilalagay ko sa kape, digesta, since tasteless and odorless, tapos sasamahan ko ng Suvita, pwede yun?
13: Yun ang magandang combination kung gusto mo magka-fiber din sa iyong katawan.
2: Mm-hmm. Kanina, Miss Weng, binabanggit ni Doktora Pat yung calories, mm-hmm, carbohydrates. Halimbawa, magtitimpla ka ng isang inumin, lalagyan mo nga siya ng Suvita, pero sandamakmak naman yung creamer.
0: Ay, naku.
2: Paano ba sugar yun? Safe pa rin ba yun?
13: Siyempre, Kuya R, hindi rin. Hindi rin safe. Kahit gumamit ka ng Suvita, kung meron namang iba na makaka-affect sa pagtaas ng glycemic index
2: kasi
13: mo.
2: Kasi iba, okay naman yung sugar ko naman, no, safe
13: no.
2: Yan.
13: Of course, no. Sabi nga, with proper diet, pag sinabing proper diet, kasama na lahat.
2: Ayun, baliwala.
0: Eto naman, Miss Weng, sa mga diabetic na kagaya ni Kuya R at ng Ari.
2: Paulit-ulit.
13: Yes. Para daw ma-remind.
0: Para ma-remind. Okay. Masasuggest po ba natin itong Sovita? Lalo na sa mga may maintenance na.
13: Opo. Actually, Ma'am Shisara, napakaganda ng Sovita. Lalo na sa may mga diabetic person. Kaya nga sabi ko kanina, low glycemic index. Ibig sabihin, mababa yung digestion niya para ma-convert sa sugar. Okay? And then, yung zero cal- low calorie, zero carbohydrates, enough na yun eh para masabi na very much okay ang paggamit ng Sovita lalo na sa mga diabetic person.
2: Ayun, maraming salamat Miss Weng. Mamaya po makakasama pa natin si Miss Weng para sa inyong mga katanungan at concern. Pero bago yan, good news po muna tayo. Uy, ito bago yung mga babanggitin mo, Ma'am Shisara. Yes. Baka kanina po nakasama natin si Doktora Pat, di ba? Kung gusto niyo po nang makita ng personal si Doktora Pat, meron po siyang free consultation, libreng check-up. Again, free, libre po ito. Ibig sabihin, walang bayad. Ito po ay sa September 30 sa Herbena Baclaran. Again, September 30, Herbena Baclaran Branch. Sa October 1, sa Monumento Branch po ng Herbena, pwede po kayong magpa-konsulta dyan kaya Doktora Pat Dalisay. At sa October 2, sa Main Branch ng Herbena sa Quiapo. Pwede nyo rin po ipapasa yung inyong mga laboratories kay Doktora sa inyong free consultation at pwede kayong magpapirma ng autograph sa kanya.
0: Ay, may
2: diba?
0: Fan meet!
2: Or magpa-picture, di ba?
0: Yes, so ito na. At higit pa dyan, may good news pa tayo sa ating mga ka-Herbena, kapamilya at ka-servisyo dahil simula nga po bukas, September 28 hanggang October 3, simula na po ang ating Burbest Sulit promo sale. Tama ba, Kuya R?
2: Yes, abangan po ang buy one, take one, buy two, take one, buy three, take one at mga discount sa piling mga Herbena stores. Again, anim na araw po ito. Ito ay starting tomorrow, September 28 hanggang October 3. Malaking katipiran. Sugod na sa mga Herbena stores.
0: Pero bago yan, mahalagang paalala po. Para sa ating mga kapamilya at kaservisyo, ang Resista My Marvel Tahibo Tea Capsule Pure Source, Gen C Vitamin C, Gen C Vitamin C Plus Zinc, Vegatrol, 4G, Arthrosine, Digesta, Optin, Elea Vitamin E, Liver Aid Silymarin, Liver Aid Pro, Plemex Forte at Plemex for Kids ay hindi po gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: At saan mabibili, Ma'am Gisana?
0: Ay, ito na, Kuya R. Sa mga nagtatanong saan po mabibili yung mga produkto po ng Herbena, magpunta lang po kayo sa ating pinakamalapit na Herbena stores at meron nga po tayong Herbena sa Pasig. Ito po ay makikita sa second floor ng Rosario Building, 38 Ortigas Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Kontakin na po ang mga numerong 0930-896-1684. Along Ortigas Avenue lang po ito sa Rosario, malapit sa Rosario Public Market. Sa mga taga Malabon naman, meron po tayo sa Sancti Joseph Commercial Stalls Incorporated, 213 Governor Pascual Avenue, Barangay Acacia, Malabon City. Kontakin po ang number na 0998-340-7102. Nakahilera lang po ito sa Sancti Joseph Commercial Stalls malapit sa Acacia area. Sa mga taga Malolos, Bulacan, makikita po ang ating Herbena store sa second floor ng Reyes Building, 66 Paseo del Congreso Street, Barangay Catmon, Malolos, Bulacan. Kontakin lang po ang mga numerong 0919-081-6678 along Paseo del Congreso malapit sa Baraswain Church at Pure Gold. Sa mga taga Zapote, makikita po ang Herbena store sa Zapote Arcade Building, 1AG21 Quirino Avenue, Alabang, Zapote Road, Las Piñas. Kontakin po ang mga numerong 0993-284-8546. Malapit po ito sa Zapote Public Market. sa Sapote Bridge.
2: At kung mas okay po sa inyo ang mabili online, wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan. Lahat ng Herbena products available sa Shopee at Lazada.
0: And speaking of online stores, may 15% discount po tayo sa ating pong Sovita Sweetener. Kaya naman po mag-avail na po tayo. Mag-check out na po hanggang 9 PM lang po yan ngayong araw.
2: Ayun. And another good news. Ito po ha, hindi tayo naubusan ng good news. Aba, available na po sa lahat ng Herbena stores itong Gen C Vitamin C Plus Syrup for Kids. Ayan, so sa lahat po ng mommies, daddies, mag-avail na po para sa inyong mga anak.
0: At para po sa may mga tanong, pagbati, komento at kwentong buhay at kalusugan, nako, mag-text lang po kayo at tumawag sa mga numerong 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
2: Isusunod na po namin ang inyong mga katanungan, mga concern, mga pagbati at shoutout dito po sa Buhay at Kalusugan sa DZMM sa amin pong pagbabalik.
3: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
15: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalik. Patuloy na maglilingkod. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.

0: Kalusugan sa DZMM. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama po natin muli ang ating health expert at ating pharmacist, si Dr. Pat at si Ms. Weng Bravo. No? At nasa paboritong portion ko na tayo.
1: Ayan, mga shout-out, shout-out. So, pababatiin po muna natin. Yes. Una na mag-shout-out si Dr. Pat at si Ms. Weng. Yes, go ahead, Dr. Pat.
2: Hello po. Good evening po ulit sa inyo, sa ating mga kaherbena. And of course, no, sa ating Herbs in Nature family din. Hello po sa inyo. Babatiin ko lang po yung best friend ng mami ko, si Tita Mildred Katapang. Hello po. Yun lang naman.
0: Si Miss Weng naman, gusto ko po bang batiin.
3: Of course, yung aking mga anak, Divine, Devon, Kristan, ang aking apo, Avery, and yung kapabati, yung aking pamangkin, si Edward. And then yung mga Herbs in Nature, Trebenod, Herbena, Eliva, and BP.
0: Ako din may babatiin din ako, Kuya Arno. Shout out sa mga taga House of the Lord Mekawai na nakatutok sa atin ngayon. Sa Labis Family, hi Ate Nicole, at sa ninang ko na si Ninang Elvi Capacio. Happy, happy birthday din in advance kay Team Bondesto na nakatutok sa atin ngayon. At kay Ate Chat, hello po sa iyo,
1: Ate Chat. Ayan, ito shout out din kay Rena Costa. Happy birthday. She's celebrating her birthday today. Ang pagbate mula kay Direk Sedi. And of course, happy listening kay Al Calixtro at kay Joshua Alinsod. Ganun din kay Hazarel Tada ng Coronadal at kay Jericho Ferrer.
0: Thank you. Mag-proceed na tayo, Kuya R, sa paboritong part ko. Ito nga, magbabasa tayo ng komento mula sa ating mga avid listeners and viewers. So, simulan na natin, Kuya R. Simulan ko na sa YouTube, no?
1: Sige, Ma'am G.
0: Shout out kay Ate Belen Mirasol. Ito, may tanong siya para kay Miss Weng. Sabi niya, Miss Weng, nakatikim po ako ng suvita sa bahay ng kumari ko. Nilagay niya sa ginataang bilo-bilo. Parang sarap na lang. Nagulat ako kasi... nagulat ako kasi akala ko pang kape lang. Pwede po pala talaga ang suvita sa mga ganitong lutong merienda at may pagkakaiba ba sa dami ng gamit kapag pagkain na ang titimplahin?
3: Oo, actually, yan, very good ha. Kasi sabi ko nga kanina, hindi lang sa iniinom, pati sa mga pagkain. Kung sa pastries, pwede siya lugaw. Or yan, sa mga matatamis. Kung bilo-bilo, kanina, diba, talagang sugar talagang nilalagay doon. Ngayon, ang kagandahan ng nilagay ni Ma'am is yung ating suvita. Mas healthy yun. Hindi ka magkakaroon ng guilty feeling na kumain ka ng bilo-bilo kasi nga, hindi tataas ang iyong blood sugar.
1: Ayun.
0: Kuya, alam mo, tinaray ko yan minsan, Kuya Ara, sa cheesecake, burnt basque cheesecake.
3: Wow.
0: Lagay natin yung suvita para may lasang matamis-tamis. O, di ba?
1: Ayun. Ito naman ay tanong para kay Dr. Pat Dalisay, ang ating taga-subaybay sa Facebook, si Reynaldo Season. Sabi niya, Doktora, ang asawa ko po, kapag pansit ang ulam, may kanin pa rin.
0: Sabi niya,
1: hindi naman ulam ang pansit kung walang kanin. Kung may diabetes, paano po bibilangin ang portion kapag pareho ng carbohydrates ang nasa isang plate?
2: Okay. So yan kasi, no, nagko-compute tayo dyan. Okay, gagamitan natin ng math yan. No, medyo mahirap i-explain yan, pero yes, no. Hindi kasi natin, minsan kasi yung depende, subjective kasi minsan, baka mamaya yung konti sa kanya ay madami na sa atin talaga. Okay, so ano yan, talagang may calculation yan, no? Mostly dietitians ang gumagawa.
1: Ayan, oo, sabi nung nutritionist sa akin, yung diabetic plate method, yung 1/2 yung carbs or rice, tapos 1/4 yung protein, hindi, 1/4 yung carbs, 1/2 yung veggies,
2: mga non-starchy veggies,
1: yes, yung mga fiber, at 1/4 din yung protein. Yes, ayan, baka makatulong po sa inyo yan.
2: Yan, yes.
0: Sa asawa ko naman, ang measurement, isang palad ang protina, tapos 1/4 lang ang starch, tapos more on fiber.
2: Diba, pansin nyo, iba-iba. Iba-iba kasi kailangan yan by weight, no? Babae ba yan or lalaki? Ano bang physical activity ang ginagawa niya? Ano bang maintenance medications ang tinitake niya? Kaya it varies.
1: Tayong mga Pinoy, walang diabetic-diabetic Basta Pinoy, kanin, diba?
0: Oo. O, ito naman, Kuya R, mula sa ating YouTube, no? Si Ate Marilyn Alcantara. Miss Weng, diabetic po ako at suvita ang ginagamit ko kapag gusto ko po ng pampatamis. Ang tanong ko medyo kakaiba. Kung controlled ang blood sugar ko sa gamot at check-up, may dahilan pa rin po ba para ipagpatuloy ko yung pagbabawas sa added sugar? Sabi ng asawa ko kasi okay na yung result mo. Let's celebrate.
3: I know. Once na, diba, doktora? Once diabetic ka, alam ko lifetime na yan eh.
1: Yes.
3: Hindi na siya babalik sa dati.
2: Unless na lang siguro no, medyo kaya pa nandun sa pre-diabetic phase, pwede pa siyang ma-reverse.
3: Pero Doc, maintenance na daw
2: maintenance
3: eh.
2: Maintenance talaga. Yeah. Kailangan na siyang i-maintain.
3: No? So,
2: siguro pwede nating babaan ng gamot.
3: Gamot.
2: Oo,
3: and then, idiretso niya yung paggamit ng Suvita kasi mas lessen ang ano, ang malilesen yung kaniyang pag-prone sa pagtaas ng blood sugar niya.
0: Mm, ayun, malinaw yan ha, mula sa ating mga health experts at ating pharmacist at product specialist. Maraming maraming salamat po.
1: Salamat po sa inyo.
0: Ms. Weng and Doc Pat.
3: Thank you so much po.
0: At ito na, may good news po tayo. Available po sa ating mga Herbena stores ang ating Gen C Vitamin C Plus Zinc Syrup for kids. Kaya sa mga parents natin dyan, sa mga momshies na kagaya ko, check out na po sa ating Gen C Plus. Ayan, Kuya Ar.
1: Ayan, sa mga kaservisyo nating nagtatanong saan po pwedeng mabili ang mga Herbena products, lahat po yan available sa lahat ng Herbena stores nationwide.
0: Mm-hmm. At kung hindi po kayo sure kung saan yung pinakamalapit na Herbena stores, maaari nyo pong kontakin. Ang ating contact number, it's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813. At kung hindi pa po kayo nakaka-like, share, and subscribe sa atin pong mga account, no, kagaya po ng ating Facebook account, and mag-like na po kayo, no, sa atin pong Herbena FB account at sa atin pong Buhay at Kalusugan FB account.
1: At para sa Team Online Shopping, pwedeng-pwede po yan. Hanapin lamang ang Herbena stores sa Shopee at Lazada.
0: At last call po sa atin pong promo, hanggang 9 PM na lang po ang atin pong 15% discount sa atin pong Suvita Sweetener. Kaya naman, check out na.
1: Mm-hmm. Ayan, at para po sa inyong mga katanungan at pagbati o komento, o kung gusto po ninyong ma-feature doon sa kwentong Buhay at Kalusugan, pwedeng-pwede po yan. Mag-message lang sa 0998-158-6813. Again, that is 0998-158-6813.
0: Huwag po kayong aalis, mga kapamilya at kaservisyo. Magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM matapos ang ilang paalala.
4: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
6: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
7: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
14: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
18: Isa kalsado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
7: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artrisin citizen yan!
14: For active adults, Artrisin. Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
20: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
14: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa almang uri ng sakit.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
1: 6:57 ng gabi, patuloy kayong nakatutok sa palatuntunang buhay at kalusugan sa DZMM at patuloy po kaming nagre-remind sa inyo ni Ma'am Shizara. Tomorrow na po ang simula nitong ating Burbes Sulit Sale Promo. Ito po ay 6 na araw mula po September 28 hanggang October 3 sa Mandalahin po ang pagkakataon. Miminsan pagkakataon po itong hinihahandog ng Herbena. Malaking katipiran po ito. Tama, panregalo. Again, yes. Ma'am Gisara, September 28 hanggang October 3. At then, pwede rin po kayong magpakonsulta ha. September 30 sa Baclaran Herbena kasama si Dr. Pat Dalisay. Ganun din po sa October 1 sa Monumento Herbena. October 2 sa Main Branch sa Quiapo Herbena. Nandiyan po si Dr. Dalisay. Pwede kayong magpakonsulta. After nyo magpakonsulta, diretso na po sa ating Burbes Sulit Sale Promo.
0: At hindi lang yan, Kuya R, sa ating Burbes Sulit Sale Promo, naku, meron po tayong buy one, get one, buy two, get one, buy three, get one, at mga discount sa ating pong mga particular products. Kaya sugod na po sa inyong pinakamalapit na Herbena Stores. Ayan.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Abangan nyo po uli kami next week for another episode ng Buhay at Kalusugan dito po sa DZMM.
0: At syempre, pasalamatan din natin si Ma'am Carol Villegas. Pasasalamat din no, sa team ng DZMM, sa production team ng DZMM. Of course, kay Sir CJ. No, at syempre, kung may Sara, meron din tayong Sedi, ang ating director.
1: Ayun, san ka pa?
0: Ang ating director at producer, si Sir Sedi. Hello, hello po sa inyo. And of course, huwag natin kalimutan ng ating guest, Doc Pat.
1: Salamat
0: and
1: po.
0: Weng. And to all the Herbena stores nationwide, no, salamat po sa inyong lahat na tumutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po yung lingkod, your mom, she's Sarah Arsenio, daily dose of serotonin na nag-iwan sa inyo ng paalalang your gift to others is a healthy.
1: Again, next week, abangan nyo po another episode ng Buhay at Kalusugan sa DZMM. Magandang gabi po. Ako po si Kuya R. Vargas. Ito po ang programang
23: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
22: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 7:01 p.m.
0: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook!

0: para po sa ating Story Outlook.
1: Story Outlook.
0: Eksperto nagbabala sa posibleng constitutional crisis dahil sa panghihimasok ng Korte Suprema sa threshold ng threshold issue. VP Sara Duterte hindi nakatanggap ng pera, titinangging kilala si Rodolfo Gracioso Jr. Levy CILGU at DMW inihahanda na ang tulong kay Mary Jane Veloso.
1: Story Outlook.
0: Publiko, pinagtitipid na ng tubig dahil sa banta ng matinding El Nino. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, binawasan. 60 pesos na taas sahod sa Metro Manila, epektibo na. Taas pasahe, pwede nang ipatupad bukas. Fuel discounts sa PUVs, inihirit. Presyo ng produktong petrolyo, may rollback sa Martes. At veteran radio DJ Martin D. pumanaw sa edad na 56.
1: Story Outlook.
0: Oras po natin 7:03 p.m. sa mga detalye po ng ating Story Outlook. Nagbabala ang ilang eksperto na posibleng mauwi sa constitutional crisis kung makikilam ang Korte Suprema sa issue ng voting threshold sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni San Beda Graduate School of Law Dean Reverend Father Ranilio Aquino na walang paraan ng Supreme Court para pilitin ang Senate Impeachment Court na sundin ang anumang magiging desisyon nito. Bagaman hindi kinuhang amicus curiae o friend of the court, nagsumite ng position paper sa Aquino si Aquino sa impeachment court kung saan iginit niyang mga senador na lumahok sa paglilitis lamang ang dapat bilangin sa threshold. Panawagan ni Aquino sa Korte Suprema pairali ng judicial restraint sa naturang issue. Umaasa rin si Aquino na ibabasura ng Korte Suprema ang dalawang petisyong kumukwestiyon sa binagong voting threshold na anya'y premature at walang legal standing.
1: Story Outlook.
0: 4 minutes makalipas ang alas 7 po ng gabi. Pinabulaan ni Vice President Sara Duterte na kilala niya ang dating police corporal na si Rodolfo Gracioso Jr. at naninindigan hindi siya nakatanggap ng pera mula dito. Ayon sa pangalawang pangulo, hinihintay pa ng kanyang mga abogado ang kopya ng affidavit ni Gracioso mula sa NBI kung saan inilahad ang umunay pag-deliver nito ng mali-maletang cash sa kanya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Itinuturing ito ng Vice Presidente bilang isang media stunt lamang. Bukas, araw po ng Lunes, inaasahang magbibigay ng pahayag si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa issue.
1: Story Outlook.
0: Samantala, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija at Department of Migrant Workers ang mga tulong na ibibigay sa dating OFW na si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya. Ayon kay DMW Assistant Secretary Francis de Guzman, prioridad ang reintegration support para kay Veloso na nakulong ng halos 2 dekada sa Indonesia at Pilipinas. Kahapon, muling nakapiling ni Mary Jane ang kanyang mga magulang at anak. Matatanda ang nakalaya si Veloso matapos lagdaan at igawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon sa dating OFW. Samantala, sa iba pong balita, hinikayat ng National Water Regulatory Board o NWRB ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni NWRB Executive Director Sevillo David na posibleng hindi maabot ng Angat Dam ang target na 212 meters na antas bago matapos ang taon. Anya, pinaghahandaan nila ang posibleng epekto ng Super El Nino na maaaring magtagal hanggang 2027. Binawasan na rin anya ang alokasyon ng tubig na ibinibigay nila sa MWSS mula sa karaniwang 50 hanggang 52 cubic meters per second. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa MWSS at National Irrigation Administration. Nakahanda na rin anya ang Laguna Lake at Upper Wawa bilang alternatibong mapagkukunan ng tubig.
1: Story Outlook.
0: Epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Sa anunsyo po ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng Wage Order No. 28, ay magiging 755 pesos na ang minimum wage ng non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos kada araw. Aabot sa 1.1 million minimum wage earners ang saklaw ng aumento sa buong Metro Manila. Para kay Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula, matutulong ito sa hanay ng mga manggagawa na noong July 25 pa umaasa sa taas sahod. Matatanda ang naudlot ang pagpapatupad

0: Guide sa website ng ahensya para may paskil sa kanilang mga sasakyan. Ayon kay PUA, target ng ahensyang gawing online na paglalabas ng fare matrix para hindi na kailangan pumunta sa kanilang tanggapan ang mga PUV driver at operator. Paalala ng LTFRB sa mga tsuper, huwag pansamantalahan o pagsamantalahan ang mga commuter sa ipatutupad na taas pasahe. Sa kabila po ng ipatutupad na taas pasahe naman bukas, nanawagan ang ilang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express. Sinabi po sa DZMM ni Altodap President Melencio Vargas na mas mararamdaman ng mga tsuper kung gagawing 15 pesos ang ngayon 12 pesos kada litrong fuel discount. Mungkahi pa ng grupo sa LTFRB, gumawa ng mekanismo kung saan agad na tataas ang pamasahe kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. Hinimok rin ng Altodap ang pamahalaang buwagin ng Oil Deregulation Law at suspindihin din ang excise tax sa gasolina at diesel.
1: Story Outlook.
0: 9 minutes after 7 p.m. mga giliw namin mga kapamilya. Good news sa mga motorista. Matapos po ang tatlong sunod na big time increase, asahan naman ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 7 hanggang 8 piso kada litro ang tapya sa diesel at 5 hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Posible namang walang galaw o bababa rin ng piso ang gasolina. Punso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, gayon din ang pagbuti ng supply ng langis mula Saudi Arabia.
1: Story Outlook.
0: Samantala, malungkot pong balita, pumanaw na ang isa sa mga pamilyar na boses ng Philippine FM Radio, ang veteran radio personality na si DJ Martin D. sa edad na 56. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Martin D. kanina pong umaga. Hindi pa ipinahahayag ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Naging bahagi naman siya ng DWRR 101.9 noong 1996 at kalaunan ay naging isa sa mga kilalang boses ng MOR 101.9. Mula sa lahat po ng bumubuo ng DZMM at sa kanyang mga nakasama sa MOR, taos puso po kaming nakikiramay sa kanyang pamilya at mga naulila. Paalam, DJ Martin D.
1: Story Outlook.
0: Yan po ang ilan lamang sa mga malalaking balitang inipon po at pinagsama-sama ng buong puwersa po ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones. At yan po ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan

0: Outlook. Samahan nyo pa rin po kami dito pa rin po sa DZMM. Oras pong 7:12 PM. Siyempre, bago po natin himayin, pigain ang lahat po ng issue at balita na mong kahatid lamang sa inyo. Siyempre, importanteng malaman natin ang latest po muna sa lagay ng panahon na atin pong ma-experience ngayon pong gabing ito na sa atin pong linya. Walang iba kung hindi si Ginoong Aldzar Aurelio, ang ating pag-asa weather forecaster po ngayong gabing ito. Magandang gabi po sa inyo.
1: Panahon, panahon, patrol!
2: Ating Philippine Area of Responsibility. Pero may makakaasa pa rin tayo, ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan. Itong mga pag-ulan ito, hindi man matitinding pag-ulan, kagaya ng ating naranasan itong panahon ng, na may habagat. Ang mga makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ay sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Lano del Sur at Basilan. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas

0: maganda at baliwalas ang panahon. At asahan din makikilayan o makikita natin haring araw bukas, pero may kasa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar B. Aurelio.
1: Maraming salamat po, Ginoong Aldzar Aurelio, ang ating pong PAGASA weather forecaster ngayong pong linggo ng gabi, September 27, 2026.
2: Panahon!

0: ang DZMM Radyo Patrol sa 630 nga po ay napapakinggan sa Metromat at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa nationwide o nationwide po yan sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Panood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook. Like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radyo Patrol 630, Facebook, TikTok at Instagram.
1: Story Outlook.
0: Oras po natin 7:14 PM. Nako po, pagkarami-rami nangyari po sa nakalipas na linggo. Ha, naaalala niyo pa po ba? Bueno, yung ilan po dyan sa mga isyong yan natin pong hihimayin ngayong buong gabing ito para po sa susunod na linggo, yung outlook po ninyo ng mga issue at mga pangyayari ay kumpleto po kayo ng mga bala. Ika nga, ano, sa inyong mga umpukan, sa inyong mga kwentuhan, sa inyong pag-lunch break. Simula po bukas. Pero paalala po natin, ha? Medyo kung kinakailangan, aga-aga po tayo ng alis. Dahil ilang grupo po ang naghayag na ng transport strike. Yung grupo pong Manibela, magsisimula sila, expected, bukas. At sisundan po sila ng grupo naman ng Piston na dalawang araw naman po yung kanilang dineclare na transport strike. Yung Manibela, 3 days. Yung Piston po, 2 days. Pero alamin natin mamaya, isa sa mga inaasahan po natin makakapanaya mamaya ay ang grupo po ng Manibela, ang chairman po ng grupo ng Manibela. Mamaya po kunan natin ang reaction. Binigay na po yung ano eh, yung fare increase eh. So yung 13 pesos, ina-expect pong magiging 14 pesos na. So tingnan natin, tutuloy pa ba nila? O meron pa silang karagdagang kahilingan? Para po iga nga, malaman natin, malaman ng taong bayan, malaman ng gobyerno, para kailangan nilang, kung kailangan nilang mag-adjust pa, o kung baka naman maibibigay yung karagdagan nilang hiling, mapag-uusapan naman to. Pero ang hiling ko pa rin sana doon sa mga transport groups, sana naman ay may balance natin. Yun nga, naalala ko. Kasi kapag ka nagkakaroon ng transport strike, hindi naman po yung mga opisyal ng gobyerno yung naaapektuhan. Ang naaapektuhan po karamihan ay yung mga mananakay, yung mga regular na taxpayer. Naiintindihan naman po natin yung problema ng ating mga PUV drivers, mga public utility vehicle drivers at operators. Pero, syempre, isalang-alang din naman natin yung hirap din na naranasan ng ating mga kababayan. So baka naman mapag-usapan pa, baka sakaling makuha pa sa usapan. Isa lamang po yan sa issue na atin pong tatalakayin ngayong araw na ito. Marami pa po tayong tatalakayin at siguro unahin na natin po mga giliw namin, mga taga-subaybay, mga taga-kapamilya at kaserbisyo. Itong issue pa rin po ng impeachment. Yun ang nangyayari sa impeachment. Dahil hanggang sa mga oras na ito, nalilito pa rin ako eh. Dito sa mga pangyayari. Kasi nga, ang latest na nakuha nating information doon sa katapusan ng impeachment. Day 29, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagkaroon ng changes dito po sa voting threshold. 2/3 pa rin naman, pero magbabago o nagkaroon o maaaring magkaroon ng pagbabago doon sa tinatawag nilang denominator. 2/3 of what? Diba? So, nasa atin pong linya, si Attorney Michael Henry Yusinko, siya po ay isang independent policy analyst at constitutionalist at senior research fellow ng Ateneo Policy Center at ng Ateneo School of Government. So kuha tayo ng dagdag na mga information. Nasa Zoom si Attorney, tama. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Yusinko. At maraming salamat po sa pagtanggap sa amin pong Zoom call.
2: Magandang gabi sa iyo, Jay, at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon.
0: Ayun, tamang-tama, Attorney. Siguro, tulad nga nung nabanggit ko kanina, baka madagdagan nyo yung kalinawan para doon sa ating mga kapamilya. Sama nyo na ako. Hanggang ngayon nga, pala isipan pa rin sa akin. Kasi ang alam po nung, yung ordinaryong mamamayan, yung sa Saligang Batas, all members of the Senate. Ang alam natin, kapag may kailangan changes sa constitution o mga bagong pagbabago, kinakailangan, magkaroon ng mga amyenda. Tumadaan sa Kongreso, pipirmahan ng Pangulo para maipatupad yung anong yon, yung pagbabagong yon. Pero bakit sa pagkakataong ito, parang naging botohan lang. Although, gusto ko sanang malinawan, pati na rin yung ating mga kababayan, yung mga pangyayaring yon is talaga nangyayari ba o ngayon lang nangyari?
2: So, una Jay, tama yung sinabi mo, no? Kung ang gagawin ay aamyendahan yung Saligang Batas, kailangan dumaan ito sa isang proseso, no? So ang tawag doon constitutional amendment, so dadaan ito sa Kongreso, dadaan ito sa plebisito. Ibig sabihin, taong bayan ang magdi-decide kung aamyendahan ba o hindi. So hindi pangulo, no? Kung hindi taong bayan through a plebiscite. Tama 'yon. Ang tanong, yung nangyari ba, yung nangyari last week, is it an amendment of the Constitution or not? So, it's not, no? It's not an amendment. Walang binago sa ating Saligang Batas. So, that's very clear.
0: Apo.
2: Now, to answer your question naman, nangyari na ba ito dati? Hindi pa. So, itong nangyari na pagbabago, this is, kumbaga, ngayon lang nangyari. Although, pangatlo na natin tong impeachment trial, no, Jay?
0: Opo.
2: Siguro, hindi mo pa naabutan, baka mas bata ka pa sa akin. Yung unang impeachment trial kay dating Pangulong Estrada, hindi natuloy, di ba? Nagkaroon ng EDSA 2.
0: Opo.
2: At hindi natuloy. Yung ikalawa, kay Chief Justice Corona, natuloy. At siya nga ay na-convict. Subalit, hindi naging question. Hindi na question yung paano nga ba i-interpret yung salitang all doon sa all members of the Senate. Kumbaga, hindi naging problema yung paano ba uunawain yung last sentence ng Article 3, Section 3, Paragraph 6. Dito kasi, sa pagkakataong ito, sa impeachment trial ni Vice President Duterte, naging issue yon, na-question yon, particularly ni Senator Erwin Tulfo, di ba?
0: Opo.
2: After 20 plus hearing dates, if I'm not mistaken, 2 weeks ago, di ba? Nag-apila siya, nagsabi siya na hindi ba dapat baguhin natin or balikan natin yung rule na to. At yun ang nangyari. Ang ginawa nila, binago nila yung rule. Binago ng impeachment court yung rule na yon na two-thirds of 24, kaya naging 16 na sa simula ng trial, ganun ang nangyari. Binago nila to two-thirds of kung sino yung nasa impeachment trial. Kaya pwedeng bumaba from 16.
0: So malinaw, mga giliw namin mga kapamilya, yung mga pangyayari. Pero yung kinakwestiyon kasi ng defense, yung mga pangyayari, ito ba'y tama lamang na iakyat na sa Supreme Court? Kasi although voting yung mga pangyayari, may isang tumanggi dahil gusto niyang ipairal yung kanyang naunang ruling na 16, meaning 16 ng 24 po ng mga senador, which is si Presiding Officer Chief Escudero. So, ang nangyari is umiral yung pinaka-majority pero kumukontra pa rin po ang defense at doon si presiding officer. So tama lang po na iakyat na ito sa Supreme Court, itong usapin na dito?
2: Alam mo, ang ganda ng tanong mo, Jay. Pero mahirap sagutin, no? Kasi maraming pwedeng sagot, no? So, una, alam na natin na meron na nag-akyat nito sa Korte Suprema. Opo. So, meron ng dalawang petitions, yes, 'di ba? Dalawang mga abogado, pero hindi sila konektado kay Vice President Duterte. So, it all now depends kung ano yung grounds na ginagamit nila dun sa certiorari. No? Mm-hmm. Now, as far as I know, ang grounds na ginawa o ginamit ng dalawang petition is they are questioning yung interpretation mismo na ginawa nung Senate Impeachment Court. Yung sinasabi mong butuhan na nangyari, yun ang kanilang kine-question.
0: Mm-hmm.
2: Right? So, kung gano'n ang grounds, hindi ako sigurado, Jay, kung tatanggapin nito ng Korte Suprema. Kasi gaya nung nabanggit mo sa balita mo kanina, there is a reason to think, or there is kumbaga reason to argue na kapag ganun ang ginamit mong grounds, hindi pa to justiciable issue. So pwedeng sabihin ng Korte Suprema hindi pa hinog sa panahon yung petition kung ganun yung grounds na gagamitin. However, ibang sagot naman, kung halimbawa si Vice President Duterte mismo ang mag-akyat sa Korte Suprema at sabihin niya na the rule change from 16 down to 14 violated her right to due process,
0: mm-hmm,
2: yun maaaring tanggapin ng Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
2: Kasi meron ng mga precedent regarding that particular instance, no? So, kung, again, ulitin ko, kung si Vice President Duterte mismo ang mag-akyat nito sa Korte Suprema on certiorari, alleging that the rule change, kasi nagbago yung rules, okay, di ba? From 16, nung day 1, ngayon, 14 na lang yung conviction threshold after 29 hearing days.
0: Mm-hmm.
2: Pwede niyang sabihin, this violated my right to due process. And that, I would say, maaring the Supreme Court can take cognizance and resolve the issue.
0: Mm. Bali iba pala yun, no? Bali iba yung non-connected kay VP Sara, at iba rin yung kung sakasakali magpa-file ng defense sa Supreme Court. So, posible magkaroon ng magkaibang effect po yun na attorney.
2: Absolutely. Absolutely, Jay. No? Hmm. Kasi yung dalawang petition ngayon, nung dalawang abogado, ang ginagamit nilang reason is public interest. No?
0: Opo. Na
2: because impeachment is of public interest, gagastos ang taxpayers dyan. So, meron tayong interest, yung publiko. Now, normally, hindi tinatanggap ng Korte Suprema yan. And unless, ito yung salita na ginagamit, unless the issue involves something of transcendental importance, or the issue itself is of transcendental importance, pwedeng sabihin ng Korte Suprema, sige, we will take cognizance.
0: Ayun,
2: pero kung si Vice President Duterte mismo ang nag-akyat at sabihin niya the rule change violated my right to due process, yan, malaking chance sa hindi nila isasantabi yan, at yan ay tatanggapin nila.
0: Meron din akong meron, hindi ko lang matandaan kung sino yung aking nakapanayam. Meron ding posibilidad, attorney, na kasi baka banggitin na co-equal branch of government. May possible din po ba yun, attorney, na hindi tanggapin ng Supreme Court ang anumang o magbigay ng desisyon ng Supreme Court dito sa naturang issue dahil co-equal nga po sila?
2: Yes, absolutely. Dun sa unang doon sa unang scenario na binanggit ko sa iyo, yung current, yung dalawang petitions ngayon na ang kanilang kine-question ay kung paano na-interpret ng Senado yung saligang batas, no? Pwedeng sabihin ng Korte Suprema, political question 'yan. Hindi kami pwedeng manghimasok diyan. So that's also possible dun sa first scenario na sinabi ko sa iyo, na dinescribe ko. Hindi ko nakikita ang posible 'yan dun sa kung halimbawa si Vice President Duterte nga ang umakyat at sabihin niya na the rule change violated my right to due process or the Bill of Rights for that matter. Yun, hindi pwedeng isang tabi ng Korte Suprema yon based on political question because that involves the Bill of Rights na kailangan protektahan ng ating Korte Suprema.
0: Kayo, attorney, personal niyo pong take dito sa mga pangyayari nitong nakaraang linggong ito. Ano po ang inyong pananaw? Nagkaroon ba ng grave abuse of discretion or okay, normal lang itong naturang prosesong nangyari?
2: Sa palagay ko, nagkaroon ng grave abuse of discretion kasi binago nila yung rule and so late in the day, no? Kasi gaya na sinabi mo kanina, di ba, on day one ng impeachment trial, di ba, sinabi na ni Presiding Officer Escudero na ang conviction threshold is 2/3 of 24. Kaya 16. Di ba? Malinaw yun. Narinig natin lahat yes, yun. Day one, sinabi ni Presiding Officer Escudero. Walang senador ang nag-question. Di ba? Nagsalita pa si Senator Lacson. I remember distinctly, nagsalita si Senator Lacson just to confirm na yun na yung ruling ng presiding officer. Diba? So, since day one, yung respondent, si Vice President Duterte, ay tinanggap niya na ang conviction threshold is 16 votes. Mm-hmm. Diba? Yun ang nasa isip niya, yun ang naging defense strategy niya, etc., etc. Tapos after almost more than half point na tayo. Di ba, Jay?
0: Opo.
2: More than half point na tayo. Babaguhin yon from 16 down to 14. Di ba? Hindi tama yon. Right? So, that to me is a violation of her right to due process. Kasi, binago mo yung substantial aspect of the rules, which is the conviction threshold.
0: Opo.
2: Hindi maliit na bagay yun. No, hindi lang yun basta-basta, sabi nga. So that's my take. No? The rule change, I would say, violated the respondent's right to due process because of the timing of making that change.
0: Attorney, ang observation ko naman, medyo baka sakali lang, ano? Kasi compute, arithmetic. At 14 sa 2/3 ng 20. Pero, baka naman maging positive naman ang outcome. Kung sakali, ha? Kasi kinocompute ko, kung magkukunin natin ang tama ba, ang aking math, kung ang kailangan na lang para ma-acquit naman si VP Sara is 7. Eh, base doon sa nakita kong listahan ng mga senators na bumoto dito sa pagkakataong ito, doon sa at mga kaalyado na masasabi natin kaalyado na yung minority is nasa 6 na sila. So, pwedeng maging positive pa ito kung gagamitin nating angulo 'yon.
2: Wala tayong problema dun sa acquittal votes. Kasi, Jay, ang binibilang lang natin is the conviction vote.
0: Conviction pala.
2: Oo, kasi yun naman, yun ang threshold eh. The threshold is conviction. So, nung nag-start ng trial na 16, 'di ba?
0: Mhm.
2: Siyempre, ang iniisip ng respondent, 16 yung dapat kumbaga siyam ang dapat kong kumbaga i-convince na wag bumoto ng conviction.
0: Mhm.
2: Diba? In other words, yung prosecution kailangan nilang convince 16.
0: Opo, yung dati, opo.
2: 'Di ba? Ngayon, ang kailangan na lang nila i-convince 14.
0: Opo.
2: So, nakuha mo?
0: Yes po, opo.
2: Bumaba ng 2 at ito ay hindi pabor sa respondent.
0: Opo.
2: Dahil yung pagbabago ay nangyari more than halfway of the trial. So, ang sinasabi ko sa iyo, yung acquittal vote, it doesn't matter.
0: Mm.
2: Kasi ang pinag-uusapan natin is conviction threshold. So, nung day 1, 16. Ibig sabihin, mahirap. Right?
0: Opo, opo.
2: Tapos, more than halfway of the trial, binago to 14, pinababa. Hindi na siya ngayon kasing hirap. Mahirap pa rin. Mm-hmm. Mahirap pa rin.
0: Mm-hmm.
2: Okay, just to clarify, mahirap pa rin yun. Pero, hindi na siya kasing hirap nung day 1. At yun ang punto natin. Kasi binago more than halfway of the trial. Actually, yun ang hindi talaga pwede. Babaguhin mo yung threshold more than halfway of the trial. That is what violates the due process or the right to due process of the respondent.
0: Attorney, siguro last question na lang para sa gabing ito. Ano naman po ang reaction ninyo doon sa explanation ni Senator Judge Erwin Tulfo na two-thirds pa rin naman at kung papasok yung ila o baka kapag report at umattend sa hearing yung iba na hindi nakaka-attend, eh pwede naman daw umakyat pa rin yung denominator. Wala pa rin nabago sa threshold.
2: Well, ang dalawang comment ko doon, Jay, no? Una, actually, merong mali doon eh, kasi kung yun ang naging dahilan kung bakit iba binaba yung bilang ng mga senador para i-count yung two-thirds, then it's not based on the Constitution, no? The reason is not based on the Constitution kasi kailangan pag ini-interpret natin yung Constitution, dapat lagi tayo naka-base sa text.
0: Mm-hmm.
2: Kung ganun ang reasoning ni Senator Tulfo na ang pagbilang is kung sino yung naroon.
0: Opo.
2: But that is not found in the text. Eh. That reasoning is not found in the text of the Constitution. Kaya, number one, yun ang parang kontra ko doon. Second, again, I reiterate the point na that's actually not material in the sense na ang violation dito is the right to due process of the respondent because they changed the rule more than halfway of the trial. Yung pagbabago na ginawa nila, kahit sabihin nila they did not change the rule, sabihin na, di ba, lagi nilang sinasabi, two-thirds pa rin naman eh. We did not change the rule.
0: Opo.
2: That's not entirely correct, no? Kasi they made a substantial change. At ito yung conviction threshold, or at least the voting threshold for conviction, from 16 to 14. So, yun yung issue. Yun yung malaking issue na dapat harapin nila. That the timing of the change makes it a violation of the respondent's right to due process.
0: Naku, attorney, napakarami po naming natutunan sa inyo, kaming mga kapamilya at mga kaserbisyo ngayong gabing ito. Maraming salamat po, attorney Michael Henry Yusinko, sa inyo pong panahon at oras. Magandang gabi po, attorney.
2: Maraming salamat din.
1: Story Outlook.
0: Yan po si Attorney Michael Henry Yusinko. ang independent policy analyst po, isa pong independent policy analyst at constitutionalist, senior research fellow ng Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. Oras po natin, 7:38 p.m. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: 7:39 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Pag-itatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Cyclopin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook.

0: 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi ngayon pong Linggo, September 27, 2026. Tuloy pa rin po ang inyong pakikinig at pananood. Dito pa rin po sa Story Outlook. Ako pa rin po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones. Hanggang 8:30 po tayo magkakasama. Kanina natalakay natin, nabigyan natin ng konting mga additional inputs po yung ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, mga mamang sir. Dito po sa ating panayam kay Attorney Michael Henry Yusinko, para po mas malinawan natin yung mga nangyayari at mga posibleng susunod na mangyayari po dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi po tayo nagtatapos dyan, dahil tulad nga po ng aking nabanggit, marami pa tayong pwedeng talakayin. Marami pa tayong mga issue na pwedeng himayin para po sa gabing ito, para po tayo i-well-informed sa mga nangyayari po sa ating lipunan. Nagpagas na ba kayo? Huwag muna, dahil may in-expect po tayong nadagdag, or rather hindi dagdag ha, rollback po, rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo by Tuesday po yan. So dito pa rin po sa DZMM, tuto kayo kung mga changes po ay sa rollback, asahan po ninyo, dito po natin i-anunsyo. Bukod po dyan, ito pong issue pa rin ng barangay at sangguniang kabataan elections na na-postpone na nga po ng tuluyan by November 2028 na raw po mangyayari. Hindi ako nagkakamali. Supposed to be November 2, 2026 isa sa katuparan ito pong barangay and sangguniang kabataan election. Pero dahil po dito sa pagkakalagda ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Republic Act 12326, e na-extend po ng 5 years ang mga incumbent na mga official po. Effectively, na-extend yung kanilang termino at naudlot nga po itong ina-expect natin na eleksyon sa darating na Nobyembre. And ngayong week na po sanang ito, September 28 ang start sana nitong filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan hanggang October 5 sana. Pero hindi na nga po natuloy. Maraming natuwa, pero maraming nagsabi na teka muna, parang gusto kong bumoto eh. Gusto ko nang bumoto doon sa mga aking kasama sa aming barangay na naniniwala naman ako na deserving. Eh, pero hindi na nga po ito matutuloy sa taong ito. At yung National Movement for Free Elections o NAMFREL, isa po sa mga samahan o grupo na nakikita na medyo teka muna, hindi yata dapat na naitigil o napigil itong eleksyon na ito ngayong taong ito. Nasa atin pong linya si Ginoong Eric Alvia. Siya po ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Eric. Maraming salamat
1: po sa pag... Magandang gabi naman, Jay, pati sa mga tagapakinig mo.
0: Ayun nga po. Sir Eric, una muna, kunin ko muna yung reaction ninyo dito sa pagkakahinto, pagkakasuspend, pagkakapostpone ng barangay and sangguniang kabataan elections. I'm sure naghahanda na rin po kayo sana na manmanan itong magaganap sanang eleksyon pero naudlot.
1: Totoo yan. Handang-handa na kami. In fact, katuwang namin yung COMELEC, pati yung mga kapartner namin sa iba-ibang lalawigan, pati na rin yung mga iba-ibang election observation at monitoring groups. No? Ang COMELEC, 90-95% na handa na. No? Tapos, in fact, bukas, no? Kung hindi ito nilabas yung batas, magkakaroon na ng filing, no? Ng Certificate of Candidacy. Pero nung inilabas yung balita nung Biyernes, yung pala, pinirmahan nung Huwebes, yung nga, nagulantang, na-discarrel yung ating plano, no? At paghahanda.
0: Sa porsyento, I'm sure mga 90 to 100% na kasi malapit na sana eh.
1: Oo, yung mga 90-95% kasi ang kulang na lang yung listahan ng mga kandidato eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos naka-imprenta na yung mga balota, nakahanda na kasi manual elections to, nakahanda na yung mga warehouse at logistics kung saan ibabagsak itong mga balotang to. So, matagal na itong pinaghandaan, no? In fact, paulit-ulit na nga itong pinupostpone itong barangay elections na to, pang-siyam na beses na to, simula noong 1992, no? So, paulit-ulit na lang, no? Itong ginagawang kasangkapan, no? Pag gustong palitan, yung barangay at SK elections ang pinupuntirian.
0: Opo. Sir Eric, ano ang nakikita ninyong pwede ninyong gawing hakbang? Baka sakaling may, I understand, parang maghahain na yata kayo ng petition sa Supreme Court?
1: Nag-aantay na lang kami ng, yung sa NAMPREL, yung council na lang magde-decide kung gumay-go signal na, no? Doon ako makakakilos kasi dapat humingi muna ako ng pahintulot sa aming council, no? Sa NAMPREL. Pero alam ko, may iba-ibang mga election lawyer, pati iba-ibang grupo, kabataan man lang election group or civil society, ay nakaabang na rin para ihain, no? Sana man lang, maganda na siguro na i-consolidate na rin lahat itong mga petition na to, dahil kung pa isa-isa natin ipa-file, baka yung pag-desisyon at magbigay ng ruling yung Supreme Court medyo tumagal, no? Baka mangyari niyan pagdating ng Nobyembre, wala pang ruling, no? So kailangan natin na mabilisan at siguro consolidated effort galing sa iba-ibang grupo. Pero alam ko bukas may magpa-file na yata no? Na isang election lawyer.
0: Opo, kumbaga ang sa NAMPREL, pinag-uusapan niyo pa itong yung gagawin
1: ka. Meron nang may ginagawa ng draft, no? Yung paghain na lang, no? Yun na lang, no? Yung mismong aktong pagbigay sa korte, no?
0: Ang binabanggit po Ginoong Eric is ito raw pong postponement is para mas makatutok yung mga incumbent na doon sa mga mangyayari o possible na mga kalamidad at mga kinakailangang mga bigyan ng paunang o tutok yung mga mangyayaring yon, mga disasters, mga calamities, at pagbibigay tulong doon sa mga mamamayan. Nakikita nyo po bang sound ito o sapat na ba tayo?
1: Medyo kulang, no? Pati hindi convincing, no? Dahil kahit na anong garantiya, no? Na habaan mo yung termino, matatapos nila yung proyekto, no? Binigyan na sila ng pagkakataon, no? Tatlong taon yata yun, dalawang taon, no? Tapos bago nun, yung mga incumbent pa nun na nanalo. Pero natapos ba yung proyekto? Pangalawa, kaya nga natin kailangan ng regular or bagong eleksyon, no? Para husgahan din yung ating mga leader na nakaupo dyan, no? Kung nag-perform ba sila dun sa since 2023 hanggang ngayon, kung nakikita ba natin na ginagampanambat nila talaga ng husto ang kanilang trabaho, no? So dapat manggaling sa atin ang mandato, no? Yung sasabihin nilang bigyan natin ng sapat na panahon, no, para matapos yung proyekto, may programa. Walang kaso 'yan, eh, kasi pagkaroon ng halalan, kung sinong nakaupo dyan, kung kunyari yung incumbent nanalo, edi pagpatuloy niya. Kung hindi siya nanalo, i-turnover niya, no? Hindi kanyang angkinin, no, yung proyektong 'yan, no. Proyekto yan para sa taong bayan. So, kung yun ang pinili ng mga tao na mamamayan na may panibagong liderato ang umupo dyan, i-turn over niya yung proyektong yun sa susunod na administrasyon ng barangay. Hindi niya pwedeng angkinin, no? So, yung mandato ang pinaka-importante, no? Na kailangan nating sundin, no? Kasi sagrado to, no? Mandato yan ng bayan para iluklok ka dyan at manilbihan sa'yo, no? Hindi ito yung perks ng opisina o hindi ito dahil inappoint ka. Ngayon, dahil nangyari na nga ito, medyo mahihirapan ang taong bayan na humingi ng pananagutan o accountability sa mga nakaupo. Dahil siyempre, yung nakaupo dyan, pag may extension ng mga 2 years o 3 years, sasabihin nila, teka muna, nandito ako, nakaupo ko dito dahil inappoint ako. Hindi dahil binoto ako o yung mandato hindi galing sa taong bayan. So kanino yung loyalty ko? Dun sa nag-appoint sa akin o dun sa bumoto sa akin? Yun ang kahirapan ngayon, no? Yun ang resulta ng ganitong klaseng legislative action, no? Executive legislative action, no? So yung sinasabing crisis daw o kahirapan sa ekonomiya, mas kailangan nga natin, ito yung pundasyon, no? Good government, good governance, no? Magaling na pamamahala ang makakasiguro na matutugunan natin na husto yung mga krisis, no? Kasi yung ombudsman na lang, di ba, nung isang linggo nagsalita, sabi niya, yung 5 years is too long for a bad kapitan, no? Sabi nga niya, meron pa nga mga pork barrel na sarili at discretionary funds, no? At kung magugustuhan lang niya, kung hahabaan mo yung termino o kaya kung may kandidato na magbabalak na maging barangay official or SK official, dapat man lang may standard. Ang standard na yan, dapat may civil service eligibility. Mm-hmm. Diba? Dapat mas mataas pa nga yung ethical standard na i-impose mo. So wala yan eh. Yun yung makakagarantiya sana. Hinabaan mo yung termino, pero okay, ano mangyayari sa atin? May garantiya ba yung taong bayan na pag hinabaan mo yung termino, gaganda yung serbisyo mo? Itong mga hakbang na to sana, dapat kaakibat ito dun sa pag-a-adjust, no? Yung term na ginamit nila, pag-a-adjust ng term, no? Para ma-rationalize daw. Eh ngayon, hinabaan mo, eh, kahit na 20 years yan, kung yung kalidad ng leader mo o kaya yung ugali ng mga leader mo hindi naman talaga husto o wasto, eh, walang mangyayari sa atin. Yung 5 taon ng extension na yan, arbitrary eh. Walang basehan na aral o research, no? O ano man, no? Kung bakit naging 5 years yan. Dati, 3 years. Tapos, di ba, naging 4 years. Hindi pa nga na-implement your four-year term. In-extend na naman to 5 years, no? Tapos kung gusto nila lang 5 years, sana man lang yung bagong uupo dyan na sana sa darating na November na eleksyon,
0: opo,
1: dun ipapataw yung term. Hindi mo pwede yung nakauwi na ngayon, tapos habaan mo yung termino. Mag-eleksyon ka muna. Mm-hmm. Kung sino manalo, o sige, habaan mo yung termino.
0: Sir Eric Alvia, maraming salamat po sa inyong pagkakataon na ibinigay doon sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Asahan po ninyo, kung sakaling mabuo na po kayong hakbang, pakibigyan nyo na po yung information sa amin dito sa DZMM. Ha? Okay. Magandang gabi po, sir.
1: Maraming salamat. Good night.
2: Story Outlook.
0: Maraming salamat. Yan po si Ginoong Eric Alvia, ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Ako, naghanda na nga rin daw sila. 90-95% na silang handa na udlot. At kaugnay pa rin nga po sa pagkakapostpone ng BSK elections. Pinaghahandaan na rin sana namin i-cover yan. Kaso na udlot. With 7 minutes to go, or rather 5 minutes to go bago po mag-alas 8. Tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig. Dito pa rin po sa Story Outlook. Kukuha tayo mamaya-maya ng additional information. Reaction din. Dito pa rin sa postponement ng BSK elections. Nasa ating linya naman po si Attorney Romulo Macalintal, Attorney Romulo Romy Mac, isa po siyang election lawyer na tumututok din po sana o tututok din po sana dito sa BSK elections. Pero yun nga, naudlot. Attorney Romy Mac, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa aming sa inyo pong pagtanggap sa aming tawag.
3: Magandang gabi Jay, at sa iyo mga taga-panood, taga-pakinig.
0: Attorney Romy Mac, unahin ko na po yung tanong. Ano po ang inyong reaksyon dito sa pagkaka-postpone ng inyong po ng BSK elections?
3: Eh talaga hindi naman karapat-dapat 'yan, ano. Tsaka bigyan kita ng scoop, ha.
0: Sige po, go ahead.
3: Nag-file na ako ngayong gabi.
0: Oh.
3: Sa Korte Suprema ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Na-file na namin kasi ngayon electronic filing na. Kaya kapapile ko pa lamang siguro an hour ago ng isang petition sa Korte Suprema kung saan hinihingi natin na ipaliwala yung nasa ating batas, sapagkat ito ay malaking paglabag sa ating saligang batas, paglabag sa ating karapatang makaboto. At bukas pupunta ako sa Korte Suprema para itanong ko kung ano na ang status ng aking motion for special raffle. Kasi humihingi ako ng special raffle para madesisyon na ng kung sino man ang hahawak ng nasabing kaso ay yung aking petition para sa temporary restraining order.
0: Opo. Hingi lang kami, Attorney Romy Mac, ng karagdagang information. Ano po yung ground, paki-expound na lang po. Ano po yung ground o dahilan ng inyo pong nanilalaman itong inyo pong petisyon?
3: Well, ikaw nga sinasabi natin, una-una minadali yung nasabing batas. Alam mo, yun ay na-publish na aprobahan lamang noong September 24. Inilabas sa media noong September 25. Ginawang effective immediately noong ma-publish siya noong September 25. At saka ang publication ay sa official gazette lang. Hindi pa nga napapabalik sa mga newspaper. Hindi po.
0: Attorney? Uy, naputol si attorney. Baka may chance tayo mabalikan si attorney, nagbibigay ng additional information si attorney Romy Mac doon sa kanyang inanunsyong information dito po sa Story Outlook. Na-file niya na raw po through electronic filing yung kanyang inihaing petition. Attorney, pasensya na po kayo at naputol yung ating linya. Nag-explain kayo ng mga additional information kung bakit ano po yung dahilan na ginamit ninyo. Yes, attorney, go ahead po. Anong dahilan yung ginamit ninyo para sa paghahain itong petition po ninyo?
3: Well, una-una nga yung sinasabi na parang mabilis pa sa kidlat.
0: Opo.
3: Ang sinabi ko mismo, that's the word I use sa Supreme Court. Mabilis pa sa kidlat ang pag-approve ng nasabing batas. At kung paano ito ginawang immediately executory na hindi pa nababasa ng taong bayan kung ano ang nilalaman ng batas, epektibo na kagad noong araw mismo na inilabas nila sa media. Pangalawa, hindi nakataon na magkaroon kagad ng sapat na panahon para makapaghain tayo ng isang petisyon na talaga namang napag-aralan din ng well-founded arguments dahil sa kakulangan ng oras. Pangatlo, walang dahilan, walang valid reasons kung bakit pinupospon nila yung halalan. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, para mapospon mo isang halalan, dapat merong compelling reason na mabigat na kadahilanan kung bakit mo ipopospon ang eleksyon. Noong pinalamas ang batas na yan, tinanong ang Malacanang kung ano ang dahilan. At pinospon ang sabi ni Yusek Castro, pinospon daw kasi nakita ng Pangulo na ang mga barangay officials ay kailangan para masugpo ang krimen at kailangan daw mga barangay officials para maisaayos ang tamang pagtatapo ng mga basura. Kung ito ay isang dahilan, dapat siguro yung mga garbage collector at kausin at hindi yung mga barangay captains na yan. Yung mga barangay captains ngayon ay hindi nila alam na yung tungkulin nila o part ng administrative function nila, talagang dapat na ituloy ang halalan para palitan yung mga ganyang mga uri ng mga barangay officials natin. Kaya yan ay talagang napaka-igat para atin na nawalan tayo poto. Tatlong taong postponement, Sabi ng asaligang batas, sabi ng mga sa Korte Suprema, pwede ka mag-postpone pero hindi masyadong mahaba. Yung tatlong taon, napakahabang postponement yan, napakahabang extension. Dati-rati, 3-year term nga lamang, pero ngayon, 3-year extension ang ibinibigay sa mga barangay officials na yan. Kaya yan ay paglabag talaga sa ating karapatan na atin tayo makapoto.
0: Kumbaga parang nawalan tayo ng oportunidad, attorney, na makapili deserve nating mga nakikita mga bagong opisyal.
3: Isipin mo tatlong taon tayo na tinatanggalan ng karapatan na yan. December 2025 dapat magkaroon ng eleksyon. Pinuspon yun ang November 2026. So isang taon yan. Ngayon, 2026 to 2028, pinupospon na naman. Binibigyan pa silang dalawang taon. Regalo pa ng dalawang taon. Tatlong taon yan na sunod-sunod na extension at postponement ng halalan na hindi na nararapat yan. Kasabi ng Korte Suprema, pwede ka mag-postpone pero hindi unreasonable. Hindi very long. Sabi ng Supreme Court. Yung tatlong taon, hindi ba? Very long yan. Very unreasonable. At wala namang para ipospon yung halalan. Maging ngayon si Senator Escudero nung tinanong siya doon sa deliberation sa Senado, hindi nga siya makapagbigay kung anong dahilan ay pinupospon. Hindi siya makapagbigay ng dahilan kung na ito na ang huling postponement. Sabi niya, hindi ko pinangarapo na huling postponement na ito. Kaya ang nakakatakot dito, pagdating ng 2028, ipopospon na naman nila. At ito pwedeng gawin, sabihin natin, gawin na lang natin 10 taon. So another 5 years ang ibibigay nila. Forever na yan, postponement ang ginagawa nila.
0: Mm-hmm. Attorney, baka free kayo na magbigay ng opinion o palagay. Ano sa tingin ninyo ang nakikita ninyong dahilan bakit nagkaroon na naman ng ganitong hakbang?
3: Kasi sinabi ko na yan sa ating Korte Suprema noon, pa political consideration yan, mga political gimmicks nila yan. Para kasi yung mga barangay, incumbent barangay officials, yan ang mga leaders ng mga mambabatas na yan, nagsusulong ng batas na yan. Sapagkat sa darating na May 2028 election, masasabi nila, pinapanatili kayo dyan, ha? Kayo sinuportahan ko na kayo'y para manatili sa pwestong yan. Kaya yung mga barangay officials na yan, yan ang inaasahan nila, natutulong sila sa kanila sa kahalalan. So, ako ano yan, personal and political reasons ang dahilan. Hindi para sa bayan yan. Kung para sa bayan yan, bakit naman tatanggalan tayo ng ating karapatan? Maging sangguni ang kabataan. Ang karamihan dyan sa ngayon, hindi na sangguni ang kabataan. Sangguni ang katandaan na rin sila. Kasi lampasan na sila sa edad. Paano na rin yung mga gustong tumakbo na magiging 25 years old na sa isang taon? Kasi dapat ngayong taong ito, pwede pa silang tumakbo. Hindi, nawalan na rin sila ng karapatan para makatakbo sila. Hindi naman po pwede magkaroon ng monopolya ang mga incumbent barangay officials para sila lamang ang manungkulan sa pamahalaan. Meron naman tayong sinasabi sa Ligang Mataas, equal opportunity for public service. Hindi everybody, pupresyon na lang ng sila. Ano ha, kaya nga magkakaroon ng political dynasty, kaya na nangyayari na kung sino lamang nakaupo, sila pinagbibigyan ng pinagbibigyan. Pero umaasa naman ako na sana yung aming petition na pinalain na file ngayong gabi, no, ay ma-action ng bukas. At yan, pwede mo nang ibalita yan na nagkain ako ng kaukulang petition ngayong gabi sa ilalim ng electronic filing. Maganda kasi ngayon ang Supreme Court, meron na silang electronic filing ng mga petition. Kaya mabilis ang pag-a-action na maaaring gawin ng Korte Suprema sa bagay na yan.
0: Opo, attorney, bali kung sakali, hindi pa ba tayo, hindi pa sila mag-file, hindi pa maglabas ng anumang resolusyon ng Korte Suprema, hindi pa ba tayo medyo huli?
3: Hindi pa naman. Kaya pa. Anytime naman pwedeng gawin ng Korte Suprema yun . Kaya walang huli dyan, basta unconstitutional lang isang batas, wala namang period na hinahanap yan . At anytime, you can always question the constitutionality of a law.
0: Opo. Yung sa paghahanda po ng COMELEC yung certificate filing, hindi ba tayo kakapusin sa labas?
3: Walang problema yan. Kasi kung sakaling magkakaroon ng TRO, halimbawa, na-delay ang filing ng mga 5 araw, i-extend lang naman ng 5 araw yun, ano ha? Kaya walang problema yun kasi ang ating election ay manual election. Hindi naman ito automated election na mahihirapang mag-imprinta ng balota. Madali lang mag-imprinta ng balota kasi yung mga pangalan ng kandidato ay hindi naman inilalagay sa mga balota. Hindi katulad pagka automated, medyo mahirap. Pero kapag manual, madali mag-adjust ng period ng Commission on Elections.
0: Attorney, linawin lang namin para doon sa aming bubuing mga news items. Yung petition po ninyo is certiorari or temporary restraining order?
3: Certiorari and prohibition.
0: Certiorari and prohibition.
3: And prohibition with a prayer for temporary restraining order.
0: Ayun. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon at dyan sa information pong inyong binrake dito po sa Story Outlook. Magandang gabi po, mga attorney.
3: Ikaw ang unang-unang nakarating dyan.
0: Salamat po ng marami.
3: Ayun, unang-una.
0: Marami pong salamat.
3: Ibabahagi na lang natin sa ating mga iba pang makibigang media na una ka nga lang. Kaya sa iyo ko lang unang nasabi yun. Maraming salamat, Jay.
0: Maraming salamat po.
3: Magandang gabi sa iyo at sa iyong lahat. Thank
0: maraming
3: you.
0: Salamat po muli. God bless po.
3: Okay.
0: Dito nyo po raw unang narinig, sabi ni Attorney Romulo Makalintal sa Story Outlook. Nakapag-high na po siya ng petisyon. O hindi ako nagkakamali ang narinig ko. Petition for certiorari with temporary restraining order with prayer for a temporary restraining order. Mamaya kukuha tayo ng dagdag na mga inputs ha. Sa atin pong News and Information Center. 8:06 po ang ating tumpak na oras. Bago po tayo mag-commercial, hatid po muna namin sa inyo itong isang panawagan. Panawagan po sa kung sino man ang nakakita kay Maria Pauline Pante. Siya po ay nawawala raw po at huling nakita noong September 25 sa North Susana, Matandang Balara sa Quezon City. Si Pauline ay 21 years old at ang huling damit na suit niya ay dark blue t-shirt at itim na leggings. Sakali inyo pong nakita o mayroon kayong impormasyon sa kinaroroonan ni Maria Pauline, maaari pong makipag-ugnayan kay Michael Pante sa cellphone number 0917-506-9655. Ulitin ko po, 0917-506-9655.
2: Story Outlook.
0: 8:07 PM. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.

0: 20 seconds. Samahan pa rin po ninyo ako ang inyong abang lingkod at ang buong puwersa po ng News and Information Center ng DZMM Radio Patrol 630 DZMM Teleradio. Ito pa rin po sa paghimay natin, paghahatid ng mga latest na mga balita at yung mga ini-expect po ninyong mga balitang bago dito po sa Story Outlook. Yung po mga laman po nitong Story Outlook, asahan po ninyo, yan po yung ilan sa mga issue na magiging pangunahing tatalakayin ngayon pong linggong ito, na papasok pong linggong ito. Lunes, transport strike, manibela, 3 days. Martes, start naman po ng transport strike ng Pitston. Lunes, pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lunes, fare increase. Martes, rollback. Maraming mangyayari. 8:10 in the evening. Nasa atin na pong linya, walang iba kundi si Ginoong Mar Valbuena, ang president po ng grupong Manibela. Nagkap tayo ng latest update sa kanila. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Mar Valbuena. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag dito pa rin po sa Story Outlook.
1: Magandang gabi, Sir J. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay po ngayon.
0: Sir Mar, so tuloy tayo bukas kahit may rollback na ina-expect at dagdag pasahe.
1: Opo, kasi marami pa tayong panawagan sa LTFRB, DOTR, sa Department of Energy sa Malacañang na hindi po natutugunan hanggang sa ngayon.
0: Tulad po Sir Mar, na kasi naibigay yung fare increase, pwede na po raw yata kayong kumuha ng mag-accept ng dagdag pasahe, pero may iba pa sir na kayo ay binabanggit. Ano po ito?
1: Opo Sir Jay, kasi alam naman natin na may petition tayo na 2 peso ang hinihingi nating fare increase. Yung inaprobahan po nila na pamasahe ay sinuspend dito nung Marso, pero ang basihan po nito ay yung presyo pa ng krudo. Noong 50 pesos pa lang po ang presyo ng petrolyo, ngayon po mahigit 100 piso. At yung sinasabi nilang rollback, nagkaroon lang naman po ng rollback kasi alam nila marami na ang nagre-reklamo, marami na ang pumapalag at pagpo-protesta, yun lang naman po ang dahilan eh. At ang sinasabi nila na umabot na tayo dun sa threshold na higit $100 per barrel sa loob ng isang buwan, pero ang nanggalan lang ng excise tax ay yung LPG at kerosene na hindi naman ginagamit namin sa pamamasada, kundi diesel at gasolina ang ginagamit po namin sa pamamasada.
0: So, para sa inyo po, sir, kulang pa itong may kailangan pang dagdag, ipatupad itong 2 pesos para makatulong doon sa ating mga driver.
1: Yung piso sana po ginawa na, panawagan natin na sa ating gobyerno na gawin na pong 2 piso yung dagdag pasahe. Para sa ganun ay makabawi-bawi rin yung transport sector.
0: Mm-hmm. Idagdag ko na rin po Sir Mar, yung inyo pong ito po ba itong inyong strike bukas ay separate pa ito sa Piston o eventually mag-merge po ang Piston at Manibela by Tuesday?
1: Opo, pagdating po ng Martes ay magsasama po kami ng Piston po.
0: Ah, kumbaga so, naalala lang kayo.
1: Strike po ito pagdating ng Martes, opo.
0: Opo. Sir Mar, ang inyo pong mga ruta, ito po ba'y kabuuan ng Metro Manila o may particular lang? Para bilang tulong
1: nationwide
0: na rin.
1: Nationwide po ito.
0: Nationwide.
1: Nationwide po ito, Sir Jay.
0: Aha. Opo. Katulad po nung nakaraan, magkakaroon po kayo ng strike centers dito sa ilang area ng Metro Manila.
1: Opo. Bukas po, yung opening ng protesta ay sa Pilcoa po kami lahat. At pagdating po ng Martes, may mga kanya-kanya kaming strike centers or baka may grupo kami na kasama ako ay magma-merge kami ng Piston.
0: Doon po rin yun, Sir Mar, sa Filcoa?
1: Ang pagkakaalam ko po sa Cubao.
0: Ako bang na?

0: strike center naman po ng piston.
1: Simula po umaga yan, Sir Mar, at tulungan na rin namin siguro yung mga ano, yung mga mananaw, yung mga pasahero, ano, yung mga commuter, kung sakali expect na nila na walang masasakyan na jeepney na kasapi po ng manibela. Simula ng umaga.
0: Opo, so yung mga kasapi lang po ng manibela at may mga nakisimpatya din sa atin na sumama po dito sa Tigil Pasada bukas.
1: Ayun, oo, binibigyang paalala na lang namin yung mga ano, yung mga mananakay, no, medyo maaga-aga ng konti na umalis sa kanilang tahanan para sakali makarating ng maaga doon sa kanilang mga patutunguhan. Sir Mark, kung sakaling may mga panawagan po kayo doon sa inyong mga kasaping driver, ang mga operator at pati na rin doon sa mga commuter, nasa inyo po yung pagkakataon, sir.
0: Sa ating mga kasamahan po, magkaisa po tayo, magsama-sama tayo na iparating pa rin yung hinaing na hindi marinig-rinig ng ating pamahalaan para po nang sa ganon ay maibsan naman yung matinding epekto sa transportasyon itong walang habas na pagtaas ng mga produktong petrolyo. At sa ating mga mananakay, kung sinasamahan nyo po sana kami na manawagan din sa ating pamahalaan na i-roll back talaga itong presyo ng petrolyo, baka hindi na po kami humiling ng taas pasahe. Sana po mag-aisa rin po tayo, samahan niyo po kami sa laban namin na ito kasi at the end of the day, pare-pareho po tayong tatamaan kung kami lamang po ang kikilos para mapakinggan ng pamahalaan.
1: Ay, Sir Mar, siguro last question na lang din bago ko po kayo bitawan. May ilang grupo rin po na humihiling ng dagdag fuel subsidy eh. Ano po ang pananaw ninyo dito?
0: Karapatan po nila yon na sa tingin nila ay na nabababaan pa sila doon or nakokontian pa sila. Wala naman pong problema, mas maganda po yon. Kaya lang po, hindi naman yung dagdag subsidy ang problema po namin. Mm-hmm. Kung hindi ayaw naman magbigay ng mga gasolinahan ng discounts.
1: Meron palang mga ganun.
0: Hindi sila nababayaran eh.
1: Oo, meron palang ganun pagkakataon ano. Hindi nabibigay yung naibabalik kumbaga doon sa mga ano, gasoline station.
0: Opo, ayaw po magbigay ng mga gasolinahan kung hindi sila cut off. Wala daw pong signal. Offline ganun. Mga palusot po nila. Tapos po magbibigay ng subsidy doon sa mga mahal na gasolinahan. Bakit hindi po doon sa mas murang gasolinahan para kapag ka nagbigay ng discount, mas mababa pa sana yung presyo.
1: Mm-hmm. So sa inyo, para sa inyo talaga, Ginoong Mar Valbuena, ang pinakamainam ay ang 2 pesos na dagdag sa pasahe.
0: Opo, kung hindi po sana palpak yung implementasyon ng mga subsidy, eh malamang hindi po kami hihirit ng fare increase at hindi po mahihirapan na itong pampublikong transportasyon, hindi rin mahihirapan ang mga mananakay. Kaya po, dahil po sa kapalpakan ng ibang ahensya, yan po ang nangyari. Mm-hmm. Nauwi sa strike, tapos magkakaroon ng, may pagbabanta pa, sanay na po kami dyan. Marami mm-hmm. na po ang namatay na mga nakipaglaban, pero hanggang ngayon, di naman sila nawalan ng prangkesa.
1: Ginoong Mar Valbuena, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng dagdag information doon sa ating mga listeners at tagapanood dito po sa DZMM. Magandang gabi at ingat po, sir.
0: Opo, maraming salamat po. Magandang gabi po.
2: Story Outlook.
1: Si Mar Valbuena, siya po ang chairman ng grupong Manibela. Yun po, banggit niya maaga pa lamang ay meron na silang ipatutupad na Tigil Pasada simula po bukas. So doon sa ating mga ma'am sir na maaga ang pasok, medyo agahan niyo pa po ng konti. Asahan niyo po ang kabuong puwersa po ng DZMM. Tututok po dyan sa mangyayari pong welga para po magabayan kayo. Simula maagang maaga araw ng bukas para po ika ngay may general situation po kayo ng gagawing transport strike ng Manibela. Para naman na hindi pa kayo naalis ng inyong bahay, eh meron na po kayong mga alam na mga information. 8:18 po ang ating tumpak na oras. Pihit po tayo ng issue. Sabi ko sa inyo, napakarami nating issue tatalakayin dito po sa Story Outlook. Isa po sa issue pa rin na ating bibigyang linaw at kapaliwanagan, hihingi po tayo ng reaksyon. Ito pong pahayag ng PhilHealth na meron pa silang 311 billion pesos na dapat sana'y natanggap. Hindi pa po nila ito natanggap o unreleased funds na sana'y nakatulong sa ating mga kababayan may karamdaman at nagpapacheck up sa mga pribadong ospital. Ano? Nasa atin pong linya si Dr. Jose De Grano, ang presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines. OP Happy! Dr. De Grano, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi, Jay, at sa ating mga nakikinig. Opo, good evening.
1: Ayun nga po, yes, Doktor, doon sa budget deliberations ng magiging budget spending ng PhilHealth sa, para sa susunod na taon, ay nabanggit nga po na merong 311 billion na unreleased funds na dapat sana ay napapakinabangan ng mga miyembro ng PhilHealth. Ano po ang reaksyon ng inyo pong samahan dito po?
3: Oo, yun po, talagang nakakalungkot na mapinapaganda po ng PhilHealth yung kanilang pagbabayad sa aming mga ospital sa ngayon, ano? At bumibilis naman po ang kanilang pagbabayad. Pero kapag ang kinakatakot po naman, eh, baka pag ganyan, katulad niya na talaga hindi naman na ibigay sa kanila ang karampatang budget na yan, ay baka po dumating ang pagkakataon na bumalik tayo dun sa nangyari before na talaga nadi-delay ang payment. Mm-hmm. Sana naman po hindi magkaganon at maibigay na ng gobyerno yung mga pondo na yan.
1: Opo. Dr. De Grano, ito po'y budget sana ng PhilHealth na dapat sana'y napapakinabangan ng ating mga miyembro na nagpapacheck up po sa mga pribadong ospital. Ngayon po bang panahong ito, kumusta po ang payment ng PhilHealth? Okay na po ba? May problema pa po?
3: So far po, nung po si Dr. Mercado, no, medyo bumilis po at yun po pinagpapatuloy naman ng bagong pangulo na si Dr. Beverly Ho, no? So far yun po, maayos ang kanilang pagbibigay o pagbabayad ng aming mga claims. Kaya nga po, ang ako namin, baka dahil sa maubos, baka maubos yung mga pondo nila, tumating naman tayo dun sa nangyayari before na nadi-delay ang payment. Sana naman po hindi magkaganon.
1: Sa ngayon po, meron pa tayong ika nga unpaid na mga dues or okay na po tayo? May kulang pa po?
3: Yung pa pong kakulangan, talagang matagal po yun eh. Kasi yun nung panahon pa ng COVID, ano? At malaki-laki rin po yun. Pero sa ngayon po, yung mga tinatawag nating current accounts, maayos naman po ang pagbabayad, ano po. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan hanggang dalawang buwan na talaga nakatakda na pagbabayad nila, nakakabayad naman po sila. So far.
1: Buti naman, good to know. At kasi malaking bagay talaga yung PhilHealth eh. At malaki ang natutulong doon sa ating mga mamamayan. So ngayon po, kung sakasakali walang ano, wala tayong problema kung sakaling magpapacheck up si Jose sa private hospitals at magpe-present ng PhilHealth, eh wala naman pong ano, wala namang pagdadalawang isip sa hanay ng mga private hospitals.
3: Wala po. At ay, saka ngayon, may bago po silang patakaran na kahit less than 24 hours, babayaran na rin po ng PhilHealth. Opo.
1: Ayun, mabuti ayun naman po.
3: Opo. Pati po leptospirosis, lumaki po ang pagbabayad nila. At saka yung mga buntis at panganganak po, malaki na rin po ang binabayad nila. Opo.
1: Mabuti naman po. Sa hanay naman po ng mga private hospitals sa Dr. De Grano, may kinakaharap po ba tayong problema pa o situation sa mga iba pang karamdaman? May tumataas bang mga insidente na mga leptospirosis, dengue?
3: Ay, tama po yun. Sa kasalukuyan po, siyempre, nung magbabahaan po ganyan, yung leptospirosis na ganyan po kapatid po, at yung pundege, medyo ganun din. Bumabaha, nung bumabaha po, at saka nakakaipo sila ng tubig, ganyan dumadami siguro yung mga tinatawag natin pinag-anuhan breathing plane itong ating palabok. Ayun po, dumami po ang dengue din. Pero nakukontrol naman po so far. Ngayon, mag-iiba na naman po ang panahon. Ano? Kung talagang lalamig, kung iinit, ano? Parating ng El Nino or what, ay siyempre, pagbabago ng panahon po, magkakaroon ng mga in-expect natin ng mga infectious diseases na po.
1: So, pinaghahandaan din po ito ng mga pribadong ospital na under po ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc.
3: Mm-hmm. Opo, in-expect po namin yan. Usually, dito sa third at saka fourth quarter ng year. Usually po, talagang tumakas yung mga sakit na ganyan. Ano? Takanda naman po kami. At mabuti naman po at yun. Nagagawa ng paraan ng Department of Health yung tungkol sa mga IPIP at kayo naman sa PhilHealth po ang kanilang pagbabayad.
1: Okay. Ayun, good to know po, Doctor. Doctor Jose Rene de Grano, maraming salamat po sa inyong panahon na ibinigay sa amin. Sana po huwag kayong magsasawa na magbigay ng mga updates sa atin pong mga listeners at viewers. Magandang linggo ng gabi po, Doctor.
3: Magandang gabi po at salamat din sa katong bigay. Good evening.
2: Story Outlook.
1: 8:25 po ang ating tumpak na oras. Ngayon pong September 27, 2026, mga ma'am, mga sir, ay ang dami nating tinalakay. Ang dami nating pinag-usapan. Uli po nating nakapanayam si Dr. Jose de Rene de Grano, ang president nga po ng Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. Incorporated. Hopi happy. Madali yung yung aking boses. Na kanina nakausap natin, humingi tayo ng update, reaction sa issue ng voting threshold mula kay Attorney Michael Henry Yusinko. And then, reaction naman dito sa pagkaka-postpone ng BSK elections si Attorney Romulo Makalintal na nag-anunsyo pa dito sa StoryCon o Story Outlook ng kanyang pagfa-file ng petition. Dito pa rin po sa story ko, story outlook nyo na napakinggan nyo. Ano story ko? Yun po yung ginagawa namin tuwing umaga, mga sir. Ha? Story conference. Pero ito po yung story outlook. At humingi rin tayo ng reaction sa NAMFREL para po malaman ninyo yung kanilang paghihirap daw na ginawa. 90 to 95% na sana na tapos yung kanilang paghahanda para bantayan yung eleksyon na magaganap sana sa November, pero hindi nga po natuloy. Si Attorney Mac, sabi, Attorney Romy Mac, sabi, talagang politically, may political inkling, may bahid politika yung pagkakapost ko. And then, Manibela, kumuha tayo ng dagdag information para po ika nga maging handa kayo para bukas. Para ika nga, maaga kayong gumising at bukas ng inyong talapihitan ng inyong teleradyo para bago kayo umalis sa inyong mga bahay ay alam ninyo yung inyong mga plano. So kung mga 5:30 kayo gumigising, medyo gumising pa kayo ng medyo maaga-aga para ika nga ay meron kayong panahon para mag-antay. Baka mamaya wala kayong masaktan. Masakyan eh. Diba? Graduin po ninyo na handa kayo na bumuno. At hindi lamang po bukas yan dahil ang piston na gagawin pa rin pong transport strike. Medyo mas malawak-lawak ang piston. Tuesday and Wednesday naman po. Eh syempre tutok pa rin dito sa DZMM dahil meron pa rin po tayong pagpapatuloy ng impeachment trial. Magbabantay pa rin po ang mangyayari sa impeachment trial ngayong pong linggong ito dyan po sa Senado. Huwag kayong bibitaw, ha? Bibigay namin po sa inyo lahat yan. Muli nga po nating nakapanayam ang PhilHealth. Reaksyon nila doon po sa sinasabing merong 311 billion pesos na unreleased funds na dapat sana ay nagagamit para doon sa ating mga kababayan. Ah, bueno. I hope, sana, kayo ay maraming natutunan ngayon pong gabing ito. Huwag po kayong magsasawa, ha? Tuloy lamang po sa pakinig dito pa rin sa Story Outlook.
2: Story Outlook!
1: Ngayon pong gabing ito, ako pa rin po ang inyong abang lingkod na inyong nakasama. Huwag po kayong magsasawa. Hanggang sa muli, susunod na po. Ramang K-Pop's Playlist kasama si DJ Monica Figueras. Maraming salamat! Magandang gabi!
2: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas! Story Outlook!
4: Story Outlook!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, eksaktong 30 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One true party in the county. Shake your body, baby, do the congan. Mga paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Join na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Pops playlist. Playlist with Pops Eric.
1: Siyam na minuto, makalipas po ang alas 8 ng gabi ngayong Linggo. Hello, hello! At welcome po sa K-Pop's Playlist. Linggo ngayon, alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Siyempre, every Sunday, diba? OPM, oh, EPM mo! Kung meron po kayong mga request-request na original Filipino music, ayan ah, mula Manila Sound hanggang sa siguro early 2000s lamang. Abay, huwag kayong mag-atubiling. Tumawag po sa amin, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, ano? Locals 5671, 5672, and 5673. O di kaya naman ay mag-text-text lang sa aming DZMM Viber line 0919-278-3000. Abay, dun sa mga nag-iisip eh na parang feminine ang boses ni Pops ngayong gabi. Hindi po si Pops Eric ito. Ako po si DJ Monica, makakasama ninyo no, hanggang alas 10 ng gabi. Ayan naman, tayo po ay magsasama-sama at may hinanda po kami no, dito sa staff. Kami pong buong staff ng K-Pops Playlist. No, sa ngalan ni Pops Eric G ay naghanda ng magandang playlist para po sa inyo ngayong gabi. Pero kung mas type ninyo ay mapakinggan yung inyong mga request, aba eh pwedeng-pwede po yan, di ba? Kaya once again, itawag lamang po sa 0919-278-3000. O di kaya naman ay i-text lamang sa 0919-278-3000. I-text lamang po sa amin. O di kaya naman ay itawag sa 8924-4101. Right here, right now, to kick things off, hala na! OPM, oh, EPM mo! Ogie Alcacid, coming at ya! Pexman! Magkakasama tayo hanggang 10 o'clock sa DZMM!

0: lang kaya. O, oh, diba? Gary Valenciano, paborito natin yan, diba? Sinong hindi may ayaw kay Gary Valenciano? Ngunit mahal ko siya. Sintonado pa, diba? Pero di baling sintonado, kanta-kanta lang. Ngayong gabi sa K-Pop's Playlist, DJ Monica po sa ngalan ni Pops Eric G. Ngayong linggo, OPM, oh, EPM mo!
1: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
0: Siyam na minuto bago po ang alas 9 ng gabi. How are you doing this Sunday evening? Medyo last day na, no, ng ating weekend bago po ang isa na naman pong linggo ng trabaho, ng problema, ng stress. Kaya po nandito kami, no, this Sunday night para po tulungan kayong mag-distress. And while we are distressing, eh naghahanda na po tayo para sa brand new week, no, na darating. At syempre, habang tayo ay nagdi-distress, hala, magkwentuhan naman tayo. Ang ating katanungan ngayong gabi sa K-Pop's Playlist. Sa mahilig dyan, mag-add to cart. Dami kong kilala niyan, ang hilig mag-add to cart. Ano ang huli mong binili online? Ako may kasagutan, maya-maya lamang. Pero kayo, halakwentuhan tayo, ha? Ano ang huli mong binili online? Kahit na maliit, malaki, aba, bumili ka ba ng bahay at lupa online? As if pwede, no? Tara, kwentuhan tayo. 0919-278-3000 o di kaya naman ang aming hotline. Wide open din para sa inyo. 8924-4101. Tatlo pong locals yan. 5671, 5672, and 5673. Meron na tayo mga request dahil syempre, di ba? Ngayong linggo, eh talagang OPM o EPM mo yung mga request mo sa amin. Basta OPM yan. Mula Manila Sound hanggang mga early 2000s, no, ng ating original Filipino music. Meron ng mga nag-request, si Noel, si Agnes Roque, si Roda. Hello, hello mga kapamilya at kaserbisyo. At si Jimmy din ang Tagig nag-request na, hala, ipapatugtog namin yung mga request ninyo, no, maya-maya lamang. Kaya dyan lang po kayo, eh, huwag kayong bibitiw. Samantala, the first request of the evening, nakakatuwa, from Manila Sound. Si Tess ng Pampanga, gustong marinig si Ella Del Rosario. Hala, mag-discotech na tayo with Mr. Disco dito lamang sa K-Pop's Playlist, DZMM. Good evening.

0: musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist.
1: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. How are you doing this Sunday evening? Nakapaghapunan na ba? O kung hindi pa tara. Kumain na tayo habang nakikinig ng napakagagandang homegrown music natin, no? Ngayong linggo sa OPM, IPM mo sa K-Pop's Playlist. DJ Monica po at your service, pansamantalang humahalili kay Pops Eric G ngayong linggo hanggang alas 10 ng gabi. Pinapatugtog natin yung inyong mga paboritong OPM music, di ba? Speaking of, medyo trivia lang tayo. Alam niyo po kung saan nanggaling yung acronym na OPM? Kung sino naka-invento nun. Bago po kasi ang OPM, ang tawag sa mga tugtugang Pinoy, Manila Sound noong 70s. Pagkatapos, medyo nung dumating na yung 80s, nagbabago na yung landscape of local music. Nag-iiba na yung tunog. Mula doon sa 70s, na hit na hit yung Boyfriends, VST and Company, at yan, yung dalawang pinatugtog natin, kamakailan lamang, kani-kanina lamang, yung I'm Feeling Sexy Tonight. At saka yung Mr. Disco ni Ella Del Rosario, yan, kasama sa mga Manila Sound noong 70s. Noong 80s, meron pong nag-coin, nag-imbento nung acronym na OPM, which stands for Original Filipino Music. Alam niyo po kung sino? Abay, none other than the late great Danny Javier ng Apo Hiking Society. Siya po ang nag-imbento niyang . Sayang sana trademark niya. Hindi niya trademark. Yan ang kanyang kontribusyon sa musikang Pilipino, yung titulong OPM, Danny Javier. The one and only. O tara, kwentuhan tayo. Ano ba ang huli mong binili online, mga kapamilya? Nakakatawa, 'di ba? Ang dami-daming mga products online na medyo yung mga achuchuchu na yung mga kitschy items ba kung tawagin. Naakala mo wala namang silbi, pero ang totoo nakakatulong din sa atin. Magkwentuhan tayo, 0919-278-3000, DZMM Viber line po, wide open just for you. O di kaya naman ay tumawag sa 8924-4101 kung kayo po ay Gen X o Boomer. Mas gusto ninyo ng landline, naiintindihan ko po yan. Kaya eto na, 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Magkwentuhan tayo, ano ang huli mong binili online? Ako ang huli kong binili online, alam niyo kung ano? Eyebrow pencil. Naubusan ako bigla nung isang araw. Aba, magmamaritress na. Yun ang regular kong programa dito. Kasama ko yung producer din ng K-Pop's Playlist, di ba? Ang napaka-poging si Sir Gerson. Magkasama kami doon. Naubusan ako ng magmamaritress na the next day ng eyebrow pencil. Abay, nag-order ako. Late at night online. Dumating naman agad. Kayo po. Kasi di ba sabi nila, kilay is life. Hala, magkwentuhan tayo kung anong huli mong binili online, 0919-278-3000. At meron pa tayong mga request na papatugtugin para lamang sa inyo ngayong linggo dito sa K-Pop's Playlist. Siyempre, di ba? OPM, IPM mo na ang mga request mo sa amin. Gaya nito, kung ako na lang sana, ni Bituin Escalante, going out to Jimmy off the gig dito lamang sa DZMM.

0: 7 up.
1: Good morning, kapamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
2: Grabe naman.
1: Galingan mo yan.
2: Good morning, mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry, mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
3: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook page at PR.

0: Pops Playlist with Pops Eric.
1: Labing siyam na minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Abay, kung kaka-tune inyo lang at nagtataka kayo, parang feminine ang boses ni Pops Eric ngayon. Ay hindi po, DJ Monica po pansamantalang humahalili kay Pops Eric G ngayong linggo. Magkakasama tayo hanggang 10 o'clock tonight, no? Siyempre, since it is OPM Sunday, OPM, oh, i-PM mo ang iyong request. Diba, dami nang pumapasok. Ito, si Joft Free, merong request at try natin patugtugin yan, ano? Gary Valenciano ang request niya. Kakatuwa. At si Mel Den Mel, isasalang natin yung iyong MYMP. Siyempre, ang ating, isa sa ating paborito, si Lina Ho. Sabi niya, K-Pop's Playlist, gandang evening and blessed Sunday. Sa binibining, DJ Monica. Diba, binibining na eh, DJ pa. Dala-dalaw ang titulo. Salamat, Lina Ho. Sabi niya eh, talagang ang huli kong add to cart ay ang mga kurtina para sa darating na Pasko. Sigurado, Lina, ang ganda ng mga kurtinang yan, di ba? Very festive. Kasi yung katanungan natin ngayong gabi, ayan, sinagot ni Lina Ho. Ano ang huli mong add to cart? What is the last thing you bought online? Nakakatuwa kasi yung ibang mga ano, lalo na kapag pumunta ka sa mga ano, sa mga app ano, yung ibang mga talagang pwede mong i-add to cart eh, parang hindi ko naman kailangan to, pero ang cute. So sabihin niya sa amin, magkwentuhan tayo ha, 0919-278-3000. O di kaya naman ay tumawag kayo sa 8924-4101, tatlo pong locals yan, 5671, 5672 at 5673. 21 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi, papatugtugin pa natin yung inyong mga request ano, at basahin natin yung inyong mga kasagutan sa ating question of the night maya-maya lamang po. But for now, meron po tayong malungkot na announcement. Pumanaw na po ang isa sa mga pamilyar na boses ng Philippine FM Radio, ang veteran radio personality na si DJ Martin D. sa edad na 56. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Martin D. kaninang umaga. Hindi pa po inihahayag ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Naging bahagi si Martin D. ng DWRR 101.9 noong 1996 at kalaunan ay naging isa sa mga kilalang boses ng 101.9 mula po sa lahat ng bumubuo ng MOR at ng DZMM. Taos-puso po kaming nakikiramay sa kanyang pangapamilya at sa kanyang mga naulila. Maraming salamat sa tawa at magagandang musika, Martin D. Paalam, aming kapamilya.

Pabilia at kaserbisyo, 31 minuto makalipas ang alas 9. Ibig sabihin, 29 minutes na lang, no? Ang K-Pops playlist, kaya hala, bilisan nyo na ang inyong mga kasagutan. Ipadala na sa 0919-2783-3000, our question of the night. Ano ba ang huling binili mo online? Mahilig ka ba mag-add to cart? Maraming mga asawa dyan eh, alam ko, medyo ano eh, kinakabahan kapag yung kanilang mga misis eh nasa mga shopping apps. Parang tinatago na nila yung credit card nila. Hala, kwentuhan tayo, no? Sabihin niyo sa amin, ang huli mong binili online, gaya ni Cindy ng Quezon City. Sabi ni Cindy, ang last add to cart ko, DJ, ay mini rice dispenser. Napaka-cute nito. Parang alam ko yan, Cindy. Nakita ko yata yan dun sa isang ano ha? Sa isang app. Promise. Yung maliit lang siya na parang rectangular, di ba? Tapos talagang ang maganda doon ay maliit lang. Kaya mo isaksak kahit saan. Kung medyo gipit kayo sa space, ano, sa kusina. Pagkatapos ang ano niya, talagang vacuum ano siya, vacuum packed. O, di ba? Hindi papasukin ng kung ano-anong mga ano, butiki, ganyan yung inyong mga bigas. Importante po yan, ha, kapamilya. Kahit na po hinuhugasan natin yung ating bigas, ano, importante talaga yung pag-store natin. Talagang vacuum sealed siya, ha? Kasi hindi natin alam, baka mamaya mag-iwan ng mga droppings, di ba? Yung mga butiki dyan, yung mga ipis, ay, ew. Kaya ayan, ang binili niya ay mini rice dispenser na napaka-cute daw. At ito naman ang sabi ni Dulce. Hello DJ Monica, gandang gabi po. Ang sabi niya ay first time and only time na naka-order ako online ay ang binili ko ay set ng pots and pans. Sulit ba, Dulce? Ang sabi niya, sulit naman. After noon ay nagoyo na ako sa Andes na nai-order ko. Medyo mahirap kapag medyo ano, no, yung in-order natin kasuotan, item of clothing, kasi hindi natin na-fit. Pero naka-order na rin po ako ng pantalon, ayan, online. Medyo sa awa ng Diyos, maluwag lang ng konti. Pero may lagyan mo lang ng belt, okay na. Kasi hindi natin alam minsan yung sizing, di ba? Pero ayan, nakabili siya ng mga undies daw, sabi ni Dulce. Oy, too much information ba? Hindi naman. Lahat naman tayo nagsusuot niyan eh. Papatugtugin ko yung inyong mga request, maya-maya lamang po, no? Nakakatuwa itong request din ni Jay ng Taguig. Galing din sa Manila Sound yan. Sige, papatugtugin natin later on, Jay. Samantala, yung narinig nyo kanina, no? Ikaw lang ang aking mamahalin. Yan ang request ni Dulce. Yung nag-order ng pots and pans online. Sana'y nagustuhan mo si Joey Albert. Na talagang hit na hit noong 80s. Gen X ka ba, Dulce, na parang ako? Kaya alam natin yan, si Joey Albert. Oo, pagkatapos, itong si Beshi Mel. Beshi, kumusta? How are you doing? Are you back in the country? Balita ko kasi medyo nagpunta ka, no, sa ibang bansa. Pinagdadasal kita palagi, Mel. Pagdasal po natin, kapamilya, si Mel, no? Kasi medyo may pinagdadaanan siya. Oo, so talagang we are here for one another all the time and we are praying for Mel. Pero Mel, wala pala yung MYMP mo, pero yung original na kumanta nung request mo nandito at papatugtugin na natin, ha? Eto na, para kay Beshi. Diba? The original Smoky Mountain, Geneva Cruz po on lead vocals. Kailan? Ayan naman po, para kay Beshi at sa inyong lahat, dito lamang sa K-Pops Playlist, DZMM.

0: K-Pop's playlist with Pops Eric.
1: Ayan naman, narinig niyo, no? Dito sa K-Pop's playlist, ang boyfriend kong Baduy. Baduy. Diba? Manila sound din yan. Request ni Jay ng Taguig, Cinderella ang umawit. Diba? Talagang pinapatugtog natin lahat ng gusto nyong marinig ngayong linggo dahil ito po ay OPM o EPM mo na. Sa ngalan po ni Pops Eric G, ako po si DJ Monica, pansamantalang humahalili hanggang alas 10 ng gabi. At ang katanungan natin, ano ang huli mong binili online? May mga kaibigan ako, addicted mag-add to cart. Abay kayo, ano ang huling binili nyo online? Tell us all about it. May oras pa, 0919-278-3000. O di kaya naman kung mas type ninyo ang landline, abay pwedeng-pwede yan, kapamilya. 8924-4101, tatlo pong locals, 5671, 5672, at 5673. Ang huli kong binili online, sabi ni Jessa, ay blush on. Oh. Diba? Pareho tayo. Makeup din ang huli kong binili online eh. Eyebrow pencil ako, ikaw blush on. Promise, nakakabili ng ano, ng makeup online. At saka ang mumura pa, no? Oo, mga drugstore makeup ang tawag dyan eh. Yung mga mumurahin lang, pero ang gaganda din. Mga hindi mo kilala yung mga ano, no? Hindi naman kailangan branded eh. Mahilig ba kayo sa branded? Naku, wag po kayong magbibili ng branded kapag online kasi dyan po tayo, baka maloko. Kapag ka-branded, better po yung mga affordable lang, ano? Kapag ka-online. Pag branded, eh, mag-in-store na kayo para sigurado. Hindi yung bibili kayo tapos medyo iyak-iyak kayo kasi, wah, fake pala eh. Bakit ka bumili kasi ng mahal online? Mali naman yun. 16 to go before 10 in the evening, making way for another one of your requests. Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, eto na. Request ni Joft Free, Reaching Out sa K-Pop's playlist DZMM.

0: Balikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pops Playlist.
1: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. 8 minuto bago po ang alas 10 ng gabi. Final stretch na po ng K-Pops Playlist. Diba magsa-sign off tayo ng alas 10 ng gabi eh. Pero babalik po kami ng alas 4 ng umaga. Kaya wag po kayong mag-aalala. Magpapahinga lang po tayo lahat para tayo ay fresh na fresh for Monday morning. Sa ngayon, maraming salamat dun sa mga sumali sa ating mga kwentuhan. Pero eto pa, meron pa tayong kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi. Ano ang huli mong binili online? Nakikichismis kami, sabi ni Rose ng Bulacan. Ang last kong add to cart, DJ Monica, ay bota para sa mga bata pagpasok sa eskwelahan. Nako, kailangan ibigay mo sa amin, i-share yan. I-share sa atin, Rose, ang link ng botang yan. Kasi yung mga boots talagang kailangan natin, no? Lalo't mayat-maya, maulan. Pagkatapos, merong threat of leptospirosis. Iingatan talaga natin ang ating mga paa. Ang ating mga legs. Buhay nakakasilaw. Sabi nga ng Hagibis. Kaya ayan, ang sabi ni Rose, bota ang binili niya. Very good yan, Rose. Very good. Sabi naman ni, Jess, ang last kong binili ay hamburger. O, diba? Parang ano yan? Online app ng food app. O, sa food app, ang huli niyang binili ay hamburger. Ang sarap. Di na natin i-mention kung anong-ano, no? Kung anong restaurant mo binili yan. Pero pahingi naman. Diba? 88 days to go bago po ang Pasko. Final request for tonight. Ito ay si Freddy Aguilar sa DZMM. You asked for it, you got it, Lena. Himig Pasko.

0: Pops playlist with Pops Eric.
1: 88 days to go before Christmas. Excited na ba kayo? Nako, kami dito eh, excited na, 'di ba? Pero you know, sinasabi ko nga kapag nagano, no, nauupo ako sa Love Connect, no, ni Coach V Vanessa Antonio, ay there is no right or wrong way po, ano, to celebrate Christmas. Yung iba po sa atin ay may pinagdadaanan at hindi po masyadong masaya ang Pasko sa kanila, and that is okay. It is okay po not to be okay during the holidays. Tandaan niyo po 'yan, ano? Pero pagdating po sa news and information and music, dito lang po kayo sa DZMM. 4 a.m. po, Radio Patrol Balita with Robert Mano and Steve Ra. Samantala, magsa-sign off lamang po kami. Sa ngalan po ni DJ Eric, ako po si DJ Monica sa DZMM.

0: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparaluuna, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami.

0: ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinagpalangit mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
2: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
1: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
3: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo.

0: Santo, sa mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
3: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
5: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pagakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
6: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
1: Aba po, Santa Maria'ng Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
7: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
8: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
9: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
10: maawa ka sa amin.
9: Kristo,
10: maawa ka sa amin.
9: Panginoon,
10: maawa ka sa amin.
9: Kristo,
10: pakinggan mo kami.
9: Kristo,
10: pakinggan mo kami.
9: Diyos Ama sa langit,
10: maawa ka sa amin.
9: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
10: maawa ka sa amin.
9: Diyos Espiritu Santo,
10: maawa ka sa amin.
9: Santissima Trinidad na isang Diyos,
10: maawa ka sa amin.
9: Santa Maria,
10: ipanalangin mo kami.
9: Santang Ina ng Diyos,
10: ipanalangin mo kami.
9: Santang Birhen ng mga Birhen,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ni Kristo,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Sambahan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Awa,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Grasya ng Diyos,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Pag-asa,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Tunay na Dalisay,
10: ipanalangin mo kami.
9: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Inang Di Malapitan ng Masama,
10: ipanalangin mo kami.
9: Inang Kalinis-linisan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Inang Kaibig-ibig,
10: ipanalangin mo kami.
9: Inang Kahanganghanga,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Mabuting Kahatulan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng May Kapal,
10: ipanalangin mo kami.
9: Ina ng Ating Tagapagligtas,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng Kapaham-pahaman,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng Dapat Igalang,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng Pinakatanyag,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng Makapangyarihan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng Maawain,
10: ipanalangin mo kami.
9: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
10: ipanalangin mo kami.
9: Salamin ng Katarungan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Luklukan ng Karunungan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Sanhi ng Tuwa Namin,
10: ipanalangin mo kami.
9: Sisidlan ng Kabanalan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Sisidlan ng Karangalan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Bukod tanging sisidlan ng Kataing-Taiman,
10: ipanalangin mo kami.
9: Mistikal na Rosas,
10: ipanalangin mo kami.
9: Tore ni David,
10: ipanalangin mo kami.
9: Toreng Garing,
10: ipanalangin mo kami.
9: Bahay na Ginto,
10: ipanalangin mo kami.
9: Kaban ng Tipan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Pinto sa Langit,
10: ipanalangin mo kami.
9: Tala sa Umaga,
10: ipanalangin mo kami.
9: Kalusugan ng mga May Sakit,
10: ipanalangin mo kami.
9: Sandigan ng mga Makasalanan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Aliw ng mga Nangingibang Bayan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Tuwa ng mga Nagdadalamhati,
10: ipanalangin mo kami.
9: Karamay ng mga Kristiyano,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga Anghel,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga Patriarka,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga Propeta,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga Apostol,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga Martir,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga kumpesor,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng mga birhen,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng lahat ng mga banal,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng iniakyat sa langit,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng Santo Rosario,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng kapayapaan,
10: ipanalangin mo kami.
9: Reyna ng pamilya,
10: ipanalangin mo kami.
7: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: patawarin mo kami, Panginoon.
7: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: pakinggan mo kami, Panginoon.
7: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
4: maawa ka sa amin.
7: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
7: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
4: Amen.
7: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa.
7: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
4: Siya nawa.
7: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
4: Siya nawa.
7: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
4: Amen.
11: DZMM ako ay memorable.
12: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Bastang

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas sa Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman pag ganitong klaseng air, these are also candidates sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, pagka mahirapang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas sa bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatupang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo ang gobyerno gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
1: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Natatayin man natin eh. Tapos na alternative para makalapun sa Tansimod na Pampanga to sa NLEX sa part na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok dun sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina, nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta dun sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat dun baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas dun sa NLEX route na yun ay hindi rin pakalabas dahil sa hindi na makabaha.
6: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
7: Nagbiyahe na po ulit kami ay ayun, dinalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada, sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
6: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabintirin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang MacArthur.
8: Huli, alamin kung

0: Kapamilya, good morning, gising bangon na po, 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026, araw po ng Linggo. Happy Sunday, kapamilya, gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya, ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
1: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami rin ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish natin makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
1: Ayun na nga, Partner. Ano nga mga nangyari?
0: sa inyo pa lang, 'di ba, sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano, sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun nga, Porter, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Oh, hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
0: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagisan at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit pa paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
1: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
0: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat Kaya, ulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
1: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
0: Yes!
1: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin na weather for this week.
0: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
0: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiyansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
1: Kita natin yun, partner.
0: Oh, may mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiyansa. Pero kahapon ito nangyari.
1: partner, unang-una, ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
0: Nakaitim.
1: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
0: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arrest warrant pa, diba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, diba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kahapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
1: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
1: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court.
0: Correct. Tsaka yung irony ba na to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
1: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: So I think kailangan ng group chat or mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issues. Syempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kanang sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
1: Yeah.
0: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
1: Ito pa partner, prosecution sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
0: Ang tanong ko sa'yo dyan, bin ikaw ay nasa panig ng defense.
1: Grabe.
0: Pinatsit. Ikaw ang mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
1: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nagko-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with

0: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usap sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paniwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also penetrant sa airway nila. No? So, ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, pagka mahirap ang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas sa bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatupang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
1: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
5: Katabay man natin ngayon. Ito yung kapat na alternatibo para makalapun sa Tansimod na Pampanga to sa NLEX sa ngayon. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas doon sa NLEX route na yun ay hindi rin makalabas dahil sa hindi na makapaka.
6: Galing pa sa Agno, Pangasinan, ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugoli nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha, lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila, kaya ang siste, kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
7: Nabiyahe na po ulit kami, ay ayun, dinalita po na hindi na po passable. Traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yun papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada. Sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
6: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga,

0: sa Apalit at San Simon, Pampanga, kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang mga...
1: Pahuli, alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Pamilya! Good morning! Gising bango na po! 110 days before Christmas! Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya! Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya! Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
1: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami rin ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
1: Ayun na nga, Partner. Ano nga mga nangyari?
0: Recap. Sa inyo pa lang, 'di ba, sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano, sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun nga, Partner, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
0: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagi sila at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
1: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
0: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang Pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat eh. Kaya maulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa

0: Habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
1: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
0: Yes!
1: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin ng weather for this week.
0: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre, balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
0: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
1: Kita natin yun, partner.
0: Oh, may mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiansa, pero kahapon ito nangyari.
1: Partner, unang-una, ang daming comment sa appearance.
0: Uh-oh.
1: No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
0: Nakaitim.
1: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
0: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arrest warrant pa, di ba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, di ba? Oo. Pero, yun nga po, no, I think, ang pinag-uusapan din namin kahapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
1: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
1: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
0: Correct. Tsaka yung irony ba na to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although, syempre, hindi pa naman nahahatulan ang Vice President. Hindi pa nang, wala pa namang desisyon ang korte. Pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba, entertaining yung ganung mga statements, di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay, may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
1: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: I think kailangan ng group chat ba? Or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issues. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
1: Yeah.
0: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si VP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag-piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto. Kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
1: Ito pa partner, prosecution sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
3: Ang tanong ko sa'yo dyan, kung ikaw ay nasa panig ng defense.
1: Grabe.
3: Pinatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jo, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na wag na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
1: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nag-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with

0: Listen up!
1: Good morning, kapamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
2: Grabe naman.
1: Galingan mo yan.
2: Good morning, mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry, mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ay inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
2: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
1: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo, mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000. Dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning, pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Happy Sunday, Jom.
2: Anong ganap?
1: Anong ganap? Ang dami ring ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
2: Ayun na nga, Partner. Ano nga mga nangyari?
1: Recap. sa inyo pa lang, 'di ba, sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
2: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
1: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
2: Ayun nga, Porter, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Oh, hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
1: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagisan at nagsalita. On the other side naman, educational, kasi kahit paano may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte, ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
2: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
1: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat eh. Kaya maulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
2: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
1: Yes!
2: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin ng weather for this week.
1: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
0: Anong ganap?
1: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag. Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiyansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
2: Natin yun, partner.
1: Oh, may mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiyansa, pero kahapon ito nangyari.
2: Parte unang-una, ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
1: Nakaitim.
2: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
1: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arestuaran pa, di ba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, di ba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kahapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
2: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
2: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of their part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
1: Correct. Tsaka yung irony ba na to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe. Pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, 'di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
2: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: I think kailangan ng group chat ba or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, siyempre. Pero siyempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
2: Yeah.
1: Abangan pa natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si VP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag-piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? At tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
0: Anong ganap?
2: Ito pa partner, prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
1: Ang tanong ko sa'yo dyan, bin ikaw ay nasa panig ng defense.
2: Grabe.
1: Pinatsit. Ikaw ang mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
2: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nag-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with

0: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education.
0: It's
1: at mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bear Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Bagtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga. So they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News.
5: Part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
6: Correct. Tsaka yung irony ba na to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe. pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang vice presidente, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun, pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa vice presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
5: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the vice president requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
6: I think kailangan ng group chat ba or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Syempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
5: Yeah.
6: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
7: Anong ganap?
5: Ito pa partner, prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
6: Ang tanong ko sa iyo dyan, bilang ikaw ay nasa panig ng defense.
5: Grabe.
6: Pinatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jo, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
5: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nag-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with...
0: September 1, 2026, Martes. Burr month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Iba't ibang bahagi ng bansa, binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
3: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
2: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
3: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
2: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
4: Usually naman pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
2: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang agudo nito bago mawala sa Pilipinas.
3: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala nang nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlong pang nawawalang pasahero.
0: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
1: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayuan natin ngayon. Tapos na alternatibo para makalapun sa Tansumo na Pampanga to sa NLEX sa na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok dun sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta dun sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat dun baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas dun sa NLEX route na yun ay hindi rin pakalabas dahil sa tindi na makapakamu.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo mano ng gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang guguguli nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha, lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila, kaya ang siste kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
10: Nabiyahe na po ulit kami, ay ayun, binalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada, sobrang traffic po doon sa May San Miguel.
9: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa LX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa LX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa LX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng LX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa LX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa LX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa LX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ng
11: Magpahuli, alamin kung
7: anong ganap?
11: Anong ganap?

0: good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad. Kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
1: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami rin ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish natin makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
1: Ayun na nga, Partner. Ano nga mga nangyari?
0: sa inyo pa lang, 'di ba? Sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun nga, Porter, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
0: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagi sila at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit pa paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
1: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
0: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat Kaya maulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
1: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
0: Yes!
1: Na magbibigay sa atin ng update kung ano bang aasahan natin ng weather for this week.
0: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre, balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
0: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
1: Kita natin yun, partner.
0: May mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiansa. Pero kahapon ito nangyari.
1: Partner, unang-una, ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
0: Nakaitim.
1: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
0: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arestuhan pa, di ba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, di ba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kapo ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
1: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
1: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nahaharap naman sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court.
0: Correct. Tsaka yung irony ba na to say something, to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, 'di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyan din ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
1: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: So I think kailangan ng group chat ba? Or mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
1: Yeah.
0: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
1: Ito pa partner, prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
0: Ang tanong ko sa iyo dyan, bilang ikaw ay nasa panig ng defense.
1: Grabe.
0: Hinatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
1: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nag-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with...
3: September 1, 2026, Martes. Bermont na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento tulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
4: Ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
3: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usap sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas sa Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
6: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
5: Paniwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
6: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
5: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
7: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So, ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap pang huminga. So, they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
5: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas sa bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
6: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan, mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatupang nawawalang pasahero.
3: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyonan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
4: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayuan natin ngayon. Dapat na alternatibo para makalapun sa Tansumon na Pampanga to sa NLEX sa ngayon. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay. At ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina, nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabang sa NLEX route na yun, ay hindi rin makalabas dahil sa hindi na makabaha.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras

0: Orangkinada. Sobrang traffic po doon sa San Miguel.
1: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang dalawang araw. Nakadaan daw kasi sila sa LX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa LX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 na kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Ilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ng
2: Magpahuli, alamin kung
3: anong ganap?
2: Anong ganap?

0: pamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad. Kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami ring ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo. Go.
1: Ayun na nga, Porto. Ano nga mga nangyari?
0: Recap. Sa inyo pa lang, di ba? Sa Senado pa lang, di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapatang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time, nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun na nga,

0: partner, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Oh, hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
1: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagisan at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit pa paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
0: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
1: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang Pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat Kaya, ulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
0: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
1: Yes!
0: Na magbibigay sa atin ng update kung ano bang aasahan natin ng weather for this week.
1: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
1: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
1: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiyansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
0: Kita natin yun, partner.
1: May mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiyansa, pero kahapon ito nangyari.
0: Partner, unang-una, ang daming comment sa appearance.
1: Uh-oh.
0: No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
1: Nakaitim.
0: At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay, pak na pak ang makeup.
1: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arrest warrant pa, diba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, diba? Oo, pero yun nga po, no? I think, ang pinag-uusapan din namin kapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
0: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
0: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
1: Correct. Tsaka yung irony ba na to say something, to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente, hindi pa wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, 'di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun, pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dinedemand mo mula doon sa institution, hindi ba?
0: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the vice president requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: I think kailangan ng group chat ba or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Syempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
0: Yeah.
1: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
0: Ito pa, partner. Prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
1: Ang tanong ko sa iyo dyan, bilang ikaw ay nasa panig ng defense.
0: Grabe.
1: Pinatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jo, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na wag na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
0: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nagko-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with...
3: September 1, 2026, Martes. Burr month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
4: Ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
3: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas sa Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pa nagaling sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
6: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa, for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
5: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
6: Dahil sa umuulan dito, yung ulan, nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So, mas nakakonsentrate tayo sa ulan, obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
5: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
7: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So, ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga. So, they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
5: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas sa bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
6: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
5: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlo pang nawawalang pasahero.
3: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
4: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayuan natin ngayon. Tapos na alternatibo para makalapun sa Tansimo na Pampanga to sa NLEX sa part na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok dun sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta dun sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat dun baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas dun sa NLEX route na yun ay hindi rin makalabas dahil sa tindi na makabaha.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man o ng gabi na magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
10: Nagbiyahe na po ulit kami. Ayun, dinalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa may Santa Ana, sa may Santa Rita, sa may papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada, sobrang traffic po doon sa may San Miguel.
9: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte, nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 na kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalumpit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ng
11: Magpahuli, alamin kung
2: anong ganap?

0: Kapamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
1: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami rin ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
1: Ayun na nga, Partner. Ano nga mga nangyari?
0: sa inyo pa lang, 'di ba, sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano, sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun nga, Porter, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Oh, hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, membro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
0: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagisan at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit pa paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
1: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
0: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat Kaya, maulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
1: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
0: Yes!
1: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin ng weather for this week.
0: Yes! At para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
0: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
1: Kita natin yun, partner.
0: Oh, may mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiansa. Pero kahapon ito nangyari.
1: Partner, unang-una, ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
0: Nakaitim.
1: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
0: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganong kaso at arrest warrant pa, di ba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at plakado, di ba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kapo ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
1: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
1: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of their part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naharap naman sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court.
0: Correct. Tsaka yung irony ba na to say something, to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although, syempre, hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente. Hindi pa nang, wala pa namang desisyon ang korte. Pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba, entertaining yung ganung mga statements, di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay, may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente? At yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganung kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dine-demand mo mula doon sa institution, hindi ba?
1: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: I think kailangan ng group chat ba? Or mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issues. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
1: Yeah.
0: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
1: Ito pa partner, prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
0: Ang tanong ko sa'yo dyan, kung ikaw ay nasa panig ng defense.
1: Grabe.
0: Pinatsit. Ikaw ang mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
1: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nagko-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with...
3: September 1, 2026, Martes. Bear month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
4: Ibang bahagi ng bansa, binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
3: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
6: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
5: Paniwanag ni Magdasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
6: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
5: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
7: Usually naman pag ganitong klaseng air, these are also chemicals sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, pagka mahirapang huminga, so they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
5: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas maingam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abutin nito bago mawala sa Pilipinas.
6: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlong pang nawawalang pasahero.
3: Magtatapos Tatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
4: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayin ba natin eh. Tapos na alternative para makalapun sa Tansimod na Pampanga to sa NLEX sa part na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok doon sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta doon sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat doon baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabang sa NLEX route na yun ay hindi rin pakalabas dahil sa hindi na makabaha.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo man noon ang gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
10: Nagbiyahe na ulit kami ay ayun, dinalita po na
3: September 1, 2026, Martes. Burr month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
4: Iba't-ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa 4 na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
3: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
11: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area dahil sa
6: For several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
5: Paliwanag ni Bagtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
6: Dahil sa umuulan dito, yung ulan, nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So, mas nakakonsentrate tayo sa ulan, obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
5: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
7: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So, ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap pang huminga. So, they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
5: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
6: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So, until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
5: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa Barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlo pang nawawalang pasahero.
3: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
11: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkad ang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
8: Natatayuan natin ngayon. Kasi tapos na alternatibo para paralapos yun sa transport na Pampanga to sa NX sa port na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok dun sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta dun sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat dun baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas yung sa NLEX route na yon ay hindi rin pakalabas dahil sa hindi na makabaha.
9: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo mano ng gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
10: Babiyahe na po ulit kami. Binalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa May Santa Ana, sa May Santa Rita, sa May papunta.
12: Sa personal appearance siya, the way she presented herself.
13: Nakaitim.
12: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
9: Chanswela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapag-
0: Pinag-usapan din namin kahapon ni Partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng...
9: Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga.
12: Daman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
9: Abot pa ng 9 na kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX.
0: Hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang hindi.
9: Sa NLEX, kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang mga
0: sa Vice Presidente at yung due process na

0: Seven Up.
1: Good morning, kapamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday, kapamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning, kapamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
2: Grabe naman.
1: Galingan mo yan.
2: Good morning, mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry, mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sangalan po ni Ate Victoria Tulad. Kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
2: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
1: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo, mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000. Dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning, pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Happy Sunday, Jom.
2: Anong ganap?
1: Anong ganap? Ang dami ring ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo.
2: Ayun na nga, Porto. Ano nga mga nangyari?
1: sa inyo pa lang, 'di ba, sa Senado pa lang, 'di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
2: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
1: Correct. And parang for the first time nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
2: Ayun nga, Porter, at nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
1: On one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagi sila at nagsalita. On the other side naman, educational, kasi kahit pa paano may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
2: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
1: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat eh. Kaya maulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
2: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
1: Yes!
2: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin ng weather for this week.
1: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ay lalabas pa rin ng bahay kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
0: Anong ganap?
1: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag. Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiyansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
2: Kita natin yun, partner.
1: May mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiyansa, pero kahapon ito nangyari.
2: partner, unang-una, ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
1: Nakaitim.
2: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
1: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arestuhan pa, di ba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw hiharap sa korte ng well fixed at plakado, di ba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kahapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya, kaya required talagang humarap siya.
2: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
2: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, yung dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
1: Correct. Tsaka yung irony ba na to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe. Pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although syempre hindi pa naman nahahatulan ang Vice President, hindi pa nang wala pa namang desisyon ang korte, pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba entertaining yung ganung mga statements, 'di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun, pero bottom line of this ay may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dinedemand mo mula doon sa institution, hindi ba?
2: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media, but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
1: I think kailangan ng group chat ba? Or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point. Sitwasyon sa kada sitwasyon, siyempre. Pero siyempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
2: Yeah.
1: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si BP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggin pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? At tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto, kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
0: Anong ganap?
2: Ito pa partner, prosecution, sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
1: Ang tanong ko sa iyo dyan, bilang ikaw ay nasa panig ng defense.
2: Grabe.
1: Hinatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na wag na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
2: I think ito pa rin, kumbaga, ang depensa kasi hindi masyado nagko-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi even with

0: September 1, 2026, Martes. Bermonth na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo September 1, 2020.
1: Pagpahuli, alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?
0: September 1, 2026, Martes. Bermonth na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
3: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Bermonth viral online.
0: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
5: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
4: Paliwanag ni Bagtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
5: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
4: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
6: Usually naman pag ganitong klaseng care, these are also irritants sa airway nila, no? So ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap ang huminga. So they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
4: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abutin nito bago mawala sa Pilipinas.
5: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
4: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.

natin ngayon. Pero dapat na alternative. Pangkatus sa index sa first na yun. Pero dahil nga mahirap. Alternative ruta. Pero kanina, nung nilipot natin,

0: Ama naming makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: DZMM ako ay memorable.
2: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mas tango ang iyong kapwa. Anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
3: Hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo, nandun ang DZMM
4: sa Metro Manila.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilikod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang. Makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Lunes, September 28, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mataas na pasahe at tigil pasada sa salubong sa mga commuter ngayong araw. Transport groups naliliitan sa pisong aumento sa pasahe sa jeep.
1: 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Epektibo simula noong Sabado, minimum wage earners at mga kasambahay sa Central Visayas makakatanggap ng aumento sa sahod sa Oktubre.
0: Mary Jane Veloso, nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang ikalawang buhay. Pamilya Veloso nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno.
1: Petisyon na kumagustyon sa pagpapaliban ng 2026 barangay at SK elections inihain sa Korte Suprema.
0: Sa lalawigan, bilang ng mga namatay sa dengue sa Camarines Sur, 18 na.
1: At sa balitang sports, Pilipinas nakasungkit ng 2 pang bronze medal sa 20th Asian Games sa Japan.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Oras na po ng balitaan hanggang alas 5 tayo na madaling araw. Team Pogi Time. Ako po si Radyo Patrol Robert Manowala. Si Pogi 2 pero kasama natin ang ama ng Team Pogi. Good morning partner.
1: Sa pangalan ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po si Jay Dones. Good morning partner. Good
0: morning. At ngayon simulan na po natin ang balitaan.
2: Panahon.
0: Sa lagay muna ng panahon, nakalabas na kahapon ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Queenie. Maaliwalas at maalisang ang panahon na mararanasan dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Pero may posibilidad pa rin ng pag-ulan dahil sa thunderstorm.
2: Alerto Serbisyo.
1: Alerto Serbisyo. Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya, half day ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong araw. Batay sa memorandum na inilabas ng palasyo, suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan mula mamayang alauna ng hapon para hikayatin ang mga empleyado ng pamahalaan na makiisa sa mga aktibidad at pagdiriwang ng National Family Week. Ipinagdiriwang ang National Family Week tuwing huling linggo ng Setyembre. Dahil dito, naglabas ng abiso ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ng Manila LGU na bukas ang kanilang opisina mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Habang mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon para sa kanilang satellite offices at magbabalik ang regular na operasyon bukas. Samantala hanggang alauna ng hapon lamang din ang serbisyo sa outpatient department ng GAT Andres Bonifacio Medical Center sa Maynila. Pero magpapatuloy ang mga mahalagang serbisyo ng ospital, lalo na ang emergency room at pinapaalalahanan ang lahat ng pasyente na maagang pumunta sa ospital.
0: Dalawang taong gulang na batang lalaki sugatan matapos masagasaan ng closed van sa Caloocan City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Caloocan City at atid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning.
3: Good morning Robert, nakaligtas ang dalawang taong gulang na batang lalaki matapos dalawang beses na magulungan ng closed van sa Sanana Road, Barangay 180 North, Caloocan City. Sa investigasyon, patungo ang parong sasakyan pababa sa bahagi ng kalsada sa tapat ng Sanana Basketball Court nang biglang tumawid ang bata. Hindi na umano napansin ng driver ang bata na dalawang beses pa lang nasagasaan. Agad dinala sa ospital ng isang tricycle driver ang biktima na sinasabi naglalaro sa kalsada bago maganap ang insidente. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang driver ng closed van at kaanak ng biktima. Patuloy na nagpapagaling ang bata at nasa mabuti ng kondisyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alas 4:06 ng madaling araw, matapos ang sunod-sunod na big time oil price hike, asahan ng mga motorista ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 7 pesos hanggang 8 pesos kada litro ang rollback sa diesel, 5 piso hanggang 6 na piso naman sa kerosene. Sa gasolina, posibleng walang galaw o tatapiyasan ng piso kada litro. Resulta ito ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market.
0: Epektibo na ngayong araw ang dagdag pasahe sa jeep at iba pang pampublikong sasakyan. Noong Biyernes, inaprubahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa traditional jeep, 14 pesos na ang minimum fare mula sa dating 13 pesos at dagdag na 2 piso sa mga susunod na kilometro. Magiging 17 pesos na ang pasahe sa unang 4 na kilometro sa modern jeep at 2.40 ang dagdag sa mga susunod na kilometro. 15 pesos na ang minimum fare sa ordinary Metro Manila at City Bus habang 18 pesos na sa aircon na Metro Manila at City Bus. Nagtaas naman ang piso ang pasahe ng ordinary provincial bus at 12 pesos na ang minimum fare. Ang aircon provincial bus may dagdag na 2 pesos and 45 centavos sa mga susunod na kilometro. 20 pesos naman ang dagdag sa base fare ng TNVS. Depende po yan sa uri ng sasakyan, habang 15% ang dagdag pasahe sa P2P bus. Nagtaas din ang pasahe ang mga airport taxi at UV Express. Ayon po sa DOTR, dapat nakapaskil ang bagong fare matrix sa mga PUV bago ipatupad ang dagdag pasahe ngayong araw. Tuloy din ang pagpapatupad ng diskwento ng mga estudyante, senior citizen at PWD. Nilinaw naman ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Puwa sa DZMM na pwede na maningil ng dagdag pasahe ang mga chofer gamit ang fare guide. Maaari anyang i-download at i-print ang fare guide mula sa website ng LTFRB na pwedeng ipaskil sa kanilang mga sasakyan.
2: DZMM.
1: Tuloy po ang tatlong araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela sa kabila ng pagpapatupad ngayong araw ng pisong dagdag sa pasahe at nakaambang rollback sa presyo ng langis bukas. Una nang nag-anunsyo ng dalawang araw na transport strike ang Piston simula bukas hanggang Miyerkules at sumunod ang Manibela na nagsabing magsasagawa ng tatlong araw na tigil pasada simula ngayon. Sa panayam ng DZMM, nakukulangan si Manibela President Mar Valbuena sa aumento sa pasahe at iginiit ang kanilang hiling na 2 pisong dagdag pasahe. Hindi rin ikinatuwa ng grupong Manibela ang nakaambang rollback bukas lalo't excise tax lang sa LPG at kerosene ang sinuspindi ng gobyerno. Sinabi ni Valbuena na magsasanib puwersa sila ng Piston sa nationwide transport strike bukas. Samantala, face-to-face classes sa mga eskulahan sa Albay suspendido bukas hanggang Miyerkules. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Go Vince!
4: Dahil sa inaasang pagkaparalisa ng transportasyon, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Albay ang face-to-face classes sa lahat ng antas mula bukas, Setyembre 29 hanggang Miyerkules, Setyembre 30. Ayon sa direktiba ni Governor Noel E. Rosal, pinalilipat na muna sa alternative learning modality ang lahat ng paaralan upang hindi na muna lumabas ang mga estudyante. Hinikayat din ng opisyal ang mga LGUs na magsagawa ng libreng sakay sa kanilang lugar habang ang mga empleyado naman sa ibang sangay ng gobyerno at pribadong kumpanya ay pinasusunod sundo ng kanilang service vehicle. Ang transport strike ay isasagawa ng mga kasapi ng Condor Piston Bicol bilang pakikisabay sa gagawing nationwide strike. Ayon kay Condor Piston Bicol President Ramon Rescavilla, patuloy umanong ipananawagan ng grupo ang pagbibigay ng konkretong solusyon ng gobyerno sa kanilang iba-ibang hinaing, partikular na ang problema sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Nababahala o nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga chuper at operator na lalahok sa tigil pasada ng mga grupong Piston at Manibela. Aarakada ngayong araw ang tatlong araw na transport strike ng Manibela habang bukas hanggang Miyerkules ang tigil pasada ng Piston. Babala ni Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Puwa Jr. posibleng masampahan ang reklamong abandonment ang isang operator kapag 60% ng fleet ang hindi pumasada. Posible rin magresulta ito sa pagkansela ng kanilang prangkisa. Pero nanindigan si Piston President Modi Floranda sa karapatan nilang magkilos protesta. Higit pa ni Floranda, hindi sapat ang pisong dagdag pasahe sa jeep na inaprobahan ng Department of Transportation. Hindi rin nagpatinag ang banta o sa banta ng LTFRB sa Manibela President Mar Valbuena.
1: Alas 4:12, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office sa driver o ng Land Transportation Office ang driver at operator ng taxi na umunoy naningil ng 200 piso kada kilometro sa isang person with disability. Matay sa sumbong ng mga magulang ng PWD, galing ng Ninoy Aquino International Airport ang basehero at nagpababa sa pinakamalapit na gasolinahan nang malaman ang presyo na sinisigil ng taxi driver. Iniutos ni LTO Chief Marcus Lacanilao ang investigasyon sa insidente at natuklas ang hindi rehistrado sa LTFRB ang taxi at may dati ng paglabag sa batas trapiko ang driver. Pinatawan na ng 10 araw na preventive suspension ng lisensya ng driver habang inilagay sa alarm status ang taxi. Naharap sa patong-patong na kaso ang driver at operator ng nasabing sasakyan.
0: Sa Parañaque City, pinatawan ng Land Transportation Office ng lifetime ban at permanenteng pagbawi ng lisensya ang e-taxi driver na sangkot sa umano'y panghahalay sa pasahero. Idineklaraan ng LTO na improper person to operate a motor vehicle ang driver na umamin sa ginawang pang-aabuso sa babaeng pasahero. May pananagot

0: wage sa Metro Manila. Dahil dito, 755 pesos na ang minimum wage ng non-agricultural workers sa Metro Manila, habang 718 pesos naman sa agricultural workers at maliliit na negosyo. Pinayuhan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga employer na sumunod sa wage order number 28 at patuloyan niyang imo-monitor ng kagawaran ang pagpapatupad sa aumento sa pasahe. Inilabas ng NCR Wage Board ang wage order number 28 matapos maglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng wage order number 27 o 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila.
1: Makakatanggap ng aumento sa sahod ang mga minimum wage earner at kasambahay sa Central Visayas. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na inaprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 42 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earner sa Central Visayas. Epektibo ito sa October 14 matapos ang 15 araw na publication. 500 piso naman ang itinaas sa buwan ng sahod ng mga kasambahay na magiging 7,500 pesos mula 7,000 piso. Sinabi ng kalihim na inaprobahan ng Wage Board ang dagdag pasahe dahil sa economic condition sa Central Visayas.
0: Arestado ang 2 truck driver at 3 kasabwat ng mga ito sa paihinang diesel sa Quezon City. Dinampot ang mga suspect matapos magbenta ng 30 galon ng diesel sa poser buyer. Nabisto ang modus ng mga suspect nang isumbong ang lantarang pagsipsip ng diesel sa isang truck sa barangay Santo Domingo at ibinebenta sa mas murang halaga na 50 hanggang 55 pesos kada litro. Nakakulong na ang mga suspect na aminado sa ginawang pagnanakaw ng diesel. Naharap sila sa reklamong illegal trading of petroleum products at qualified theft.
1: 2 ang patay at 3 ang sugatan matapos salpukin ng modern jeep ang isang tricycle sa San Pascual, Batangas. Sinasabing nawalan ng kontrol sa manibela. Ang driver ng jeep na mabilis ng pagpapatakbo pumasok sa kabilang linya ng kalsada at sinalpok ang nakahintong tricycle. Nakakulong na ang driver habang inihahanda ng mga pulis ang reklamong isasampa laban sa kanya.
0: Mahigit 30 milyong piso ang tinatayang pinsala sa sunog na sumiklab sa isang 3 palabag na commercial building sa Dr. A. Santos Avenue, Barangay San Isidro, Parañaque City. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng mahigit 6 na oras bago ito naapula. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na mga pintura, thinner, plywood at ibang materyales na madaling masunog. Sinasabing nagsimula ang apoy sa ground floor na ginagamit ng isang hardware store. Wala naman pong nasaktan, o namatay o nawawala sa insidente habang patuloy na iniimbestigaan ng BFP ang sanhi ng sunog.
1: Sa Maynila, 30 pamilya ang nawalan ng bahay matapos sumiklab ang sunog sa Adriatico Suite sa Malate kahapon. Ayon sa mga residente, nagkaroon ng malakas na pagsabog bago lumiyab at natupok ang 4 na bahay sa lugar. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente habang patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng sunog.
0: Usaping dengue po naman, 18 ang naitalang nasawi dahil sa dengue sa Camarines Sur. Aabot sa mahigit 100,000 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa lalawigan, kaya pinalalakas na ang prevention, surveillance at medical response lalo na sa mga lugar na may mataas na kaso. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaang lokal sa mga opisyal ng barangay, paaralan, ospital at iba pa para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hinimok din ang publiko na tanggalin o linisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok.
1: Oras, 18 minuto makalipas ang 4 na madaling araw. Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes inaasahang tetestigo sa impeachment trial ngayong Linggo.
0: At Senador Panfilo Lacson may hamon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Alamin po kung ano yan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Радио Патрол Балита Алашети. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastsyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Oras, alas 4:21 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita, alas 4. Mataas na pasahe at tigil pasada sa salubong sa mga commuter ngayong araw. Transport groups naliliitan sa pisong aumento sa pasahe sa jeep.
2: 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, epektibo simula noong Sabado. Minimum wage earners at mga kasambahay sa Central Visayas makakatanggap ng aumento naman sa sahod sa Oktubre.
1: Mary Jane Veloso, nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang ikalawang buhay. Pamilya Veloso nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno.
2: At petisyon na kumukwestiyon sa pagpapaliban ng 2026 barangay at SK elections, inihain sa Korte Suprema.
1: Sa oras po na 4:22, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ulat, panahon.
1: Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Veronica Torres. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tag-subaybay. Ngayong araw may minimonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinawagan natin itong si Queenie nung nasa loob siya ng ating PAR. And as of 3 a.m. today, ito nga ay huling namataan sa layong 1,055 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Ito ay nasa typhoon category at may international name na Frigate. Ito nga ang bagyong ito ay hindi na natin inaasahan na papasok muli na ating area of responsibility at hindi naman ito nagkaroon ng direct na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantalang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy na nakaka-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ito ay nagpapaulan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Lanao del Sur. Sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ng Metro Manila, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. At yan nga muna pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Plus Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Maraming salamat, Ms. Veronica Torres mula sa Pag-asa.
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Sa atin pong ulat kalusugan, ngayon pong 4:24 a.m., posibleng makatulong ang pagkain ng isang dakot na mangani araw-araw para makaiwas sa panganib ng high blood pressure. Sa isa pong pag-aaral na sumuri sa mahigit 20,000 na kaso ng may hypertension, napag-alaman na ang mga taong mas madalas kumain ng mani ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng ultra o alta presyon. Ang pagkain naman daw ng halos 30 hanggang 35 grams o isang serving ng mani bawat araw ay iniuugnay sa 26% mas mababang panganib. Ayon sa mga eksperto, mayaman sa magnesium, potassium, healthy fats, fiber at L-arginine ang mani at makakatulong sa kalusugan ng puso at mga ugat. Pero paalala po, hindi pinatutunayan ng pag-aaral na direktang nakakapigil sa high blood pressure ang mani at hindi ito pamalit sa gamot o payo ng mga doktor. Yan po ang ating ulat kalusugan ngayon pong Monday morning.
1: 5:25 na madaling araw, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Tatlong sasakyan inararo ng truck sa Maynila. Tatlo ang sugatan. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
4: Robert, tatlo ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Rojas Boulevard, kanto ng Pedro Hill sa Maynila. Mag-aalauna na madaling araw. Kabilang sa mga nasugatan ang dalawang pasahero ng e-taxi at driver ng L300. Mabilis umano ang takbo ng truck habang papalapit sa intersection na mag-red ang traffic light at unang tumama ang truck sa e-taxi. Pero gait ng pahinante ng truck, hindi nakatulog ang driver at hindi rin umano mabilis ang kanilang takbo. Samantala, ayon sa driver ng isang SUV na nasa unahan, bigla siyang nagulat nang tumalasik ang kanyang sasakyan. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tinamaan ito ang dalawang motorsiklong nasa harapan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
2: 427. Kinwestiyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa unang o naunang itinakda sa Nobyembre 2. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Makalintal na inihain niya kagabi ang petition for certiorari and prohibition at hiniling sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa pagpapaliban ng halalan. Naniniwala si Makalintal na walang dahilan para ipagpaliban ng 2026 BSKE at minadalian niya ang pagpapatupad ng batas para hindi matuloy ang eleksyon sa Nobyembre. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang linggo ang naturang batas para sa pagpapalawig sa 5 taon ang termino ng barangay at SK officials at itinakda ang susunod na BSKE sa November 2028.
1: Inalala ng dating OFW na si Mary Jane Veloso ang kanyang mga karanasan ng makulong at muntik ng pagbitay sa Indonesia. Dinatulang mabitay si Veloso matapos maulihan ng mga ilegal na droga sa airport sa Indonesia. Sinabi sa DZMM ni Veloso na payapa ang kanyang kalooban ilang minuto bago ang itinakdang pagbitay sa kanya. Itinuturing ni Veloso na pangalawang buhay ang kanyang tinatamasa ngayon kaya labis ang kanyang pasasalamat sa Panginoon. Nagpahayag din ang pasasalamat si Veloso sa lahat ng mga lumaban para sa kanyang kalayaan, gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumirma para sa kanyang absolute pardon. Matatandang 16 taong nakakulong si Mary Jane Veloso sa Indonesia at maging dito sa Pilipinas.
2: Nakatanggap si Mary Jane Veloso at kanyang pamilya ng cash at livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagbigay ang DSWD ng 30,000 piso kay Veloso at sa kanyang mga magulang, habang 20,000 piso naman ang matatanggap ng kanyang dalawang anak. Sa isinagawang assessment para sa Sustainable Livelihood Program, nais umano ni Veloso na magtayo ng sari-sari store sa kanilang tahanan bilang pagkakakitaan. Binisita ng mga tauhan ng DSWD Central Luzon si Veloso at ang kanyang pamilya sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija nito pong weekend matapos makalaya sa bisa ng absolute pardon na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Itutuloy ngayong araw ng impeachment court ang pagdinig sa ikalawang article of impeachment o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte at pamilya nito. Inaasahang itutuloy ngayong araw ang testimonya ni Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS Division Chief Rendel Sopeña. Una nang sinabi ni Sopeña na nakakuha ng mga kontrata sa gobyerno sa Davao ang GenCorp Industries na idineklarang business interest ni VP Duterte sa kanyang statements of assets, liabilities and net worth. Sinabi ni House Lead Prosecutor Batangas Congresswoman Jervil Luistro na mismong si VP Duterte ang umamin na may business interest ito sa GenCorp. Malinaw niya sa konstitusyon na pinagbabawalan ang vice presidente na pumasok sa negosyong humahawak ng kontrata sa gobyerno. Inaasahan ding haharap sa impeachment court si Gary Samonte, ng PhilHealth Region 11 Bids and Awards Committee Secretariat at PNP Firearms and Explosive Offices Division Chief Major Joe Rickson Sanggalang.
2: Inaasahang tetestigo rin sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagpapatuloy ng pagdinig sa articles of impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ipinasusubina ng impeachment court si Mayor Duterte na posibleng umupo sa witness stand ngayong araw o bukas. Hihilingin ng House Prosecutor sa impeachment court na ideklarang hostile witness si Mayor Duterte na tatanungin kaugnay sa mga kontrata na nakuha ng kumpanyang GenCorp Industries sa lokal na pamahalaan. Matatanda ang sinabi ng testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña sa korte na 15 kontrata na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos ang nakuha ng GenCorp Industries sa Davao City Government. Posibleng humarap sa impeachment court si Trillanes ngayon o sa Miyerkules kung saan tatalakayin ng umunoy o halos 7 bilyong pisong yaman ni VP Duterte at mister nitong si Attorney Manasseh Scarpio.
1: Itinanggi ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang umano'y delivery ng mali-maletang pera sa mag-aamang Duterte. Matatandang isiniwalat ng dating pulis at nagpakilalang dating security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak ng sina Vice President Sara Duterte at Davao Congressman Paulo Duterte mula 2018 hanggang 2022 sa utos umano ng dating House Speaker. Sa isang pahayag, sinabi ng spokesperson o ng spokesperson ni Velasco na si Attorney Roel Ilagan na walang basehan ang aligasyon ni Gracioso. Wala umanong bahid ng korupsyon ng serbisyo ni Velasco at alam ng publiko ang kabutihan ng kanyang misis. Binuweltaan din ang kampo ni Velasco si Gracioso na questionable anya ang personal at professional records na sinibak sa serbisyo ng PNP. Una nang itinanggi ni VP Duterte na kilala niya si Gracioso at tumanggap siya rito ng mali-maletang pera. Tinawag niya itong media stunt lalo tumihina ang impeachment case laban sa kanya. Dagdag ng Vice Presidente, desperado ang Administrasyong Marcos na pabagsakin siya at bahagian niya ito ng isinusulong na charter change para hindi na matuloy ang 2028 elections. Pero sinabi ni House Prosecution Team Spokesperson Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na dapat seryosohin ang paratang ni Gracioso. Binwelta naman ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro si VP Duterte at hinamong sagutin ang mga alegasyon.
2: Nilinaw naman ni Atty. Cristina Conti na hindi maapektuhan ng pagpapataw ng sanctions ng Amerika sa International Criminal Court o ICC ang pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Conti, hindi umaasa ang ICC sa pondo ng US at wala ring ang pasilidad dito sa Amerika, kaya wala itong direktang epekto sa proceedings. Sinabi rin ni Conti na mananatili o nananatili sa detention si Duterte at nakatakdang umabot sa trial stage ang kaso sa November bilang habang hinihintay ang desisyon sa kanyang fitness to stand trial. Iginit din ni Conti na hindi agad magkakabisa ang pagurong sa ICC ng mga bansa dahil isang taon pa matapos ang formal na abiso ito o bago ito magiging epektibo.
1: Binuweltahan ni Senator Panfilo Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon matapos nitong sabihin na walang ghost project sa Taguig. Hinamon ni Lacson si Dizon na ipaliwanag kung bakit hindi matatawag na ghost project ang mga questionable proyekto sa Taguig na nabisto ng mga mismong tauhan ni Dizon sa DPWH. Kabilang anya rito ang proyekto na ang coordinate sa Inasa Leyte Province. Ibinulgar pa ni Lacson ng St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Discaya ang itinuturong kontraktor ng questionableng proyekto.
2: Samantala, sinita ng Philippine Coast Guard ang isang China Coast Guard vessel na namataan sa layong 36 nautical miles northwest ng Cabra Island sa bayan ng Lubang sa Occidental Mindoro. Sa Maritime Domain Awareness Flight, nag-radio challenge ang PCG sa Chinese warship para itaboy at palisin sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, isa ang CCG 3303 sa mga nauna ng namataan Chinese vessel sa Bajo de Masinloc at nambomba ng tubig sa BRP Dato Cabaylo noong Hulyo. Itinuturing ng PCG na kakaiba ang presensya ng barko ng China sa lugar.
1: Oras natin, 4:35. Abangan sa aming muling pagbabalik. Imbestigasyon sa pagkasunod o pagkasunog ng MV Junaster tinapos na ng Marina.
2: At umano'y notorious na drug pusher Timbog sa Pasig. Abangan po ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicuña. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Isprenda. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita.
1: Oras 4:38 ng madaling araw. Tuloy po tayo sa balitaan. Natapos na ng Maritime Industry Authority o Marina ang imbestigasyon sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan na ikinamatay ng 77 pasahero at crew. Sa panayam po ng DZMM, sinabi ni Marina Region 4 Regional Director Attorney Maximo Banyares Jr. na posibleng nagmula ang sunog sa mga kargamentong madaling magliabs at sa mali umano na pagkakasalansan ng mga ito. Inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw ang buong resulta ng imbestigasyon ng Marina na hiwalay sa imbestigasyon ng Philippine Coast Guard, BFP at PNP. Nakipagpulong na rin umano ang Marina, Insurance Commission at mga kinatawan ng Atienza Inter-Island Ferries na may-ari ng barko sa mga pamilya ng mga biktima para sa danyos at tulong pinansyal. Take 50,000 pesos ang tulong sa mga nakaligtas at nasugatan habang 250,000 pesos naman sa pamilya ng bawat nasawi. Sa ngayon, 8 pa rin ang nawawala at patuloy na hinahanap.
2: Sugatan ang isang lalaking rider na sumemplang sa malubak na bahagi ng EDSA sa Barangay 94 sa Caloocan City. Nagtamo ng mga sugat at galo sa paa, braso at mukha ang rider. Ipinagutos naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagkukumpuni sa nasabing kalsada. Agad nilagyan ng aspalto ang lubak at nangako rin ng DPWH ng tulong para sa pagpapagamot ng rider.
1: Music. Arestado ang 22 anyos na umano'y notorious na drug pusher sa Baybas operation sa Barangay Kanyogan, Pasig City. Naulihan ang suspect ng 6 na sachet ng shabu na tinatayang tumitimbang ng 1 kilo at nagkakalaga ng halos 7 milyong piso. Ini-inquest na ang suspect sa Pasig City Prosecutor's Office na sinampan ang reklamong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
2: Samantala, sa Cebu City, mag-live-in partner na nahulihan ng malalaking pakete ng shabu, arestado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu City, hatid ni Annie Perez Gawani.
5: Nangyari ang Baybas sa sityo Mahayahay 2, Barangay Calamba. Nakunan sila ng 3 malalaking pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 374,000 pesos. Ayon sa PDEA 7, dati nang nakulong ang lalaking suspect dahil padiin sa pagbibenta ng droga. Nasa listahan na din ang 2 na sinasabing nakapagbibenta ng nasa 30 gramo kada linggo. Kabilang sa kanilang mga parokyano ay mga nakatira sa barangay. Nasa laboratorio na ng PDEA ang nakuhang ebidensya habang pinaghahanda na ang pagsampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
1: Sa Marinduque, nasamsam ng Marinduque Provincial Veterinary Office, Philippine National Police at Municipal Agriculture Office ang mahigit 200 kilo ng illegal na frozen pork at processed meat products sa isang tindahan sa bayan ng Buwak. Ayon sa mga otoridad, walang license to operate, business permit, certificate of meat inspection at FDA permit ang tindahan ng isailalim sa inspeksyon. Sinunog din ng mga nakumpiskang produkto para maiwasan ang posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Samantala, ayon sa Provincial Veterinary Office, napatuloy ang mahigpit na monitoring laban sa pagpasok ng mga hindi sertipikadong produktong baboy sa Marinduque.
2: Sa Nueva Ecija po naman, 40 suspect na nagsagawa ng illegal na pagmimina, arestado rin. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Go Cesar!
6: 40 individual ang arestado matapos maaktuhang nagsasagawa ng ilegal na pagmimina ng ginto sa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija. Nakatanggap ng report ng Peñaranda Municipal Police Station hinggil sa isinasagawang pagmimina sa lugar. Naabutan ng mga pulis ang mga suspect na kumukuha ng lupa gamit ang 2 backhoe para sa pagmimina ng ginto. Nabigo umano ang mga ito na magpakita ng kinakailangang permit at mga dokumentong nagbibigay otoridad sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga naaresto, ang 32 lalaki at 8 babae, edad 18 hanggang 64 na residente ng iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Nakumpiska sa operasyon ng 2 water pump at 2 backhoe. Dinala sa Peñaranda Municipal Police Station ang mga naaresto para sa kukulang disposisyon habang nananatili sa lugar ang mga backhoe at binabantayan ng pulisya. Samantala, hindi pa naaaresto ang sinasabing kapatas o supervisor at financer ng operasyon. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995 laban sa mga naaresto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Zamboanga City, pagbubukas ng Hermosa Festival na puno ng makukulay na float at fluvial parade. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Zamboanga City, atid ni Queenie Casimiro.
7: Na puno ng kulay, ilaw, sayaw at saya ang kahabaan ng kalsada mula City Hall hanggang Artilim Boulevard at maging ang karagatan ng Kawakawa kung saan nagpabonggahan ang entry sa float at fluvial parade ang 16 na kalahok sa pagbubukas ng Hermosa Festival sa Zamboanga City. 250,000 ang naiuwi ng Barangay San Roque na nanalo sa float parade habang 300,000 naman ang napanalunan ng Alpa Caparo na lumahok sa fluvial parade. Binuksan na rin ang Festival en Grande de Sabores, Recuerdos y Canciones na naglalayong bigyan ng pagkakataon ang mga micro, small and medium entrepreneurs na magkaroon ng magandang kita sa panahon ng pista. Ang Hermosa Festival ay taunang pagpupugay kay Nuestra Señora la Virgen del Pilar, ang patron ng Zamboanga. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay kultura, tradisyon at devosyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Sa Batangas po naman, isinilang ang identical quadruplets o apat na babaeng sanggol sa Calatagan. Kwento ng ina ng sanggol, tatlong fetus lang ang nakita sa kanyang ultrasound, kaya triplets lang ang kanilang inaasahan. Pero po ng manganak, apat na sanggol ang lumabas sa na pinangalan ng Aria, Briella, Camila at Dahlia. Ayon sa OB gynae, posibleng natatakpan lang sa ultrasound ang pang-apat na sanggol, kaya hindi ito nakita. Magbibigay naman ng ayuda ang pamahalaan ng Calatagan Batangas, kabilang na ang gatas, diapers, mga wipes, libreng check-up at bakuna para sa apat na sanggol. Oy, congratulations!
1: Yehey! At sa amin po muling pagbabalik, abangan po ninyo ha. Dalawang umano'y Pinoy tourist patay sa bus crash sa Germany.
2: At sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala sasabak sa unang laro sa Asian Games ngayon pong araw yan. Yan po at iba pang mga balita sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita,
1: Balita alas 4.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.

Kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sa mga kapamilya at kaserbisyo na naghahanda sa pagpasok sa eskwela po o trabaho, alamin natin ang sitwasyon sa bus carousel sa bahagi ng Ross Boulevard sa EDSA Pasay. Naroon po si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, kumusta dyan?
1: Good morning, Robert at Jay. Nandito ako ngayon sa Ross Boulevard Station ng EDSA Pasay. At sa mga oras ngayon ito ay maluwag pa ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero sa istasyon. Kakunti pa lang din ang mga pasahero nga sumasakay dito sa mga oras na ito. Kasi kapag dumating na yung bugto ng pasahero, may mga bus naman na nagigintay kaya mabilis lang din sila nawawala o at nakakasakay, Robert. Samantala, Robert at Jay, nakapanayam natin ang ilang shooter dito sa isang terminal ng jeep sa isang extension, kanto ng Rojas Boulevard. Pati ang opinion ng mga shooter, may mga natuwa sa pisong dagdag pasahe, pero may ilan din nagsasabing kulang pa rin ito. Sabi nila, mas makatutulong sana kung 3 piso ang itataas sa pasahe para kahit papaano ay may mauwi silang sapat na kita sa kanilang mga pamilya at makakabawi sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. May ilan naman ang kontento sa pisong dagdaga nila. Mas mabuti na ito kaysa walang dagdag na pasahe. Nakapagtanong din tayo sa ilang mananakay dito, Robert at Jay. Karamihan sa kanila ay pabor sa fare increase dahil matagal na rin itong hinihintay ng mga chofer. Pero alam mo, Robert at Jay, daing pa rin ng ilang driver dito at mga chofer ay kahit nadagdagan na ang pasahe, hindi naman daw nila palagi nagagamit ang fuel subsidy na yan yung 12 pesos na ibinibigay ng mga gasoline station sa mga pampublikong jeep at particular na raw ito sa mga gasolinahan sa Laksinyas at Sukat dahil madalas naman nung offline ang sistema. Samantala, Robert at Jay, banayad naman ang daloy ng trapiko sa southbound at northbound lanes ng EDSA. Paalala lang sa mga kapamilya na umira lang number coding kung ang plaka ay nagtatapos sa 1 at 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM, Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
3: Sa oras pong 4:51 AM, kulang ah, 4:51 AM, sa labas nga po ng bansa, 2 Pilipino tourist ang umano'y namatay at 8 sugatan sa insidente sa Bavaria, Germany. Sa investigasyon ng German police, patuko sana ng Munich ang nasa 50 Pinoy tourist para dumalo sa Oktoberfest nang tumaob ang sinasakyan nilang bus. Nakikipag-ugnayan ng Philippine Consulate General at Philippine Honorary Consulate sa German police at German authorities kaugnay sa kalagayan ng mga Pilipinong apektado ng insidente. Nakiramay din ang Philippine Consulate sa mga naulilan ng mga biktima at nasugatan sa insidente at tiniyak ang ibibigay o naibibigay na tulong sa kanila. Samantala, nanawagan ng Oman sa lahat ng panig na magpakahinahon sa harap ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito'y matapos ibasura ni US President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nanawagan ng Foreign Ministry ng Oman sa Amerika at Iran na idaan sa dialogo ang kanilang hidwaan at handa silang maging mediator ng anumang usapan.
0: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, ano ang latest?
4: Chico Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Magkakaroon ng stage adaptation ang award-winning film na Sunshine kung saan muling gagampanan ni Maris Racal ang lead role. Ang nasabing adaptation ay isa sa magiging proyekto sa kalulunsadlang na production studio ni Direk Antoinette Hadaone na Ilaya Ilaya. Matatanda ang kinilala bilang best film ang Sunshine sa 75th Berlin International Film Festival noong nakaraang taon. Nagkaroon na din ito ng nationwide screening sa Pilipinas. Sa iba pa nating update, mga kapamilya, pumanaw na ang veteranong DJ na si DJ Martin D ng MOR 101.9 sa edad na 56. Kinumpirma ito ng kanyang kaanak sa social media. Bumuhos ang pakikiramay para kay DJ Martin D mula sa mga tagahanga, mga kapwa DJ at mga dating nakatrabaho na inalala ang naging ambag ng boses ng yumaang DJ sa buhay ng mga tagapakinig. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
3: Sa atin naman pong sports balita, Pilipinas nakakuha ng karagdagang dalawang bronze medal sa 20th Asian Games sa Japan. Yan at iba pang sports balita, ihatid ng ating big man ng DZMM, si Alfred Daldig. Alfred!
5: Good morning, Robert at Jay, para sa ating balitang sports. Nanalo ng karagdagang dalawang bronze medal ang Pilipinas sa 28th Asian Games sa Japan. Nakuha ng Team Cebol ang ikapitong bronze medal ng bansa sa Pokemon Unite sa Asian Games Esports. Isinukbit naman ni John Cabang Tolentino ang bronze medal sa men's 110-meter hurdle sa athletics event. Nakakuha na ang Pilipinas ng dalawang gold medal, dalawang silver at walong bronze medal. Samantala, sisimulan ngayong araw ni Pinay Tennis star Alex Ayala ang kampanya sa women's single event ng Asian Games. Makakaharap ni Ayala ang player mula Thailand mamayang alas 11:30 ng umaga sa round of 16. Sasabak din si Ayala sa women's double event katambal si Shaira Hope Rivera.
0: At yan
5: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, big man, Alfred Dalde!
0: Ikaw pala yun? Ay, oras natin, 4:55 na madaling araw. Sa mga nagpapashoutout sa atin, magandang morning po kay Valiente Gabriel ng Taguig City. Sabi niya, good morning team po, ipag-greet daw ng happy, happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Elmer Manalo and Heda Ramirez, happy birthday!
6: Happy birthday!
0: Meron pa din sa'yo, partner.
3: Meron pa din.
0: Sino yan?
3: Partner, eto, tatry ko ah. Good morning po, Sir Robert and Sir Jay. Kakayod na po tayo starting today.
0: correct.
3: Today on a Monday. See, it's me, Wilotsky po ito sa YouTube na naka-tune in from San Jose, Batangas. As always,
0: yun, today. Thank you. Today talaga ang labanan natin. Leonard Jeffrey, good morning Team Pogi. Pag-greet naman kami na misis ko na si Bea. Always watching from Victoria, Australia.
6: Thank you.
0: Good morning po.
3: Ito naman po from Los Angeles, California, si at Sarah C. Magandang morning po Sir Robert M. and Sir J. Dones. Morning good po sa inyo ha, from LA.
0: Si Alvin, sabi niya maupay nga aga, happy Monday, pasarot po Alvin Kapokyan ng San Jorge, Las Navas, Northern Samar. Lagi po kami nakikinig Monday to Sunday. Salamat po.
6: Thank you.
3: Si Ginoong Romeo Valderrama, good morning po mga Pogi, Robert. Sige, si Steve po.
0: Si Jay, si Sir Jay ang kasama natin.
3: Sige
0: today
3: po.
0: Today
3: always watching you on YouTube from Abalakat, Pampanga. Good morning po Sir Romeo Valderrama.
0: Mary Jane, happy Monday Team Pogi, Robert and Jay, watching from West Rembo, Makati. Thank you.
3: At si Luis Cruz, pa-shoutout naman po, happy blessed 24th birthday para po sa kanyang third born, si Kuya Gerard Gabriel Cruz. We love you daw po, Kuya. Engineer Luis.
6: Happy birthday!
3: Happy birthday, Engineer Luis F. Cruz, DOH Central Office Manila. Thanks po. Team Pogi, more power and God bless Robert Mano and Tatay J. Dones. Good morning!
0: Baka tatay naman kayo. Kahit dara lang namin yan.
3: Hindi ba pwedeng tito lang muna?
0: Jose Wagasvin, magandang morning! Sabi niya, kape, pabati daw sa kanyang kasin ng happy birthday kay Mrs. Belinda Barlao.
6: Happy birthday
0: din kay Mrs. Lerma Datu Daka, Datu. Nakalasalamat daw kabalen from Jose Wagasvin and Mrs. Martes Gasvin. And Yalong family na Mabalacan City, King, Pampanga. O paano? Balikan muna natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Mataas na pasahe at tigil pasada sa salubong sa mga commuter ngayong araw. Transport groups nalilitaan sa pisong aumento sa pasahe sa jeep.
3: 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, epektibo simula noong Sabado. Minimum wage earners at mga kasambahay sa Central Visayas makakatanggap ng aumento sa sahod sa Oktubre.
0: Mary Jane Veloso, nagpasalamat sa Panginoon sa kanyang ikalawang buhay. Pamilya Veloso nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno.
3: Petisyon na kumakwestiyon sa pagpapaliban ng 2026 Barangay at SK elections inihain sa Korte Suprema.
0: Sa lalawigan, bilang na mga namatay sa dengue sa Camarines Sur, 18 na.
3: Sa balitang sports, Pilipinas nakasungkit ng 2 bronze medal sa 20th Asian Games sa Japan.
0: At yan po mga balita ngayong Lunes, September 28, 2026.
7: 88 na lang? Ganun ba? Kabilis?
0: 88 days before Christmas, talaga ba? Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa Cable Social Media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, Antemano!
3: Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz, ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones. Nagbabalita anumang oras. Susunod na ang Pasada Balita kasama sina Daddy Johnson Manabat at Radyo Patrol Christian Yasores.
0: Happy Monday, kapamilya! Thank you, partner!
3: Morning, good morning! Bye! Good.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado! Johnson Manabat at Christian

0: magandang Monday! Bango na! Gising na ho kayo mga kapamilya! September 28, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan ng gala sa 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon, kapamilya, may pasok po ngayong Lunes. Ako po si Christian Yosores.
0: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Mainit na panahon, patuloy na mararamdaman ngayong Linggo. Publiko hinimok na magtipid sa tubig dahil sa inaasahang El Niño.
1: Dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan, epektibo na ngayong araw. Pero tigil pasada ng ilang transport groups, tuloy pa rin.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba bukas.
1: Davao City Mayor Baste Duterte nakatakdang humarap sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte mamaya.
0: Sa atin namang Metro Pasada, 5 arestado sa ilegal na pagbebenta ng diesel sa ilang jeepney drivers sa Quezon City. Muli maganda umaga po Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya dyan sa abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Muli ako po si Johnson Malabat.
1: Gising na, bango na, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, nakalabas na ang Bagyong Queenie ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 865 kilometers sa hilagang silangan na extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 190 kilometers per hour. Inaasang magiging mainit ang panahon ngayong Linggo pero posible pa rin ang pag-ulan dahil sa thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
3: Morning po sa inyo at magandang morning din po sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, wala na tayong bagyong minomonitor na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaka-apekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Dulot nito, asahan natin na may giging makulimlim na may mga chance na mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Palawan, Samuanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Lanao del Norte. Samantala, inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Chanel!
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang balita, sa oras na 5:06, hinikayat ng National Water Resources Board ang publikong magtipid sa paggamit ng tubig. Kasunod ito ng posibleng record-breaking na El Niño sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, mababawasan ang mararanasang pag-ulan sa Oktubre dahil sa El Niño. Sinabi ni NWRB Executive Director Sevilla David Jr. na dapat magtipid ng tubig lalo't maaaring hindi maabot ng Angat Dam ang target na 212 liters na level ng tubig bago matapos ang taon. Sa ngayon, nasa 208.88 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Inaasahang aabot sa 80 probinsya ang makararanas ng tagtuyot sa Enero ng susunod na taon.
0: Muli naman isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na isang oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 29 na planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong pang September 21.
1: Not Tapos na ang investigasyon ng Marina sa pagkasunog ng passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 77 ang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster, habang 43 ang nakaligtas. Ayon kay Marina Region 4 Regional Director Attorney Maximo Banyares Jr., posibleng nagsimula ang sunog sa maling pagkakasalansan ng mga kargamentong madaling magliyab. Pero tumanggi si Banyares na idetalye ang mga materyales sa sinasabing flammable. Inaasahang ilalabas ng Marina ang buong resulta ng investigasyon sa mga susunod na araw. Hiwalay pa ito sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Samantala, paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster nagpapatuloy. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
4: Christian and Johnson, patuloy ang search and rescue operation of Philippine Coast Guard sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayuan Island, Barangay Tara, Coron, Palawan. Nagsagawa ng Maritime and Food Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, ang Special Operations Group, BRP Suluan at Maritime Environmental Protection Northeastern Palawan. Nakadeploy din ang HSRB 011 at mga rubber boat para sa Maritime Patrol at SAR operations. Habang ginagamit ang mga drone surveillance, ay wala namang nakitang oil chain sa lugar na minomonitor. Pagpapatuloy ang search and rescue operation of Philippine Coast Guard hanggang sa makumpleto ang kinakailangan paghahanap sa mga nawawalang pasahero. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, TZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Tuloy tayo sa mga balita. Posibleng isagawa ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electric Procurement System o ng PhilGEPS na si Rendel Sopeña. Sa pagdinig noong Martes, kinumpirma ni Sopeña na 49 na kontratang nagkakahalagaan ng halos 36 million pesos ang nakuha ng GenCorp Industry simula nang maupo sa pwesta si Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang 35 million pesos na kontrata mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City na nakakuha ng GenCorp o nanakuha ng GenCorp na kabilang sa mga nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL NVP Sara. Ayon kay House Prosecution Team Spokesperson Zia Alonto Adyong, pag-aari ng hindi tinukoy na Chinese national ang GenCorp na dating kilala bilang Times Square B Foods Corporation. Bukod sa pag-imbestiga sa records ng kumpanya, sinabi ni Adyong na dapat ding balikan ang mga dating pahayag at posisyon ni VP Sara sa isyu ng Pilipinas at ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngayong Linggo, inaasahang harap sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumistigo sa koneksyon sa GenCorp kung saan may interes ang kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Lead Prosecutor Jelvir Luistro na maaaring isulong ng prosecution ipakontemp ang alkalde kung hindi haharap sa pagdinig. Bukod kay Mayor Duterte, inaasahang tetestigo rin si dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ngayong Linggo.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya tumanggap ng bilyon-bilyon pisong halaga ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng maletang naglalaman ng pera sa Vice Presidente. Gayun din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte aring sunod sa utos ni Velasco. Ayon kay Gracioso, halos 2 bilyong piso ang naipadala niyang pera kay VP Sara. Pero sa pahayag ng nindigan, ang Vice Presidente hindi niya kilala si Gracioso at mauuwi lang sa basurahan ang testimonya ng dating security officer tulad ng pahayag ng kanyang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Tinawag ni VP Sara na media stunt ang aligasyon at iginiit na desperado ang administrasyong Marcos na siya ay pabagsakin. Sa ngayon, hinihintay na lang ng kampo ng Vice Presidente ang kopya ng testimonyo ni Gracioso sa NBI para makapagsampa ng kaso. Narindigan din ang tagapagsalita ni Velasco na si Attorney Roel Ilagan na walang basihan ang akusasyon laban sa dating speaker. Pero para sa House Prosecution Team, hindi makaapekto ang akusasyon sa impeachment trial, pero dapat ay seryosohin ang mga paratang laban kay VP Sara.
0: Kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ng DPWH hinggil sa sinasabing proyekto sa Taguig City, pero matatagpuan naman sa Visayas. Sa geotag photos, natuklasan ang coordinates ng proyekto halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Ayon kay Lacson, contractor ng proyekto ang St. Timothy Construction na pag-aari ng mag-asawang Sara at ng Curly Discaya. Kinwestiyon ng senador ang proyekto matapos ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala pang nakikita ang kanyang opisinang anumang peke o non-existent na infrastructure project sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano.
1: 5.13, mayorya ng mga Pilipino ang aminadong helpless o walang magawa sa katiwalian sa pamahalaan. Sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, 52% ng respondents ang naniniwalang wala silang magagawa para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno, habang 33% ang tutol at 17% ang undecided. Isinagawa ang survey sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects at ilang araw bago ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.

0: taon, dalawang term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay, habang isang termino naman sa SK.
1: Ipinaaresto si Dato Unsay Maguindanao del Sur Mayor Cyril Ampatuan kaugnay ng tangkang pananambang kay Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan. Ito'y matapos magpalabas ang Iligan City Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Cyril Ampatuan para sa tatlong kaso ng terrorism na walang piyansa. Si Cyril Ampatuan ay anak ni Andal Ampatuan Jr. na itinuturing na primary suspect sa Maguindanao Massacre noong 2009. Noong Enero, pauwi na si Mayor Ahmad Ampatuan sakay ng SUV nang harangin ng minivan kung saan bumaba ang mga suspect at nagpaputok ng rocket-propelled grenade sa barangay Poblacion. Rumesponde ang mga pulis at sundalo at napatay sa engkwentro ang tatlong suspect sa bayan ng Datu Unsay.
0: Sa oras nating 15 minuto na makalipas ang alas 5, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 5 estudyante matapos sangayin ng rumaragasang baha sa Zamboanga, Sibugay. Sa investigasyon, nagkayaya ang magkating classes. Ang mga magkakaklase para maligo sa ilog nang bigla namang tumaas ang tubig galing sa bundok. Sa lakas ng agos, tinangay ang mga biktima at nalunod. 6 na estudyante naman ang nasagip.
1: Sa Batangas, dalawa ang patay sa modern jeep na sumalpok sa tricycle sa bayan ng San Pascual. Mabilis ang takbo ng jeep at nag-overtake kaya bumangga sa nakahintong tricycle. Namatay sa ospital ang driver at pasahero ng tricycle habang tatlo rin ang nasugatan. Naaresto naman ang jeep ni driver na nahaharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Isabela, isang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Santiago City. Sinasabing mabilis ang takbo na isang motorcycle, kaya hindi napansing nagminor ang sinusundang motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon sa kabilang linya ang biktima at nabangga ng mga paparating na sasakyan. Nasa maayos ng kondisyon ng biktimang nakipag-areglo na rin sa nabanggang rider.
1: Sa Bataan, pamamahagi ng emergency cash transfer sinimulan na. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning kayo, Rod.
3: Good morning, Christian Johnson. Sinimulan na ng Bataan Provincial Government ang pamamahagi ng emergency cash transfer o ECT na 5,400 kada pamilya para sa mga naapektuhan ng habagat, malakas na pag-ulan at pagbaha. Mahigit sa 3,473 pamilya ang nabiyaya ng unang bugso ng emergency cash transfer. Sa Orani, nasa 2,066 na benepisyaryo nakatanggap ng 5,400 bawat pamilya, habang sa Abukay, Bataan, umabot sa 1,407 ang nabigyang pamilya. Pinangunahan ang payout ng DSWD, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office at mga lokal na pamahalaan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy ang pamamahagi ng ECT sa iba pang mga bayan sa Bataan para sa mga kwalipikadong beneficyaryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ay wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Monday ho ngayon ha. Hey. Alam ho naming mas mabigat ang hamon kapag Lunes galing ng weekend.
4: Correct.
5: Makatamad no?
0: Ay bawal tamarin ha. Baka tayo malunis ang pare-parehas. Oras muna natin sa mga gumagayak na.
1: Ang oras na mga naglalaban ng antok, 5:18 ng umaga.
0: Sandali lang.
2: Johnson Manabat, Christian Yosones, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
2: Balik po tayo sa mga balita tumatanghali na bilis-bilis! Bangon sa mga mamamalengke po dyan dahil sa oras po nating 5:21! Alamin nga natin ang presyo na ilang bilihin dyan sa Pasay City Market. Naroroon na ating Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning!
3: Good morning, Johnson at Christian. Nagsibabaan ng ilang pangunahing bilihin sa Pasay City Market ang repolyo. Nasa 180 pesos kada kilo mula sa dating 220 pesos. Karot, 120 pesos kada kilo mula 160 pesos. Sayote, 110 pesos kada kilo mula 140 pesos, habang ang kangkong ay 10 piso kada tali at petsay Tagalog naman 20 pesos kada tali. Bumaba rin ang presyo ng baboy. Ang kasim, pige at pork chop ay 290 pesos kada kilo mula 300 pesos. Liempo, 370 pesos mula 390 pesos. At pata, 250 pesos kada kilo mula 270 pesos. Ayon sa vendor na si Cesar Piamonte, mas marami umano ang supply kaya bumababa ang presyo ng baboy. Para naman sa mga gipit at nagtitipid sa pagkain, pwedeng gawin ang suam na mais na masustansya na mura pa. Para sa isang simpleng lutuin, kailangan ng mais na puti na 100 pesos kada kilo, luya na 160 pesos kada kilo, bawang 160 pesos kada kilo, sibuyas 120 pesos kada kilo at manok na 190 pesos kada kilo. Pwede rin dagdagan ng sitaw na 20 pesos kada tali at malunggay na 15 pesos kada tali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Ron Cueto, DZMM.
2: Thank you!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM numero uno sa aksyon.
2: Balik tayo sa iba pa mga balita sa mga probinsya. Sa Isabela, isang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Santiago City. Baka kasi hindi narin yung iba kanina eh.
4: Ulitin lang natin.
2: Samantala, epektibo na ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Iti matapos sa aprubahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng LTFRB na ipatupad ang taas pasaheng sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos noong Marso. Piso ang dagdag pasahe sa minimum fare ng traditional jeep, habang 2 piso naman sa modernized jeepney. Dahil dito, 14 pesos na po ang pamasahe sa traditional na jeepney mula sa dating 13 pesos, habang 15 pesos naman sa modern jeepney mula sa dating 13. Piso naman ang dagdag sa minimum na pamasahe sa ordinary provincial bus, habang 2 piso sa ordinary Metro Manila o city buses at 3 piso sa mga air condition. 40 pesos naman ang dagdag sa flag down rate sa unang 500 metro ng airport taxi, habang 20 pesos ang itinaas sa base fare ng TNVS depende sa uri ng sasakyang ginagamit. Sinabi ni Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr. na maaari pang ipatupad ang dagdag pasahe kahit wala pang nakukuha ang fare matrix ang mga driver at operator. Target na gawing online ang pagpapalabas ng fare matrix para hindi na pumunta sa LTFRB ang mga driver at mga operator. Kaugnay niyan, kasado na simula ngayong araw ang tigil pasada ng ilang transport groups laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tatlong araw ang transport strike ng Manibela hanggang sa Miyerkules na susundan ng pagkilos ng grupong Piston sa Martes at Huwebes. Iginiit ni Manibela President Mar Valbuena na hindi sapat ang fuel subsidy at muling hiniling ang 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Nagbabala naman ng LTFRB na maaaring pagmultahin o makansila ang prangkisa ng mga driver at operator na patuloy na magsasagawa ng tigil pasada. Ayon sa ahensya, maaaring maharap sa kasong abandonment ang operator kapag 60% ng fleet ang hindi pumasada. 5,000 piso ang multa sa unang paglabag habang pagsuspende sa prangkisa sa ikalawang paglabag. Hoy mga mamang chipper, makinig din ho kayo ha, dahil Lunes po ngayon. Alam nyo na kasunod ng Lunes.
1: Alam na dis.
2: Ay syempre di Martes. Matapos po ang 3 sunod-sunod na dagdag presyo. Namumurong bumaba naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ay very good pala naman kung ganun. Maglalaro sa 7 hanggang 8 piso ang bawas presyo sa diesel. Aba malaki-laki Archie ha. Habang 5 hanggang 6 piso naman sa kerosene. Ang gasolina, posibleng walang galaw o bumaba ng piso kada litro. Unso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa 3 sunod na oil price increase, mahigit 18 pesos nang itinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit 15 pesos naman sa gasolina. Pero, posibleng makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura ni US President Donald Trump sa panukala ng Iran na muling buksan ng Strait of Hormuz at itigil ang giyera sa Middle East. Biyernes, sinuspende ni Pangulong Bongbong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na kahit masuspende ang mahigit sa 3 pisong buwis, tataas pa rin ang presyo ng LPG sa Oktubre dahil sa pagmahal ng contract price at ng shipping cost.
1: Seven ang ating oras para sa mga papasok na ng trabaho at eskwelahan. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang terminal ng EDSA Bus Carousel. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legacy. Zeus!
4: Christian at Johnson, nagsisimula ng dumami no, yung mga pasahirong sumasakay at bumababa sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel ngayong madaling araw. Partikular na may paghaba ng pila sa istasyon ng North Avenue, Quezon Avenue, Kamuning at Mega Q Mart northbound yan, habang southbound, mas madali pa naman makasasakay yung mga pasahero. Nagsisimula na rin kumapal yung volume ng traffic sa magkabilang direksyon ng EDSA mula North Avenue sa Quezon City hanggang Guadalupe sa Makati. Sa Pitwa Zone Underpass southbound, dapat sinating may pagbagal sa usa ng mga sakyan dahil yan doon sa mga lubak. Liban naman dito, wala pa tayong namatang aberya sa kahabaan ng EDSA. Sa ating pag-iikot, Christian at Johnson, nakaabot na tayo dito sa may bahagi ng Buendia sa Pasay City. Napansin natin, marami pa namang mga bumabiyahe, pumapasadang pampasayerong jeep at wala pa tayong namamataang mga stranded na pasayero. Paalala rin sa mga motorista, umiiral ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 1 up 2. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Sa iba pang balita, epektibo na noong Sabado ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Dahil dito, magiging 755 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Ipinatupad ang wage order number 28 habang nakabinbin sa korte ang wage order number 27 o 85 pesos na dagdag sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage order number 27 base sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Sa October 14, 14, ipatutupad naman ang 42 pesos na pagtaas sa minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa Central Visayas. Sakop nito ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines, kulang ang dagdag sweldo dahil sa pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: Sa iba pa mga balita, kinundin na ng Amerika ang panibagong pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. September 24, nagsagawa ng delikadong manyobra ang barko ng China Coast Guard at barkong pandigma ng China sa barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa naman ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nanawagan na embahada ng Amerikang itigil ng China ang mga aksyong nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Nauna na iginit ng Philippine Coast Guard na ang China ang tunay na nanggugulo sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng report ng Chinese state media kung saan hinikayat ang Pilipinas na itigil ang panggugulo sa rehiyon. Samantala, nagpadala ng radio challenge ang Philippine Coast Guard sa barko ng China na malapit sa Occidental Mindoro. Nagpapatrolya ang eroplano ng Coast Guard nang sitahin ang barko ng China Coast Guard na nagsasagawa ng operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang walang pahintulot. Kinumpirma rin ng Coast Guard ang sinasabing naval and air exercise ng China sa Baho de Masinloc.
1: Nagbigay ang DSWD ng tulong pinansyal kay Mary Jane Veloso. Nakauwi na ng Nueva Ecija si Veloso matapos makalaya dahil sa absolute pardon na iginawad ni Pangulong Marcos. Nakatanggap si Veloso ng 50,000 pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Magbibigay din ang DSWD ng tulong pangkabuhayan para sa maliit na pagkakakitaan ng pamilya ni Veloso. Sa ngayon, target ni Veloso na makabawi sa mga anak matapos ang 16 na taong pagkakakulong sa Indonesia at Pilipinas. 2010, inaresto si Veloso sa Indonesia matapos matuklasan sa bagahe ang halos 3 kilo ng heroin. 2015, pumayag ang Indonesia sa hiling ng Pilipinas na ipagpaniban ang pagbitay kay Veloso sa pamamagitan ng firing squad. 2024, inilipat ng kusodiya sa Pilipinas si Veloso pero nanatiling nakakulong para ituloy ang sentensya sa kaso sa Indonesia.
2: Hinamon ng mga sinasabing Pilipinong traidor na bumisita sa Pag-asa Island. Baka kayo po ito, makinig kayo ha. Sa gitna po ito ng intensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao na dapat pumunta sa Pag-asa Island ang mga tinatawag na Pilipinong traidor para maranasan at makita ang mga aksyon ng China. Namataan na ilang barko ng China nang dumalaw si Pacquiao sa Pag-asa Island. Pero para sa ilang residente, halos araw-araw nang nakikita ang mga barko ng China malapit sa isla.
1: Pinagpapaliwanag ang driver at operator ng taxi na sangkot sa overcharging sa pasaherong person with disability o PWD. Sa Facebook post, sumakay ang pasahero mula sa NAIA pero na lamang 200 pesos ang singil sa kada kilometro kaya hiniling na ibaba na lamang sa isang gasolinahan. Sa pagsusuri ng Land Transportation Office, lumabas na kolorum ang taxi at hindi nakarehistro sa LTFRB. Natukoy na ang driver at operator na pinaharap sa LTO sa Huwebes. Pinasusuko ang lisensya ng driver para masuspinde at nakaalarma na rin ang sasakyan habang umuusad ang investigasyon.
2: Sa Quezon City, 5 arestado sa tinatawag na paihi modus sa Barangay Santo Domingo. Modus ng 2 truck driver at ng 3 kasabwat na higupin ng diesel mula sa minamanehong truck sa trabaho at inililipat sa plastic container. Matapos ito, ibebenta ng mga suspect ang diesel sa ilang jeepney driver sa mas mababang halaga. Nakakulong na ang mga suspect na nahulihan ng 30 galon ng diesel.
1: Sa Caloocan City, sugatan ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mabangga ng closed van sa Barangay 180. Sa investigasyon, biglang tumawid ang bata habang pababaan ang van sa tapat ng Sanana Basketball Court. Dahil hindi napansin ang driver, 2 beses pang nagulungan ng biktima. Makipag-areglo naman ang pamilya ng biktima sa van driver.
2: Oras po natin 5:34. Alamin nga po natin ang lagay ng traffic dyan sa Maynila at sa Pasay City area. Naroroon na ating Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, may traffic na ba?
5: Good morning, Johnson at Christian sa mga kababayan nating babiyahe ngayong Lunes ng umaga, maluwag pang dali ng mga sasakyan sa Andrews Avenue sa Pasig City para sa mga patungong na Iaman o sa Rojas Boulevard. Pagdating sa Rojas Boulevard, bandang Baclaran, hindi pa ganoon kadami yung mga sasakyang bumabiyahe. At napansin rin natin may mga jeep sa tapat ng simbahan na pumapasada, nagsasakay ng pasahero. Magaan rin pa yung usad sa Rojas Boulevard hanggang sa makarating lagpas sa CCP Complex, banda sa boundary na yan ng Maynila, bandang Malate. Bahagya lang mararamdaman yung volume ng mga sasakyan sa mga stoplight ito gaya sa Carino Avenue at sa Pedro Hill. Sa mga nadaan na nating kalsada, Kesada Johnson, ay wala pa naman tayong napapansing mga stranded na pasahero sa kabila ng transport strike ngayong araw. Gaya na lamang sa pinapatayuan to dito, bandang Pedro Hill, kanto ng Taft Avenue, ito yung mga rutang Santa Ana at Padre Faura. Sa ngayon ay normal pa rin naman yung sitwasyon ng mga commuter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you, Trisha, at maraming maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
2: Ay, batiin na po natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin para walang malulunisan. Monday, September 28, 2026. Meron lang naman tayo ngayon 24,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda-magandang morning po sa inyong lahat, ha.
1: Good morning. Good morning po kina Professor Gabby Lopez at kay Sir Ryan ng Pasig. Sabi niya, Monday sickness ay talaga pa.
2: Labanan po ninyo talagang darating at darating ang Lunes sa gustuhin man ninyo at hindi.
1: Na kayong no choice.
2: Kaya bangon na sa mga may maagang pasok po dyan, ha. Batiin natin sina Venus Balutabot na nag-a-attendance check. Magandang morning din ang bati ni Aldine Fortuno nasa YouTube.
1: Kaya Dr. Alex Tinsua ng Pateros, good morning po. Ma'am Elsie Balion Florentin at si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Magandang araw.
2: Magandang morning din kay Joyce Manguera. Ay pinababati ang kanyang coach and trainer na si Christian Bolo today. Magandang morning sa mga nag-e-exercise na po dyan.
1: Good morning! Pagbati rin po kay Sir Zosie Wagasmin dyan sa Pampanga. Good morning, Ma'am Nona Damian at si Atandi Maano ng Ortigas. Happy Monday!
2: Ay, pakibati rin daw po ang listener natin regular na nakikinig at nanunood, si May Ibarra. Magandang morning, May.
1: Good morning! Good morning din po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning, Alex! Good morning! At inibili sa Malabanan and Family. Good morning dyan sa Batangas.
2: Ay, ang po ng ating Ate Josie na si Kalisi ay nakikinig na at nanonood habang gumagayak papasok sa eskwela. Kalisi, magandang morning. Tsaka kay Mark Lanes. Welcome home daw and happy birthday kay Tita Michelle Katindig. Tita Michelle, happy birthday!
1: Happy birthday po. Pagbata rin po kay Kuya Frank Maribay dyan sa New York, USA. Good morning. At kay Jude Socrates dyan din sa Amerika.
2: Kain nyo na lang kami ng pizza, ha?
1: New York pizza.
2: Sa oras po natin, 5:37!
0: Kakaibalita!
6: Kakaibang balita!
2: Ay, ikaw, Krisha, ilan ba day off mo?
1: Ha?
2: Ilan ang day off mo?
1: Ha?
2: Ha? Ay, ikaw, Archie Lagman, ilan day off mo? Ilan ang day off? Ah, dala. Isa lang? Isa lang din day off mo?
1: Sana all.
2: Makinig ka sa mga isang day off dyan, ha? Sa mga isa lamang po ang day off dyan, makinig ho kayo at sa mga pasok kahit hindi naman ho nila araw ng pagpasok.
1: Yan.
2: Sa ating kakaibalita, namatay ang isang lalaking Chinese matapos magtrabaho ng mahigit sa 100 araw. At isa lamang daw po ang day off. Tingnan niya, 100 days ng tuloy-tuloy, isa lang ang day off. Pumina po kasi ang immune system ng 30 years old na Chinese na namatay dahil daw po sa multiple organ failure. Natuklasan na mahigit sa 3 buwang tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang Chinese na isang pintor ng kumpanya. Isang araw, napilitan po ang lalaking hindi na pumasok sa trabaho dahil sa masamang pakiramdam. Tingnan nyo, kung hindi pa sumapapakiramdam, malamang pumasok pa ito . Hanggang sa ma-hospital at hanggang sa kunin na ni Lord. Nagsampa po ng reklamo ang pamilya ng Chinese dahil sa sinasabing kapabayaan ng kanilang kumpanya. Depensa naman ng kumpanya. Eh hindi naman mabigat ang trabaho at dati nang may sakit ang biktima.
1: Ganon.
2: Pero sa desisyon po ng korte, iginiit na paglabag sa labor law ang mahigit sa 100 araw na tuloy na pagtatrabaho ng biktima. Pinagbayad po ng korte ang kumpanya ng mahigit sa 10 milyong pisong danyos sa pamilya ng biktimang pintor na isa lang ang day off.
1: Ilang taon lang ako? 30 years old?
2: 30 years old lang. Ilang taon ka na ba?
1: 29.
2: Ay basta kung kailangan mag-day off ho kayo hatta hindi ho kayong tagapagmana ng kumpanya ha.
1: Tama naman na dapat ay masipag sa trabaho. Oo, pero hinahinay lang.
2: Oo, basta priority ho ay kalusugan.
1: Ayon ang sipag sa halaga ng sahod.
2: Ah, ganun ba yun? Kaya pala ganun.
1: Ganun.
2: Ay hindi, importante ho, seryoso, pahalagahan po ang trabaho ha. Dahil dyan po natin kinukuhang ibinubuhay natin sa ating pamilya. Pero syempre, pahalagahan din po ang kalusugan. Dahil baka nga naman sige ka ng sige ng pasok ng kahit day off, sige pa rin para magpabida sa kumpanya. Ay huwag naman ganit, magkakasakit nga naman ang manggagawa.
1: Kita ka nga ng kumikita, nadadagdagan nga yung overtime pay mo, baka naman pinag-iipunan mo rin yung paparating mong sakit.
2: Ayan na nga. Ay huwag hong ganun ha, pahipahinga din pagka may time. Day off nga po pala kami bukas ha.
1: Bye!
2: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
0: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
2: Ay sa mga kapitan po dyan, magandang morning po ulit kay Kagawad. Totoo ba Archie yung video nung barangay chairman doon na nagpagulong-gulong pa nung nalamang suspendido na ang BSKE?
1: Nakita ko sayang-saya,
2: sa
1: ano?
2: Sa bagay nga naman kasi, sino ba hindi sasaya na extended ka na naman uli ng panibagong dalawang taon nang wala kang gastos?
1: O baka naman masayang-masaya siya kasi excited siyang maglingkod pa.
2: Ay sana nga eh, ganun.
1: Sa kanyang mga kababayan.
2: Kaya ang maswerte po dito yung mga constituents na talagang naka-tsyempo ng magaling na kapitan. Nang maaasahang Kagawad, hindi ho yung kampanya mo lang makikita pagka nanalo na, hindi mo na mahagilap.
1: O, magpakatotoo na tayo, talaga naman po may ibang mga lokal na opisyal na performative pag araw ng halalan tsaka kampanya, totoo masigasig.
2: O,
1: pero pag nahalal mo na, ala, parang wala lang naman.
2: O, diba, yung mga kapitan na yan, pagka panahon ng kampanyahan, lahat ng inumang madadaanan, syempre, makikita gayan.
1: Lahat kakamayan.
2: Tapos, mag-iiwan yan ng pambili man lang na isang bilog. Syempre, mamumuhunan din nga naman si Kapitan. Eh di syempre, makatitipid ngayon, suspendido ng barangay and sanggunian kabataan elections. Dapat November yan eh. Sa 2028 na raw ho gagawin, November ng 2028.
1: Abangan po ninyo yung mga mangyayaring krisis o problema po sa inyong mga lugar. Kung sa panahon po na yan ay maaasahan po at makikita ninyo yung mga opisyal, then baka naman meron sila talagang gustong ipakitang serbisyo po sa inyo.
2: Ayan. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo ha sa National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Naugnay po ng suspension na naman na yan ng barangayan sanggunian kabataan elections, hindi isang beses, hindi dalawang beses, paulit-ulit na nasususpindi ang BSKE. Magbibreak lang ho kami sandali ha. Walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Sa mga naka-day off po dyan, makinig lang ho kayo. Sa mga may pasok, bumangon na ho kayo. Kaya hindi kayo ma-late ha. Oras po muna natin. Magbibreak lang sandali.
1: Ang oras ng mga may day off ng Lunes. Sarap naman nun, Lunes, day off oh.
2: Mas maganda yung may day off na meron kang isang weekend tsaka isang weekday. Oo. Para kung halimbawa meron kang transaction sa gobyerno, pwede mong asikasuhin ng
1: pwedeng
2: weekday.
1: Malakad.
2: So, makapagpalipat ng day off.
1: Ang oras, 5:43 ng umaga.
2: Sandali lang.
0: Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: Rancho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM Pilipinas, pasada balita na. DZMM numero uno sa aksyon.
1: Oh, totoo na, kapitan ha. Iba'y nagdiriwang ng mga kapitan na hindi na naman humanga ang kampanya at syempre maiextend ng panibagong dalawang taon ang kanilang termino. Galingan nyo ha, para namang walang pagsisisi yung inyong mga constituents na kayo ay nasa pwesto pa rin ng walang kagastos-gastos.
2: Patunayan naman po ninyo na deserve po ninyong manatili sa posisyon. Hindi lamang dahil walang nangyaring halalan, pero dahil po kayo ay pinagkatiwalaan ng inyong mga constituents.
1: Tsaka hindi lamang dahil sa ikangay wala na kayong pangarap sa politika sa 2028 sa mga susunod pang taon. Yung bang makapag-iwan man lang kayo ng maganda-gandang legacy sa barangay ninyo na tatandaan ng inyong mga constituents. Oh, si Kapitan, magaling yan. Nung nakaupo sa pwesto yan, dapat ganun.
2: At maaari pang ma-carry over nung bagong mahahalal na mga official po dyan sa inyong lugar.
1: Ano ba sentimiento dyan ng National Movement for Free Election, ng Citizens Movement for Free Election? Nasa linya po natin si Sir Eric Alvia, ang kanilang Secretary General. Sir, magandang morning, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang umaga po mga taga Namfrel.
3: Morning po.
4: Magandang umaga naman, Johnson. Magandang umaga, Christian. Opo. Pati sa mga tagapagnib ninyo.
1: Una-una ho, Sir Eric, inasahan ba ninyo na masususpindin na naman ang Barangay and Sangguniang Kabataan elections?
4: May ugong na to noong Abril, kaya nga naglabas na kami ng aming statement at mga pahayag at nagbigay rin kami ng mga statements sa Senado pati sa Kongreso noong Abril pa, no? Pero mukhang hindi ka nakinig at hindi tayo pinalad, no?
1: Opo. Sa isang banda ho, sino ho bang panalo at sino hong talo kung meron man ha sa panibagong suspension ng Barangay and Sangguniang Kabataan elections? Una, syempre daw sabi ho nila makatitipid ang gobyerno dahil hindi na ho gagastos for BSKE sa Nobyembre. Pero still matutuloy ho naman yan sa 2028. Meron ho bang panalo at merong talo?
4: Unang-unang talo dito yung taong bayan, no? Yung mga botante, no? Dahil ikinait na naman sa atin yung pagkakataon na mamili ng ating mga leader. Alalahanin natin, since 1992, tangsyam na beses na tong pinospo, no? Lagi na lang, no, pag may gustong gawin na palawigin o kaya patagalin yung termino, lagi, no, ang barangay at SK elections ang ginagalaw, no? Tapos pangalawa, yung COMELEC, no, gumastos na ng 8 billion. Ipalagay na natin na yung mga 2 billion doon dahil yung balota magagamit naman sa susunod na halalan, nagastos na. Nakatipid ka pa ba niyan, no? Tapos pangatlo, siyempre yung taong bayan na magdadali dito dahil kaya nga sinasabi nila yung rason daw ng pagpalawig ng halalan ay para matupad, no, yung mga proyekto at mabilis at maganda yung serbisyo na ibibigay sa taong bayan. Eh kaya nga natin ginagawa itong halalan na to, no, para paniguruduin na yung nakaupo dyan ay may kakayahan at talagang tapat na gagampanan nila yung kanilang trabaho. So walang problema sana na magkaroon tayo ng halalan. Kung magaling talaga yung performance ng mga barangay at SK officials nyo, edi ihalal ulit natin. No? Wala silang takot dapat sa ganung klaseng pamamaraan. No? Pero ngayon, dahil in-extend, no? Sabi nga nila, inamiendahan lang daw at in-extend yung termino nila, hindi naman daw pinospone. Pero yung impact nun, na-postpone, no? Dahil in-extend nga yung termino, yung mandato ngayon, hindi galing ngayon sa taong bayan. No? mandato yan galing dun sa appointing power, no? So sa tingin mo kaya maniniwala o may puwersa tayo na humingi ng pananagutan o accountability sa kanila?
2: Ano
4: so, kanino sila maniniwala?
2: Ano ho yung mensahe po na lumalabas po ngayon, Sir Eric, na sinasabi nga ang layunin naman nung pag-extend o pagpapaliban nung halalan ay para may pagpatuloy yung mga programa, magtuloy-tuloy sa trabaho. At the same time, yung karapatan naman po ng publiko na maghalal ng mga panibagong opisyal sa itinakdang panahon sana na tayo ay boboto na dapat.
4: Alam mo yung value o yung prinsipyo, no? Dapat may hierarchy yan, no? Yung pinakamataas dyan, yung dapat pangalagaan natin at siguraduhin natin na sagrado yung ating karapatan para bumoto. Nasa konstitusyon yan, no? Haligi yan ng demokrasya. Tapos tatanggalin mo yan, no? Ikakait mo yan sa taong bayan. So yun yung malaking mensahe dyan, no? Sige, may mga ibang value pa sila, may mga iba silang mas mataas na prinsipyo na binibigyan ng timbang kesa sa pagboboto o para sa kapakanan nga ng tao, no? Dahil yun nga, ano ba naman yung epekto ng gusto nyong pahabaan yung termino, pero dapat magpatakbo ka muna ng eleksyon o ng halalan. Ngayon, kung sino yung nanalo, doon mag-take effect yung paghaba ng termino.
2: Opo. Sa ilang beses pong pagpapaliban ng barangay at SK elections itong mga nakalipas na taon, ano po ba ang naobserbahan ng NAMFREL sa mga communities on the ground po? Talaga nga po bang nag-prosper, umusbong po ang buhay ng mga komunidad dahil hindi natutuloy yung mga halalan ng mga nakalipas na taon?
4: Yun ang problema, hindi ba? Parang ano yan, hindi ba? Parang proyekto yan, no? Pag binigyan mo ng deadline, siyempre, kahit sa private sector, no? Kahit sa public sector, pag binigyan mo ng deadline, puspusan yung kukuka niya na gagampanan, no? Yung trabaho niyan. Pero kung galaw ng galaw yung deadline, teka muna, medyo nagiging kampante. O kaya hindi nadideliver. O kaya talagang alam na nila sa umpisa pa lang, hindi madideliver, kaya hinabaan nila yung deadline, no? Yun ang napapansin namin. Yung paghaba nga ng termino, inangat namin to sa Senado pati sa Kongreso. Marami nagtatanong, kasama na rin kami, no? Kami, na ano ba ang basehan ng haba ng termino? Yung 3 years, 4 years nga, no? Na hinabaan nila pero hindi pa nga nag-take effect. Hinabaan na naman nila to 5 years. Ano yung optimal length of time, no? Ng isang opisyal, no? Para sabihin nating maka-deliver sila ng serbisyo, maka-deliver ng basic services, infrastructure at mag-govern properly. Walang aral o walang study o walang research na ginawa para pagbasihan, no, yung paghaba ng termino. Pwede mong gawin 10 taon, pwede mong gawin 20 taon. Pero kung walang standard or walang proper management na binibigay gabay dun sa barangay natin, kahit na mahabang-mahabang termino yan, no, na walang epekto yan. Yung sinabi ni Ombudsman Remulla, di ba? Sabi niya, napansin niya, teka muna, yung mga barangay captain, may mga sariling pork barrel, may mga discretionary funds. Sabi niya, pag 5 taon, masyadong mahabang termino yan para sa isang kapital na hindi maganda. Tapos sabi niya, o sige, gusto niyong tumakbo, lagyan natin ang standard. Dapat lahat may civil service eligibility. Dapat mas mataas yung antas ng ethical standards. Yun ang garantiya na hinahanap namin. Habaan mo, pero siguraduhin mo naman, pag hinabaan mo, meron tayong panuntunan na susundin para sigurado na makakabigay sila ng magandang serbisyo sa atin.
1: Opo. Pero kayo ho, Sir Eric, ano ang posisyon ng NAMFREL doon sa pag-extend or pagpapalawig ng termino from 4 years to 5 years? Okay ba sa inyo yun?
4: Yung una, nung naglabas na kami ng papeles at umupo kami bilang resource person, sinasabi namin ihiwalayin ang usapin ng paghahaba ng termino at pagpo-postpone ng eleksyon. No, hindi mo pwedeng ipagsabayan kasi dalawang issue 'yan, no? I-decouple mo 'yan. Tapos para mo habaan, no, yung termino, dapat merong pag-aaral muna, no, bago mo i-peg 5 years, no? Bago mo sabihin 4 years. Hindi mo pwedeng arbitrarily sabihin na 5 years, saan mo hinugot 'yan, no? Saan mo hinugot yung 10 years, saan mo hinugot yung 5 years. Dapat maraming mga research, no, both locally and abroad, no, academic institutions, policy centers, governance centers, ang may mga aral, no, especially on the optimal, hindi maximum, optimal length of time, no, that a person can stay in office to be effective. Saan yung pag-aaral na yun? Hindi nila sinabi. Tapos unique dapat sa Pilipinas yan, no?
1: So wala palang ganun, at least kahit sa inyo, hindi klaro kung bakit 5 taon ang ibibigay na termino sa mga BSKE officials sa 2028.
4: Mm-hmm. Oo, dahil ngayon, alam naman natin, nung hinabaan, tapos sumunod na halalan, November na, pagkatapos na ng May 2028 election, syempre, hindi ka makaiwas yun sa mga taong bayan na magduda. Ano talaga yung totoong rason?
1: Opo. So, opo. Ang sagot ho dun sa tanong ng marami, kung 1992 pa ikamo, ganyan na ang sistema at pang-siyam na beses nang nasususpindi, ibig sabihin may pattern. Mm-hmm. Anong posibleng ayun dahilan? Ba't paulit-ulit nang sinususpindi?
4: Alam mo, ang tingin nga nila sa barangay, parang lumalabas na kasangkapan yan ng siguro isang hindi magandang sistema ng patronage politics. No? Alam nila na importante ang barangay. Alam nila na lahat ng resources at lahat ng kailangan mong gawin, no, gampanan, ay nakasalalay sa barangay. Ngayon, kung ganun ang pangyayari, alam nila yung halaga ng barangay. No? Pwedeng mabuti yung resulta niyan pag hindi mo inabuso, pero pag inabuso mo naman, lalala yung problema at magagamit yan lang sa kapakanan ng mga incumbent. No?
2: Ano ho ang pinangangambahan po ninyo maging pangmatagalang epekto po, implikasyon nitong mga binanggit po nating issues kakibat po nung pag-extend muli ng termino sa barangay at yung pagpapaliban po ulit ng halalan?
4: Ayun, edi, ang unang-una na naman dyan, babalik na naman sa atin yung ating karapatan. No? Parang niyuyurak ito at binibigyan ng halaga. No? So yun pa lang trato nila sa mga botante, no, sa mga electorate, sa mga constituents, no, yung karapatan na yun, no, yun ang unang-una. Pangalawa, bad governance, no. So makikita natin, pwede palang galawin, ha, pwede mang flexible naman pala, eh, no, wala naman palang standard, no? Wala palang fixed term, no, di ba, sa kahit na sa koleyo o sa eskwelahan, oh, no, pass your papers, no, done or not, no, ganun din dapat, no. Tapos, panibagong mandato dapat, no? Kung gusto mong manilbihan pa, no? Kung totoo manilbihan ka talaga, dapat hindi ka matatakot na humarap sa taong bayan at bigyan ka ng bagong mandato.
1: Kayo ho ba, Sir Eric, naniniwalang totoong apolitical ang barangay?
4: Sabi nila non-partisan. Pero yung katotohanan naman, alam naman natin, sari-sari yung mga resources, ayuda, di ba? Nagiging revolving door yan, no, ng mga pagtatakbo sa isang lugar, no. So in name lang yan, no, nomenclature lang yan, sinasabi ng non-partisans, pero yung sa katotohanan, yan yung political machinery, no. Ito yung pinaka basic political machinery ng isang kampanya, no, o isang political party, no, o isang individual na may hangad na tumakbo, no. Pag hawak mo yung barangay, ito ngayon ang magdadala ng boto sa iyo, no.
2: Okay. Posible ba, Sir Eric, yung binabanggit ninyo kanina na magpatupad nung mas mataas din na qualification para sa mga tumatakbo sa barangay, yung pagkakaroon ng civil service at iba pang qualification na as equal sa kung ano ang kinakailangan sa mga tumatakbo sa mas mataas na posisyon?
4: Yun ang hinahangad nga namin. Kaya nga itong batas na to na pirirmahan, nakalagay doon na mag-training, bigyan ng capability building. Pero dapat, yung mga ganong klase, handa ka na bago ka palang umupo. Hindi ka mag-aaral o mag-training habang nandun ka. Dahil naubos lang at nagugulay yung panahon mo sa pag-aaral at pag-training. Inexperimentuhan mo yung taong bayan. Dapat, antimano pa lang, bago ka pa lang pumasok ng trabaho, di ba, humihingi pa nga yun ng biodata, ng CV, professional background, portfolio, alam nila na may kakayahan ka. Hindi ka pwede pumasok doon, tapos doon ka pa naman titraining. Okay. Yun ang standard dapat. Kasi doon mo lang mabibigay sa taong bayan yung garantiya nga na makakadeliver sila. Tapos yung dalawa yung standards dyan, no? Yung both professional competence, no? being a public servant, kaya nga may civil service exam. Pangalawa, yung ethical standards, no? Eh, kahit na nga may ethical standards, eh, nalalabag yan eh. Hindi yan nasusunod eh.
1: Alright.
4: Eh, mas lalo na kung wala.
1: Opo. Sir Eric, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo mga taga-Namfrel.
2: Thank you, sir.
4: Sige, maraming salamat din. Magandang umaga.
1: Thank you. Ang Secretary General po ng National Citizens Movement for Free Election ng Namfrel, si Ginoong Eric Alvia. Paano? Wala na tayong magagawa. Batas na yan. Naririyan na yan. Mm-hmm. Pinirmahan na ng Pangulo. Eh, siguro maging mas mapanuri na lamang yan tayo bilang mga butante ng makabawi-bawi naman sa susunod na eleksyon. Kung hindi nag-perform si Kapitan, hindi nag-perform si Kagawad, huwag nyo nang iboto.
2: Ipunin ninyo, alalahanin ninyo, hindi yung kapag meron lang ipinakitang magandang aksyon.
1: Ay, paano ko inabutan ng 3,000?
2: Eh, wala na. Kalimutan na yung mga hindi magandang ginawa.
1: Ay, kasi ang mga butante sa atin, may short memory. Eh. Mas naalala yung 3,000 kasi dun sa naging non-performing na government official sa loob ng mahabang panahon.
2: Yung hindi pag-aksyon nung bumaha, yung hindi pamimigay ng ayuda. Wala yan kapag naabutan na ng sobre.
1: Siyempre, kumakalamang sigmura, mas maalala niya kung sino yung nag-abot before the election. Kaya ganyan ho tayo, paulit-ulit lang. Ay, papano? Ay, alas 6 na ho ng umaga eh. Huli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ha. Sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, Monday pa lamang ho ngayon.
2: Ha?
1: Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU dahil susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again bukas!
2: Bukas!
1: Good night!
2: Good night!

0: Lunes na Lunes, late ka! Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Happy Monday, everyone! 6:02 in the morning, wakey wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
0: Di ba pwedeng ang Monday gawing weekend din? Umaga weekend, Saturday, Sunday, Monday. Gising na, bago na, Mr. Gising! Reporting in the morning, Pilitin ha, Doris Pilitin. Narito na po mga may init na balita ngayon Lunes, day 30 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. At bagay ang bed mo dyan. Matapos ang 3 linggong dagdag preso, namumurong bumaba ang preso po ng mga produktong petrolyo bukas. Ayan po yung bed, eh, no? Maglalaro po sa 7-8 piso ang bawas preso sa diesel, habang 5-6 piso naman sa kerosene. Ang gasolina po, posibleng walang galaw. Naggalaw-galaw ang mga nagmamayari ng mga sasakyan de gasolina, kaway-kaway. Umuwaba po, walang galaw hanggang piso kada litro. Eh pero hindi naman siguro posible na walang galaw. Ano po? Basta sa gitna nung walang galaw at ng piso kada litro. Busod po ito ng bagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa 3 sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos po ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang lagpas 15 pesos naman sa gasolina. Tapos wala pang 50 centimo sa gasolina after 15 pesos na increase. Abay talaga. Pero posible pong makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura ni US President Donald Trump sa panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at itigil naman ang gyera sa Middle East. Ayan, iyan. Pag-uusapan natin yan this week pa po. Ibig sabihin, kung sakali makaapekto man yan sa merkado, sa pandaigdigang merkado, yan ay makikwenta this week. Which means, kung ano man yung epekto this week, ang balik sa atin yan sa Pilipinas ay the week after. Sa susunod pa po, kasi delayed po tayo ng 1 linggo. Yung refleksyon natin ng preso, hindi tayo kagaya ng pagtaas sa MAPS o sa Dubai crude, tataas din. Ay hindi po, may delay po tayo ng 1 linggo. Biyernes, sinuspindi po ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. O dapat may epekto yan ha, sa presyo po ng kerosene at LPG. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na kahit masuspindi ang mahigit 3 pisong buwis, ay tataas pa rin po ang presyo ng LPG sa Oktubre dahil sa pagmahal naman ng contract price at shipping cost. Wala pong tinanggal, ha? Hindi sinuspindi po yung excise tax sa diesel at gasolina. Na dapat sana po pag sinuspindi ay nakot, itibati ba yung mga gasoline fed vehicles, ha? 10 piso kaagad o mahigit, kasi may VAT pa pala, may tax pa. So mahigit 10 piso po kaagad sana ang mababawas sa presyo ng gasolina at mahigit 6 piso naman po sa diesel. Kailang ayaw, dehins. Sabi po ng Malacanang ay hindi pa pwede. Kasi sabi ng Department of Finance, mas maraming mayayaman ang makikinabang kapag tinanggal pansamantala ang excise tax sa diesel at gasolina. O kaway-kaway ang mga mayayaman, lahat ng mga nasa EDSA ngayon, nasa Commonwealth o sa manlansangan sa Metro Manila na nagmamaneho at nayayamot, lalo na po nagmamaneho ng gasolina dahil kapranggot na magiging rollback bukas, kaway-kaway, ayaw po ng gobyerno, ayaw na Malacanang na pansamantalang tanggalin ang excise tax. Ang gusto ng gobyerno, kabig lang sa ng kabig. Ayaw magbigay. Eh ngayong taghirap, ayaw po. Eh gusto yung suluhin yung kita. Dahil kumikita po ang gobyerno habang nataas po yung presyo, ang VAT na laki din. Ay tiba-tiba din po ang gobyerno na ginagamit naman sa iba't ibang programa na hindi ko alam po kung nararamdaman po ninyong lahat. Epektibo na ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. O inda nyo na yung pisong dagdag, ha? Kung tatlong beses kayong sumasakay papunta ng trabaho, hindi tatlong beses ulit pa uwi, di anim na beses. O inda nyo na po yung dagdag na anim na piso sa inyong budget kada araw. Ito'y matapos aprobahan ng Department of Transportation. Ang rekomendasyon ng LTFRB na ipatupad po ang taas pasaheng sinuspindi ni Pangulong Marcos noong Marso. Piso ang dagdag sa minimum fare ng traditional jeepney, habang 2 piso naman po ang modernized jeepney. O doon sa example natin, kung modern jeep palang sinasakyan mo, di 12 pala, no? Yung madaragdag, ano? Kung 3 serye ng modern jeepney sinasakyan ninyo, meron po kasi sa atin, hindi lang isang sakay. Akala mo maliit lang, di piso lang naman, di ba? Pero marami po sa atin, hindi lang isang sakay. Hindi lang 2 sakay, 3 sakay pa po minsan, ano po? At yung pag binalas-malas kami, tricycle pa, na mahal din pong maningil. Kasi hindi po under sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board yan, LGU po yan. Dahil dito, 14 pesos na ang pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos, habang 15 pesos naman po sa modern jeep mula sa 13 pesos. Piso naman ang dagdag sa minimum na pasahe sa ordinary provincial bus, habang 2 piso sa ordinary Metro Manila o City bus, at 3 piso naman sa air-conditioned bus. ₱40 naman ang dagdag sa flag down rate ng sa unang 500 meters ng airport taxi, habang ₱20 naman ang itinaas sa base fare ng TNVS, depende po sa uri ng sasakyang ginagamit. Sinabi ni Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., mari nang ipatupad ang dagdag pasahe kahit wala nang nakukuhang fare matrix ang mga driver at operator. Target po na gawing online ang pagpapalabas ng fare matrix para hindi na pumunta sa LTFRB. Nga naman, inaanunsyo naman na sa anunsyo naman na sa ano sa media, ano po? Ano yung kamo yun, Attorney Greg? Go ahead.
3: Kuha po tayo ng within the period of 6 months or 3 months po, i-implement din po natin na magkaroon ng fare matrix ang bawat pampublikong sasakyan, para po mas plate number specific po, as mas route specific po yung kanilang fare matrix. Gagawin po natin itong online para hindi na po kailangan pang pumunta ng ating po mga drivers operators sa ating opisina.
0: Nanawagan naman ang ilang grupong itaas din sa 15 pesos kada litro a fuel subsidy mula sa kasalukuyang 12 pesos. Inikayat din ng LTFRB na gumawa ng mekanismo kung saan tatas agad ang pamasahe kapag tumaas ang presyo ng petrolyo. Dati na po yan, panahon pa ni Delgra. Nalala niyo si Attorney Delgra, nang yun po yung abogado ni dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit na yung pinag-usapan na dapat meron ng matrix. Pag ganito ang presyo ng diesel, ganito yung pasahe. Pag ganito yung pagbumaba, automatic ibababa. Hindi naman nangyayari, paulit-ulit na lang pinag-uusapan. Kaya kawawa din yung mga chuper ng jeepney, kasi yung sa eroplano, may ganyan ng eroplano eh. Pag ganito ang presyo ng fuel, ganito ang singil sa base fare ng eroplano. O bakit hindi natin gawin sa land transfer, pati yung marina, yung mga sasakyang pandagat, matik sila nagtataas kapag ganito na ang presyo ng kanilang kinakargang fuel. Eh bakit sa jeep hindi pwede? Mas mayaman ba mga driver ng jeep na kaya nilang mahabang PC nila, kaya nilang tiisin na ganyang kalaki? At doble na po ang presyo ng diesel. Simula nung magsimula ang gyera nung Abril, tapos hindi piso. Yung ba? Kawawa naman yung jeepney driver. Kasado na simula ngayong araw ang tigil pasada ng ilang transport groups laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. 3 araw ang transport strike na manibela, hanggang sa Miyerkules na susundan ng pagkilos ng grupong Piston sa Martes at Huwebes. Akala ko ano lang, Martes at Miyerkules lang, Alfred. Alam ba, linali namin nyo nga. So ang magsisimula ngayon ay manibela. Tapos magsasabay sila Tuesday, Wednesday. Ay, akala ko yun. So, ang Piston ba? Tuesday to Thursday din? Iginit po ni Manibela President Mar Valbuena na hindi sapat ang fuel subsidy, at muling hiniling ang 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Nagbabala naman ang LTFRB na maring pagmultahin o makansel ang prangkisa ng mga driver at operator na patuloy na magsasagawa ng tigil pasada. Kamil, pa-check mo nga anong schedule nung kilos protesta nung ano? Yung tigil pasada ng Piston, Tuesday to Thursday, tatlong aso, ano din sila, Tuesday, Wednesday, tatlong araw din ng piston. Alam ko dalawa eh, Tuesday to Wednesday, di ba? Ano yung sa script ko kasi, ang grupong piston sa Martes at Huwebes. Hindi, importante po ito kasi syempre mag... alam ko, 2 days nga lang, so Tuesday, Wednesday. O sinong magra-rally ang magkikilos protesta sa Huwebes? Kasi ang manibela, Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi, kaya nga, ipacheck mo nga, kasi importante to, kasi paghandaan ng mga pasahero, hahanap yan ng ibang ruta, ayaw nilang maabala, baka mag-work from home yung iba dyan, di ba? Ayon sa ahensya, ay papa-research po natin. Ayon sa ahensya, maring maharap sa kasong abandonment ng operator kapag 60% ng fleet ay hindi po pumasada. 5,000 piso naman ang multa sa unang paglabag, habang pagsuspindi sa prangkisa sa ikalawang paglabag. Maya-maya po kakausapin natin ang pinuno ng Land Transportation Franchising Regulatory Board para maklaro po lahat, ano, mula sa jeep hanggang sa bus, hanggang sa welga, at igil pasada, pwede ba yan? Ano ang kakaharaping sanctions o parusa ng mga jeep na hindi papasada po ngayong araw hanggang Miyerkules? Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon kahit Linggo. Usually po, pag Sabado o Linggo, pag weekend, ay hindi ganong kalakasan ang demand dahil nga po sarado ang mga tanggapan ng gobyerno, pati na rin ang pribadong sektor. May karamihan, wala namang pasok pag Linggo. And yet, yellow alert po o manipis ang reserbang kuryente. Tumagal na isang oras ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dyan po sa Kabisayaan. Gusto dito ng pagpalya ng 29 na planta habang 17 po ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong September 21. Samantala, isa pang good news, epektibo na po noong Sabado ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Uy, kaway-kaway yung paldo simula noong Sabado. Magpasalamat tayo dahil wala pong judge na nag-issue ng TRO. Buti naman. O kawawa naman, ang tagal lang nabibiti ng mga minimum wage earner. O simula nung Sabado, may dagdag po kayo plus 60 pesos ha. Dahil dito, magiging 755 pesos ng minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 690.

sa may tax. Although alam ko nataas din yung bracket nun, hindi ho ba? Na wala nang binabayarang buwis? Ipinatupad ng wage order number 28 habang nakabinbin naman sa korte ang wage order number 27 o yung 85 pesos naman na dagdag sahod. Yung 85 po kasi nati po yon si Senta at saka 25. Yung 25 sa susunod na taon. August 13 nagpalabas po ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage order number 27 base na rin sa petisyon ng Ready Con Trading at R2 Builders. Pigit po tayo sa balitang politika. Sa oras na 16 na minuto makalipas ay 6 ng umaga, standby Radyo Patrol. Nag-iisa pa lang ba yung Radyo Patrol? Si Zeus pa lang ba nandyan? O marami na nakapila? Meron na, may nakapila na. Tenyasan mo ako, ilan? Ilan yung kamay mo? Hindi ka marunong sa kamay. Yung apat ganyan. Pag sabi mong apat, ganun ka. Diba? Yung lima, ganun. So ano, apat o lima? Nilito. Hindi po ito po. Apat. Apat na yung Radyo Patrol. Standby, Radyo Patrol. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya tumanggap ng bilyon-bilyong pisong halaga ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod po ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng mali-maletang naglalaman ng pera sa Vice Presidente. Gayun din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte alinsunod sa utos ni Velasco. Parang pamilyar yung kwento. Mga noong nakaraang buwan, parang may ganito ding kwento na naghatid ng mali-maletang pera. Nakita po ninyo yung mga perang involved. Ang kakapal na mukha po ninyo, ninanakaw nyo sa taong bayan. Ang laki ng mga halaga, ha? Kung totoo po, ha? Samantala yung ordinaryong mamamayan, yung minimum wage earner, ay kailang gumising ng madaling araw para magtrabaho at kumita ng kakarampot, ay parang perang pinag-uusapan ninyo na ibinubulsa ninyo ay bilyong-bilyong piso. Ang kakapal nyo! Kung totoo man, ano po? Ayon kay Gracioso, halos dalawang bilyong piso ang naipadala niyang pera kay VP Sara. Pero sa pahayag na nindigan po ang Vice Presidente, hindi niya kinala si Gracioso at mauwi lang sa basurahan ng testimonya ng dating security officer tulad ng pahayag ng kanyang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Hinawag ni VP Sara na media stunt ang alegasyon na diginiit na desperado ang Administrasyong Marcos na siya'y pabagsakin. Sa ngayon, hinihintay na lang ng kampo ng Vice Presidente ang kopya ng testimonya ni Gracioso sa NBI para makapagsampa ng kaso. Nanindigan din ang tagapagsalita ni Velasco na si Jerry Ruel Ilagan na walang basya ng akusasyon laban sa dating speaker. One last bago Radyo Patrol, posibleng isagawa po ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS na si Rendel Supeña. Nalimutan ko na nga yung testimonya nito. Sa dami ng developments sa political scene, parang nalimutan. Paano, ano nga ba sabi nitong si Rendel Supeña? Ay, ito ba yung may mga Jollibee, Camille? Ito ba yon yung may kontrata ng pagkain? Yung nabanggit yung mga Jollibee. Ito yun, diba? Yung pagkain. McDo ba o Jollibee ang nabanggit? Parang Jollibee, ano? O ito nga po yan. Yung nagsabi yung presiding officer, utang na loob. Pati ba naman yan? Pag-uusapin ko ba nun siya, diba? Yan parang masyado namang maliit. Yun pala. Marami pala. Serye pala nung transaksyon sa pagdinig nung Martes kinumpirma ni Supeña na 49 na kontratang nagkakahalaga ng halos 36 million pesos ang nakuha po ng GenCorp Industries simula nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito yung GenCorp nakalagay sa kanyang salen pero nung sinilip yung papeles ng GenCorp, wala siya doon. Kaya tanong ngayon, sino may hawak ngayon ng interest niya? Kasi sinabi niya sa salen niya na part owner siya ng GenCorp and yet nung binuksan yung papeles, wala naman siya dun. Ang ibig bang sabihin ay meron siyang dami dun sa loob ng kumpanya? O yun yung mga tanong na naiwan, ano po? Kasi wala po ang pangalan niya dun eh. O eh bakit mo ilalagay sa salen mo kung hindi ka naman pala may-ari ng kumpanyang yun? Yun ang naiwang tanong dun. Kabilang po dito ang 35 million pesos na kontrata mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City na nakuha po ng GenCorp na kabilang sa mga nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ayun nga po sinabi natin. At ito din po dahilan na nabanggit din yung city government kaya pinapatawag din o pinatawag din si Mayor Baste Duterte. Ayun ang paliwanag. Ayon kay House Prosecution Team Spokesman Zia

0: Tonto Diong, pag-aari ng hindi tinukoy na Chinese national ang GenCorp na dating kilala naman bilang Times Square B Foods Corporation. Bukod sa pag-imbisiga sa records ng kumpanya, sinabi ni Diong na dapat ding balikan ang mga dating pahayag at posisyon ni VP Sara sa isyu ng Pilipinas sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sangasangan ng isyu. Ngayong linggo po'y inaasahang haharap sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumistigo sa koleksyon sa GenCorp kung saan may interes naman ang kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na maaaring isulong ng prosekusyong ipakontempt ang alkalde kung hindi haharap sa pagdinig.
1: Hindi dumating, the prosecution can consider moving for citing him in contempt, no? Pwede din naman, motu proprio, i-exercise ng Honorable Impeachment Court. Whatever action they wish to take, pwedeng another subpoena.
0: Bukod po kay Mayor Duterte, nasang titistigo rin si dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ngayong linggo. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Manny Castañeda ng Shell Philippines. Ang agaw mong gumising, boss. Wala pang alas 7, gising na gising ka na at pinapabati, pinapashoutout si Melissa Asprer. O, belated happy birthday, ha. Family friend pala nila yan, a woman of faith, compassion, quiet strength, and truly a blessing to us. Oh, as always, you're the best with Ma'am Doris. Thank you po. Thank you, Boss Manny. Maraming salamat. Una sa pila si... Kino nandyan? Ay, ito pala yung guide ko. Ba't nawala na naman yung computer nyo? Ano nangyari sa inyong monitor? Ano ba, Ernest? Pagka birthday... Teka muna, naalala ko na naman, ha. Nasaan ang pa-breakfast mo? Ang bati namin mga apat na beses. Tapos wala man lang pa-breakfast, Camille. Ang alisin mo yan dyan sa harap ko. Wala man lang pakain, Ernest. Ah, walang budget. Wala akong wallet ngayon, eh. Zeus Legazpi, go!
2: Alvin, bagamat nadaraan na ng mga motorista yung kahabaan ng ARNICE Avenue sa Pasay City, matapos matumba yung ilang mga poste ng telco noong Sabado, nakakalat pa rin sa kalsada mga kable habang yung ilan tila baging na nakasabit sa gilid ng kalsada. Nasabitan kasi mga ito ng malaking truck, dahilan para tumagilid ang mga poste. Ayon sa tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office na nakausap ng Radyo Patrol, babalikan pa ito ng pribadong kumpanyang nagmamayari sa mga kable para kolektahin. Kwento naman ng mga madalas na papadaan sa naturang kalsada, matagal na nilang idinadaing ang mga kawing-kawing na kable sa lugar.
3: Yung mga ano talaga kable, nag-ano na talaga yan na lagi na yung ina nireklamo na yun ang problema, yung mga ano na siya, yung laylay na, dami ng sabit. Ewan ko kung anong kable yan. Dami na, para na siyang spaghetti.
4: Spaghetti, walang ano, walang magandang ano.
5: Maintenance.
2: Yan ang tinig din na Cecilia at Jay, mga madalas na papadaan sa ARNICE Avenue. Ayon kay Libertad Traffic Team Leader Jaime Olat, PLDT yung nagmamayari sa karamihan ng mga kable. Ito na rin anya yung pangalawang beses na nasabitan ng mga ito ng malalaking truck na dumaraan sa lugar. Para maiwasan maulit pa ang insidente, nag-deploy anya ng mas maraming tauhan mula pa sa Traffic Management Office para gumabay sa mga truck na dumadaan sa lugar. Samantala, Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa Pasay City, partikular sa Taft Avenue, Libertad, Buendia, at EDSA Corner Ross Boulevard, marami pa naman tayo nakita mga jeep na napasada sa kabila ng transport strike ngayong umaga ng Lunes. Wala rin tayo namatang stranded na pasahero. Yan ang balita.
0: Alam mo, hindi, wait, mag-usap muna tayo tungkol sa mga kable-kable na yan, Zeus. Alam mo, may pagkapasaway yung mga telco. Naalala ko dati may operasyon yung Meralco sa mga spaghetti na yan. Ang tinuturo actually ni na Joe, yung mga hindi nagpapaalam na telco. Kabit lang ng kabit ng mga, ay pangit tingnan, ho. Eh, maybe siguro ipanawagan na natin si MVP. Ano ba yung kamo? Smart ba yung kamo yung karamihan dyan?
2: Ayon doon sa nakausap nating team leader ng mga traffic enforcer na nakakita doon sa insidente, PLDT yung...
0: Ah, PLDT. O, oh, PLDT smart nga yan, ano? Ay, dapat ipanawagan na natin kung nanunod si Mr. MVP o yung mga alipores po niya, yung mga tauhan po niya, palagi po yan na ang may responsibilidad sa salasalabat ng mga kable, telco po. Anyway, matagal na yan na umpisahan ng Meralco. Hindi ba? Sister company ng Meralco yan. Yung PLDT Smart, ano po? Ay maawa naman po kayo, kapangit puntinan. At kailan nangyari ka mo yan? Yung nasabit sa truck nung Sabado pa ba?
2: Sabado, Alvin, no?
0: Tapos hanggang ngayon, hindi pa nakukulekta. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulekta. Ika mo yung mga nakabalandra lang dyan ng mga kable ng...
2: Kable.
0: Nakaladlad.
2: Andun pa rin sa lugar at abala nga dun sa ilang mga pasahero nag-aabang na masasakyan doon sa lugar.
0: Baka ikakoy nagpapabibo sa iyo ang mga opisyal nyo sa PLDT at Smart, Mr. MVP, na maayos. Ay, hindi po maayos, sir. Ito maliliit lang na bagay para sa inyo. Ano po? Hindi masyadong pagkakakitaan, pero abala po ang dulot sa madlang people. Ay, baka laikako pag gusto nyo lang ayusin, marami pa yan. Actually, hindi lang yan sa Pasay. Saan katirba yan? Sa Quezon City, sa Maynila, ang pangit tingnan, Zeus. At saka pwede pang pagmulan ng aksidente.
2: Tama, nakalaylay kasi, Alvin, lalo para sa mga matataas na sakyan, ang nangyayari, sumasabit nga kapag napapadaan doon sa lugar dahil na rin sa bigat ng mga kable.
0: Ayan nga. Mr. PLDT at Mr. Smart, please, makisuyo naman po, pakiayos naman po, at hindi lang po dyan sa Pasay, kung hindi sa iba't ibang parte ng Metro Manila, sitahin po ninyo ang pinuno ng PLDT. Sa mga kamo, anong ginagawa mo para maayos at matanggal yung mga wala ng kakwenta-kwentang kable? Yung iba kasi iniwan kasi wala nang silbi. Ayaw na nilang ligpitin, although pwede nilang sabihin, di kontraktor namin, ay di sitahin ninyo. Sino ba nagbabayad sa kontraktor? Di kayo rin, hindi ho ba? Tama ba, Zeus?
2: Tama, kasi malaking abala, Alvin, ano, na ayon na rin doon sa mga nakausap natin. Matagal na nila napapansin niya doon sa lugar, pero walang umaaksyon hanggat wala nangyayaring ganong klase ng insidente.
0: Kaya nga. Next time, mag-follow up report tayo. Extra, please.
2: Maraming salamat sa Alvin ng balitang kumpirmado. Sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Magandang umaga si Dr. Carlo Lazaro. Hindi po nasisira yung pindutan. Ginaganong-ganon ko lang. Yan. Masisira yung kamay ko, pero hindi yung pindutan. Sunod na rin si Nico Bagsik. Go, Nico!
5: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Mahabang pila na ng mga pasaherong paluwas ng Maynila ang sasalubong ngayong umaga sa mga commuter dito sa isang terminal ng minibus at UV Express van sa Malolos. Bukod kasi sa Lunes at umpisa ng work week ay tila kakaunti ang mga pumapasadang unit. Ayon sa barker o yung nagtatawag ng mga pasahero dito sa terminal, hindi naman lahat ng kanilang miyembro sa ilalim ng grupong manibela ay lalahok sa transport strike ngayong araw, pero meron ng mga operator at shooter na nagsabi na makikisama sa tigil pasada at nakatakdang magtungo ng Quezon City para sa welga ng grupo. Bukod sa mga minibus at UV Express van, may isa pang alternatibong sakayan dito sa Malolos patungo ng Quezon City, tulad na lamang nitong P2P o yung point-to-point bus system kung saan diretso na ang biyahe sa terminal ng isang mall. Ngunit dahil nga sa pahirapan ang pagsakay at mahaba rin ang pila ng mga pasahero dito sa mga oras na ito, kailangan talaga ng mga kapamilya natin na maghintay ng medyo matagal-tagal sa pila bago sila makasakay. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa Malolos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico. Sunod natin si Ma'am Trish Salindo. Go, Ma'am Trish!
6: Good morning, Alvin. Hindi alintana ng ilang commuter yung taas pasahe sa pampublikong transportasyon na epektibo ngayong araw. Gaya na lang ni Jill na bumabiyahe mula Bulacan papunta rito sa Maynila. Tulong na lang anya para sa mga jeepney driver ang pisong tinaas sa pasahe. Aminado siyang hindi nito alam na may ganitong pagbabago sa pagkocommute niya, lalo't hindi lang jeep ang kanyang sinasakyan, kundi pati bus at PNVS na rin.
7: Hindi ko po alam. Yung po nasa around 100 na po yung pamasahe. Okay lang naman po. So, piso lang naman din yung difference. Tulong na lang din po sa mga drivers sa taas din po ng bilihin natin ngayon. Ako talaga mag-commute, usually po nagbubuk lang po ako ng mga move-it.
6: Paano po kayo mag-a-adjust?
7: Pag no choice po talaga, wala akong need talaga mag-book. Kung nakakapag-book ka nga, ano ba yung konting diferensya lang din sa pag-commute?
6: Alvin, para naman sa dalawang jeepney driver na nakausap natin dito sa Pedro Hill, kapos pa yung dagdag piso na ibabayad sa kanila ng commuter. Mas mainaman nila kung aabot ng 15 pesos yung pamasahe. Kung umaabot na rin naman ng 100 piso yung presyo ng diesel, para kada paano ay may maiuuwi at may pangkakain sila sa pang-araw-araw.
8: Ang nakulang talaga yan dahil sa mahal ng krudo. Wala na nga kaming kinikita. Napupunta lang sa gasolina. Eh kahit ilagay na liblib, anong sa kinche lang, pwede na hindi masyadong magbigit. Kasi yung mayroon pa sayrong nagkukusa na, ano kuya, tama, sayo na yan.
6: Sa ngayon, Alvin, dito sa terminal na rutang Pasong Tirad hanggang papuntang Guadalupe sa Makati, nasa 14 pesos hanggang 26 pesos yung pamasahe, depende sa layo ng rutang bababaan ng pasahero. Tuloy-tuloy naman yung pamamasada ng mga superito, kaya hindi pahirapan yung pagsakay ng mga commuter. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
0: Thank you, Ma'am Trish. Tris Salindo, sabi ni Edison Enriquez, kung kawawa ang jeepney driver, mas kawawa kaming commuter. Pag nagtaas ang pamasahe, lalo niya nagwo-work po at may mga anak na namamasahe papasok na eskwela po, sir. May tama rin naman, pero tingnan mo naman, 50 ang presyo bago ang gera, ngayon 100. O anong gagawin ng tsuper? Pag hindi na masada ang tsuper, anong sasakyan mo? Hindi mo ba? Isipin nyo rin po yan, na pag hindi na namasada ang tsuper dahil walang kwenta nga ang mamasada, dahil papagurin mo lang, mapupunta lang sa diesel, ano ngayon yung sasakyan nyo papunta sa inyong trabaho? See? O di mas malaking problema po yun. Eh, hindi natin alam paano bang gagawin. Dapat ang gobyerno, enter the dragon. O bigyan tulong kung sino man yung kailangan ng tulong. Hindi yung purong nasa laylayan lang. Eh, paano yung nasa gitna? Na hindi naman po nasa laylayan, eh, pero madadagdagan yung budget dahil nga po tataas yung pamasahe. Ay, nako. Kailan pa ba i-memorize yan? Manong Rod Eason, go!
2: Alvin, higit 100 katutubong AITA at residente ng Barangay Buhawen sa San Marcelino, Zambales ang nakatanggap ng tulong serbisyo mula sa Zambales Police. Kasabay nito, inilunsadin ng Zambales Police sa panguna ng Police Colonel Benjamin Ariola ang isang programa para sa mga kaligtasan ng mga bangkero sa Mapanueve Lake. Layo nito na paigtingin ang kaalamahan ng mga bangkero sa ligtas na paglalayag, lalo na matapos ang nangyaring malagim na trahedya sa nasabing lugar. Sa panguna ng San Marcelino Police, ipinatupad ang Bantay Lawa Advocacy Support Group at ang Tulong at Kalinga Outreach Program para sa mga bangkero at mga katutubong AITA. Tinalakay sa mga bangkero ang Bantay Dalampasigan, Drug Awareness, Illegal Fishing at mga batas pangkalikasan. Ipinaliwanag din ang mga mumunting palatuntunan ng Pilipina Coast Guard kaugnay ng Free Departure Inspection, Motor Bangka Registration at mga kinakailangang safety, security at environmental requirements. Namahagi rin ng relief goods at mga life jackets sa mga benepisyaryo bilang bahagi ng hakbangin para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bangkero at mga katutubong AITA. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Sunod natin si Arnello Saita. Go, Nel.
9: Yes, good morning, Alvin. Tatlong individual ang nasawi habang apat ang nasugatan sa dalawang magkahiwalay na aksidente sa Batangas. Sa San Pascual, nasawi ang isang tricycle driver at 54 anyos na pasero nito matapos mabangga ng isang modern jeepney ang tricycle sa Barangay Pasahingin noong Sabado. Ayon sa pulisya, nahagip ng PUV ang tricycle habang ito ay nakahinto upang magsakay sana ng pasahero. Tatlo rin ang nasugatan sa insidente na bilang ang isang estudyante. Pawang isinugod sa magkakahiwalay na paggamutan ng mga biktima para lapatan ng lunas. Gayunman, idineklara ang dead on arrival sa ospital ang 54 anyos na pasahero, samantalang namatay naman kalaunan ang tricycle driver. Sa San Jose, nasawi ang isang 26 anyos na motorcycle rider habang kritikal ang kanyang 18 anyos na back rider matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa konkretong poste ng kuryente sa Barangay Taysan itong Linggo. Ayon sa pulisa, binabagtas ng motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang umano'y sumahay dito sa konkretong poste dahilan upang nawalan ng kontrol ang motorsiklo. Kapwa ay sinugod sa San Jose District Hospital ng dalawang sakay na motorsiklo, ngunit idinektar ang dead on arrival ang driver habang nasa critical na kondisyon ang back rider. Ayon sa pulisya, kapwa umano lasing ang dalawang lalaki na mangyari ang aksidente. Ito ang Radyo Patrol, Arnello Saita, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Arnello Saita. Thank you, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Maganda-maganda umaga sa iyo, Mark Hernandez, na isang linggong pagpapagal daw ng mga manggagawa ulit. Tama ka. Kagawad Marlon Nason may sakit. We'll get well soon, Kagawad. At si Paolo Baldi ng Viraca Tanduanes at si Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kuwa, gising na gising na. Ano din si Ma'am Luz De Leon at si Ambassador Francis Chua. Nasa Zoom na po natin si Attorney Greg Pua Jr., ang Acting Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Chairman,
11: magandang umaga po Sir Alvin at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa DZMM.
0: Apo, effective na po today yung dagdag pasahe po sa jeep at bus, attorney, or kahapon pa na nagsimula?
11: Today lang po, today. September 28. Nakalagay po sa ating order na ang effectivity ng bagong pamasahe po ay September 28.
0: So wala pong pagtatalunan yung pasahero at driver dahil hindi kailangan ng taripa. Ay, baka kasi hanapin na sana yung mga pasahero na hindi, kailangan may taripa ka bago ko dagdagan yung bayad. Wala na pong ganun muna pansamantala.
11: Fair guide na lang po muna, Sir Alvin. Meron po tayong iprepare na fair guide sa bawat denominasyon na pwede po nilang i-print, i-download sa aming website. Yun na lang po muna, fair guide po muna at pwede na po silang magtaas.
0: Paano yun, Attorney Greg? Mukhang bitin. Mukhang hindi na kontento yung mga jeepney driver. Eh kasi matagal nga naman natin, gano'n po, tsaka na dubling presyo ng diesel. Mukhang ang gusto po ay mas malaki-laki pa, 2 piso.
11: Well, pending pa naman po yung petisyon ng piston tsaka ng manibela po sa amin. Ito pong para po sa PUJ kasi ang nilift lang po natin is yung March decision po natin kung saan ginawa po natin permanente yung provisional increase na piso noong 2024 at nagdagdag po tayo. So basically 2 piso po talaga tong decision na to eh, dahil ang pinakaunang yung mga nasa taripa po ng ating pong mga jeepney drivers po ngayon ay 12 pesos po ang minimum. Pero noong 2024 po kasi nagbigay ang board ng provisional na piso. Sa ating March decision po, ginawa po natin permanente yung piso at nagdagdag pa po tayo ng piso.
0: So, ano ibig sabihin, attorney? Posible din naman na maging 2 piso yan, pero hindi muna ngayon.
11: Depende po yan sa magiging pag-aaral po natin kasi siyempre po bagong petition po yung sa manibela tsaka sa piston, titignan po natin kung reasonable tsaka yung kaya ng ating mga commuters at ang epekto po nito sa ating inflation.
0: Tapos yung doon po sa diskwento, ano po, eh 12 po ngayon, mukhang nagre-request po na gawing 15 o di kaya 20, eh tamang-tama dahil may rekomendasyon kayo na interview tayo 2 weeks ago, ano na po nangyari doon?
11: Well, andun pa rin po yung ating pong rekomendasyon na isinumiti na po namin ni Secretary Banoy sa office po ni Executive Secretary Recto. Inintay po natin yung decision, pero kung titignan po natin ang ating kukumputin ngayon, yung ibang grupo naman po, yung ibang jeep, masaya na po. Okay na daw po sila sa bagong adjustment po ng pamasahe.
0: Opo, so hindi pa yan mababago in the next weeks or so, hanggang 12 muna tayo?
11: Well, as of now, hanggang 12 lang po muna tayo. Wala pa po tayong nakukuhang approval po sa ating pong rekomendasyon.
0: Okay, sige. At least kahit papano may 12, ano po, may budget pa ba? May naiwan pa bang pera? Baka ubus rin yung budget, attorney?
11: Meron pa po tayong natitira para po ipagpatuloy po natin yung 12 pesos. Pero nag-request na rin po tayo ng additional budget para naman po pagpasok ng October ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong fuel discount.
0: Kano na so far ang nagagaso? Ito po kasi direktang tulong ng gobyerno po ito, ha? Sa ating mga chuper, sa jeep at saka sa UV Express. Kumbaga talaga ano ito, yung diskwento, hindi po galing ito sa private sector, talagang galing ito sa budget ng gobyerno. Liberty Greg?
11: Tama po. This is in addition, Sir Alvin, sa fuel sa discount na binibigay po ng ating mga gasolinahan sa dati pa po, yung mga private. Kung mapapansin po natin, kapag public utility, meron pong less 5, less 3, less 2. This is in addition po, marami po tayong inikutan ng mga gasolinahan na 12 pesos plus yung dati po nilang binibigay na discount.
0: So kahit papaano may dagdag, ano po. Ngayon, may mga nagwi-welga ngayon, may nagsimula na ata today. Ano ang mensaheng gustong sabihin ng LTFRB sa mga nagtitigil pasado ngayon?
11: Opo, well, nire-respeto naman po ng gobyerno ng LTFRB, ng DOTR, ang karapatan nilang maghayag ng kanilang mga saloobin po sa na, kailangan po pupunta sila sa mga daan. Ang paalala lang po, nakalagay po sa prangkisa ng bawat public utility vehicles po na bawal po silang itumigil sa kanilang mga pasada bilang as a sign of protest naman. Nakalagay naman po yan sa kanilang prangkisa. And kung yung mga traditional jeeps naman po, alam naman po, patagal na po, napakatagal na po nilang hawak yung prangkisa nila. At number 3 po ito eh, number 3 sa sa conditions of franchise. So pinapaalala lang po na meron, hindi po sa tayo po ay nananakot or sa, kasi may nagsasabi po tayo nananakot. Hindi naman po tayo nananakot. Pinapaalalahan lang po natin sila na yung kanilang obligasyon po sa publiko dahil nga po binigyan po sila ng franchise as a privilege. So may obligasyon po sila.
0: Na-curious ako, Attorney Greg, at what point na nagiging lehitimo ang tigil pasada ng isang jeepney group? Or walang ganun. Pag tumigil pasada ka, matik violation ka sa iyong prangkisa.
11: If I can read Sir Alvin yung specific yung exact word po nung franchise. The PUV operator shall not resort to cessation of service as a sign or demonstration of protest against any government decision or action under pain of suspension or cancellation of the authority to operate granted by the board, nor shall the PUV operator tolerate, allow, or authorize personnel to join other committing acts prejudicial to the riding public, including but not limited to paralyzing transport services by intimidation, coercion, or violence.
0: So ang ibig ba sabihin, walang pagkakataon na justified ang pagtitigil pasada dahil any stoppage or anong word na ginamit, cessation, ay magiging violation ng kanyang prangkisa?
11: Ay, ganun po. Siyempre po, subject to protest pa rin daw po yan. Ay, subject to answer, due process pa rin po yan. Pag nakita po natin na pumasok na na-violate po yung provision ng franchise po na iyon, nag-i-issue po tayo ng show cause at pinapakinggan po natin yung kanila pong mga sagot.
0: So, ibig mo sabihin itong si yung manibela, sina Mar, ay bibigyan ng show cause order ito? Dahil hindi sila babiyahe ngayong araw hanggang kailan ba yun? Miyerkules?
11: Miyerkules daw. Eh, titignan po natin, Sir Alvin, kasi kung iikutan, ipupuntahan, kung iikutan po natin at wala naman po tayong makitang jeep doon, saan po tayo, paano po natin malalaman na itong jeep na to ay tumigil po sa kanyang biyahe? Kasi kung mapapansin po sa mga, doon po sa mga rally, ay mga karamihan po is mga drivers naman po.
0: Opo.
11: Hindi naman po nila dinadala po yung kanilang mga jeepney papunta po doon sa place ng raralihan po nila.
0: Ngayon po, kayo po ba ay may programa para naman po sa mga pasahero? Ano po? Dahil siyempre, maninindigan po ang manibela at piston. Alam mo naman si Mar at saka si Moody. Maninindigan po yun. Paano mga pasahero? Meron ba kayong pakakalat na susundo o hatid po sa mga pasahero na may stranded, sir?
11: Meron po, sir. Tuloy-tuloy naman po ang paggamit ng mga sasakyan ng gobyerno po. Ng LTFRB, DOTR, DOE, Office of the Executive Secretary, NEDA. Marami po tayong umiikot na nagpo-provide po ng libreng sakay po. At sa utos po ni Secretary Banoy Lopez po, nakaantabay na po yung mga yan. Na kung magkita po natin na doon po sa isang ruta ay marami pong hindi makasakay or marami pong nahihirapan na mahal natin mga commuters, ide-deploy po natin yung mga libreng sakay po natin. Hindi lang po natin ide-deploy na permanently na identified na kung saan siya kasi hindi pa po natin alam kung talagang may mga naapektuhan kasi ayaw naman po natin na dumating the point na kalaban po ng ating mga legitimate operators na baka agawan pa po ng pasahero doon sa mga tumatakbo po.
0: Tama. Isa na lang, Attorney Greg. Sabi ko nga kanina sa komentaryo ko, ikakupanahon pa ni Del Gra, pinag-uusapan na yung dapat may automatic na yung pag ganito ang presyo ng diesel, ganito yung pasahe. Pag bumaba yung diesel, ay matik bababa ang pasahe. Pag tumaas, matik din. Di ba pinag-uusapan yan dati-dati pa? Ano bang development yung gagawin nyo ba yan o hindi nyo gagawin?
11: Well, tama po. As early as 2019, meron po tayo nung, I think, 2019-035.
0: Oh, naalala ko yan. Kay Delgra nga.
11: Circular. Mm. Yes po, meron po. Pero inaaral po natin yan kung paano po natin i-implement. Taking into consideration naman po yung provision ng Public Service Act. Under the Public Service Act po kasi, kailangan po talaga may notice and hearing bago po galawin ang pamasahe. And this is unlike sa air and sa sea na meron po silang deregulated po yung kanilang presyo. So yun po ang tinitingnan natin kung irerekomenda po natin na i-deregulate na lang po under sa batas, ma-deregulate ang setting of fare po sa land transportation.
0: Kasi medyo matagal na, Tor ni Greg, kung 2019 pa yun, anong pecha ba ngayon? 7 taon eh, sobrang tagal naman na pag-aaral po nun.
11: Opo, titignan po natin kasi yun nga po nakalagay din sa 2019 na yun na ang yung MC na yon ay reviewin po every 6 months. So, ang atin po kasi dito, okay naman, madali na lang po naman natin mailagay kung magkano magiging pamasahe if it will hit this a certain number of price per liter. Pero tinitignan po natin yung legalidad if the LTFRB can do so on taking into consideration the provisions of the Public Service Act.
0: Sige, hanggang dyan muna, attorney, kasi alam ko may isa ka pang guesting. Thank you, ah. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB, sir.
11: Mabuhay po, Sir Alvin. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig.
0: Si attorney Greg Pua Jr. po yan, ng acting chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Dole Secretary Francis Tol Tolentino, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZMM Numero uno sa aksyon.
15: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
16: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
17: Me too, Mama!
15: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
18: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
17: Baba!
15: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
10: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Basta AM, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
5: Oh, tama nga si Donnie Santiago, mali ko. Ano, hindi ko natanong tungkol yung sa TNBS. Marami pa naman sa atin na sakay ng TNBS, magiging 65 ang flag down rate. Oh my goodness. Oh, mamaya pag nasakay kayo ng TNBS, ha, lagot kayo. Daragdagan niyo yung ano niyo, yung pera niyo sa wallet niyo. 65 na. Thank you, Donnie, for reminding me. Ha. Si Secretary nandiyan na sa linya. Unahin natin dahil busy mama ito. Baka maputol yung linya. Sabi ko na eh. Sabi Sek! Masyado ka naman mainipi naman. Ito patawagan natin ulit kasi by this time nasa Skyway ang lolom ninyo. Umuo naman. Ay, pero sabi niya, itry lang. Ano, susubukan natin ulit ha. Kasi po, effective na rin nung Sabado yung dagdag sahod sa National Capital Region at meron pa po silang inaprubahan para naman sa Central Visayas. Ayan na natin si Secretary ang magsabi sa atin. Si Name Ganat B. Blank, patanong naman si LTFRB kung need pa bang magpa-skill ng bagong fare matrix. Hindi na nga po. Hindi na po kailangan. Ano po? Marla, anya na ulit. Anong line? 5. Maganda umaga sa iyo, Secretary.
6: Ay, maganda umaga po. Pasensya na, may ambulansya rito sa likod ko. Ingay.
5: Kami nga po hingi ng pasensya at inabala namin kayo on a Monday morning. Pero kayo
6: ay, okay
5: na po,
6: lang ba? Papunta na po
5: sa trabaho? Wow. Ang aga sek ha. Anyway, good news naman po sa mga manggagawa. Unahin natin yung latest, yung sa Opo. Central Visayas. Ano po? Can you tell us something more about the wage increase sa Central Opo. Visayas?
6: Noong Sabado po ng gabi, nag-meeting po ang National Wages Productivity Commission sa Cebu. Nandoon po ako at inaprubahan na po yung wage order ng Region 7 kung saan magtatakda ng 42 pesos wage increase para po sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ang ibig sabihin po niyan, karagdagang 1,092 pesos per month sa manggagawa natin sa Region 7. Yung po yung increase nila. Yun po yung latest at lahat po yun po ay unanimous po doon sa wage order sa Region 7. Pumirma po ang employer pati employee doon sa wage board level.
5: Secretary, just to clarify lang po, no, sure po kayo kasali pa rin yung Negros Oriental at saka si Quijor? Kasi ang alam ko meron ng Negros Island Opo. Region, nandun sila eh.
6: Meron na nga po yun, kaso mo yung wage board, hindi pa ho nabubuo.
5: Okay.
6: Kasi bago lang po yan. So, kalahati po ng NIR ay bahagi sa wage board, bahagi po ng Region 7, yung nabanggit ko, Negros Oriental at Siquijor, at yung kalahati naman po, yung Negros Occidental, ay bahagi ng Region 6.
5: Apo.
6: So, wage board level lang, yung Apo. Kasama ng Iloilo.
5: Apo.
6: So, bagamat meron ng NIR region, in the process pa lang po yung pagtatayo nito, may mga opisina na po yung iba roon, pero yung iba po, nasa transition pa kasama po yung wage board.
5: Apo, it's good that you clarified. Ano, baka lang kasi maalanganin Apo. Sila at malito. Ano po? Ngayon, yung 42 na ito, sir, ano naman to? Tanggap naman po kamo ng mga employers. Ano po? Kasi baka may iba pang dagdag na sabihin nila, lugi na kami o mag-file din ng exemption.
6: Ah, hindi po. Nakapirma po doon sa wage board sa baba pa lang at doon sa komisyon, nakapirma po ang mga kinatawan ng mga employers. Sa wage board, unanimous po doon. Sa komisyon, merong absent na dalawa kasi medyo may edad na yung dalawang commissioners, hindi na nakalipad papunta ng Cebu City.
5: Ayun. E ngayon, yung dito po sa National Capital Region Secretary, safe na po ba yun? Nag-start na po nung Sabado? O pwede pa rin po yan ipatigil ng korte na naman na habang ini-implement?
6: Kaya nga, inagahan ko na pagpasok ngayon. Wala naman po siguro.
5: Mukhang wala naman.
6: Wala naman pong natanggap ata nung Linggo. Pero effective po yan noong Sabado, September 26. Diretsuhin ko na po ito. Sir Alvin, at alam ko binigyan niyo lang ako ng 10 minutes daw.
5: Sige lang po, tuloy niyo lang po. 5 minutes.
6: Sige po. So, effective po yan ng 26 September, Sabado. So, itong payslip dapat ngayon, kung yung mga HR natin ay nakahabol, dapat indicated na yung noong Sabado, itong araw ng Lunes, yung araw ng Martes 29 hanggang Miyerkules sa inyong payslip doon sa NCR po, yung additional. So, per month po yan ay 1,560 pesos. Baka sabihin ng iba, medyo maliit. Pero pag kinumpute po natin yan, lalo sa mga security guards natin, yung night shift differential, kasama po yon. Yung mga nag-overtime pay, kasama po yon. At yung mga HR po natin, yung Human Resource Department, nagkukumpute na po yan ngayon para sa Christmas bonus. Kasama na rin po yon at sa mga 13-month pay. So may karagdagang kaunti po yon, lalong-lalo na magtataas o nagtaas na ang pamasahe, makakatulong po kahit papaano. Inarapat po natin gawin yan kasi si Wage Order 27, lahat po ng computation natin ay base sa Wage Order 26. Si Wage Order 27, alam naman po natin na injunction, dalawa sa RTC, nagpapasagot nga yung RTC ng nabotas, deadline kung hindi bukas sa Miyerkules uli, meron dalawang Court of Appeals at isang Supreme Court. Napakatagal po ng prosesong yan, kaya minarapat po ng Wage Board ng NCR na gumawa ng paraan na nirirespeto rin ang hukuman, subalit ginagawa ng paraan sangayon din sa Labor Code of the Philippines. Kaya po itong in-implement na Wage Order 28. Yung po yan nangyari dyan.
5: Pero bilang abogado, attorney, or secretary, ano po, pag ganyan na na-start na, no, di Sabado ka mo, nasimula na, may karapatan pa rin ba yung korte na sabihin, ay, si Tigil yun, mag-i-issue na naman ang TRO, o wala na, dahil nasimula na.
6: Wala na ho yun. Hindi na po siguro makatarungan yun. Ilang kilometro na lang po ako, nasa opisina na ako, makikita ko, pero naniniwala po ako na wala naman po siguro gano'n na. Implemented na. At yung pong nagbigay ng pasahod na, ay yung bukod doon sa pinasasalamatan natin, compliant na po sila doon.
5: Okay.
6: Yung nagbigay ng 60 pesos dati.
5: Very good.
6: Injunction.
5: Wala naman pong so far, hindi naman po marami ang nag-file ng exemption dito sa NCR dahil malaki din yung 60 pesos.
6: Ito po yung papaliwanag ko. Salamat at nabuksan nyo yan.
5: Sige po.
6: Mamaya po ilalagay namin yung talagang klarong guidelines patungkol dito. Sa mga website po ng DOLE. Dahil po, yung meron pong 75 days sa ngayon po sa existing regulations para mag-file po ng exemption yung maliliit. Tinutukoy ko po rito yung mga small and medium. Ito yung ating mga coffee shop. Ito yung ating maliliit na karinderya, restaurant na may 15 empleyado na baka masaktan. Meron silang 75 days to file an exemption. May mga requirements po dyan, yung mga DTI certificate, etc., yung ilang financial records papakita. Subalit, meron po tayong ngayon linggong ito, isang bagong programang ilulunsad po ang DOLE. Ang tawag po dito, Sagip Trabaho. Yung Sagip Trabaho program po ang DOLE, ganito po ang mangyayari.
5: Opo.
6: Kung natatandaan nyo po yung programa ng TUPAD, yung mga naglilinis, magiging bahagi po yung Sagip Trabaho. Atin pong pipiliting masagip, matulungan, ma-rescue kung alangan na yung mga maliliit na negosyante, na negosyo, na may karihan, karinderya, na may mga empleyado rin na hindi kayang ibigay pa kaagad itong 60 pesos wage increase sa Metro Manila. Sa pamamagitan po nito, yung difference po na 60 pesos sa loob ng 90 days, ay sasagutin po ng Sagip Trabaho Program for 90 days. So, pumapatak po yan na per maliit na establishment ay halos 140,000. Ito po para maakay po sila makatawid hanggang Pasko at matulungan po yung kanilang mga empleyado. Yan po yung ilulunsad namin this week. Bahagi pa ng ating safety net mechanism para matulungan po yung mga small and medium enterprises dito sa Metro Manila. At ganun din po ang mangyayari po doon sa Cebu.
5: So,
6: sakali pong merong nahihirapan sa Bohol, sa Panglao, ay pasok po yung Sagip Trabaho. Tatawag po natin lahat ng regional directors ng DOLE ngayong October 1 para mapaliwanag talaga ng maigi ito at maipa-implement ng maayos.
5: Opo, so hindi pala siya automatic sekretarya, no? Na pagsabihin mo, hindi, mahirap ako, hindi exempted ako dyan, hindi ganun.
6: Hindi po, may papeles po, pero i-online namin po yan at saka sa mga regional office. Dito po sa NCR, yung regional office po ay sa Ermita. So kailangan may documents din naman pong ipapakita, number of employees, yun yung pangalan. Kasi ang magpapasweldo na po nung difference, kung hindi nila kaya, ay DOLE na po mismo.
5: Ayun. Sek, may mag-hi lang sa'yo bago tayo magpaalam.
7: Sek, good morning po. Isang magandang umaga.
6: Ay, pa pala yan. Boses pa lang. Na-late ata ng
7: dati. Ay, hindi po.
5: Palagi naman po late yan.
7: Pang alas 7 po ako. Good morning, Sek.
6: Good morning po sa inyong dalawa at happy Monday.
7: May happy Monday.
6: Week po.
5: Maraming salamat, sir. Ingat.
7: Sabi ko nga.
5: Wala man lang ano, pinuto kasi
7: alam mo na. Alam mo merong ganyan.
5: Oo.
7: Nagsasalita ka pa. Binabagsak.
5: Nasa pintuan na raw siya.
7: Oo nga.
5: Eh pagpasok sa opisina ng DOLE, mukhang walang signal. Oo, eh kung sinasadya mo lang pang taga DOLE.
7: Hindi rin. Lunes!
5: Ayaw kang kausap ni ano? Ayaw kang kausap ni Secretary Partner. Binati mo lang, pinutol. Kanina madaldal sa akin eh.
7: Oo nga.
5: Tuloy-tuloy, ratsada siya eh. Nung pumasok ka, ayaw kanyang kausap.
7: Sabi niya, si Ma'am Doris pala yan.
5: Oo.
7: Tut!
5: Magandang umaga sa iyo. Huge DL, Rosalie Pueblo, Jing Pai, Lilibet Oyi, Lina Ho, Nami Beltran, Flordaliza Uletan, Mariliza Pancho, Edner Villasis, Chris Abrini Casiano, Chiyo MDP at si Hazel Clomera Arcidera. Wala akong utang ha. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
5: Dagdag pasay sa mga pampublikong sasakyan, epektibo na simula ngayong araw pero tigil pasada ng ilang transport groups, tuloy pa rin.
7: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba bukas.
5: Aumento sa minimum wage sa Metro Manila, epektibo na noong Sabado, taas south sa Central Visayas, ipatutupad naman sa October 14.
7: 26 na teacher education program ipinasara. Master at doctoral degree sinasabing ginagamit lang para sa pag-promote sa trabaho.
5: Chinese National itinurong may-ari ng kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte pagtanggap ng pera mula sa dating security officer, itinanggi naman ng Vice Presidente.
7: Mga barko ng China, hinaraas ang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Isa pang barko ng China, naglayag malapit sa Occidental Mindoro.
5: 2 taong gulang na bata sugatan matapos magulungan ng closed van sa Caloocan City.
7: Sa showbiz spotlight, Bella Padilla, kinumpirmang hiwalay na sa negosyanteng boyfriend.
5: Yan po ang ulo ng managbabag ng balita ngayong Lunes, September 28, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
7: Ako naman po si Doris Bigornia.
5: Detalye. Epektibo na ngayong araw ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y matapos sa aprobahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng LTFRB na ipatupad ng taas pasaheng sinuspindi ni Pangulong Marcos noong Marso. Piso ang dagdag sa minimum fare ng traditional jeep, habang 2 piso naman sa modern jeep. Dahil dito, 14 pesos na ang pamasahe sa traditional na jeep mula sa 13 pesos, habang 15 pesos naman sa modern jeep mula sa 13 pesos. Piso naman ang dagdag sa minimum na pasahe sa ordinary provincial bus, habang 2 piso sa ordinary Metro Manila o City bus at 3 piso naman sa air conditioned. 40 pesos naman ang dagdag sa flag down rate sa unang 500 meters ng airport taxi. Ulitin natin, ha? Airport taxi ang pinag-usapan, hindi yung ordinaryong taxi, ha? Habang na 40 pesos sa airport taxi, habang 20 pesos ang itinaas sa base fare naman ng TNVS. Depende po sa uri ng sasakyang ginagamit. Sinabi ni Acting LTFRB Chairman Greg Bua Jr. na maaaring na ipatupad ng dagdag pasahe kahit wala pang nakukuhang fare matrix ang mga driver at operator. Target na gawing online ang pagpapalabas ng fare matrix para hindi na pumunta sa LTFRB. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung pagbibigyan ng hirit na 2 pisong dagdag pamasahe sa jeep.
8: Depende po yan sa magiging pag-aaral po natin, kasi siyempre po bagong petition po yung sa manibela tsaka sa piston. Titignan po natin kung reasonable tsaka yung kaya ng ating mga commuters at ang epekto po nito sa ating inflation.
5: Nanawagan naman ng ilang grupong itaas din sa 15 piso kada litro ang fuel subsidy mula sa kasalukuyang 12 pesos. Inikahit din ng LTFRB na gumawa ng mekanismo kung saan tataas agad ang pamasahe kapag tumaas ang presyo ng petrolyo.
9: Andyan pa rin po yung 12 pesos na discount, eh. Ito, kung maririg po ng gobyerno, wag sana po tanggalin to. Kung mapag-aaralan po nila na dapat kung dadagdagan pa, imbis na 12 pesos, gawin po 15 pesos per liter, ay malaking, yun po yung talagang mararamdaman ng driver, yung talagang tulong po ng gobyerno.
5: Si AltoDAP National President Melencio Boy Vargas.
7: Tasado na simula ngayong araw ang tigil pasada ng ilang transport groups laban sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. 3 araw ang transport strike ng manibela hanggang sa Miyerkules na susundan ng pagkilos ng grupong piston sa Martes at Miyerkules. Iginit ni Manibela President Mar Valbuena na hindi sapat ang fuel subsidy at muling hiniling ang 2 pisong dagdag pasahe sa jeep.
10: Yung sinasabi nilang rollback, nagkaroon lang naman po ng rollback kasi alam nila marami na ang nagre-reklamo. Manawagan natin sa ating gobyerno na gawin na pong 2 piso yung dagdag pasahe. Para sa ganun ay makabawi-bawi rin yung transport sector.
7: Nagbabala naman ang LTFRB na maaaring pagmultahin o makansela ang prangkisa ng mga driver at operator na patuloy na magsasagawa ng tigil pasada. Ayon sa ehensya, maaaring maharap sa kasong abandonment ang operator kapag 60% ng fleet ang hindi pumasada. 5,000 piso ang multa sa unang paglabag, habang pagsuspende ng prangkisa sa 2nd paglabag.
5: Hoy, 707 ah, matapos ang 3 linggong dagdag presyo, namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 7 hanggang 8 pesos ang bawas presyo sa diesel, habang 5 hanggang 6 pesos naman sa kerosene. Ang gasolina, posibleng walang galaw o waba ng piso kada litro. Busod po ito ng bagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa 3 sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos pong itinaas sa kada litro ng diesel, habang lagpas 15 pesos naman sa gasolina. Pero posibleng makaapekto sa presyuhan sa susunod na linggo ang pagbasura ni US President Donald Trump sa panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at itigil ang giyera sa Middle East. Biyernes, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Noon na lang inamin ni Regasco President Arnel D. na kahit masuspindi ang mahigit 3 pisong buwis. Itataas pa rin ang presyo ng LPG sa Oktubre dahil sa pagmahal naman ng contract price at shipping costs.
7: Epektibo na noong Sabado ang 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Dahil dito, magiging 755 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Ipinatupad ang wage order number 28. Habang nakabinbin sa korte ang wage order number 27 o 85 pesos na dagdag sahod. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage order number 27 base sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Iginit ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi maaaring ipahinto ng anumang korte ang wage hike sa Metro Manila.
6: Niniwala po ako na wala naman po sigurong gano'n na. Implemented na. At yung pong nagbigay ng pasahod na ay yung bukod doon sa pinasasalamatan natin, compliant na po sila doon.
5: Okay.
6: Yung nagbigay ng 60 pesos dati.
5: Very good.
6: Injunction.
7: Sa October 14, ipatutupad naman ang 42 pesos na pagtaas sa minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa Central Visayas. Sakop nito ang mga manggagawa sa pribadong sektor sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Pero para sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, kulang ang dagdag sweldo dahil sa pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.
5: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling isinailalim sa Yellow Alert o manipis sa reserbang kuryente ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na isang oras ang Yellow Alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Gusto dito ng pagpalya ng 29 na planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Patuloy na nararanasan ang Red at Yellow Alert sa kabila ng pangako ng Department of Energy na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid noong September 21.
7: Balitang impeachment naman.
5: Yan.
7: Posibleng isagawa ng defense team ngayong araw ang cross-examination sa opisyal ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS na si Rendell Sopeña. Sa pagdinig noong Martes, kinumpirma ni Sopeña na 49 na kontratang nagkakahalaga ng halos 36 million pesos ang nakuha ng GenCorp Industries simula nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang 35 million pesos na kontrata mula sa lokal na pamahalaan ng Davao City na nakuha ng GenCorp sa nakabilang sa mga nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Sara ayon kay House Prosecution Team Spokesman Zia Alonto Adyong. Pag-aari ng hindi tinukoy na Chinese National ang GenCorp na dating kilala bilang Times Square Beef Foods Corporation. Bukod sa pag-imbestiga sa records ng kumpanya, sinabi ni Adyong na dapat ding balikan ang mga dating pahayag at posisyon ni VP Sara sa isyu ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngayong Linggo, hahaharap sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumistigo sa koneksyon sa GenCorp kung saan may interes ang kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Lead Prosecutor Gervil Luistro na maaaring isulong ng prosekusyong ipa-contempt ang alkalde kung hindi haharap sa pagdinig.
11: Kung hindi dumating, the prosecution can consider moving for citing him in contempt, no? Pwede din naman, motu proprio, i-exercise ng honorable impeachment court. Whatever action they wish to take, pwedeng another subpoena.
7: Bukod kay Mayor Duterte, inaasahang tetestigo rin si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ngayong Linggo.
5: Alas 7.12, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya tumanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pera mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod ito ng pahayag ni Rodulfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng maletang naglalaman ng pera sa Vice Presidente. Gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte alinsunod sa utos ni Velasco. Ayon kay Gracioso, halos 2 bilyong piso ang naipadala niyang pera kay VP Sara. Pero sa pahayag, nanindigan ng Vice Presidenteng hindi niya kilala si Gracioso at mauuwi lang sa basurahan ng testimonya ng dating security officer tulad ng pahayag ng kanyang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Tinawag ni VP Sara na media stunt ang aligasyon at iginiit na desperado ang Administrasyong Marcos na siya'y pabagsakin. Sa ngayon, hinihintay na lang ng kampo ng Vice Presidente ang kopya ng testimonya ni Gracioso sa NBI para makapagsampa ng kaso. Nanindigan din ang tagapagsalita ni Velasco na si Attorney Ruel Ilagan na walang basehan ang akusasyon laban sa dating speaker. Pero para sa House Prosecution Team, hindi makaapekto ang akusasyon sa impeachment trial, pero dapat ay seryosohin ang mga paratang laban kay VP Sara.
12: I do not think that it would directly impact on the ongoing impeachment trial. But what I can tell you is that this is something that erodes the reputation of those who have been mentioned, individuals who have been receiving these suitcases of maleta.
5: Si House Prosecution Team Spokesman Z. Alonto Adyong.
7: Kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson ang DPWH hinggil sa sinasabing proyekto sa Taguig City pero matatagpuan sa Visayas. Sa geotagged photos, natuklasan ang coordinates ng proyekto halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Ayon kay Lacson, kontraktor ng proyekto ang St. Timothy Construction na pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinwestiyon ng senador ang proyekto matapos ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala pang nakikita ang kanyang opisinang anumang peke o non-existent na infrastructure program sa Taguig na balwarte ng mga Cayetano.
5: Alas 7.

0: ang mga estudyante sa elementary at secondary basic education. Sinasabing nagkukulang ang mga teacher na akma sa specialized fields dahil maaari nang ma-promote ang mga public school teachers kapag nagsumite ng dokumentong nagpapatunay na naabot ang degree requirement. Natuklasan ding patuloy ang operasyon na mahigit 100 teacher education kahit zero ang passing rate sa licensure examination for teachers simula 2012 hanggang 2022.
1: Inihain sa Korte Suprema ang petisyon laban sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa batas na nagpapaliban sa halalan. Dismayado rin ang grupong NAMFRE sa pagpapaliban sa halalan dahil karapatan ng mga botanteng pumili ng mga opisyal na dapat magsilbi sa kanilang lugar. Biyernes, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang batas para ilipat ang halalan sa ikalawang Lunes sa November 2028. Isinulong ding itaas sa 5 taon ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. 2 term limit sa kaparehong posisyon sa opisyal ng barangay habang 1 termino sa SK.
0: Nagbigay ang DSWD ng tulong pinansyal kay Mary Jane Veloso. Nakauwi na ng Nueva Ecija si Veloso matapos makalaya dahil sa absolute pardon ay ginawad ni Pangulong Marcos. Nakatanggap si Veloso ng 50,000 pesos sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Magbibigay din ang DSWD ng tulong pangkabuhayan para sa maliit na pagkakakitaan ng pamilya ni Veloso. Sa ngayon, target ni Veloso na makabawi sa mga anak matapos ang 16 na taong pagkakakulong sa Indonesia at Pilipinas.
2: Una kay Darren, siguro parang gusto ko sumama sa school, yung bang
3: maihatid
2: siya para kahit paano, kahit na malaki na siya, mm-hmm, yung mga classmate niya malalaman niya na, oh, ito yung nanay mo.
3: Opo.
2: Yun kasi, iyak tuloy ako. Hindi ko sinigampanan yun eh.
0: 2010, inaresto si Veloso sa Indonesia matapos matuklasan sa bagahe ang halos 3 kilo ng heroin. 2015, bumahig ang Indonesia sa hiling ng Pilipinas na ipagpaliban ang pagpitay kay Veloso sa pamagitan ng firing squad. 2024, inilipat sa kustudiya ng Pilipinas si Veloso pero nanatiling nakakulong para ituloy ang sintensya sa kaso sa Indonesia.
1: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kasama ang mga delegado ng Pilipinas na nag-walk out sa United Nations General Assembly Hall sa kasagsagan ng talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kumalat ang ilang video ng pag-alis ng ilang delegado sa kanilang upuan bilang simbolo ng protesta. Ayon sa DFA, sumama ang Pilipinas sa walkout bilang pakikiisa sa panawagang itigil ang karahasan sa Middle East. Iginit ng kagawarang hadlang sa pagbuo ng Palestinian State sa hinaharap ang nagpapatuloy na gyera.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: On a Monday.
0: On a Monday?
1: On a Monday, 7:19 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: Kaya pa ganyan!
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa galing!
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: sa gitna ng ingay

0: sabayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak. Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM.
3: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Kinundina ng Amerika ang panibagong pangaras ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. September 24, nagsagawa ng delikadong maniobra ang barko ng Chinese Coast Guard at barkong pandigma ng China sa barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa naman ng resupply mission sa Yungin Shoal. Nanawagan ng Embahada ng Amerikang itigil ng China ang mga aksyong nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Noon ay iginit ng Philippine Coast Guard na ang China ang tunay na nanggugulo sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng report ng Chinese state media kung saan hinikayat ang Pilipinas na itigil ang panggugulo sa rehiyon. Samantala, nagpadala ng radio challenge ang Philippine Coast Guard sa barko ng China na malapit na sa Occidental Mindoro. Nagpapatrolya ang aeroplano ng Coast Guard nang sitahin ang barko ng Chinese Coast Guard na nagsasagawa ng operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nang walang pahintulot. Kinumpirma rin ng Coast Guard ang sinasabing naval at air exercise ng China sa Bajo de Masinloc.
4: Hinamon ang mga sinasabing Pilipinong traidor na bumisita sa Pag-asa Island. Sa gitna ito ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa issue sa West Philippine Sea, sinabi ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao na dapat pumunta sa Pag-asa Island ang mga tinatawag na Pilipinong traidor para maranasan at makita ang mga aksyon ng China.
5: Ang masabi ko lang sa ating mga kabayan na magkaisa tayo, huwag tayo maging doon sa mga Pilipino na nagalangan sa atin to. Huwag tayo maging doon sa mga Pilipino na medyo traidor. Dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung barang.
4: Namataan ang ilang barko ng China nang dumalaw si Pacquiao sa Pag-asa Island. Pero para sa ilang residente, halos araw-araw nang nakikita ang mga barko ng China malapit sa isla.
3: 7:24, natapos na ang investigasyon ng Marina sa pagkasunog ng passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 77 namatay sa pagkasunog ng MV June Aster, habang 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Sinabi ni Marina Calabarzon Director Attorney Maximo Banyares Jr. na posibleng nagsimula ang sunog sa maling pagkakasalansan ng mga kargamentong madaling magliyab. Pero tumanggi si Banyares de detalye ang mga materyales na sinasabing flammable.
6: Parang yung mga karga po yata, marami mga flammable na karga po doon sa loob ng barko.
7: Uh-huh.
6: And mali yata yung pagkalagay po ng stowage ng mga karga po. May proper stowage po yan, yung pagkarga po ng mga flammable, may proper handling po yan. Hindi dapat isasama po yan sa mga pasahero po.
3: Inasa ang ilalabas na Marina ang buong resulta ng investigasyon sa mga susunod na araw. Hiwalay pa ito sa investigasyon naman ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police.
4: Balita sa labas ng bansa, dalawang Pilipino ang kumpirmadong namatay sa pagbaligtad ng bus sa Germany. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima, pero nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate General sa German Police para makakuha ng detalye. Handa rin ang konsuladong magbigay ng tulong at suporta sa pamilya ng mga Pilipinong namatay. Sa investigasyon, lumipat sa ikalibang kabilang linya ang bus saka bumaliktad habang papuntang Oktoberfest Beer Festival sa Germany. Halos 50 Pilipinong turista ang sinasabing sakay ng bus kung saan 8 ang malubhang nasugatan.
3: 726 pinatawan ng perpetual revocation o habang buhay na kanselasyon ng lisensya ang GSM taxi driver na sinasabing sangkot sa panghahalay ng pasahero sa Paranaque City. Kasunod ito ng reklamo ng pasaherong hindi binaba ng driver sa drop-off matapos makatulog sa kadinala sa ibang lugar para halayin. Sa pagdinig ng Land Transportation Office, inamin ng driver ang panghahalay sa biktimang pasahero. Inaalam na rin ang pananagutan ng operator na sa pagkuha ng driver.
4: Nasaan na yung driver?
3: Nandyan, sa tabi-tabi. Gusto mo kausapin?
4: Gusto ko makilala. Pinagpapaliwanag naman ng driver at operator ng taxi na sangkot sa overcharging sa pasaherong person with disability o PWD. Sa Facebook post, sumakay ang pasahero mula sa NAIA pero nalamang 200 pesos ang singil sa kada kilometro kaya hiniling na ibaba na lang sa isang gasolinahan. Sa pagsusuri ng Land Transportation Office, lumabas na kolorum ang taxi at hindi nakarehistro sa LTFRB. Natukoy na ang driver at operator na pinahaharap sa LTO sa Webes. Pinasusuko ang lisensya ng driver para masuspindi at nakaalarma na rin ang sasakyan habang umuusad ang investigasyon.
3: Sa Quezon City, 5 arestado sa tinatawag na paihi modus sa barangay Santo Domingo. Modus ng 2 truck driver at 3 kasabwat na higupin ang diesel mula sa minamanehong truck sa trabaho at inililipat sa plastic container. Matapos nito, ibibenta ng mga suspect ang diesel sa ilang jeepney driver na mas mababang o sa mas mababang halaga. Nakakulong na mga suspect na nahulihan ng 30 galon ng diesel.
4: Sa Caloocan City, sugatan ang 2 taong gulang na batang lalaki matapos mabangga ng closed van sa barangay 180. Sa investigasyon, biglang tumawid ang bata habang pababa ang van sa tapat ng Sanana Basketball Court. Dahil hindi napansin ang driver, 2 beses pang nagulungan ang biktima. Makipag-areglo naman ang pamilya ng biktima sa van driver.
3: Samantala, magsisimula na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games sa Japan ngayong araw. Makakalaban ni Ayala ang manlalaro mula sa Thailand sa round of 16 mamayang alas 11:30 ng umaga. Manood tayo, partner. Mamaya na pala yung laban, 11:30 na AM. Nakalusot na.
4: Pakisapan na lang kay Alex, hindi ako available kasi may dialysis.
3: Nakalusot po sa unang round si Ayala matapos makatanggap ng first round bye dahil sa pagiging first seed sa torneo. Pinag po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, kinumpirma ni Bella Padilla na hiwalay na sila ng tech CEO na si Martin Tan. Sa Instagram po, sinabi ng aktres na nagkasundo silang dalawa ng hiwalayan matapos ang ilang buwan na relasyon. Hindi idinatalya ni Bella ang dahilan ng breakup, pero inamin siya ang desisyong magkipaghiwalay. Hiniling na aktres ang lahat ng magandang bagay para sa dating nobyo at nagpasalamat sa kanilang pinagsamahan. Samantala, pumanaw na sa edad na 56 years old ang veteranong radio personality na si Martin Oliver D. Pasupil o DJ Martin D. Hindi dinetalye ang dahilan sa pagpanaw ni Martin D. pero hiniling ng pamilya ang pag-unawa. Kilala si DJ Martin D. na isa sa pinakasikat na boses sa FM radio, partikular sa mahabang panahon sa WRR 101.9 at MOR 101.9 ng ABS-CBN. Nakikiramay po ang DZMM Teleradio at DZMM Radyo Patrol 630 sa pamilya ni DJ Martin D.
3: Ginyali damay mo rin kami ha, kami nakikiramay, nakasalamuha din namin at a certain point of his career si DJ Martin D dito partner. Ano? Sa kabila lang sila eh.
4: Correct, kapit
3: yung namalang amin pong pakikiramay sa mga mahal sa buhay ni DJ Martin D. Diba?
1: Nakikiramay po kami.
3: Opo, opo. Sige, go ahead. Extra.
1: Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin Torres.
3: Thank you! Maraming salamat, Ganyel Krishnan. Ayan po ang kabuuan ng mga balita, itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
3: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
2: Radyo Patrol, Balita Alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Sekistrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
1: O ayan, si Eric Galang ay nag-message, partner. Ito hindi ko na matandaan. Oh. Pero nasa MM na rin ako noong ano eh, noong late 90s. Eh. 99 ako nandito sa Maynila eh. 1999 ako lumipat, partner.
2: Ah, talaga?
1: From Bacolod. Ah, from so, 92 ako nagsimula magtrabaho. Okay. At the age of 18.
2: Oo, oh, may dala ka pang tampipi.
1: 18. Oh, fresh pa ako nun. Ngayon, bilasa na.
2: Lantutay.
1: Oh, lantutay na. Sabi ni Eric Galang, si Martin Di pala ay also part, was also part of DZMM for a time. Back in the late 90s and early 2000, nag-co-host pala siya kay Tita Wins ng Barangay Showdown.
2: Ah, talaga. Yeah.
1: Na, mukhang I remember nga, no?
2: Oo.
1: Oh, naalala ko nga po yun. Again, ang aming pong pakikiramay. Oo,
2: ang ating pakikiramay. Moving on. Happy sweet 16th birthday.
1: May nakalagay bang sweet talaga?
2: Ano nakalagay eh? Sweet okay. 16. Talaga naman pagka ano, sweet 16. Ang mga lalaki walang sweet 16.
1: Wala kayong ganun. Oh.
2: Maarte kami. Yes. Happy sweet 16th birthday to Kirby Alexi D. Sudario.
3: Greeting. Happy birthday!
1: Aba, may picture pa.
2: Kanina lang sabi, lakas-lakas.
1: Happy birthday po.
2: 16 pa lang yan, ha? No. Okay. Happy mula birthday sa mami at daddy Joel mo, ang pabati.
1: Yan. And happy 65th birthday din sa sister ni Jing Pahay na si Cheryl Valdeabella. Yan. Happy birthday.
2: Happy birthday, Pam.
1: Cordeliza, ulit na nabati na kita, di ba? Ceci Lopez at si Jenna Peñaranda at si Ma'am Lina Ho. Nabati ko na ata lahat ito.
2: Para, binati mo na. Pam, pakiset nga ulit yung message mo. Nabura ko yata. Ano ba yan?
1: Camille, ano na naman? Magandang umaga sa iyo ni Nel Del Ros.
2: Camille Peñi.
1: Umaga, ha? Ha? Ito yung
2: pangkakain. Isa lang, isa lang.
1: Lagay mo, saksak mo sa baga mo. Maganda.
2: Violins!
1: Kay Regasco President Arnel T. Ay, may good news. I-flash natin ito, Camille. Rollback ito eh.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: Maganda umaga sa iyo, Kong. Good morning po.
4: Vin and Doris, good morning po.
1: Apo, finlash report ko na po. Kayo na mag-anunsyo. Mukhang good news naman po ito sa mga consumer for starting today. Go ahead, sir.
4: Apo, well, ito naman po yung announcement po ngayon, pero ang implementation po nito will be on Wednesday.
1: Ah, Wednesday pa. Sorry. Starting Wednesday. Go ahead, sir. No anunsyo?
4: Apo, ang announcement po namin ay dahil po doon sa Executive Order number 125 na pinirmahan ni President Bongbong Marcos, ay nag-aatas po doon sa Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue to suspend the collection of the excise tax of LPG and kerosene. 3 pesos po ito for the LPG. At sa kasalukuyan ay nagkausap po kami ng Bureau of Customs that they will be implementing it probably this week. So kami naman po sa Regasco, we decided to announce a price reduction this coming Wednesday, September 30, of 3 pesos per kilo na price reduction for
1: magkano,
4: LPG for our brand.
1: Magkano po?
4: 3 pesos po per kilo.
1: Ah, akala ko mahigit 3 piso yun, Kong. Di ba may butal yun kasi may VAT pa yun?
4: Yes, opo. But sa ngayon, yun po yung Department of Energy na po ang mag-formalize kung ano po ang dapat na equivalent po niyan. Pero gusto lang po nating linawin na ito po ay sanhi ng suspension ng excise tax. Hindi po ito dahil sa world market price. Ang world market price ng LPG is continues to be going up at yun naman po ay magkakaroon po ng computation this coming October 1 at magkakaroon po ng implementation sa October 3.
1: Tama. Pero mamaya natin pag-usapan yan. In the meantime, lasapin muna natin yung epekto ng suspension ng excise tax.
2: Kaya
1: mamaya
2: na.
1: Pag-usapan natin ulit yung tungkol sa contract price at sa shipping cost. In as far as government, kasi gusto partner nandiyo imakita yung epekto ng suspension ng excise tax.
2: Correct.
1: Kaya ito po ang resulta nun. Kung 3 piso kada kilo o 33 pesos kada regular na tanke ng rollback.
4: Tama po kayo. Yan po yung equivalent nung pong excise tax reduction.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Okay, para lang malinaw pa, para makita natin yung diferensya. So yun po yung good news. Ano po?
2: Okay.
1: May bad news na kasunod.
2: Ano ba yan?
1: After a few days. Ah, ano po? Okay. O yun naman pag-usapan natin kung bakit ganun? Eh ngayon may rollback, tapos ilang araw lang makalipas nun, eh may pagtaas naman po.
2: Parang laban bawi.
4: Well, mas prefer po kasi ng Department of Energy to reflect para hindi ho magulo para sa ating mga consumer. Yun pong effect ng suspension ng excise tax. Dahil ito naman pong suspension na ito ay ilang linggo na rin naman pong pinag-aralan ng Department of Finance tungkol po doon sa rekomendasyon din po ng iba't ibang sector, including po kami sa LPGMA, na mag-suspend na po ng excise tax dahil na-hit na po natin yung $80 per barrel based on the law na pagkatumama at pumasok na po yung isang linggong tuloy-tuloy na more than $80 per barrel sa Dubai crude oil, ay pwede na pong magbigay ng suspension ang ating Pangulo.
1: So kung ang rollback sa Miyerkules ay 3 piso, that is September 30, 2026, magkano naman ang nakikinikinitang dagdag a few days after?
4: Opo, as of today, ang nakikita po namin is it will be ranging from 10 to 15 pesos per kilo sa LPG.
1: Mas malaki pa pala kung ang laki, ang layo. 3 pesos tong rollback, ang increase, 10 to 15.
2: Sabi ko na eh.
1: Kada kilo.
2: Laban bawi.
1: Magkano yun? Di may isang daan yun kada regular na tanke. Ay paliwanag nyo kung anong dahilan, bakit may ganyang kalaking inantabayan ng dagdag presyo pagdating ng Oktubre.
4: Opo, kung hindi nyo pong maalala, ang paggalaw po ng crude oil ay this past weeks, halos sa magdadalawang buwan na po na patuloy ang kaguluhan sa Middle East. And ito po ang naging effect po nito. Ang maganda po naman sa LPG ay dahil once a month lamang ang paggalaw nito, hindi po natin naranasan yung kagaya po ng bilis ng linggo-linggong paggalaw ng diesel and gasoline. Pero lahat po yan ay may impact when it comes to the shipping cost or yung tinatawag naming premium for the LPG pricing. At ito po ay this end of this month, maglalabas po ang Saudi Aramco ng kanilang so-called contract price or LPG price. At maliban din po dyan, ay yun pong magiging impact na po nung equivalent ng paggalaw ng shipping cost or nung premium base po doon sa nakalipas na buwan at itong linggo at itong buwan na ito. So yun po yung reason na lubhang napakataas po ng inangat ng premium cost. It is almost $200+ per metric ton.
2: Pangyay ang tissue.
4: Yan po yung dahilan.
1: Pangyay daw tissue si Congress. Congresswoman, wait lang po, kayo pa susunod.
2: Ako po na mag-ati ng tissue, ma'am.
1: Anyway, kung wala po, hindi po ba, hindi po nahupa ang presyo, yung shipping cost at contract price ng LPG, yaman din lang na walang airstrikes itong mga nakarang araw.
4: Humupa po ito noon pong UN General Assembly. Dalawang araw o tatlong araw pong humupa. Pero dahil po doon sa announcement po ng both US and Iran na wala po silang napagkasunduan tungkol doon sa kanilang pag-uusap, sumipa po muli last Thursday ang presyo ng petrolyo. Dahil lalo na doon sa announcement ng presidente ng US na after election ay umag-uumpisa ulit silang magpatupad ng kanilang airstrike. So yung pong mga yan ang naging dahilan kung bakit po biglang sumirit pataas muli ang petrolyo.
1: Okay. Thank you sir. Maraming salamat po sa oras kong mabuhay ka. Thank you po.
4: Opo, maraming salamat po.
1: Si former congressman ay ngayon po ay presidente ng Regasco na si Arnel T. Maraming salamat po, sir. Go!
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Barnier, babating ko muna si Mark Hernandez kasi pinatatanong yung ECOP. Anong gagawin nila dahil may additional cost yung mga empleyado dahil sa fare hike?
2: Ayun tama, na nga. Tama yan.
1: Pwede, parang nangyari, may kakain na kaagad sa dagdag sahod. Lang minimum wage earner.
2: Minimum wage.
1: Ay, paano yung hindi minimum wage earner na hindi tumaas? Yung ayun sakto na. Yung budget niya.
2: Sakripisyo tayo.
1: Mas mataas ng konti ang sweldo niya kaysa minimum.
2: Oo.
1: Pero tataas ang pamasahe. Paano yun?
2: Paano mo pagtatagpiin? Diba? May wisho ba, Yusek? Yung tanong, meron ako narinig kanina. Bakit yung excise tax sa LPG ang ipinatupad? Eh, hindi naman ako nagpapakarga ng LPG.
1: Ayaw, parang malaki mawawala. 13 bilyones pesos ang mawawala kada buwan
2: pag
1: tinanggal yung excise tax sa diesel at sa gasolina.
2: Uh-oh.
1: Ang dahilan ng Department of Finance, mas marami daw mayayaman. Sa mayaman ka kasi. Ikaw nagkakarga ng gasolina.
2: Mayaman sa utang. Sa patadali niyang, magkano? 13 billion?
1: 13 billion per month.
2: Per month.
1: Mm.
2: So ang maleta natin yan, matatagpuan.
1: Yun lang. Kasi may mga maleta, di ba?
2: Kaya ka.
1: Maganda umaga sa iyo, Deo Jeronimo, Jerry Diaz, at si Ma'am Gladys Santa Rita. Oh, okay. Naku, Ma'am Gladys, medyo mahaba po ang message po ninyo. Babatiin na lang po namin kayo, ha?
2: Oo.
1: At si Arnel Ozaita, pinapabati si Susan Huralde ng Lipa City, Joy Makasait, Michaela Arias, Alisa Suarez, at si Margaret Bunyi. Yan, nanonood sa atin. Richard Merck, good morning. Okay.
2: Happy Monday sa iyo, Nanette Magno. Si Pam, ayaw ipadala ulit. Nabura ko nga eh. Sorry naman, siguro si Nanette Magno yon. Nagpapabateg. Happy Monday.
1: Maganda umaga po sa pinakamagandang lead prosecutor sa balat ng lupa.
2: Ano pa?
1: Pwede
2: ano
1: na ba yun, partner?
2: Maganda at ano pa?
1: Matalino.
2: Matapang.
1: Magalante.
2: Ayan, walang inuurungan. Ultimo tissue, hindi inuurungan neto.
1: Congresswoman Jervie Luistro na ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Hi, ma'am!
6: Good morning!
7: Wow,
6: first time ha, napakaganda ng introduction.
1: Kasi narinig ko, sabi mo, nanghihika ng tissue eh. Nag-interview pa kami kay Arnel T, nanghihika ng tissue kong eh.
6: Kasi si Terry Ridon gusto lagi may hawak na tissue.
1: By the way, totoo po ba na posible, posible na hindi na natin itutuloy yung pagpapatunay dito sa isang nyo pang article of impeachment na bribery? May ganun ako nabasa eh, parang si Tolosa ang kinukot. You being the lead prosecutor, totoo po ba yun na posibleng you will have to let go of that article?
6: The question is possibility,
1: yes.
6: No? Of course, there's always a possibility kasi ang intention naman lagi ng prosecution is to have an expeditious trial. We do not want to drag this impeachment trial so much, no? But to be very honest, that is still on the table. Wala po kaming official decision yet about the presentation or whether i-dispense ba, i-drop ba itong article on bribery. No decision on that. So as of now, tuloy pa rin ang presentation ng bribery.
1: And what is the likelihood? Kasi kung possibility yung pag-uusapan, posible.
2: Uh-oh.
1: But what is the likelihood that you're going to do away with that article?
6: Well, I cannot tell yet kasi hindi pa namin pinag-uusapan yan, no? Siguro one of these days, tututukan na namin yan and come up with our final decision on whether to proceed or not to proceed with this article.
1: Kasi malapit-lapit na kung ano, how many witnesses do you still have for this for the current article that we're discussing?
6: Medyo may karamihan pa.
1: Ah, marami
6: pa
1: ba?
6: Banks. Alvin, we still have the banks, we still have the insurance companies, ano pa? For today, we have the PNP FEO.
1: May Trillanes pa.
6: May Trillanes pa.
1: May Duterte pa. May Basti Duterte pa.
6: That is correct. May Mayor Sebastian Duterte pa. So, may BIR pa.
1: May BIR pa ba?
6: Dalawa pa yung BIR namin. Isang BIR main at isang BIR for authentication of documents. So, I think it's too early to decide about our position on bribery kung itutuloy ba o hindi. Opo. Although that is always a part of the discussion, but to be very honest, wala pang official and final decision on bribery.
1: Although in fairness to the court, I think this week, the whole week kayo ba hearing, hindi ho ba?
2: Up to Sawa.
6: That's correct. Oh. And in fact, from Wednesday, ano daw yan? 10 to Sawa.
1: Oh.
6: Then 10 to 6. 10 a.m. to 6 p.m. That's what they said.
1: Yeah, so kumbaga mukhang abutin ng gitnang October yung sinasabi mong marami-rami pang testigo for the prosecution, ma'am.
6: Most likely, no? Wag lang magkakaroon ng interruption to, baka naman kakayanin by mid-October.
1: Tama. So by the time may decision na kayo kung ili-let go, hindi na itutuloy yung pagpatunay dun sa isa pang impeach, yung bribery charge, pa pwedeng may decision na kayo.
6: Dapat, bago pa kami magtapos ng unexplained wills, we should be able to come up with a decision yet. Although, kagaya sinabi ko kanina, as of this time, bribery still part of our, will still be part of our presentation of evidence.
2: Oh, ma'am, paki-refresh nga yung aming memorya. Yung pag sinabi ninyong bribery, ito po ay doon
1: sa DepEd.
2: OVP attack at saka DepEd.
1: Parang DepEd yung may sobre, naalala mo yun.
6: Tama po si Alvin na Doris Jan, yung payola envelope na umiikot sa DepEd officials, no, as testified to during the good government hearing ni Yusek Mercado nga ba yon?
1: Oo, naalala ko yun, yung babae Gloria sa Gloria.
6: Oo, yeah.
1: Oh, yun,
6: and
1: yun,
6: I understand not just Yusek Mercado. We also have Osias and Catalan. I think three of them admitted about receiving that envelope.
1: Pero if you decide, hindi naman po sa palagay ninyo maapektuhan yung overall chance of getting a conviction. Baka lang ikako kasi 20% ang chance ang mababawas. Malaki-laki din yung 20%.
2: Mm-hmm.
6: Kami naman, Alvin, ever since very confident kami dito sa apat na articles of impeachment na to, no? So suffice it to say, itong naunang dalawa, including this one which is ongoing, confident kami that these articles are strong, our evidence is complete, sufficient to establish the allegations, no? So, ituloy o hindi itong bribery, we are confident about the first three articles of impeachment which we have presented or is still presenting, no? But again, no, as of now, Alvin, I do not want to confuse the public. Tuloy po, as of this date, ang presentation ng bribery.
1: Okay. See, partner.
2: Pero ma'am, ano ba, sa palagay mo, ano ang feeling mo? Nax, ano ang nararamdaman mo? Yung sambayanan
6: po, objection, ha? Your Honor, opinion.
2: Overruled? Ay, hindi po. Yung tao po ba ay nawawala na ng gana? Or kumbaga meron ng impeachment fatigue ang ating mga kababayan? Kasi ang tagal na po eh.
6: Well, I have to acknowledge some of them ay napapagod na, no? Especially dito sa unexplained wealth ay napakarami ng documents, lalo na pag sinalang itong mga bangko tsaka insurance company and even the PIR, no? Napakarami ng documents and understandable yun na hindi na makarelate yung mga tao, no? But nevertheless, tayo humihingi ng pasensya at pangunawa sa mga kababayan natin to bear with us, be with us, stay with us, sapagkat ito po'y para sa inyo. Talaga lang pong ang nature nitong article na ito is very much voluminous and very technical din, and that is why hindi po maiwasan na minsan gumagamit ng very technical na terminologies at sunod-sunod yung pagpapa-identify ng documents which are not really very much understandable para sa mga ordinary Filipino.
1: Congresswoman, ano po, bigyan nyo kami preview kung ano ang patutunayan ni former Senator Antonio Trillanes. Ano magiging bud po ng kanyang testimonya in the next few days?
6: Well, basically, Alvin, no, nag-testify sa Justice Committee si Senator Sari Trillanes. Meron siyang affidavit during that time, no? So, tingin ko lang, baka almost the same in substance. I just don't know the extent of what he's going to say. Pero yung affidavit niya, nauna niyang presenta at in-identify dito sa clarificatory hearing ng Justice Committee, I think the substance will not be far from that affidavit. The extent, opo, I do not know.
1: Opo, kaya lang iniisip po kasi namin baka butasan ng depensa at sabihin, wala ka namang personal knowledge dyan. Hearsay lang yung testimonya mo, hindi ko kaya.
6: Well, anticipated natin yan, ha? Anticipated natin yan, Alvin. Kasi alam mo naman si Senator Trillanes, matagal na rin siyang pinaglalaban yung posisyon niyang yan, di ba? Pero in fairness dun sa tao, ay dun sa Justice Committee hearing, if you will remember, kinonfirm ng AMLAC yung randomly selected transactions from the affidavit of Senator Sonny Trillanes, no? So let's wait and see kung ano bang extent ng kanyang testimonya. Ito ba ay lalampas pa sa nasabi na niya, or will he be sticking to what he testified to already in the Justice Committee? Kasi ito naman ay public knowledge na yung mga nasabi niya dun sa clarificatory hearing sa Justice Committee, and even his affidavit is part of public records na din. Ang hindi na lang natin masagot ay definitely he will stick to that, no? Pero to what extent ba yung magiging testimonya niya?
1: Apo, what about kay Mayor Baste? Ano ang gusto ninyong hugutin kay Mayor Baste Duterte?
6: Well, I think this will be merits already, Alvin, no? Kasi hindi naman natin naging testigo si Mayor Baste doon sa Justice Committee. Opo. That's why kanina, anong tinatanong mo about Senator Sonny, I was making reference always to the Justice Committee hearing.
1: Mm-mm.
6: But for Mayor Sebastian Duterte, of course, this will be the first time na maririnig natin ang testimonya niya. And I understand that this has something to do with the prior testimony of Phil Jeps on the contracts of GenCorp awarded by the city government of Davao.
2: Opo. Pero mamula po bang batas na nagsasabi na hindi po pwedeng mag-testify ang mag-anak sa isa't isa? Kumbaga magiging labo-labo
1: yung asawa.
2: Oo.
6: I don't think, because especially this is impeachment proceeding, no? This is impeachment proceeding. I understand merong privilege communication na tinatawag, disqualification kapag asawa. But kapatid naman to eh.
2: Oo.
6: At saka, this is impeachment proceeding. Yung mga disqualification, parang sa criminal case ko, parati nakikita iyon, no?
2: Ayun.
6: So again, this is sui generis. So we do not see any reason kung bakit hindi aharap sa impeachment court. And kagaya na sabi ko na before, this is a compulsory power of the impeachment court. So dapat walang option not to appear. The option is only to appear.
1: Okay, one last, Kong. Ano yung reaction ng prosecution dun sa pag-akyat sa Korte Suprema ng ilang individual? Kabilang na si dating Executive Secretary partner, kaugnay sa threshold.
2: Uh-oh.
1: Yung ibabangga sa, yung two-thirds dun ibabangga. Kinwestiyon na po, eh, parang tatlo na ba? O apat na ang nag-aakyat, si Torion, si Rodriguez, meron pa isang mag-aakyat. Eh.
6: Attorney Francisco yung ayon, isa, Francisco. Attorney Francisco.
1: Oh, so tatlo okay. Na o apat? Tatlo pa lang so far?
6: Ang alam ko, tatlo pa lang.
1: Okay. So anong reaction nyo doon?
6: I'm not even sure kung yung kay Attorney Torion na-file na yun. Na-file na din ba yun?
1: Baka hindi pa nga, baka balak pa lang. Sige po.
6: Okay. So anticipated natin yan, Alvin, no? Na they will be elevating the matter to the Supreme Court, at okay na din yon para magkaroon ng finality kung ano ba talaga itong tama dito sa naging ruling ng Honorable Impeachment Court about interpreting the phrase all members of the Senate, no? Again, the position of the prosecution ay hindi naman binago ang threshold. Two-thirds remains two-thirds, di ba? Ang niliwanag lang ay yung meaning ng all members of the Senate, considering the extraordinary situation now in the Senate, no? Ang sabi nga nung iba, ang sabi ni Senator Ping, baka hindi na-anticipate na may dalawang makukulong, may isang magtatago, at may isang nasa ibang bansa. So, in line with the situation, ay nagkaroon ng ruling ang impeachment court, but I really wish to commend them, not for anything else, but because they exercised all the necessary caution. They afforded all the necessary due process, ha? Kasi ano bang ginawa ng impeachment court? Nag-imbita muna ng mga experts, yeah, ng mga amici, di ba? Friends of the court. Tapos nakinig sila dun sa apat na position ng amici natin. Then after that, binigyan ng opportunity yung dalawang parties. Okay, you argue your position, yung prosecution, the defense. And then after that, they deliberated amongst themselves. And that's the only time na nag-decide sila by voting kung ano ba talagang meaning ng phrase na all members of the Senate, no? And again, kung hindi lang kami task ng impeachment court to argue on that particular day, our initial position really is we are completely submitting to the impeachment court, sapagkat itong question na ito, itong issue na ito, ang position talaga namin, it falls under the doctrine of political question, which enforces the principle of separation of power. Yung kapangyarihang ipinagkaloob sa Senado ay hindi pwedeng mag-intervene ang anumang branches ng government. Again, this is in line with Section 3, Paragraph 6 of Article 11, yung sinasabing exclusive power of the Senate to try and decide all impeachment cases.
1: Sige, hanggang dyan muna, Kong, at I wish you good luck for today's impeachment hearing. Nagtataka lang kami ni Dors, ba't ka nakaitim?
2: Oo nga.
6: Bakit? Maganda naman yung itim, ba? Okay. Diba?
1: Di ba ka lang ako may ibig sabihin? Wala naman.
6: Wala. Okay. Sinusuot natin lahat ng kulay. Nice. No? Bago mo pa ako ikat, good morning po sa lahat ng taga Batangas! Especially sa taga 2nd District.
1: Siyempre hindi kita ikakat kasi kailangan mong batiin yung mga taga ikalawang distrito po ng Batangas. Composed of, isa-isay mo yung bayan at syudad.
6: Bayan ng Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubo, at Tingloy. Good morning po.
1: Puro bayan pala, walang syudad.
2: Ayun.
6: Wala eh. Wala pang syudad. Tasa medyo southern tip kami ng province of Batangas. Yeah.
2: Ala eh.
1: Maganda umaga po sa inyo, Kong. Mabuhay po kayo.
6: Thank you, Alvin. Mabuhay thank you, Doris. Thank and good morning again sa lahat ng viewers.
1: Maganda umaga po kay Congresswoman Jervie Luistro, ang lead prosecutor ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Si Dani Piedad, pinapabati. Shout-out daw kay, shout-out ni Mrs. Lynn. Sabay namin kayo sa kape. Oh, sa Lipa. Oh, yung mga taga-Lipa pala yun. Ala eh.
2: Ala eh talaga. Barako.
1: Ganun din si, oo. Si Kagawad Marlon na son ay get well soon dahil siya daw ay sick. Oh, Kagawad. At si Attorney Romy Makalintal. Oh, partner, si Attorney Romy Mac, ha? Aakyat na sa Korte Suprema today. Kasi noong weekend, nagpadala na siya ng kanyang, petisyon. Electronically. Kasi tutol siya doon sa cancellation, postponement.
2: Ng barangay.
1: Ng barangay at SK. Nagtataka din ako. Eh bakit tatlong taon yung postponement? Ang tagal naman masyado, ano po? Lalo na kung medyo hindi kagalingan ang inyong barangay official.